0: Studio live si Attorney Michael Vincent S. Gaddy, ang officer in charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. Magandang araw po, Attorney Jane. Welcome po sa ating programang Housing Rights with HSAC.
1: Yes, magandang umaga, gabi at hapon kung nasaan man kayo naroroon. Magandang umaga sa lahat, sa inyo Jerome, at sa lahat ng mga nanonood, mga nakikinig, ating mga kababayan na nandito at nasa kung saang iba yung bansa, no? Magandang umaga sa inyong lahat. Kami nagpapasalamat na muli nyo kaming inimbitahan sa ngalan ng aming ahensya, ang Human Settlements Adjudication Commission, na under the leadership of our esteemed Executive Commissioner, si Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III. Kami ay nagpapasalamat at sa inyong pag-unlak sa amin.
0: Ayan, maraming salamat at kami nga po yung magpapasalamat sa inyo at very honored na nandito po kayo sa aming studio. Ito yung welcome po sa ating episode 3 na. So, nakailang episodes na tayo. 1, 2, 3. So, ng ating Housing Rights with HSAC. And ngayong araw, exciting ang ating magiging diskusyon dahil ito, sesetro tayo dito sa overview ng proseso ng HSAC sa pagresolba ng mga kaso. So, so araw-araw may mga nagpupunta sa mga sa ahensya po sa HSAC. And then, tulad din sa mga nakarang episode, Attorney Jing, magbibigay din tayo ng isang landmark case nga na may kinalaman sa mandato ng HSAC. Pero ito, dako na tayo dito sa unang bahagi. So, itong proseso na to, so hindi ito madalian, kumbaga, di ba? Kumbaga, ito ay step-by-step step procedure. So, the complaints ng HSAC na nare-receive ninyo will undergo the adjudication process as usual. Once na nag-file na ng verified complaint, so that this is how the case nga will proceed under the 2025 revised rules of procedure. Yan, so umpisa na natin yung ating talakayan tungkol dito, Attorney Jing. So maaari niyo po bang ipaliwanag kung ito, umpisa natin to, karaniwang proseso ng HSAC kapag may nag-file ng kaso sa inyo?
1: Okay, so madalas kasi ito yung usual na tinatanong sa amin, no? Paano ba mag-file ng kaso sa HSAC? Okay. So meron tayong tinatawag na parang overview ng ating adjudicatory process, no? Na sabi mo nga, 'di ba, batay ito sa aming 2025 rules of procedure. Okay. Tapos ang usually kasi, 'di ba, ang adjudicatory process, hindi naman 'yan basta-basta lang, 'di ba? Nagmimeron. Nagsisimula 'yan, yes, of course, with the filing of a verified complaint. Okay. Ano ibig sabihin pag sinabi mong verified? Ibig sabihin lang yan, ito ay under oath. Kasi gusto mong patotohanan na lahat ng sinasabi mo rito sa iyong reklamo ay syempre totoo at diba, batay sa iyong nalalaman at batay sa iyong na-experience. Diba? So, ilalakip mo roon sa iyong complaint na ipafile mo in triplicate, no? 3 copies sa aming regional adjudication branch. Sasamahan mo siya ng isang affidavit na nagsasabi na ito ay ayon sa iyong kaalaman, ito ay totoo, etc., etc. So meron namang mga formats siya na pwedeng magamit, no? Tapos syempre, i-attach mo rin dun sa iyong complaint or verified complaint yung mga ebidensya mo. Let's say kung syempre, kung may reklamo ka, kailangan lamanan mo ito, di ba?
0: Yan,
1: so kailangan yung mga lahat ng documentary evidence mo nakapalaob na ron sa complaint, at syempre hindi matutuloy ang iyong complaint kung hindi tayo magbabayad ng tinatawag nating filing fee.
0: Filing fee. So tanong ko diyan, Attorney Gaddy, magkano ba ang filing fee?
1: Hindi naman siya ganoon kamahal. Ang sa alam ko nasa around 2,104. Basta na hindi siya lalagpas ng 2,200.
0: Okay, yan. So, malinaw yan. So, ating check niyan later on na Attorney Gaddy. Pero ito, ipapakita ko lang sa ating ating camera, ito sa ating program. Ito po yung complaint form. Yan. At syempre, pinapakita na rin natin as well doon sa ating screen yung ganitong complaint form na kailangang i-fill out ng ating mga magre-reklamo do, o mag-file ng reklamo.
1: Accessible naman ata yan sa aming website, at I think kung pupunta kayo doon sa aming regional branches, ay i-assist naman nila kayo. For instance, kasi meron naman kasi mga nagpupunta roon or mga may nagre-reklamo na, let's say, hindi sila assisted by a lawyer, di ba? Kasi hindi naman lahat naka-afford na mag-hire ng abogado. So, ginagawa natin as much as possible na maging accessible yung pagpa-file ng kaso sa ating mga stakeholders. Ayun, no? Mm-hmm. So, meron tayong ganyang mga complaint forms na pwedeng fill upan na lang para mas mapadali yung pag-file nila ng kaso.
0: Ayun. So pwede rin pwedeng i-submit sa office and then pwede rin sa online, di ba, Attorney Gadi?
1: Well, sa ngayon, wala pa kaming facility for online filing. Ayan. Pero baka eventually.
0: Eventually, yan. Uh-huh. So we hope for that. So, but in the meantime, you can file anytime sa ating mga regional adjudication branches ng HSAC. Okay. Tas,
1: nabanggit mo rin na dun nga sa regional adjudication, gusto ko lang i-specify na, for instance, kasi yung mga cases na fina-file sa amin, either may kinalaman nga sa real estate transactions, mm-hmm, or yung homeowners associations. Mm-hmm. Kung real estate transactions po, halimbawa isa kayong buyer, gusto nyo magreklamo ng developer, mm-hmm, magpa-file kayo doon sa regional branch namin kung saan located yung project. Mm-hmm. Halimbawa, yung condo or subdivision na binilhan mo ay located sa, let's say, sa ano, Naga City.
0: Aha.
1: Oh, Naga City, saan region 'yon?
0: Sa Bicol 'yon, no.
1: Oh, so anong region 'yon?
0: So region 5. Ayaw. Oh, 'yon RAB 5 na.
1: Oh, so sa RAB 5 ka pupunta, which is in Legazpi.
0: Legazpi. Okay.
1: Oh, so ganun. Okay. So plus, for instance, yung HOA nyo ay registered sa, for instance, dito sa Quezon City. So saan ang RAB ka pupunta?
0: Sa NCR 'yan.
1: Sa NCR. Oo. Na nandito lang, diyan lang sa merong sa kanto ng Kalayaan at
0: dito lang din, Mayaman. Malapit lang din sa dito sa ating station.
1: Yes.
0: Oh,
1: yeah.
0: Okay. So ito nga complaint. So tanong ko na rin, Attorney Gadi, ano yung usual in your knowledge, yung mga usual na complaint na ating natatanggap?
1: Well, ang madalas, for instance, kapag sa may kinalaman sa real estate transaction ay refund.
0: Okay. Oo.
1: For instance, kasi may isang buyer, bumili siya ng property sa isang developer, mm-hmm, tapos let's say nagbabayad na siya ng mga amortization niya, mm-hmm, tapos it came to a point na nakikita niya na si developer ay hindi tumutupad sa kanyang mga obligations. Uh-oh. Under nung kanilang contract.
0: Mm-hmm. As promised nga doon sa contract, di ba?
1: Oo, mm-hmm, sa kanilang contract na sila, di ba? So, naisip ni ano ni or pag nakita or let's say nakita niya yung development, wala pa yung ano, wala pang swimming pool, wala pa yung facilities, mm-hmm, ni wala pang ang mga roads, for instance, mm-hmm. So pag nakita niya yun, ibig sabihin pwede na siyang mag-file ng kaso for refund kung sa tingin niyang hindi na tumutupad si developer dun sa kanyang mga obligasyon.
0: Mm-hmm. Okay, so unang step pa lang yun ng process, which is filing a complaint. Mm-hmm. So pangalawa, Attorney Gadi, ito yung tinatawag natin na summons, no? Mm. So ano bang nilalaman nitong summons?
1: Kasi ganito 'yan. Pero bago i-issue yung summons, ang gagawin kasi ni ano ni regional adjudicator, siya yung parang ano namin eh, kumbaga siya yung parang judge, mm-hmm, dun sa aming RAB, no? Mm-hmm. I-determine muna ni adjudicator kung tama ba yung ano, yung form and substance ng kanyang complaint. Nandoon na ba yung lahat ng requirements?
0: Okay.
1: Tapos kung sa tingin niyang okay na, di mag-issue na siya ng tinatawag nga nating summons. Mm-hmm. Ang nakalagay dito sa summons ay pinapatawag yung nireklamo or si respondent na bibigyan siya ng 15 days from the receipt of the summons na mag-file ng kanyang tinatawag na answer na dapat ay verified din. So under oath din yung answer.
0: Hmm. Okay. So kailangan verified yung kanyang answer doon. Mm-hmm. So bakit kailangan tumugon ng respondent doon sa nasabing summon na yon? Ano bang implication kung hindi siya tumugon agad?
1: Well, kung hindi siya tumugon, magpapatuloy lang yung kaso na walang participation si respondent. At pwede siyang, meron kami isang proseso under our rules na pwede siyang i-declare in default.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, hindi na siya makakapag-participate, although papadalhan pa rin siya ng mga ano, ng mga proseso, ganyan. Pero kumbaga parang na-wave na niya yung kanyang pag-participate dun sa kaso. At anong magiging implikasyon nun? Ibig sabihin, hindi niya madedepensahan yung sarili niya.
0: Mm-hmm.
1: Maaring, kumbaga, o diba? Kumbaga, ano niya yun? Kasalanan niya yun kung ba't hindi siya tumugon doon sa summons.
0: Ayun, pero nonetheless, tuloy-tuloy pa rin
1: tuloy
0: ang kaso.
1: Tuloy pa rin yung kaso. At syempre, ang magiging resolution usually nung ano, nung adjudicator namin, kasi sino lang bang nakapag-submit ng ebidensya? Diba? It's just a complainant.
0: Complainant.
1: So, diba? So yun lang yung ang ano kasi ang bawat kaso it is resolved based on the facts and evidences submitted. No? So kung yung evidence ay nanggaling lamang sa isang partido, di ba, mas more or less malalaman muna kung sino.
0: Ayan, oo. Pero kailangan talagang sumagot ng, yes, ng respondent doon sa complaint.
1: Unless the respondent be declared in default.
0: Ayan, okay. Malinaw yan. So, meron pa ba bang na naka-ano dito sa summon na ito, kailangan lang talagang sagutin ito ng respondent.
1: Nakasaad din doon sa summons na tinatawag yung mga parties to attend what you call a mandatory conference.
0: Yan, oo. Yan ito, sana itatanong ko. So, kailangan talaga nilang pumunta dito, mandatory ito. So, hindi nga pwedeng skip ito, no? Yan, okay. Okay, pero itong susunod na proseso, itong ikatlo is yung answer nga. Ano nga ba itong answer na ito?
1: Well, yung answer, dun, syempre, di ba, mayroong reklamo si complainant. Syempre, mayroon doon mga allegations laban kay respondent. Syempre, si respondent, doon sa kanyang answer, sasagutin niya yung bawat allegation na yun. It's either aaminin ba niya yung sinasabi ni complainant or papabulaanan ba niya?
0: Ayun.
1: Di ba? At syempre, in the same way that your complaint should contain mga evidences, kailangan yung answer mo rin, meron din ka rin nakalakip ng mga ebidensya ron na yun nga, pinabubulaanan mo yung sinasabi nung complainant.
0: Oo. Which is, pupunta tayo dito sa position paper. No, so,
1: Teka, bago tayo pumunta sa position paper,
0: yan,
1: medyo may naskip muna tayong isang halagang proseso. Oo. Before the parties file their position paper, yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan ka muna mag-attend ng tinatawag na mandatory conference.
0: Yan, oo.
1: Yung mandatory conference kasi, isa itong mahalagang step, no, na hindi natin siya pwedeng ipagpaliban. Kasi nga, dito sa mandatory conference, dito unang maghaharap si complainant at si respondent.
0: Yan.
1: At ang nag-preside dito is yung regional adjudicator. Kumaga parang siya yung judge. So, meron kami ng parang korte, parang may hearing room kami ron. Na yan, minsan naka-robe pa si adjudicator, no? Na parang kang nasa korte talaga. So,
0: yes,
1: tatanungin ni adjudicator, may complaint dito, ito yung answer, kasi tatanungin din ang adjudicator, kailangan makita niya kung ano yung mga issue. Nung kasi bawat kaso na finile sa amin, syempre may mga issues yan. At yung mga issues na yan ay maaari mong makita batay doon sa mga allegation na nasa complaint at allegation doon sa answer. Kung meron doon mga allegation na kumbaga nagka-clash or hindi nagtutugma, yun yung matutatawag natin na mga issue na kailangang i-resolve ni adjudicator. For instance, yung complaint niya ay for a refund. So, sasabihin ni complainant, hindi nyo natupad yung inyong obligasyon, hindi nyo pa ginagawa yung mga facilities. Entitled ako sa refund. Sasabihin naman ni developer, ay hindi. Kita mo dito, meron kaming ebidensya na nagawa na namin yan, etc., etc. So, yun yung para magiging main issue is the complainant entitled to a refund.
0: Iyon. So ito yung pinaka-critical na stage no ng prosesong ito.
1: Parang hango din ito kung sa korte no, ito yung parang stage na tinatawag din nilang pre-trial. Kung saan yun, lahat tayo ay pinag-aayos natin yung mga issues, lahat ng mga ebidensya para mas mapadali syempre yung pag-resolve ng kaso.
0: Ayun. At saka Attorney Gadi, parang ito yung proseso na kung saan pwede pa nating maisalba ba itong ganitong kaso.
1: Oo. Yan. Kasi nga sa mandatory

0: for at tinatawag nating mediation.
1: Mediation.
0: Na kung saan magse-schedule kayo ng isang date kung saan si adjudicator sasabihin niya, mayroon kaming mga mediators, mag-appear kayo sa kanila at susubukan din nila kayong pag-ayusin.
1: Yun. So yun yung kailangan talaga nilang gawin. So isang beses lang ba itong mediation process na ito?
0: Ang buong process na ito, itong mandatory conference at mediation process, this should be completed within a span of 60 calendar days.
1: Okay, 60 calendar days. So pwedeng more than once na pag-uusap, no?
0: Oh, this depende rin siyempre sa availability ng parties, tapos depende sa schedule nila. Pwedeng more than once silang mag-usap. Let's say kailangan pa nilang pag-usapan, let's say si developer kailangan niya munang i-consult yung mga boss niya, ganyan, di ba? Etcetera. So maaaring may several settings yung mga yan.
1: Ayan, oo. At syempre, kailangan nila pumunta doon sa regional adjudication branch. Oo. Okay. Okay, so malinaw yan yung kailangan nilang itong mandatory conference, kailangan nilang pumunta at talakayin yung mga, kung yung mga issue, kailangan timbangin yan at syempre, kailangan din pag-ayusin muna kung maisasalba
0: kung
1: pa.
0: Kung kaya.
1: Kung kaya pa. Mm. Diba? Kung hindi na, dadako na tayo dito sa paghahain ng position paper. Yun.
0: So kung wala na talaga, let's say nag-mediation na sila, wala talagang pag-asa. Ayaw talagang magbigayan, no? So sasabihin na lang ni adjudicator, sige, since hindi kayo nagkasundo, nag-mandatory conference tayo, nag-mediation na tayo, you didn't reach an agreement, mag-i-issue na si adjudicator ng isang order saying na mag-file kayo ng inyong position paper within 15 days from ma-receive nyo itong order ko na sinasabi kong mag-file na kayo ng position paper.
1: Okay. 15 days within
0: the receipt
1: ng
0: order ni adjudicator.
1: Ah, okay. Receipt of the order. Manggagaling sa adjudicator. Mm. Okay, so after that, it will go to case deem submitted for decision na? Tama po ba ito?
0: So, let's say nakapag-submit na yung both parties ng position paper, si adjudicator naman ay mag-i-issue ulit ng order stating that the case is now deemed submitted for decision.
1: Okay, and then it will go to dun sa tinatawag nga na judgment sa regional adjudicator.
0: Yes, na kailangan ma-resolve niya yung case within 90 days from the time na i-issue niya yung order declaring the case deemed submitted for decision.
1: Okay, 90 calendar days,
0: yes,
1: malinaw.
0: Yes, 90 calendar
1: okay. days. Okay, and then kung halimbawa may apela pa, no? Ang either or both parties, kung hindi nila nagustuhan yung baga judgment na inilabas ng adjudicator, ito na, dadako tayo dito sa appeal to the commission division.
0: Yes.
1: So ano nga po bang nangyari dito?
0: So syempre, di ba, pag nag-issue na ng decision si adjudicator, syempre, hindi naman yan magugustuhan ng both parties, di ba?
1: Yes,
0: merong magko-complain dyan.
1: Oo, hindi maiwasan yan, Atty. Gadi.
0: Or maaring isa ayaw, yung isa gusto, or parehong ayaw, di ba? Maaring. So, pwede pa rin i-file ng appeal dyan sa decision ng adjudicator.
1: Mm-hmm.
0: At ipa-file mo ito, ganun din, in triplicate copies din. Tapos kailangan verified din po itong ating appeal memorandum na ipa-file. Mm-hmm. Ipa-file din ito doon sa with the RAB. Okay. Doon din sa regional branch.
1: Okay.
0: Tapos, ipa-file din siya within 15 days from receipt nung kopya nung decision.
1: Decision, okay. And then, meron nga, kasunod nga neto ay yung counter memorandum, no?
0: Mm-mm. Kung let's say, ang nag-appeal ay si respondent kasi hindi niya nagustuhan yung decision ni adjudicator, meron siyang 10 days, si complainant naman, meron siyang 10 days from the receipt of the appeal memorandum ni respondent to file a counter kung gusto lang niya. Hindi naman necessarily required mag-file ng counter, pero kung gusto lang niya mag-file ng counter memorandum, meron siyang 10 days from the receipt of the appeal memorandum to file it. Pero ang filing nun ay dito na sa amin, sa central office na.
1: Sa central na, okay. Pero itong regional adjudicator, ito nga, yung RABs. At saka kung hindi pag-ayos talaga sa regional level, so kailangan nang ibato ito sa central office. Okay, dito na papasok yung judgment of the commission division.
0: Yes, okay. Pero before tayo pumunta ron, meron lang din mga ilang requirements din yung pag-file ng appeal. Diba? Tulad ng pag-file ng complaint, meron din yung appeal fee.
1: Okay.
0: Tapos, for instance, yung decision ni adjudicator, mayroong utos dun sa, halimbawa, yung mag-stick na tayo dun sa refund.
1: Yeah.
0: Halimbawa, yung judgment ni

0: indicator is for the developer to refund X amount to the buyer. Along with the appeal fee, kailangan din niya mag-post ng tinatawag nating appeal bond in the amount kung magkano yung ina-judge ni adjudicator. For instance, sinabi niya, oh, i-refund mo si buyer ng, let's say, 500,000 pesos.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan niya mag-file ng bond aside from the appeal fee in the amount kung magkano yung pinapa-refund sa kanya.
1: Ayun. So, kailangan talagang mayroong tawag dito, judgment na may labas from the commission division.
0: Mm-hmm.
1: Okay. And then, magkakaroon nga ng, since may babato na to sa central office nga ng HSAC. So may judgment na manggagaling sa Commission Division. Dito na papasok yung tinatawag nating motion for reconsideration.
0: Pero pag tayo pumunta rin sa motion for reconsideration or dun sa MR, bali ang mangyayari muna is from the RAB, iaakyat sa amin.
1: Mm-mm.
0: Actually, ang mag-receive niyan yung office ko. Yung office of the executive clerk.
1: Yan,
0: kasi ang trabaho namin is lahat ng mga appeals na umakit sa central office, kami yung nag-screen, kami yung nag-receive. So, lahat ng mga appeals galing from our regional branches, sa amin mapupunta. So, ang nangyayari dyan is, yun nga, isi-screen namin, tapos meron din kaming parang raffle. Mararapol yan, mapupunta doon sa iba-ibang mga divisions namin.
1: Okay.
0: Tapos, pag napunta na sa divisions, doon na i-resolve nung mga commissioners yung appeal. Tapos, merong 120 days sila para i-resolve ba yung appeal.
1: Ayun,
0: by the division.
1: By the division, okay. And may instances ba na, although binabato sa inyo yung mga nanggagaling sa regional adjudication branch, so may instances ba sa isang kaso na binabalik nyo ulit sa regional?
0: Well, for instance, halimbawa, may nag-file na lang appeal, tapos let's say, ganito kasi yan, no? I-kompletuhin muna natin yung process.
1: Yes,
0: halimbawa, nag-file na lang appeal yung isang party na punta na sa amin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos batay dun sa panunuri nung division ng commission, may nakita siya halimbawa na merong prosesong hindi sinunod si adjudicator.
1: Mm-hmm.
0: Let's say, hindi niya sinama yung isang party na kailangan dito sa kaso.
1: Mm-hmm.
0: Or hindi siya nag-issue ng summons. Minsan kasi nangyayari din yun eh. May mga missteps rin na nangyayari. So, ang gagawin ng commission, ng division, mag-i-issue siya ng order, remanding. Ibig sabihin, remanding, ibabalik.
1: Yun.
0: Dun sa RAB, yung kaso, na parang, ayusin mo to.
1: Mm-hmm.
0: Sundan mo yung proseso natin ayon dun sa ating rules of procedure.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung, let's say, for instance, sabi nung division, nung commission na, okay, tama naman yung ginawa niyang proseso. So, ang gagawin ni commission, division, mag-i-issue na siya ng ruling on the merits of the case.
1: Yun.
0: Ibig sabihin, halimbawa, yung kasong refund, balik tayo dun sa issue pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Entitled ba sa refund si buyer?
1: Mm-hmm.
0: So for instance, ang ruling ni RAB, ni adjudicator, ay entitled. So pag akyat on appeal, yung division, titignan niya ulit yung mga ebidensya, susuriin niya, ganun din eh. Kasi lahat ng mga decisions ng commission ay nakabatay yan dun sa allegations ng mga parties sa kanilang mga pleadings, no? Either yung complaint, answer, position papers, and yung appeal memo or counter memo. Tapos lahat yan may nakalakip na ebidensya. Kailangan iniisa-isa talaga namin yan. Tititignan namin lahat ng mga ebidensya. Okay. Tapos doon namin ipagbabasihan yung aming mga decisions. So for instance, nakita nung division na, tama yung complainant. Entitled nga siya to a refund. So, ang gagawin, mag-i-issue ng ruling si division ng commission,
1: yeah,
0: affirming or sinasang-ayunan niya yung decision ni adjudicator.
1: Yun, okay. Okay, so ito, fast forward tayo dito sa motion for reconsideration.
0: Yan, yung next step. So, let's say for instance, in-affirm ni division si adjudicator. Siyempre, talo ulit si developer, di ba? Kasi pagbabayarin siya ng refund.
1: Mm-hmm.
0: May chance pa siya ulit na another chance,
1: yeah,
0: di ba? Mm-hmm. Yun yung through yung motion for reconsideration na kailangan niyang i-file din within 15 days from receipt ng decision ng division.
1: Mm-hmm. Okay.
0: At si si buyer, si complainant, may option siya na mag-file ng opposition kung gusto niya.
1: Mm-hmm.
0: Let's say, pero hindi naman required 'yon, no? Kung gusto lang niya.
1: Okay.
0: Kasi so, syempre, kailangan depensahan niya yung stand niya, eh, di ba? Na ako entitled ako sa refund. So, mali yung sinasabi ni developer. So, mag-file siya ng opposition kung gusto lang niya. Pero,
1: yan, oh. So, parang pares lang na case. So, kailangan lang talagang ilaban tong case na to. Yan. Sa, which is under the motion for reconsideration.
0: At ang mag-resolve niyang motion for reconsideration na yan ay yung tinatawag nating commission and bank.
1: Commission and bank. Okay.
0: Kasi ganito yan eh. Ang commission kasi, meron kaming limang commissioners. Composed of our executive commissioner at meron din kaming apat na commissioners.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, yung commission is also divided into three divisions with three commissioners each. Na iba-iba ang composition yan. No? Hindi pare-pareho yung composition ng bawat division namin. So, ang mag-resolve, so let's say napunta sa first division. First division issues the decision affirming the adjudicator. Pagdating sa MR o sa motion for reconsideration, ang mag-resolve na nung MR is yung commission and bank or all the five commissioners.
1: Na. Ayun, okay. So yung lahat sila involved doon sa pag-handle ng case na yan. Okay. So ito, medyo kapas na tayo dito sa first part natin. So bibilisan lang natin to. So comment on the motion for reconsideration. Ito yung pag-file ng comment ng on the motion by adverse party.
0: Yan yung sinabi ko, yung pwedeng comment or opposition.
1: Opposition. Okay. Okay. And then maglalabas ng judgment yung commission and bank.
0: Yes.
1: Tungkol dyan. Maglalabas ng motion kung pabor ba o hindi.
0: Maaaring i-rule ni commission and bank, yes, entitled pa rin si buyer to a refund. So, ang gagawin niya, sasabihin niya, walang merit yung motion for reconsideration, i-dismiss niya, at i-affirm niya yung decision ng division. Yun. So, pero syempre, hindi pa tapos doon.
1: Yan, hindi pa nga talaga, di ba? Maraming chances talaga na kailang maraming chances na kailang na i-defend or kumbaga i-challenge yung complaint.
0: Kasi ano naman yan eh, nasa karapatan naman yan ng isang party na entitled siya dun sa remedies available. Diba? So, ang next remedy available, let's say nag-issue na si Commission and Bank ng ruling on the MR.
1: Oo.
0: Ang next step dyan, kung gusto pa rin niyang, let's say si developer, gusto pa rin niyang i-appeal yung decision ng commission and bank, pumunta na siya sa Court of Appeals.
1: Ito, yung pinaka-last sa proseso.
0: Well, actually, hindi pa.
1: Oh, talaga.
0: Pwede pa.
1: Marami pa.
0: Hanggang, syempre, kung titignan mo yung hierarchy ng ating court system, no? Hanggang ano yan,
1: Supreme Court.
0: Hanggang Supreme Court, yan. Kung gusto niyang paabot yan hanggang Supreme Court, pwede.
1: Okay, pero technically, ang Court of Appeals po ba or Supreme Court ang pinaka-last step dito?
0: Ang Supreme Court yung pinaka-last talaga.
1: Ah, okay.
0: It is the tawag nga nila, the Court of Last Resort.
1: Ayan. So kung i-appeal do sa Court of Appeals, syempre, kung ayaw talaga, gusto talagang i-challenge talaga, ilaban hanggang sa uli sa Supreme Court talaga.
0: Let's say, yung decision ng Court of Appeals, ina-affirm si Commission and Bank na tama, entitled sa refund si buyer. So si developer, hindi tayo papatalo diyan. Mag-file muna tayo ng kasi sa CA, pwede ka rin mag-file ng MR muna eh.
1: Yan, oo. Parang uulit lang din sa mga.
0: Tapos kung denied yung MR niya,
1: na yan.
0: Akit na siya on appeal to the Supreme Court.
1: Ayun, so all in all, gaano ba kahaba ang proseso sa inyong knowledge po?
0: Well, depende rin yan, no. Kasi bawat stage ng proseso ay pero sa amin, for instance, sa HSAC, ang based sa na-experience lang namin, from the filing of the complaint, minsan natatapos yung buong proseso hanggang sa amin, sa commission and bank. Minsan yung pinakamabilis na namin siguro mga 6 months, natatapos na siya. Kung susundan mo lang yung,
1: yung normal na flow lang ng process.
0: Average, kaya within 6 months. Pag umakit na yan sa taas, mas doon tumatagal.
1: Ayan.
0: Diba, sa Court of Appeals. Ako kasi nanggaling din ako sa Court of Appeals before. Nagtrabaho din ako doon dati at ang daming umaakit na kaso doon. Lahat, ako dati nung nagtatrabaho ko sa Court of Appeals, ang dami naming din na draft ng mga decisions from different agencies din. At hindi lang from different agencies, from different courts din, yung regional trial courts. So, lahat yun umaakit sa Court of Appeals. Minsan, tumatagal din talaga no, kasi sobrang dami ng kaso na umaakit talaga.
1: But nonetheless, ito yung kailangan talagang sundin. Pero syempre, as much as possible, kailangan din talaga dumaan muna sa mediation. Syempre para hindi na umabot dito sa napakahabang proseso.
0: Yun yung halaga nung ano nung ating mediation at nung mandatory conference, no. Kasi nga kung at that level pa lang ay maayos yun na yung problema, no. 'Di ba? Mas mainam. At mas mainam, hindi lang mainam kundi mas less gastos rin.
1: Yan, tama yan, no, tama. Diba? Oo. Kailangan talagang pag-usapan din yan, oo. Para hindi, or kung hindi talaga, meron naman po tayong regional adjudication branch at syempre ang HSAC dito sa central office upang dinggin ang mga complaints na yan. Okay, Attorney Jing, so marami pa, may pag-uusapan pa tayo tungkol dito sa ikalawang bahagi ng ating programa. Yes. Yung tungkol naman dito sa Moldex versus... nakalimutan natin ito. Sa ating notes.
0: Saberon.
1: Floras A. Saberon. Yan, ulitin natin na Moldex Realty Incorporated versus Flora A. Saberon. So, pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi po ng ating programang Housing Rights with HSAC. Magbabalik po kami makalipas lang po ang ilang mga paalala.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Ako po si Josephine Uy, Sales Manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
4: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov App sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Anong latest? Usap-usap.
5: Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ayan, welcome back po sa ating programang Housing Rights with HSAC dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. At sa ikalawang bahagi po ng ating programa ay ating pag-uusapan na itong Moldex Realty Incorporated versus Flora A sa Biron. So ano yung matututunan natin tungkol dito sa kaso na ito at ano yung mga dapat nating tandaan bilang isang home buyer at bilang bahagi ng Homeowners Association. So sa ikalawang bahagi kasama pa rin natin si Attorney Michael Vincent S. Gadi, ang officer in charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. Magandang araw po muli, Attorney Jing.
1: Yes, magandang araw muli ulit, no? Pero bago natin i-discuss yung kaso, clarify ko lang kanina yung mga, kasi ka pinag-uusapan natin kanina yung proseso, di ba?
0: Yes.
1: Clarify ko lang ulit yung kung ano yung mga fees na kailangan bayaran, kung magkano.
0: Yan,
1: Yung filing fee with IRAB, it is 1,440.
0: Yan, okay. Okay.
1: Tapos, ang appeal fee naman sa commission is twice the amount, 2,880.
0: Ayun, so 1,440 ang filing fee. Ang appeal fee naman
1: 2,880.
0: Okay, so malinaw na yan sa ating mga taga-subaybay ng ating programang Housing Rights with HSAC.
1: So hindi naman siya ganun kamahalan.
0: Pero syempre, kailangan din yun para at least ma-resolve yung kaso nila. Ayan, okay. Yan ang mahalaga dyan, Attorney Jing. So ito, dako na tayo dito sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ito yung pag-uusapan natin ang Moldex Realty Incorporated versus Flora A sa Biron. Pero paalala lang po sa ating mga taga-subaybay, ang ating magiging diskusyon dito patungkol sa kasong ito ay guide lamang o gabay dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa Human Settlements Adjudication Commission ay nire-resolve po yan ayon sa merito o sa case-to-case basis nga ika nga. Diba, Attorney Jing?
1: Yes. So, ano yan, no? Kumaga ano lang to, parang guide. Kung sa tingin nyo applicable to sa inyong kaso, maaari nyo siyang gamitin. Mm-hmm. Diba? Kung hindi naman, hindi. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Ganun lang yan. Diba? Mm-hmm. At syempre, batay din sa mga ebidensya nyo, kung swak siya dun sa nangyari dun sa kaso, pwedeng mo siyang gamitin. Pero syempre, ito lang to, academic discussion lang ito.
0: Yan, So, pwede naman gamitin yan parang discussion lang yan. Mm. Okay, gaya ng ating pinag-uusapan natin dito sa ating program. Mm. Okay, pero bago
1: ano ba nangyari dyan sa kasong yan?
0: Oo nga, di ba? Ano bang masyadong mahaba itong naging kwento nitong kaso na ito, nitong si Flora Saberon versus Moldex Realty. Ano nga ba ang nangyari sa kasong ito?
1: Summarize na lang natin, no? Yung basic facts lang yan, ganito. Itong si Flora Saberon, bumili siya ng isang 180 square meter lot dito kay Moldex. Si Moldex yung developer.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, ang nangyari is the usual, nag-execute sila ng reservation agreement, tapos I think nag-execute din sila ng contract to sell, tapos nag-start lang magbayad itong si Flora, si Ms. Saberon, ng kanyang mga amortizations, mga payments. Although I think eventually it came to a point para nagkaroon sila ng disagreement doon sa mga bayarin.
0: Mm-hmm.
1: So, siguro sa tingin ni Ms. Saberon ay parang mali ito . So, parang sabi niya, ayoko na. Parang back out na ako. Gusto ko, ayoko nang ituloy. So, gusto ko nang mag-file for... So, kaya siya nag-file ng case for refund. Pero finile niya pa ito doon sa dating ahensya namin, yung kumbaga yung predecessor agency, kung familiar kayo doon sa HLURB, Housing and Land Use Regulatory Board.
0: Ito yung predecessor ng...
1: Yung predecessor ng HSAC. So, nag-file siya ng complaint sa HLURB, nga, for refund. Diba? Sabi ko nga, yun yung usual naming mga cases. Eh, diba?
0: Mm-hmm.
1: So, ang nangyari doon sa kaso na yon, ang unang level ng resolution yun is with yung tinatawag naming arbiter. Hindi pa adjudicator yung tawag ng arbiter pa.
0: Arbiter. Mm-hmm.
1: Ang ruling naman ni HLURB arbiter is dahil wala raw license to sell si Moldex.
0: Oo, yung developer.
1: For that project.
0: Mm-hmm.
1: Void yung kanilang contract to sell.
0: Mm-hmm.
1: And dahil doon, entitled sa refund si Ms. Saberon.
0: Uh-huh.
1: Yan,
0: okay.
1: So, ang nangyari doon is syempre, hindi papatalo syempre yung developer, di ba? Mm-hmm. Inappeal niya. Ang appeal from the arbiter's decision is dun sa Board of Commissioners. Mm-hmm. Yun yung parang commission and bank namin ngayon.
0: Oo. Pero ano po ba ang naging argumento dyan ng MODEX?
1: Ayun nga, sinasabi niya na hindi porke walang license to sell ay void na agad yung kontrata. So hindi daw yung rason para ma-nullify yung kontrata.
0: Okay.
1: Pero ang nangyari nga, ang decision ng Board of Commissioners ay in-affirm si arbiter.
0: Mm-hmm.
1: So void yung kontrata, entitled to refund.
0: Yun, oo.
1: Tapos ang susunod kasing level niyan, aakit naman sa Office of the President. Kasi dati, mula Board of Commissioners, Office of the President, ang ano, ang appeal.
0: Mm-hmm.
1: This was before yung HSAC pa, no? Nung time pa ng HLURB.
0: Mm-hmm.
1: Si OP, sabi niya, tama, in-affirm. Mm-hmm. So, void yung contract to sell.
0: Napabor doon sa buyer.
1: Oo, papabor sa buyer. Walang license to sell, entitled to refund. Tapos, syempre, ayaw pa rin patalo ni MODEX. Umakit siya sa Court of Appeals.
0: Yan,
1: yung susunod. Court of Appeals, in-affirm pa rin.
0: Mm-hmm.
1: So, from the arbiter to the Board of Commissioners to the Office of the President hanggang sa Court of Appeals, panalo si buyer.
0: Buyer.
1: So, entitled to refund. Hanggat umakit sa Supreme Court.
0: Mm-hmm.
1: Nung umakit na sa Supreme Court, ang ruling ni Supreme Court basically is, although violation ng PD 957 yung pagbibenta ng walang license to sell.
0: Strict yan, di ba?
1: Strictly... In fact, pwede ka pang makasuhan ng kriminal.
0: Yun, oh, di ba?
1: Pwede ka rin mapatawan ng fine.
0: Mm-hmm.
1: Number 10,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ang sinasabi ni Supreme Court, hindi porke wala kang license to sell o hindi porke na-violate yung provision ng PD 957 Section 5, ay it does not, ito yung parang more or less sinabi ni Supreme Court, it does not affect the intrinsic validity of their contract.
0: Ayun, ano ibig sabihin nun?
1: Ibig sabihin, hindi pwedeng in-nullify o ipawalang bisa yung kontrata, valid pa rin siya.
0: Valid, okay.
1: Despite the absence of the license to sell.
0: Okay, so okay, pero nakapagbuo na sila ng kumbaga nakapag turnover na itong developer na isang property nila doon sa buyer, no?
1: Mm. Pero yun nga, ang nangyari, ang sinabi ni Supreme Court, tuloy niyo pa rin yung kontrata. Pero yun nga, for instance, halimbawa, yung buyer baka ayaw na niyang ituloy kasi baka hindi na niya kayang bayaran, may option naman siya rin na pwede siyang mag-opt for pwede rin siya magpa-refund through Maseda Law.
0: Yan, oo.
1: Na 50% lang yung makukuha niya doon sa kanyang binayad. Pero syempre, mm-hmm. may iba pang ano yun, may iba pang proseso yun. Siguro, the subject of another episode pa
0: discussion
1: siguro.
0: Discussion siyan, oo. Pero yun nga, parang ano ba ito, ang kaso na ba ito, involving ba dito yung parang installments ng sa panig ng buyer?
1: Oo, yun yung sa Maseda Law. Pero ang gusto ko lang i-focus dito kasi sa kasong ito, itong kasong MODEX Realty versus Aberon, hango pa ito sa mas, meron kasing mas naunang kaso pa rito eh.
0: Uh-huh.
1: Na, kumbaga mas, kung landmark ito, meron pang mas landmark sa kanya.
0: Uh-huh.
1: At ito yung cases na spouses Cochin versus Santa Lucia.
0: Yan.
1: Itong Aberon kasi, this was a 2013 case. Itong spouses Cochin case is a 2007 case. Na sinasabi rin dun sa naunang kaso na yon yung spouses Cochin, na ganun din.
0: Mm-hmm.
1: Na basically, yung absence ng isang license to sell ay hindi maapektuhan yung validity ng kanilang kontrata.
0: Ayun, okay. So, nagkaroon ba dito ng refund?
1: Well, syempre, ang ginawa ni Supreme Court, ni-reverse niya lahat ng decision. Di ba, panalo si buyer dun sa ano? Dun sa mga nauna.
0: Mm-hmm.
1: So, ni-reverse ni Supreme Court. So, ibig sabihin, hindi siya entitled to refund or hindi siya entitled to the entire refund.
0: Oo, yung buyer.
1: Oo.
0: Hindi siya entitled doon sa full.
1: Oo, kasi nga valid pa yung kontrata. Ibig sabihin, pwede siyang either may option siya ng patuloy siyang magbayad or yun nga, yung sinabi ko, pwede siyang mag-opt nga na lang ng idaan na lang through Maseda Law.
0: Ayun.
1: Pero ibang ano na yon, ibang discussion na yon.
0: Pero pakipaliwanag sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ano nga ba yung parang konsepto ng Maseda Law?
1: Ang Maseda Law is basically it is another social justice legislation no na ang pinoprotektahan dito is yung mga bumibili ng mga real estate properties through mm-hmm. installment.
0: Mm-hmm.
1: So, mas general ang coverage ito, no? Maaring covered din ito ang pagbenta ng condominiums at subdivisions.
0: Mm-hmm.
1: Sa HSAC kasi, ang syempre, ang sakop lang ng aming jurisdiction is yung sale ng mga condominiums, subdivision lots.
0: Mm-hmm.
1: Pero kasi pwedeng ma-apply rin yung maseda law sa ibang pagbenta rin. Halimbawa, from one mm-hmm. private person to another, through installment payments din ng bayad, pwede mo rin i-apply doon yung maseda law.
0: Ayun, okay. So, malinaw yan. So, pero ito, dadako tayo dito sa pinaka-discussion natin. So, ano yung naging hatol sa mga reklamo ni Flora at paano ito magsisilbing gabay sa ating mga tagapakinig, Attorney Jing?
1: Ayan, sige. Nga, no? So, ang main lesson na makukuha natin sa kasong ito, kumbaga, the moral of the story is...
0: Pero ano yung naging hatol dito?
1: No? Ayun nga, ni-reverse ni Supreme reverse. Court
0: mm-hmm.
1: yung decision ni CA.
0: Yun.
1: Na, at ibig sabihin, reversed lahat ng mga decision, mga previous decisions.
0: Yan, oo.
1: So, ibig sabihin, ay, yun nga, valid yung kontrata, hindi siya na nullify because walang contract to sell, and therefore... hindi siya entitled to a refund.
0: Ayun, okay. So, yan yung yung magiging gabay ng ating mga tagapakinig, Attorney Jing.
1: Pero meron lang akong gustong i-comment dito sa, kumbaga parang batay lang din to sa aking research, no? Kasi ang ganito, no? Ang bawat kontrata kasi, di ba, ang involved dito is a contract to sell. Ang bawat transaction between a buyer and a developer, kontrata yan, yun nga, as evidenced by a contract to sell.
0: Yan.
1: Ngayon, ang bawat kontrata, meron niyang tatlong essential na requisites.
0: Mm-mm.
1: Para ito ay ayon sa ating civil code, no? May tatlo yan. Ang tawag namin dyan, COC.
0: Mm-hmm. Ano nga
1: consent,
0: ba
1: yun? Object, and cause.
0: Mm-hmm. Consent,
1: object,
0: and
1: cause.
0: Cost, okay.
1: So, isahin natin yan.
0: Okay.
1: Siyempre, bago ka magkaroon ng kontrata, kailangan meron mo ng mutual consent from both parties.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, tinatawag din natin yung meeting of the minds.
0: Okay.
1: For instance, si buyer, gusto kong bumili ng property. Si developer, gusto kong magbenta ng property. Gusto mong bumili sa akin? Oo. O sige, mm-hmm. bibentahan kita. O sige. Ayun. Mm-hmm.
0: Parang nag-usap lang, no? Yan. Parang deal, no?
1: Kahit na wala pang kasulatan yan, kontrata na yan.
0: Yan, oo.
1: So, yun yung consent
0: mm-hmm.
1: na kailangan from both parties manggaling.
0: Okay.
1: Tapos, meron din tinatawag tayong object
0: mm-hmm.
1: or yung the subject of the contract. Ito yung ano ba yung binibenta, ano ba yung binibili? Siyempre, ito yung, let's say, yung condo unit
0: mm-hmm.
1: or yung subdivision lot. Kung ano man yung binili niya, kung ano man yung dinedevelop ni developer.
0: Yan.
1: Diba? Tapos, yung isa pang last na requisite is yung cost.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung the why. Kung bakit kayo nag-i-enter into a contract. Siyempre, si buyer, gusto kong bumili ng property, gusto kong bumili ng bagong bahay, gusto kong ma-deliver sa akin yung property. Tapos ang cost naman ni developer ay gusto kong magbenta, gusto kong mag-collect ng purchase price ko. So, lahat yan ay nag-meet together, no? So, yan yung tatlong essential requisites na contract. Consent, object, and cost. Ngayon, meron kasing instances minsan na ang consent ng isang partido dun sa kontrata ay tinatawag nating nababahiran or navivitiate, no? Ibig sabihin, yung pwede siyang naloko para mapakonsent doon sa kontrata.
2: Parang dinaan sa matatamis na salita.
1: Or, halimbawa, ibalik natin dito sa usapin nung yung license to sell. Halimbawa, ang nangyari ay, kasi ang sabi, for instance, si buyer A, sinabi niya kay developer B, sige, gusto kong bumili ng condo sa inyo. Pero, gusto ko munang makita yung inyong license to sell.
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong si buyer, siguro medyo maalam siya, no? Or nagtatanong-tanong siya, meron ba kayong license to sell? Tapos sasabihin ni developer, meron, syempre. Kasi may ipapakita siyang license to sell. Yung pala, yung license to sell na yun, peke.
0: Peke, ayan.
1: Or wala, in reality, wala siya talagang license to sell.
0: Ayan, so, so dyan papasok yung baga, criminal liability.
1: Or, ibig sabihin, ito yung sinasabi natin na yung consent
0: mm-hmm.
1: ni buyer nabahiran. Napapayag siya na mag-enter into a contract even if yung ang ginamit na license to sell ay peke. Yeah. Ito ang tinatawag dito ay fraud o pangloloko.
0: Yan.
1: So kung ang consent mo ay nabahiran ng fraud or panloloko, may chance ka pa na pwede mong ipa-nullify o ipawalang bisa yung kontrata ninyo batay dito sa, meron kasing isang provision sa ating civil code, no? Yung Article 1390 ng civil code. Sinasabing kapag yung iyong consent ay nabahiran ng panloloko or ng fraud, pwede mong ipa-nullify yung kontrata.
0: Ayan.
1: Pero syempre, ito na yung medyo exceptional circumstance.
0: Yeah.
1: No? Na sinasabi ng Supreme Court, kailangan merong dalawang conditions para ma-fulfill mo ito. Ang sinasabi ng Supreme Court dito, para mapanalify mo pa rin yung kontrata due to fraud, is kailangan yung ginamit na fraud, yun yung ginamit nung, let's say, ni developer para makuha yung consent ni buyer.
0: Ayan.
1: At kailangan, si buyer naman, kailangan niyang patunayan yung fraud with tinatawag natin clear and convincing evidence. Na kailangan, kasi hindi mo lang basta pwedeng sabihin ni buyer na, ay, niloko ako, gusto ko ng refund. Kasi allegation lang yan. At meron tayong sinasabi na ang allegation, mere allegation, is not proof. Kailangan mo talagang patunayan yung fraud.
0: Ayan, okay. So, itong tatlo na to, so, kailangan, may baga, parang may synergy dito.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan talaga, they jive with each others. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so medyo kapos na rin tayo sa oras. Attorney Jing, okay, medyo konti na lang yung oras natin. Pero, muli, ano po ba ang dapat tandaan ng ating mga kababayan kapag sila ay bibili ng isang property?
1: Okay, alam naman natin, diba, na lahat na tayo ay, diba, umaasam na magkaroon ng sariling property natin. Ang masasabi lang natin, no, is maging mapanuri tayo as buyers, no. Na syempre, siguraduhin niyo na yung kadeal niyo ay legitimate.
0: Ayan.
1: At pwede niyo naman tong malaman, let's say pwede kayong lumapit sa DSHUD, sa Department of Human Settlements and Urban Development, i-confirm niyo. Halimbawa, doon sa nabanggit kong kaso, meron ba talagang license to sell itong developer na to?
0: Ayan, oo.
1: Diba? Halimbawa, nakita mo yung peke, yung binigay sa yung pekeng license to sell. I-confirm mo nga sa DSHUD, totoo ba to? Pag sabi ni DSHUD, ay, hindi, wala. Wala nga dito. So, ayan, 'di ba? So, you just have to exercise caution and prudence when trying to purchase real estate properties.
0: Ayan, so yan. Okay, pero kapag halimbawa kapag ito naloko ka, 'di ba? Binabanggit naman natin yung fraud, no? So naloko ka ng developer, hindi tinupad yung mga kung ano yung nakasad sa kontrata, kung ano pa mang mga paglabag sa kontrata na inyong pinasok between you and the developer. Paano po ba kayo pwedeng i-contact?
1: Ayan, sige. Ang aming ahensya ay syempre for depende kung nasang lugar ka rin, no. Kung depende kung nasang region ka, bawat region naman ay merong
0: kung instance na sa Naga nga, diba?
1: Nasa Naga Region 5 yan. Yung office, makikita niyo naman po sa aming website, no, kung nasaan yung mga addresses ng bawat rubs namin. Tapos yung aming central office ay located dito sa Alongkalayaan Avenue, corner Mayaman Street.
0: Ayan, okay. So, pinapakita natin sa screen yung mga locations na mga regional adjudication branch ng HSAC at maging yung central office natin. At doon sila pwedeng dumulog doon at ihain yung kanilang mga reklamo. Okay, panghuli na lamang po, ang inyong pong mensahe, Attorney Jing?
1: Okay, so ano na lang, no? Tulad nga lang sinabi ko kanina, yun nga, sa mga future buyers of properties, maging mapanuri po tayo, maging careful din kung nais nating bumili ng mga either condominiums or subdivision units, no. So kasi nga, hindi rin na natin masasabi, pero yun nga, kailangan lang nating maging mapanuri talaga.
0: Ayan, malinaw yan. Okay, very well said. And with that, maraming salamat po sa pagsama dito live sa ating studio, Attorney Michael Vincent S. Gadi o Attorney Jing, ang officer in charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang episode ng programang Housing Rights with the HSAC. Magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa, sa Master Controller si Mr. Milo Junela, sa ating Warcast Operator na si Mr. Hiro Lucero, at sa ating live stream operator at production assistant sa ating programa si Erwin Peñano. Katuwang din natin mula sa HSAC sina Miss Bea Barte, Miss Jessica Robles at si Mr. George Sinsuat. At magpapasalamat po tayo sa mga commissioners ng Human Settlements Adjudication Commission sa pamumuno po ni Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran, at siyempre sa kanilang pinuno, ang Executive Commissioner na si Attorney Avelino Tolentino III. Gayun din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Mr. Alan Alinige, at sa ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service na si Mr. Ray Sambang. Abangan niyo po sa susunod na episode ng ating programa, May Pagbabago. Kung ano po yung mga pagbabago na yan ay inyo pong abangan soon sa Housing Rights with HSAC.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Narinig nyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: ng ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
1: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
5: Okay, salamat.
6: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang puso na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
7: Isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan sa Government Online, ang opisyal na radio at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office. Katuwang ang DWLC 1017 AM Radio Pilipinas, Lucena. Dito itinatampok ang mga napapanahong programa ng DILG, matagumpay na mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan, bukas na talakayan sa mga isyung mahalaga sa komunidad. Abangan sa AM Radio at Facebook Live. Umpukan sa Government Online. Impormasyon, ugnayan at pagkilos para sa mahusay na pamahalaan.

0: anim, dapat pa may mga hayop, dapat pa may mga bulaklak. So ano dapat ang...
1: Ano siya, ma'am? Actually, minsan may misconnotation, ma'am and sir, for agritourism. When we were starting to introduce the plan for agritourism, yung mga kasamahan natin sa LGUs, tourism officer, planning office, mga agriculturist, sabi nila, bakit yan? Ecotourism tayo. Nature-based adventure tourism. Okay. Mayaman ang lalawigan ng Quezon sa dagat, sa bundok, sa falls, sa cave. But why agritourism? Feeling nila hindi natin kaya. So we let them realize what's agritourism. Hindi siya sasabihin mo lang na may farm, dapat may hotel sa farm. So agritourism is something na combination ng agriculture and tourism. Anything about it. So simpleng pick and pay, that's agritourism. Gastronomy is part of agritourism for me, although wala pang study. Pero siya kasi yung conduit eh, connecting agriculture to tourism. Because farm to table. That's an experience of the tourist na from agriculture. So sabi ko sa kanila, hindi siya ibig sabihin na agritourism tayo, yung farm nyo kailangan may accommodation. Yung farm nyo kailangan may hotel. Yung farm nyo kailangan may ganito. Napakasimple ng agritourism. Anything that a tourist can experience within the, parang sa loob ng agrikultura is already an agritourism. Imagine, a farm in Candelaria, Uma Verde, naging famous sila during pandemic. Ano lang yung product nila? Kuhuli ka ng sarili mong manok, lulutuin nila for you. Kuhuli ka ng sariling native pig, lilitsunin nila for you. And sabi nga nila, kung yan hinarvest namin, mabibenta lang namin siya farm gate price, di ba? But because tourists was able to experience something, you can charge them for that certain experience na mas malaki yung kinita nila. So as simple as that, that's part of agritourism. So malawak ang agritourism na it's parang nakasalalay siya kung paano ka magiging creative na gumawa ng isang experience sa loob ng farm mo.
0: Okay, so mas marami, mas maganda na may offer ay isang agritourism.
2: Gusto ko lang i-highlight yung sinabi ni sir na nire-ready muna nila. So parang hindi tayo nag-premature promotion.
0: Yes.
2: Nagustuhan ko yun kasi problema ngayon, di ba, yung mga nag-i-encounter, yung mga vloggerist na pupunta sa isang lugar na nandito na naman tayo sa magandang ganito-ganito. Tapos may influx ng mga pupunta. Tapos madidismaya lang sila.
0: Yes.
2: So ang ganda nun na tama nga naman na hindi natin pwedeng i-promote yung hindi pa na re-ready talaga. So para yung sustainable talaga yung pag-develop ng yung mga agri-farms or agri-tourism natin. At yun nga, gusto ko lang di highlight, ma'am, yung nabanggit na hitting two birds in one stone, eh. Yung sa tourism na, tapos yung sa problem pa na na-encounter ng mga farmers natin. So, meron silang alternative na pagkakakitaan sa mga oras na. No? So, napakaganda ng vision at yung tinatahak na direction ngayon ng ano, ng turismo pala dito sa Quezon. Thank you, sir. Ano po?
0: Oo. So ngayon, ang DALG Ensan, Provincial Tourism Officer, ano yung magiging kaano ninyo, role ninyo? Matulungan, of course, ang ating provincial government in, when it comes to tourism, agritourism. Saan papasok ang DILG?
2: Yun, pasok na pasok po kasi sa local government code natin. Isa rin sa tinututukan doon yung local tourism din natin. Isa po na hindi rin naman magkakaroon ng development sa isang lugar kung hindi maayos yung turismo dito. Pangalawa po na naisip ko ngayon, though deferred po siya ngayon yung sa seal of good local governance, isa po sa mga indicators doon na dapat yung tourism po natin. May tourism officer tayo, meron tayong tourism plans, and yun po, nabanggit na Sir Nestler na makakomplain na kakomplain naman. So di pa lang natin alam kung kailan yung resume, inaayos lang nila yung mga indicators and mga technical notes for the SGLG. Pero isa sa mga flagship program ni DALG ay yun kabilang yung tourism sa tinututukan natin at alam natin kung gaano kahalaga si turismo sa pag-unlad ng isang bayan. Ano po?
0: Napakasimple kasi nung salitang isang ng turismo, pero hindi natin alam napakalaki ng kaakibat. Napaka-broad nito eh. Tourism is just tourism. Pag sinabi natin tourism, pwede lang puntahan. Pero hindi alam na nakarami na napakalawak ng aspetong ito. Hindi lang ito sa kung ano yung may offer, kundi yung lahat eh. Products, etc. Sining kultura, lahat.
2: Livelihood ng mga makinabang doon.
0: At saka yung mismong tao.
1: Yes po.
0: Ayun,

0: kayo mismo, ayan.
1: Taking it from your word, ma'am, if I may.
0: Yes.
1: Sometimes I feel so disappointed that many people within government organization would feel that working in the tourism industry is all about festival.
0: Yeah. Mm.
1: It's all about, iniisip laging naka-outfit yung tourism officer, a-attend ng event. So yun yung connotation that I really wanted na alisin. Kasi sasabihin pa nung iba, seasonal yung trabaho ng tourism office, ng tourism officer. So sometimes yung LCE, yung priority niya na mabigyan ng tao yung mga tourism offices, very less. Mm-hmm. No, minsan,
0: meron existing,
1: it's reality. We have, I think, 10 tourism offices in the province that you cannot call an office because one-man team siya. Isa lang siya. Kung siya yung tourism officer, siya din yung staff, siya yung nag-PPR, siya yung admin, siya yung
0: alam mo yung next mong itatanong eh.
1: Ay, sorry na.
0: Okay lang. Kasi gusto ko rin tanong. Kasi importante yun. Sige. Yeah. Diretso sir.
1: Yesterday, ma'am. Actually, yesterday, we posted the compliance of the LGUs for tourist arrivals. So, ang daming nagme-message sa amin or sa akin personally, bakit siya pinost? So, nakita yung mga LGU na hindi nagko-comply. Yes. So, parang napapahiya. Mm-hmm. I don't think we have to look at it that way. Parang for me, it's a wake-up call that LGU should invest on their own tourism offices. Yes. Because tourism is not all about events. Gone are the days na dapat yung tourism officer magaling mag-festival, magaling mag-organize ng pageant. Mm-mm. Tapos na po yan. Ang tourism po ngayon, dapat planner, statistician, malayo ang tanaw. Pero hindi kaya ng iisang tao. Ngayon, not to mention names of LGUs, there are certain LGUs who are not able to comply. Why? Pag tinanong mo, ilan ba yung tao sa office nila? Tatlo, dalawa, and then nag-organize ng event, nagpe-festival, naggagawa. Ang pinaka-basic na requirement at trabaho ng isang tourism office ay ang collection ng tourist arrival. Pero bakit nawawala? Bakit nakakalimutan? So sabi ko sa tourism officer, it's a wake-up call not only for you. Kasi kayo, nauunawaan ko, alam nyo that your work is that, this and that, malawak.
0: Mm-hmm.
1: But sometimes, ako gusto ko rin mag-apila, no, sir. Baka ito nga yung request ko sa DILG. Baka matulungan nyo kami na sana makapacitate not only yung kakayanan, but yung number ng tao sa tourism office. Kasi hindi na po basta-basta ang trabaho ng tourism ngayon. Unlike before na ganito lang, magpapapiesta, ganyan.
0: Tapos
1: hindi
0: na
1: po ganon. Ang dami pong trabaho na sana maunawaan ng mga LCE na kailangan magdagdag ng mga tao at ng kapasidad.
0: Mm-hmm.
1: Malulungkot ka, may tourism office, walang budget sa initial opening ng start of the year. Maghihintay sila ng savings ng ibang opisina tapos mid-year saka sila bibigyan ng pondo. Although it's part of the SGLG, I'm very honest with this, no? Pero kasi nagagawa ng paraan because there's a certain stipulation in the SGLG na pwede ang designated.
0: Designated kasi usually, di ba?
1: Marami sa atin designated. Although po, we started 11 ang may item. Ngayon po nasa 20 plus na yata. 27 ang may tourism item sa province.
0: So we are 39?
2: 40.
0: 40.
2: Mm-hmm. 40. Not included pa doon yung Lucena.
0: Lucena.
2: One city.
0: Yun yung isa sa napansin ko. Isa rin, parang na-discuss na rin namin yan way back na yung local, yung isang tourism officer, so dapat meron yung item. Mm-hmm. Hindi yan dapat under ng Office of the Mayor. Kasi pag under ka ng Office of the Mayor, wala kang sariling pondo. Wala kang tao. Di ba?
1: O,
0: yun ang mahirap. So, para anong nangyayari? May naging kaibigan ako, OIC siya. I mean, hindi pala siya OIC, nasa isang office siya. Hinugot lang siya, dinesignate lang siya. Mahirap. Eh, iba na ho ngayon ang turismo. Iba na, hindi na ito yung basa yung mga fiesta, okay na, tapos na.
2: Mm-hmm.
0: Beauty, Beaucon, tapos na. Okay. Hindi ho ganon. So, pero sana maano rin natin, malaman natin, alin yung mga bayan. Wag na. Wag na lang.
1: Alam po nila.
0: Alam nila sa sarili nila.
1: At ako, ma'am May, Sir Shas. Pag ako'y nagpunta sa isang festival, hitting many birds in one stone, gawa ko. Iisip ako ng paraan paano ko makausap yung mayor. Kasi personal kong advocacy na nilalabi yung creation.
0: Mm-hmm. Yes,
1: although we believe kulang ang budget, ganyan. Pero sana, mabigyan din ng konting attention. Kasi, kalimitan, laging yun yung nakakaligtaan at nakakalimutan yung tourism. Laging huli siya sa pila pagkuha ng budget. Kasi iniisip, extravagance, event lang yan. Ang nakakalimutan, why not invest today in tourism? Because Boracay, Bohol, Palawan, hindi naman yan natapos ang tourism development nila for 5 years. It took them 10 to 20 years bago naging ganyan sila. So kung hindi tayo magsisimula mag-invest ngayon sa tourism, kailan pa natin ma-ROI yung iba pang na gastos na maliliit? So yun naman po yung sinasabi ko sa mga mayor na tingnan, pag-aralan, kung talagang viable kayo for tourism, pagtodohan na for 5 years, then makita naman natin. Kasi minsan naman, ma'am, ito naman yung local finance. Ang tinitingnan nila, income from tourism. Vis-a-vis the LGU. Hindi basta kikita ang LGU pagdating sa tourism.
0: Yes, totoo
1: but
0: yan.
1: Look at it outside the LGU. How many SMMEs?
0: Yes.
1: How many tricycle drivers, yes. Tour operators, hotel, resort ang kikita dahil sa tourism?
0: Yes, totoo yan.
1: Maaring not directly paying to LGU. But imagine these businesses growing their own business, being able to pay for their taxes, no?
0: Yes.
1: Makapagbigay ng trabaho sa mga tao, mapataas ang buying power ng isang komunidad. So these are indirect income na hindi sa LGU pumasok, pero kumita ang bayan. So sana makita din nila na hindi lang dapat yung tax o yung collection ng LGU for tourism.
2: Yun, so ano talaga dyan, ano, yung appreciation eh, iba-iba level na appreciation. So thank you sa advocacy ni sir na ganun yung pinupuntahan talaga yung mga mayors natin para ilambing at
0: creation ng position.
2: Imulat na kanilang mga mata na hindi lang to overnight na pwedeng gawin. So dapat kailangan na tutukan ng attention. At very unfortunate na ganun pa rin nangyayari na parang last and the least yung nangyayari. Ano? So sana calling all our local chief executives na bigyan po natin ng patas at karampatang attention din yung tourism natin. At magbubukas nga ito ng iba-iba pang opportunities, not only for the LGUs but for the community.
0: As well,
1: Tsaka introduce ko din, ma'am, sorry. Introduce ko din yung programa na naisip personally ni Gov. Alam mo yung nagkikwentuhan lang kami, tapos sabi niya, alam mo, dapat bumababa tayo sa bayan for tourism eh. Itawag ang mga mayor, iba't ibang department heads for tourism 101 for them to get to know what really is tourism and make them part of our cause for tourism. So we're doing it. We started with 5 LGUs last year. Now we're targeting 20. So hopefully by 2027 makompleto natin lahat ng bayan. At nakikita natin yung impact kasama rin yung private stakeholders. So maganda yung naisip ni Gov na to. Para siyang usapan, updating. Tapos kami nagsasabi rin ano yung assistance ni province na pwedeng
2: ibigay.
0: Okay, so batiin yung ano outstanding municipal tourism officer. Ewan ko kung anong taon yun, si Ma'am Annabel Calieja.
1: Ay, idol natin yan.
2: Hello po.
0: Hello.
1: First in Quezon Province, ma'am, na may item na head position.
0: Siya.
1: Siya
0: ngayon.
1: Position. Oh, tapos, National Awardee.
0: National Awardee, yes. Totoo yun. So sa mga nanonood po sa atin, maraming mga mata, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat. May tanong po, bagamat medyo malayo pa po, ayan. Ano po kaya, bago matapos ang ating oras, ano po kaya ang aasahan ng mga Quezonians sa Niyugan Festival ngayong taon, sir?
1: Yesterday, nagkaroon po kami ng podcast with PIO.
0: Nakita ko yan.
1: Technically, wala pong Niyugan Festival this year. So, well, may celebration, a 3-day celebration, but personally, sabi ko nga kay Gov, huwag nating tawaging Niyugan kasi magiging siyang false advertisement. Because this is not the typical Niyugan that we're doing. We're celebrating. So we only have 3 days. Basically, our focus is to promote Quezon. Lesser ang expenses no, ng mga LGUs. Definitely, walang contest na magsisik ng participation ng LGUs. So our competitions ay direkta sa mga tao, sa individuals, sa organization. So ano-ano ito? Miniature agritourism booth competition. So miniature lang siya. Ang festival costume ay dolls muna ang bibihisan nila at sasubmit lang nila. And then ang highlight would be the kadiwa. Diba? Usually we do it once a month. So in time for August, 3 days siya, sunod-sunod. And in partnership with Office of the Provincial Agriculturist ay make sure na mura mabibili ang farm produce during the 3 days festival or activity. So we will be calling it Likhang Niyugan. because it's focused on Quezonian local products. Walang masyadong ingay, walang masyadong garbo, but andun pa rin yung totoong puso ng New Giugan.
2: Mm.
1: So natira po yung Coco Summit, capacitating our farmers at mm-hmm. a day na get together ng mga farmers, especially coconut farmers, and advancing lambanog pa rin and other coconut byproducts. Ito din po ay organized by OPA. Tapos ako po hindi pumayag na mawala yung declamation, oration, at talumpatian. But virtual po siya gagawin. So magsisend mm-hmm. lang sila ng video. Only the top three will perform live on August 19. So medyo naging creative na lang tayo mm-hmm. how to do this. Yes. Likhang New Giugan, kasi personally, we don't want to totally cancel the event. Yes. However, we cannot call it New Giugan kasi that's false advertisement.
2: Baby New Giugan na lang siya.
1: Likhang New Giugan. Likhang New Giugan because it will just focus on farm produce, the autop of each LGU because instead of LGUs coming up with their own booth to sell their products, province will create it. Tayo yung gagawa pala ng isang booth, parang autop hub siya. We call it Likhang New Giugan Hub. Wherein dadalhin lang ng mga bayan yung produkto nila at kami na rin yung magtitinda for them.
2: Parang bagsakan.
0: Okay,
2: no?
0: Bagsakan siya. Oh.
2: Pero
0: maganda yun.
2: Para sa viewers natin, bakit ganito na lang yung gagawin? Hindi naman lang ito in line with the memorandum circular nilabas ng Malacanang
0: Executive Order number
2: 114.
1: Ito ay pagtugon po natin doon sa kinakaharap na energy crisis.
0: Yes.
1: Na kaya pag tiningnan mo, talagang lessen yung mobility ng tao. Mm-mm. So online, kalimitan. And then inalis natin yung LGU sa possible na malaking gastos. Because syempre alam natin pag New Giugan, malaki yung ginagastos ng mga LGU.
2: Mm-hmm.
1: So inalis muna natin sila para magamit nila on more important things.
0: Oo. Mas maganda yun sa yung miniature na farm na maganda yon sa mga dolls, bibihisan. Mas makikita mo din yung creativity kasi ng mga taong involved, especially ng mga LGUs. Actually, pagka nga nyug-nyugan, ang galing. Basta ang galing na natutuwa kami, kaya kahit yung mga matatanda, mga maliliit, talagang sumasadya talaga sila pag yung as in yung Giugan Festival talaga. Ultimo mga pare, ultimo mga talagang
1: all walks of life
0: talaga, talaga nila. As in, yun nga lang, unfortunately, ay likhang Giugan muna tayo ngayon. So ano po yung schedule? Anong date po ito?
1: It'll start on August 17.
0: Yes, August 17.
1: For the opening, Coco Summit, and the different competition judging. And then August 18, isang way to have an economic steerer in the province is to call on tour operators outside the province.
0: Mm-hmm.
1: So we invited from the national organizations, provincial organizations within the Calabarzon, mga tour operators and travel agency.
0: Mm-hmm.
1: Dadali natin sila dito. And the LGUs will present their tourism products.
0: Oh.
1: Then right after that, iikot natin sila as familiarization tour with the vision of them being our partner in promoting and selling the different tour packages of the province.
0: Okay. Mm. Alam niyo, sir, second term na ni Gob, then yung 2028, I think, third term. Mm. So, kulang yung panahong yun. So, kami, worried kami. Siyempre, after mo ng 9 consecutive years, tapos na hindi natin alam kung ano yung susunaanhin ba, i-duplicate ba, itutuloy pa, o pababayaan ba yung mga nasimulan? Yun ang medyo, paano natin poproteksyon ng sir yung magandang initiative ng ating
1: Very, ang layo kasi ng pagtanaw ni Gob, doon ko siya idol. So, lahat ng ginagawa natin na magaganda ngayon, legislated.
0: Ayun, ang maganda.
1: With the help of Bukal J.J. Akibido, the Committee Chair on Tourism.
0: Tourism, Insang gunyan
1: ang Tagayan ritual, may legislation.
0: Yun ang maganda.
1: Ang New Giugan, tayo ang nakapagpa-legislate. So, isa sa mga pinagmamayabang ko, kung ang isang governor ay politikong mag-isip at ito ay hindi mo pet project, hindi ikaw ang nag-isip nito, walang legal basis at pwedeng palitan.
0: Yes.
1: Nung dumating po kami, pwedeng palitan. Pero hindi ginawa ni Gov. Unang bilin niya, hindi papalitan, mas pagagandahin, mas pagyayamanin, bibigyan ng reason bakit ginagawa, pag-aaralan. Mm. At imagine, during her term pa po, nagkaroon ng legal basis na para hindi palitan. Yes. Ang New Giugan Festival because it's included in the tourism code. Ang dami po nating ginagawa na mga best practices na nilagay na natin sa tourism code. May batas na. So ibig sabihin, sustainability wise, hindi siya basta-basta pwedeng
2: palitan.
1: So And even our 10-year tourism development plan, hindi ma'am May and sir, hindi rin kasi adapted siya ng sanggunian. So, naka-pipeline na yung 10 years na gagawin
0: yun for yung Quezon tourism. Oo. Kasi, sa totoo lang, kailangan yung mga magagandang initiatives kasi kung minsan nasasayang kung hindi ito legislated. So, sa bagay, totoo ka, ganun siya talaga mag-isip si Gong.
1: Malayo.
0: At saka hindi siya nag-iisip ng basa yung ngayon lang. And at the same time, yung kanyang bawat takbang is sigurado.
1: May path. Yes. May daan na alam mo kung saan pupunta. Yes.
0: Base sa mga yung nakakausap ko na nakakausap din niya, ganun siya.
1: Very inspiring.
0: Saka yung pag mag-desisyon, di ba? Hindi siya ganun kabilis mag-desisyon. Hindi siya ganun kabilis.
1: Weighing things.
0: Mm. Yeah, di ba? Weighing things. And considering things.
1: Yung other POV, yan siya.
0: Totoo yun.
1: Kasi parang ako, nakikita ko kasi, kaya ganun din ako po eh.
0: Nainig
1: weighing
0: mo na.
1: Things kasi hindi ka pwedeng agad mag-decide dahil pwedeng sa isang decision mo mas marami. Yung magka-problema.
0: Tama
1: so,
0: yun.
1: Ganun po siya mag-isip.
0: Oh, yun ang dapat natin unahin. Ano?
1: Opo.
0: Ang gusto kayo pala bilang kabataan, ganun kayo dapat. Para mas maganda yung leadership.
2: Visionary, pero with strategic steps.
1: Yes. And very practical and grassroots oriented.
0: Saka isa pa, nagkukonsult din naman sa mga expert ng pagkakaalam ko. So, maganda. Ano yun? At kaso lang wala na tayong oras.
2: Oo nga. Pero gusto ko lang itanong, curious ako. Kasi dun sa mga, halimbawa, may mga tourist destinations na mga lugar. Dito ba sa Quezon po na parang halimbawa, di ba mag-invite tayo ng mga private sectors na mga tourism, ano ba tawag doon? Yung mga agencies. Meron ba dito na halimbawa, ako tourism, ito yung i-offer kong package sa'yo na day one, ito yung activity mo, day two, day three, ito yung pupuntahan mo. Meron na ba tayong ganun, sir?
1: Opo, sir. Every year, we're launching a tourism circuit.
2: Tourism
1: so, these tourism circuits can be converted to a tourism package or tour package by RTOs or tour operators, travel agencies. We started with Taranasa Quezon Agritourism Circuit featuring farms. Ito, very exciting kasi in 3 days, 2 nights, naikot mo ang 4 districts in Quezon. District 2, District 1, District 4, and District 3 through farms. No? The other, ang nilaunch natin last year is Damanganda ang Pogi Tourism Circuit. This one, focus naman in Pulilio Group of Islands. Maganda ang Pulilio Group of Islands. Basically, yun yung name. Naging creative lang tayo na Maganda ang Pogi. So, para catchy siya, no?
0: Yes.
1: So, yun yung nilaunch natin last year. Encompassing all group islands within Pogi. And then this year, we'll be launching the Bonpen Trails. Bundok Peninsula
2: Trails. Oh.
1: Next year, we'll be launching the 4th District, areas of Kalawa, Ginyangan, Tagkawayan. The following year, we'll be launching Alqueres Circuit.
2: Ang galing
1: so
2: naman.
1: Medyo, every year po may ganon. May and this, ito yung binibenta natin sa mga tour. Ito yung pinopromote natin sa tour operators para ibenta po nila.
0: Mas maganda. Mas identified. Diba? Pag sinabing Bonpen, so alam mo Bonpen ka lang. And then Alqueres, yung 3 municipal coastal
1: municipal. Ang idadagdag natin dito by next year, dalawa yung ilo-launch would be the Holy Week Trail. Kasi ayan, nakita natin, ma'am and sir, na sobrang laki ng arrival natin pag Holy Week. Ito din yung reason, data-driven. Ito yung reason why during Holy Week, the office is working. Bumababa kami to validate, to check, to assist, and to make sure maka-implement ng tamang policy. So every year po yan, yan ang yata yung panata namin. Wala kaming Holy Week. Trabaho. Kinakausap ang tourist, ano yung pwede pang i-improve. So every year, may bagong policy tayong ginagawa sa LGUs. Kasi crucial ang Holy Week sa atin. It's a make or break. Ito yung influx of tourists. Kung masama ang experience nila, hindi na sila babalik some other time. So yun po yung ginagawa.
0: So ano yung mga bayan na may involve sa Holy Week trade?
1: Magiging dalawa po siyang circuit. Kasi itong District 2 and 1. So Dolores, Ariaya, Lukban, Tayabas. Okay. Yan po. Tapos then, sa third po and fourth. Kasi magdadaan po ng Atimonan. Bundok Peninsula area. May mga festival po dyan kapag ka Holy Week. Buhay na Kubol. So sasama yon. And then ang end po nila ay San Andres. para sa swimming.
0: Alibihaban.
2: Oy, alibihaban.
0: Huh? Alibihaban ang pinakang last. So, parang nanggaling kayo doon.
1: Opo, actually, papunta ulit mamaya.
0: Wow! Ayan. Ganda nga. Anyway, sige, tapusin na natin. Papunta pa pala siya ng Alibihaban. 5 hours yun, ha?
2: Oo.
0: Oh. Tsaka maganda doon. Actually, maganda doon. Anyway, wala na po tayong oras, mga kaibigan. Ahingin na lang natin siguro na si Sir Nestler na lang. Ano? Sir Nestler, iwan mo kami ng magandang mensahe mula sa isang tourism officer na kagaya. Very innovative and maraming ideas.
1: Ano, ma'am? To let Quezonians realize that the government is working something for the tourism industry. Private sectors are now investing on tourism. Now, we want you to invest personally as our fellow Quezonians. Walang ibang magmamahal, walang ibang magpapakilala, walang ibang magpo-promote sa lalawigan ng Quezon kundi tayo ring mga Quezonians. So sana maging kaisa natin sila. Always bring their Quezonian hearts with them anywhere they go, because yun yung magandang promotion na pwedeng gawin para sa lalawigan ng Quezon. At laging sabihin ang katagang, tara na sa Quezon.
2: Yun. Tara na sa
0: Quezon. Okay, wala na tayong oras. Maraming salamat, Culinaria Tagala, sa 55 na mata na nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat po. Sa next Thursday po ulit, mga kaibigan, makakatulang natin ang DILG Quezon Province. Sir Shaz, magandang umaga and thank you.
2: Ay, thank you very much po again, and makikita-kita po ulit tayo next week.
0: Yes, okay. So sa ngalan po na atin pong special na panawin ngayon, Sir Nestler Almagro, ating pong provincial tourism officer, and of course si Sir Shaz Ambas ng DILG Quezon, as well as ang ating pong mga nakatuwang sa bahaging technical. Ito po ang inyong lingkod, May Formaran. Magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo, at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Narinig niyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law, na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act, ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang. Pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Friends from across our ASEAN community, good morning. It is my great pleasure to welcome you all to the 48th ASEAN Summit and related meetings here in the Philippines, Queen City of the South, Cebu. At the outset, allow me to convey my sincere appreciation for your presence at this important gathering. I recognize that each delegation has traveled here despite demanding schedules and pressing responsibilities at home. That you have chosen to be here reflects not only the urgency and significance of the occasion, but also our shared commitment to the enduring values that continue to bind our region together: dialogue, cooperation, and mutual respect. Ladies and gentlemen, it is especially meaningful that we gather in this historic place. As a pre-colonial trading hub, the historic province of Cebu has served as a gateway to our beautiful country. Long before our modern borders existed, Cebu already stood as a crossroads of trade, ideas, and peoples. Half a century ago, Cebu witnessed the birth of Philippine international connectivity, the introduction of a lasting spiritual and cultural heritage, and the beginnings of a major regional hub. 20 years ago, within these very grounds, leaders of our region signed the Cebu Declaration on the blueprint of the ASEAN Charter, which marked significant progress in transforming ASEAN's cooperation framework into a stronger, more coherent institutional architecture, laying the essential groundwork for the eventual signing of the ASEAN Charter in 2007. It is therefore a fitting place for our summit, providing us with a valuable opportunity to advance regional cooperation, economic resilience, and sustainability under the Philippine chairship anchored on the theme, Navigating Our Future Together. Ladies and gentlemen, we once more find ourselves here in Cebu at a defining moment in our shared journey. As we gather then for an important milestone, so do we stand together today to demonstrate ASEAN's capacity to respond with unity, with wisdom, with resolve, at a time when our region is once again faced with profound uncertainty. For we meet at a time of considerable challenge. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Many of our countrymen continue to look to us, their leaders, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together. For the Philippines, we made the difficult decision to recalibrate our ASEAN chairship hosting in response to the Middle East conflict through the scaling down of non-essential activities and shifting of applicable meetings from physical to virtual platforms. Despite the said calibration, we strive to remain responsive to the needs of our ASEAN community and focused on fulfilling our chairship goals. The work of ASEAN must continue, not despite the challenges, But because the times demand our answers to those challenges for our peoples, for our countries, for ASEAN. My appreciation extends to ASEAN and our partners in ASEAN. Because despite facing deep challenges of your own, you have come to support us and to work with us to respond to this crisis. We have strengthened our coordination where possible. Our foreign, economic, agriculture, and energy ministers have met to lay out plans with their sectors. Joint meetings between the political security and economic pillars were held to align our responses. We have all done what we can, individually and collectively, to ensure that even amidst uncertainty, the work of building our ASEAN community continues. Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. For ASEAN, challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that, especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another. Aligned with the Philippines' 3 P's, peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment, our discussions today will chart our course as we navigate our future together. Once again, I thank you for your presence and welcome you to the 48th ASEAN Summit. Mabuhay at maraming salamat.
13: Thank you, Mr.
14: Leslie. Yeah, Leslie. Ang binibigyan din dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. base na rin doon sa theme nitong 48th ASEAN Summit, Navigating Our Future Together. So, ang sabi niya ng Pangulo, defining moment itong ASEAN Summit sapagkat dito mapapakita yung magiging pagtugon ng mga bansang kasama sa ASEAN with unity, lalo't naharap ang rehiyon sa uncertainty o walang katiyakan at habang tumataas yung hamon ng crisis sa Middle East na nakaka-apekto sa maraming aspeto ng pamumuhay ng mga tao. Itong sabi ko ito, pinupunto ng Pangulo na sa kanyang naging opening statement ay pinakamagandang pagkakataon para ikaw na magtulungan ang bawat isa at makahanap ng tinatawag na best approaches para mapababa yung ikaw na tensyon o yung mga problema pinakaharap dulot ng crisis sa gitna sila. At ipinunto din ng Pangulo na tuloy dapat yung trabaho ng ASEAN para sa mga tao sa ating bansa at sa buong ASEAN. At iba lang uli, nagpapasalamat ang Pangulo dun sa tugon ng mga bansang kasabi ng ASEAN para sa kanilang presensya dito sa 48th ASEAN Summit. Amid uncertainty, sabi ng Pangulo, kinakailangan tuloy-tuloy yung trabaho ng ASEAN. At itong ASEAN Summit na ito ay refleksyon niya ng tuloy na commitment at partnership ng mga bansang kasabi sa ASEAN sa gitna ng tinatawag na uncertainty. Realistly, babalik tayo mamaya. As soon as magsimula na yung mga sunod-sunod na pulong dito sa 48th ASEAN Summit na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan muna ang pinakuhuling na kaganapan dito sa Cebu at babalik tayo maya-maya lang. Gulat-mula dito sa Cebu para sa ating pagtutok sa 48th ASEAN Summit. Ako naman si Alvin Magbasar, Radio Pilipinas, lang dito.
13: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
17: Ng ating walang gutom program.
16: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
18: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
16: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
19: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
16: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
19: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
16: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
20: Salamat, President.
21: Salamat.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7:38.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas na ang 10:00 ng umaga.
13: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7:38.

0: Hala, Bera, Indira John, hanggang na umaga po sa inyo. Hi, hello, hello, hello. Ay, siya, pakibukas mo na dyan. Arnel, gandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome, welcome, welcome sa Radyo Publiko Servisyo Program. At ngayon, nako, ngayong araw na ito, Biyernes na, it's Friday. Yung iba, chill, chill, kasi work from home. Pero yung iba, work from anywhere else. O nandyan ba? Saan ba? Baka nandyan lang kayo sa Boracay o kayo nandyan lang kayo sa mga pang-resort na mga lugar. Ay, ingat kayo ha. Gamitin nyo ng mahusay ang ibinigay sa inyo ng ating pamahalaan na pagpa-relax. Oo, biruin mo. Pagkawa work from home, ay siya, pahinga ka. O kaya trabahong konti lamang sa opisina, then the work from home. Baba, meron kang pahingang Friday, Saturday, Sunday. Tatlong araw, sana all. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome mga kababayan. Ay, bago po ang lahat, meron akong flash report na tatanggapin bago kayo makarinig ng magandang balita. Yung mga uutang ng mga pang-livelihood para sa inyo na ngayon ay pamamahagi at gagawin ng ating pamahalaan mula sa DTI Small Business Corporation, Antabayanan po. Sapagkat meron muna akong tatanggaping flash report. Alright. Si J. Mark Dagala, nako, may panibagong balasan sa mga matataas na opisyal ng PNP. Ipinatupad. Nako, sino-sino kaya yan? Iga, J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Sa ikalawang pagkakataon, Kuya Kiko, ngayong buwan ng Mayo, muling nagpatupad ang balasan ng hanay ng Philippine National Police sa mga senior officer nito. Sa panibagong Unit 3 assignment, epektibo ngayong araw, itinalaga bilang Officer in Charge and Director for Police sa Regional Office 1 o Ilocos Region PNP, ito si Police Brigadier General Evencio Padua Jr. Habang si Police Brigadier General Christopher De La Cruz naman ang itinalagang bagong OIC ng Police Regional Office 4B o Mima Ropa na dating pwesto ni Padua. Itinalaga naman bilang bagong Officer in Charge Director ng Directorate for Controllership itong si Police Brigadier General Dindo Reyes, habang si Police Brigadier General Romano Cardinho ay tatalaga bilang Officer in Charge ng Police Regional Office Negros Island Region. Papalitan nitong si Cardinho si Police Brigadier General Tomas Ibay na itinalaga bilang Deputy ng Directorate for Education and Training, habang si Police Brigadier General Berliner Capili ay itinalaga naman bagong District Director ng Northern Police District. Inaasahan naman patuloy ang balasahan sa mga susunod na linggo.
0: Ay, naputol. Ama ba? Anyway, thank you sa karagdagang detalye. Pakinggan na lang po sa ilang sa mga susunod na ilang minuto. Dito po sa report na yan ni J. Mark Dagala. Ay siya! Eto na mga kababayan ng mga headlines muna. 48 ASEAN Summit and Related Meetings formal nang binuksan ngayong umaga sa Mactan Expo, Lapu-Lapu City, Cebu. Pangulong Marcos muling pinagtibay ang pangako ng Pilipinas sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East Asian Growth Area, Vision 2035. Antabayanan nyo kung ano yung pangakong yan, Mistress. Samantala, Pangulong Marcos nakipagpulong sa punong ministro ng Vietnam. Nakipagpulong na, makikipagpulong pala. Mistress, antabayanan natin din ang detalye niya. Yan po ang mga headlines, ang mga detalye sa mga susunod na ilang minuto dito po sa Radyo Publiko Servisyo. Oy, mga kabisyo servisyo! Hey, welcome, welcome, welcome! Mga kabisyo sa servisyo, steady ka diha, sabi nga ng ating mga kababayan Bisaya. At sa kayong mga kababayan nating mga Ilocano, ay naimbaga bigat apo. Oh, at sa kayong mga kababayan nating mga Pangasinense, hello, masantos siya kabuasan na si kayo namin. Ang mga kaibigan natin, mga kababayan natin, mga Bicolano, maray na aga sa Indogabos, mga Tugang, mga Manay, mga Manoy, mga Padi. Ang ating mga kababayan dyan sa Pampanga, maya paabag po kay Kongan. Nako, kumusta po kayong lahat? Mga taga Mindanao, Asya, Assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Oh, utang, pautang, pautang. Pagka sinabi pautang, Indira John, anong nasa isip mo? Kaagad-agad ba o pandagdag sa negosyo? Ay, Arnel at Indira John, Mistress, Tupe, anong naisip nyo pagpautang? Ito pag-uusapan ay pautang na merong pasuporta sa livelihood. I-explain ng isang mayaman na mayaman na hindi sa pagpapauna kasi doon ang pangalan nito eh. Si Vice President Wally Don Calderon ng Innovation and Advocacy Group ng Small Business Corporation ng Department of Industry. Alright, good morning.
3: Magandang umaga, Kakiko.
0: Yes,
3: thank you sa pag-imbita. Pang ilang beses ko na dito.
0: Oh, thank you. Siyempre, suki ka na. Kaya ako na may at home, madaling ma-imbitahan. Kahit na nagtatrabaho, nandito sa studio at meron nakasalang doon sa kanilang Mancom meeting. Ayan nyo, President Bobby. Eh, kung nakikinig po kayo, nandito naman ang inyong Vice President upang sagutin ang mga tanong tungkol dito sa magandang programa na pinagkakaloob ng Department of Trade and Industry. Sige, simulan mo nga para sa kapakanan ng ating mga listeners. I-refresh natin ng mga pwedeng ma-pick up ng mga impormasyon, Vice President Wally.
3: Ayun, Kakiko. So, una, pasalamat nga uli na nandito kami para i-promote, ipagbigay alam yung programa ng gobyerno, DTISB Corp.
0: Okay.
3: So, tama po. Mm-hmm. Kami po ang ahensya ng pamahalaan na nagpapautang para sa mga nagnenegosyo po. Yun. Business loans.
0: Mm-hmm.
3: Livelihood loans po. So, lately po, ang aming butihing secretary, si Sec. Chris Roque, marami po kaming nilaunch in the past 4 weeks or 2 months. 4 na programa po yan. Ang pinakahuli, yung e-transport loan.
0: Alam mo, napapanahon yung e-transport loan na yan. Ige nga, anuhin natin, simulan mo nang banggitin yung panghuling yan, pero yan ngayon ang in na in. Sabi ka, nagva-viral, ano? O sige, alamin natin that bago pumasok ang ating live feed mula sa Cebu. Go ahead, please, Vice President Wally.
3: Ayan, quickly, Kakiko.
0: Sige lang,
3: ang e-transport loan, ito po yung contribution ng DTISB Corp.
0: Yes.
3: Sa whole of government approach na tulong dito sa krisis na pinagdadaanan natin. Yung pagtaas ng presyo ng langis, particular yung diesel. So, talagang ang laki ng impact sa atin na mataas ang presyo na yan. Nagwewelga ang ating mga kapatid na namamasada.
0: Yes.
3: At kung hindi sa tulong ng pamahalaan, baka tumaas ng husto ang presyo ng bilihin. So, pero ang tulong na makokontribute ng aming ahensya ng DTISB Corp.
0: Oo.
3: Ay para mag-transition na talaga to electric vehicles.
0: Yun.
3: Kasi ito naman talaga ang future.
0: At saka sinabi yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung kanyang pang-suporta sa ating mga kababayan. Speaking of PPBM, pakinggan natin live mura sa ASEAN Summit ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dyan sa Lapu-Lapu, Cebu. Ayan. O, nasa Cebu City na siya ngayon, ha? Okay, go.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Member State, the immediate cessation of hostilities, the peaceful settlement of disputes, the protection of civilians and civilian infrastructure, and the restoration of safe, unimpeded and continuous transit passage in the Strait of Hormuz. For ASEAN, these challenges are deeply felt by our people through higher living costs, supply disruptions, threatened livelihoods, economic strain, growing vulnerability, both in our homelands and amongst our nationals in the Middle East. It is a stark reminder that in an increasingly uncertain world, we call for our collective action, and it has never been more urgent. So we must continue to uphold the principles of ASEAN centrality and solidarity and pursue practical cooperation. For this, I thank you for answering the call, underscoring the importance and urgency of convening at this time. It is in this spirit that we gather today to pursue concrete outcomes and forge a collective path with particular focus on 3 urgent and interrelated priorities. First, we must ensure regional energy security and resilience. At a time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity, all the while advancing alternatives and renewable energy sources to protect our economies from further shocks and to respond to the urgent challenge of climate change. In this effort, we must also harness innovation, including inclusive and responsible applications of artificial intelligence to improve energy forecasting, strengthen grid management and system flexibility, and support the clean energy transition. Second, we must work together to stabilize food security. Disruptions in trade and transport stemming from the closure of the Straits of Hormuz quickly affected food prices and supply, especially fertilizers, and subsequently, the welfare of our peoples. Our task is to ensure that ASEAN remains responsive to strengthen and expand intra-ASEAN trade and build the capacities to safeguard and fortify our food systems across the region. Digital innovation can help us anticipate shortages, improve agricultural productivity, and support responsive decision-making so that our peoples in vulnerable situations are better protected. Third, we must uphold the safety of ASEAN nationals. In moments of crisis, ASEAN solidarity must be measured by our ability to act in concert to safeguard our peoples wherever they may be. This means strengthening early warning systems, enhancing consular coordination, and ensuring the timely delivery of assistance through the prudent use of new technologies, including exploring how AI-enabled tools may advance our priorities, anchored in human judgment and international law. Today, we gather to confront with unity and resolve the repercussions of the situation in the Middle East and seek to advance our common commitment to peace, stability, and prosperity, while ensuring that the benefits of our cooperation are felt by all our peoples. In this regard, the Philippines, as chair, reaffirms its strong commitment to steering ASEAN through changing and uncertain times under our chairship theme, Navigating Our Future Together. As we push forward the first year of the implementation of the ASEAN Community Vision 2045, we are reminded that our region is strongest when we turn shared challenges, however daunting they may be, into shared purpose. And to this end, we recognize the importance of maritime cooperation and look forward to the adoption of the ASEAN Leaders' Declaration on Maritime Cooperation, which includes the Philippines' proposal to establish an ASEAN Maritime Center, which will serve as an important platform for maritime cooperation in coordination with relevant ASEAN and ASEAN-led mechanisms. Navigating our future together is not only our chairship theme, but also the task that lies ahead of us. With this, I have the honor to declare the 48th ASEAN Summit Plenary now open. And at this point, I kindly request that our friends in the media leave the room so we may continue with our discussions. Thank you.
2: Yes, Sir Rizzo.
0: Oh, go ahead, Alvin. Yun ang ano ni Presidente. Go ahead, Alvin.
2: Formal lang dineklara ni Pangulong Marcos yung pagbubukas nitong 48th ASEAN Summit. Pero sa mga pinaka-importanteng bahagi ng nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang opening statement ay binanggit ito yung kasalukuyang geopolitical issues at tama ituturong isang concern talaga. Kuya Rico, yung nagaganap na krisis doon sa Middle East. Ang kailangan niya ngayon ay makabuo ng tinatawag na collective effort na tutugon dito sa krisis na nagaganap dito sa gitnang silangan sapagkat apektado tayo itong patuloy pa rin na tensyon sa Middle East. At tatlong bagay yung itinunta ng Pangulo para pag-usapan dito sa 48th ASEAN Summit. Unang-una,
0: Alvin.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Pabalikan natin si Alvin Baltazar, mga kabayan, sa panimulanan nitong 48 ASEAN Summit and related meetings in Cebu. At naroon nga mismong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsimula na nitong 48 ASEAN Summit na ito. Alvin Baltazar, go ahead, Alvin.
2: Kuya Kiko, hindi ko lang kung saan ako naputol, pero balikan ko lang yung tatlong mahalagang bagay.
0: Yes, please, go ahead.
2: Yung priority na pag-uusapan dito sa 48 ASEAN Summit. Una-una, sa sentro doon sa regional energy security. Dalawa, yung masiyak na matatag yung food security na kailangan pala kasi yung supply.

0: Yeah, Kiko, babalik tayo sa right. Ilan pang mga statement ni Pangulong Marcos kaugnay ng formal ng pagbubukas. Dinilaklara na ni Pangulong Marcos na open na itong 48 ASEAN Summit.
1: Alright, thank you, Alvin.
0: Babalik ako, Kuya Kiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Formal nang binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit nandyan po sa Cebu City. O, balik tayo mga babayan, mukhang nabitin kayo no? Tungkol sa pautang. Ang aking studio guest pa rin ngayon ay ang Vice President ng Small Business Corporation na si Don Wally. Wally Don Calderon ng Innovation and Advocacy Group ng Small Business Corporation and Department of Trade and Industry. Tuloy-tuloy mo nga yung nabitin kanina dahil alam ko nagkakaroon na ng interest kaya ako na na-invite na kita ulit ngayon. Tungkol doon sa mga nagtitext, mukhang marami ang nagka-interest doon sa electric vehicle loan. Ano nang update, Vice President Wally?
3: Ayun, opo. Talagang marami po ang interest na nakuha namin dito. Patunay yung karamihan nung nag-apply. At actually po, lumalapit din po sa aming tanggapan ang mga grupo ng transport network companies.
1: Okay.
3: Gusto pong mag-partner. Hindi ko na lang po babanggitin yung mga pangalan. Pero nandiyan po yung mga transport network companies kasi po yung programa, malawak po ang saklaw. Pwede po ring mag-apply dito ang mga TNVS driver
1: yung
3: operators.
1: Mga existing.
3: Existing okay. Po sila. Meron okay. Po silang unit na ginagamit na IEC, internal combustion, ICE, internal okay. combustion engine.
1: Okay.
3: Yung nagpapatakbo gasolina. Pero dahil po gusto ng mag-transition to electric vehicle, open din po kasi sa kanila itong loan na ito.
1: Ibig sabihin niyan, mga motorsiklo, yung ginagamit na motor taxi, at saka yung four-wheel na mga sasakyan. Pwede na yung existing na membro ng mga TNVS na yan.
3: Opo, na o, nagbabalak pong palitan na yung unit nila, gawin na pong electric. Opo.
1: Ba?
3: Pwede po silang mag-access dito sa facility na ito.
1: Ang mga first-timer, yung mga nakarinig nitong programa na isinusulong nyo, kasi I understand, nakita ko, nagkakaroon kayong, meron kayong caravan, umiikot kayo sa iba't ibang lugar. Mamaya pag-usapan natin yon. So, anong mga ibang classification ng mga nagka-interest dito sa e-vehicle loan na ito?
3: Opo, sa katunayan po, ang aming kalihim, si Sec. Chris Roque, pumunta sa Bacolod 2 weeks ago at
1: okay.
3: nakipag-dialog po sa mga transport groups doon. Ang init po nung tanggap at sa Bacolod, marami pong may interest talaga. Kahit po yung mga bumabiyahe po ng traditional jeeps natin, gusto rin po nilang mag-transition to electric. Na, pwede rin po dito sa transport loan. Pero ang agam-agam po namin bilang nagpapautang, relative to the requirement po, 2 billion po itong pinag-uusapan natin. 2 billion
1: pesos. 2 billion pesos na inilaan.
3: Para sa programa.
1: Para sa programa. Sige.
3: Pero sa buong bansa po, ang dami pong nating mga kababayan na engage sa public transport.
1: Sige.
3: So, ang ano ko lang po, Kaki ko, kaya yung sabi ko po sa inyo kanina bago tayo nagsimula sa programa, nakakatakot na sa dami po ng interest.
1: Nabubulunan ang inyong system. Nako, tama. Itong nag-text sa akin, ngayon umulit na naman sa doon sa aming, mga nagtitext dyan na sa 0999-229-1738. Alam ko, interesado kayong mamutip. Katulad nitong isa, na-submit na raw niya yung kanyang application sa system ninyo sa
3: mobile
1: website
3: app po.
1: Sa kayong mobile app.
3: Opo.
1: At tapos congratulations sa kalagay, we have received your application, we will get back to you soon. 3 weeks na po ang nakaraan, hindi pa ba nakakabalik yung SB Corporation sa kanya? Yun nga sinabi mo, nabubulunan. But paano nyo tinatakil itong concern na ito?
3: Ayun po, napaliwanag ko sir kanina.
1: Oo,
3: meron na po kami mga

0: internal measures na ginagawa. Okay. Ang isang ehemplo dyan,
1: oo.
0: Meron po kasing dedicated processing teams sa loob ng aming opisina.
1: Mga tagatanggap lang nung ano?
0: Tatanggap po at magpo-proseso. Dadaan po sa iba't ibang stages ang pagproseso ng isang loan application.
1: Okay.
0: Para po ma-address itong volume po, ng dami po na nag-a-apply, kahit po hindi kabilang sa traditional na processing team, nag-augment na po ng ibang tao mula sa iba't ibang unit.
1: Katulad
0: po ng unit ko, ang unit ko po ay marketing and communications po kami.
1: Okay.
0: Hindi po kami involved sa pagproseso ng
1: ibang
0: loan application.
1: Ibang division pala yun.
0: Opo. Pero para po tumulong sa ano, may mga tao na po sa aking unit na nilagay po dito sa ano, para tumulong na pong mapabilis
1: ang pagproseso. Yun ang tawag yung augmentation. Ay, teka, pahapyaw nga o dagdagan mo na ng konti kasi sa interest mukhang sabi mo dumami. Totoo naman dahil pautang nga yan. Magkanong pautang, magkanong interest na, na dapat na mapunta doon sa mga nagkaka-interest niyan o interesado sa loan, the electric vehicle loan na ito?
0: Dito po sa e-transport loan po yung pangalan.
1: Okay, e-transport.
0: Ang maximum loanable amount po per unit na bibilhin nyo. For example, bibili po kayo ng electric vehicle, 1.5 million pesos.
1: Bawat isang tao?
0: Bawat isang aplikante,
1: aplikante
0: po, mag-a-apply po kayo.
1: Okay.
0: Pero meron pong, pwede pong ang isang operator natin, ay may balak pong dalawang units ang bilhin.
1: Okay.
0: So, pwede pong dalawang 1.5 million. So, nakakap po tayo sa 3 million pesos per loan borrower namin.
1: Individual.
0: Opo.
1: If you say loan borrower, individual yan o organization?
0: Individual po yan.
1: Individual yun. O nako, edi kung halimbawa, sabi mo nga, nagka-interest yung ibang mga kooperatiba at yung mga transport vehicle network system, palagay ko, dadami nga talaga ang mag-a-apply ng loan na ito. Payable in how many years at saka anong interest rate nito?
0: 5 years po ang
1: ang
0: repayment period, monthly po ang amortization. Ang interest lang po nito yung mababang 1% per month na diminishing balance.
1: Explain mo nga yung diminishing balance. Na mahina ako sa matik-matik na ganyan. Paano yung 1% per month na diminishing?
0: Actually, baka mapagalitan nga po akin.
1: Bakit?
0: Pinapapalitan na po yan.
1: Anong
0: for e-transport loan para wala na pong mahabang paliwanag.
1: Okay.
0: Kasi pag kinompute na rin po yung diminishing balance, 6.7% po ito per annum.
1: And so 6% divided by 12 ang tawag doon.
0: Hindi po kasi yung 1% per month, kung hindi po natin ipapaliwanag ang diminishing balance, karamihan po tayo ang utak natin interpret to na 1% per month, 12 months in a year, 12% per annum.
1: Aba, matas nga kung magiging ganun yun.
0: So, dahil po sa epekto ng diminishing balance, hindi po 12% per annum ang 1% per month. Nagiging 6.7% lang po ang total interest cost nun sa kabuuan ng isang taon.
1: Give me a number. For example, 1.5 lang ang nautang ni Kakiko na pang ano yung motorsiklo.
0: Okay.
1: Na ang tawag doon na ngayon magiging e-trike. Ah, sige. 1.5 million na grant. Magkano ang monthly ko doon?
0: Kakiko, wala pa akong computation,
1: sige.
0: Pero yung illustration na mas madali na
1: sige.
0: Ginagamit
1: go,
0: namin. 100,000.
1: Oh,
0: kumutang
1: sige.
0: Ka na 100,000.
1: Okay.
0: Kung ito'y straight sana, na hindi diminishing balance sa 1% per month, pagkatapos ng isang taon, 112,000 ang binayad mo. 100,000 na principal at 12,000 na interest. Pero dahil nga diminishing balance, na kada bayad mo kada buwan, both principal at interest yung binabayaran
1: mo,
0: talagang bumabawas yun ng mas mabilis at hindi nga yung straight na 12% per annum. Hindi 112,000 ang binayaran mo pagkatapos ng isang taon.
1: Mm-mm.
0: Ang babayaran mo 106,700 pesos. Kaya ang monthly amortization noon ay 8,880
1: lamang.
0: Pesos kung ganun po.
1: Kailangan talaga pala pang negosyo, no? Mm-hmm. Ang gagawin mo, for example, yung e-trike na meron kang hila-hilang sago at gulaman. Pwede ba yun? Di ba negosyo
0: pwede
1: yun eh?
0: Pwede rin naman po yun.
1: O kaya boss Alan, di ba? Isang e-trike, tapos may hila-hila kang lugaw. Oo, ni Kaki ko. Tapos, te-chempo ka doon sa construction site. Tapos, magtitinda. O, diba? Nakita ko yan eh. Oo, ganon. At least, makakapagbayad ka siguro ng, sabi mo nga, example lang yun ha,
0: Apo.
1: Ng amortization mo.
0: Apo.
1: Na mapapasok doon sa diminishing interests for 12 months. Aga, yan. Nakikiayon na ako sa inyo. Parang totoong member na ako sa inyo.
0: Salamat po. Maganda rin po yung paliwanag niyo na gano'n.
1: Oo, naiano ko lang, nakarelate ako na sa nabasa ko at bukang parang magbuka ako, matalino ba? Anyway, ang kausap ko po, mga kababayan, para doon sa mga nakikinig sa radyo sa 738 saka 104.3 FM, wala sa gadget na nakikita nyo kami sa camera, eh, kita nyo naman, di artistahin itong si Don Wally, Vice President. Ang loan interest pa niyan, papaano, sabi nitong si Mang Antonio na taga Caloocan City, papaano kung medyo bumagal o hindi tumama doon sa negosyong aking naisip, yung aking utang. Ano naman ang pwedeng gawin ng SB Corporation sa akin na naka-utang? Ayan. O, pakinggan mo, Antonio, ha? O, ito, sagot ni Vice President Wally.
0: Ah, ang...
1: So, default. Halimbawa, hindi siya naka... Ang intindi ko dito, merong isang buwan na hindi siya nakabayad. Opo. Paanong epekto noon sa diminishing gano, interest noon?
0: Katulad lang din po kami ng ibang financing institution, pag nakatali na po yung amortization natin, ang mangyayari po dyan, baka po magkaroon po siya ng napakaliit na penalty charge na 0.5% na ikakarga po doon sa susunod na buwan naman pong pagbabayad. Maliit po yung 0.5 at hindi po yung 0.5 sa kabuuan ng utang doon po sa naka-due lang po doon sa month na yon.
1: Teka, parang nabanggit mo, hindi naman direktang SB Corporation ang nagpapautang nitong transportation loan na ito, no? Meron kayong conduit, tama ba?
0: Ay, may modality po na dalawa.
1: Okay.
0: Yung nakukwento ko po kanina na 1.5 million or hanggang 3 million, meron pong individual operator na pwede pong mag-apply sa amin ng kanilang loan.
1: Diretso na sa SB Corporation.
0: Hindi
1: na
0: direct doon lending po ang tawag namin dyan.
1: Na SB Corporation ang nagpapautang. Hindi na dadaan sa mga conduit financing company na accredit nyo.
0: Meron naman po, yun po yung tinatawag namin sa amin, linggo ng SB Corp ay direct lending. Kami po yung diretso nagpapautang sa negosyante.
1: Okay.
0: Meron din po kasi kami tinatawag na wholesale lending. Ibig sabihin, nagpapautang po kami sa aming mga partner financing institution na sila naman po ang magpapautang sa mga miyembro nilang kwalipikado rin at nagninegosyo rin po.
1: So malinaw, ano, yun ang magiging sistema ng pautang na ito, electric transportation loan system. Sige, anong gusto mo pa idagdag doon na palagay ko, kasi halambaw, natanong ko sino-sino ang pwede maka-avail, ilang days ang proseso ng loan application? Ayan, ilang days ang proseso ng ano, application, Vice President.
0: Sa aming gobyerno po, may citizens charter. Sa aming pong citizens charter, nakakommit naman po na 30 days.
1: Okay.
0: Pero aminado naman po, Kaki ko, at nag-uusap tayo kanina, meron pong mga applications ngayon na medyo natatagalan. Pero ang paliwanag ko lang po, yung iba rito or karamihan dito po, nagpapabalik-balik po kasi. Yung loan applicant, for example po, lahat po kasi ng application ay mobile app.
1: Okay.
0: Ang pag-submit ng dokumento, pinicturan po ng loan applicant, in-upload. Minsan po, ang nangyayari, medyo malabo po ang pagkakakuha, tatawagan po nung kinuwento kong miyembro ng processing team, Mr. De La Cruz, for example po, medyo malabo po yung pagkaka-upload nyo po ng business permit, yung ganyan po. Minsan po may challenge po na hindi sumasagot sa tawag o hindi makontak. May ganun po. Kaya nga po ang paalala po namin, pag kayong nag-lodge na po ng application sa Small Business Corporation, antabayanan nyo po ang inyong mga telepono, email.
1: Okay.
0: Wag po, Huwag pong hindi i-ignore nyo dahil numero lang ang lumalabas. May tinatakbuhan po ba tayo? Ayaw nyo sagutin. Sagutin problema. Nyo po ang tawag.
1: Katulad nito, may ka-text ako ngayon na sinasabi ko, meron ibibigay daw yung number ko. Sabi ko, pwede bang i-text muna kung sino yung mag-text na para masagot ko? Kasi minsan, baka yung mga pinagkakautangan ko, ay maningil ka agad, di ba, Tess? Ay, sus, edi mag-problema ho yun. And anyway, seriously, so, ang advice nyo ba, sagutin ka agad o mag-antay na mayroong message na yun? Mula ay, ito sa SB Corporation.
0: Kakiko, et bilang private na individuals, kahit ako ganyan po ang practice ko. Okay. Na ano. Pero dahil kayo po yung nag-apply sa SB Corp, at dahil nga po libo-libo ito, hindi na po magagawa ng aming processing team na kada isang loan applicant sasabihin, Mr. De La Cruz, ako po'y si ganito. Sagutin niyo po ang tawag, ito po'y tungkol sa inyong loan application.
1: Baka naman pwedeng ganun kasi ano, para mura lang naman, tsaka ano na eh, wantusawa na ang text na ano, all network ngayon. Pwede pero ba ganun?
0: Pero kakiko, kasi...
1: Napakadami ka mo.
0: Yung nakwento ko po kanina, 3,000 loan applications ang natatanggap po
1: araw-araw
0: ng SB
1: Corp. Magmula nung 3 linggo na.
0: Opo. Dahil sa interest po o sa pangangailangan ng ating mga kababayan, yung cost po siguro negligible nga po kung sa SMS, pero yung man hours, yung time na i-google dito ng isang taong nagpo-proseso, na makaka-proseso pa po ng mga applications, baka po lalo po kaming tatagal pag may ganitong... Ang advice ko lang po, basta po kayo nag-apply, meron din po sa email.
1: Mag-i-advise
0: po yun sa email. Lagi nyo pong tingnan ang inyong mga email. Mm-mm. Yung mobile app nyo po, SB Corp Money, nagpo-push din po ng notification doon kung ano na po ang estado ng inyong application, may update po doon. Kung may kailangan kayong i-resubmit kasi nga malabo o kulang.
1: Mga requirements ang pinagtutunan natin ng pansin. Alright, sa pagbabalik na ng usapan na ito ng SB Corporation update mula sa pautang ng Small Business Corporation. Ano-ano pa ang pag-uusapan namin? Ang tabayan na sapagkat merong report na aking tatanggapin. The test, paki-on nga please. Ang report na ito ni Ms. Melanie Valdos Reyes. Dahil isang congressman po ng party list, kumpiyansa na aabot at hindi bababa sa 200 kongresista ang boboto sa plenaryo sa impeachment dahil laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang report na yan ni Melanie Valdos Reyes. Melanie!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na aabot sa hindi bababa sa 200 na kongresista ang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa nakatakdang botohan sa Lunes. Sinabi ni Asidre gayon din ni Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na posibleng pumalo pa sa 215 ang boto na susuporta para sa impeachment, mas mataas kaysa sa inaasahan ng liderato ng Kamara. Ayon sa mambabatas, mas lumakas ang suporta matapos ang serye ng clarificatory hearing ng House Committee on Justice kung saan inisa-isa at sinuri ang mga ebidensyang inihain laban sa pangalawang pangulo. Anya, marami sa mga kongresista na dati nag-aalinlangan ang tuluyan na kumbinsi matapos masaksihan ang presentasyon ng mga ebidensya sa ikalawa at ikatlong pagdinig. Gayunman, kinilala ni Asidre na may ilang party list groups na nanatiling malapit kay Duterte at sa nakaraang administrasyon, ngunit umaasa siyang mananaig pa rin ang desisyon batay sa ebidensya at interes ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. Samantala, mga kabayan, tuloy tayo sa amitala kayan dito ni Don Wally. Ibig sabihin, boss, Vice President Wally Don Calderon, ang Innovation and Advocacy Head na group ng Small Business Corporation ng Department of Trade and Industry. Vice President Wally, naputol tayo doon. Sabi mo, yung mga requirements minsan talagang pag nag-upload, doon lang ina-upload. Wala bang sistema na okay, maliban doon, mabilis kasi pagka sa mobile ano application. Pwede ba yung physical din? Na dalhin lahat na itong mga papeles na ito para makita yung authenticity ng mga records na yan?
0: Ah, ganito, Kakiko. Actually, yung pivot, yung pagpunta natin sa mobile app,
1: yes.
0: Ang ang logic sana nito, gawin nating universally available ang aming application. Basta may telepono ka at internet, maka-apply. Pero tama po, nire-recognize po namin yung challenge pag sa ano. Oo. Meron naman pong mga opisina ang DTI, tinatawag nating negosyo center. Kung may agam-agam, may challenge po, pero dala pa rin po nila ang kanilang telepono. Dala nilang dokumento, pwede po sila magpa-assist sa mga kawanin ng DTI Negosyo Center, tinatawag po nitong business counselors. Pwede po silang i-assist habang i-navigate po nila yung mobile app at pag-submit ng tama, malinaw na mga dokumento doon sa ano natin.
1: Ang tanong ni Mangga Procorpio ba talaga ito? Pagal o Procopio? Maka na-type lang siguro. Ilang beses pa pwedeng mag-avail ng loan kung ang pinag-uusapan ay dito sa e-transportation, the loan na ito sa SB Corp? Okay.
0: Ayun nga po, nabanggit ko na ang limit po natin dahil, balikan ko po, 2 billion po ang pera. Pero, kung tutuusin po, napakaliit nito sa transportation sector. Napakalawak. Kung yung 1.5 million po papautang sa bawat, ito po yung 1,300 units lang po ito.
1: Yung sa 2 billion na yun?
0: Yes. Pag kinumpit po natin, 1,333 units. Hindi po yan sasapat para kung i-assume po natin na ang mga bumabiyahin ng TNBS, yung mga tricycle na gusto mag-electric tricycle, yung mga jeep na gusto mag-electric, maliit po ang 1,300. Ang inaano po namin, kaya po kami nag-cap, na kung ikaw ay isang individual na operator driver, hanggang 2 units lang kasi give chance to others po tayo.
1: Oo naman, 2 billion lang pala, baka pwedeng dagdagan ng ating pangulo later on nagkaroon ito ng magandang success rate. Ano? O siya, pinag-uusapan, utang. Eh ano bang advocacy yan na may idudugtong ng SB Corp kung inagpautang, papaano ang bayar, yung pagbabayad naman ng loan na ito? Ano ang bang ina-advocate niyan, Vice President Wally?
0: Ayun, salamat ka, Kiko. Napakahalaga niyan at po yan sa aking ina-advocate. Marami pong tulong ang pamahalaan. Actually, karamihan po nito ay yung terminong ginagamit ngayon, ayuda. Pero i-Englishin po natin yan, grant or dole out. Ang mga ganyan pong tulong ng pamahalaan ay hindi kailangang ibalik, bigay po yan ng pamahalaan. Ito pong sa amin, ang distinction, loan po ito, pautang. Ito po'y business loan. May kahalagahan po na dapat po ito'y bayaran. Kayo pong lumapit sa SB Corp, sa DTI SB Corp, ito po'y utang, pangalagaan nyo po ang inyong pangalan bilang individual, bilang negosyante, na bayaran, ibalik ang inutang para po mapalago o mapalakas nyo pa po ang tinatawag sa terminology na credit standing, ang inyong credit record. Pag napalakas nyo po yan, yung mga bangko at nagpapautang, sila na po ang maghahabol sa inyo. Sige po, Mr. De La Cruz, umutang pa po kayo sa amin. Mas lalo pa po namin pabababaan ang interest rate. Mas lalong...
1: Mas magandang
0: gano'n. Pag inalagaan nyo po ang inyong credit track record. Kasi po, lahat po ng nagpapautang sa buong bansa ng Pilipinas, nakamonitor na po yan. Nire-report po kung kayo'y nagbabayad ng inyong...
1: O kung halimbawa nakautang kayo sa ibang kumpanya o kaya tao, lalabas din dun, ano? At saka sa mga lalo bangko. Isang text mula sa pamamagitan ng Facebook ng Radyo Pilipinas at ng Radyo Publiko Servisyo. Sikat-sikat po ako driver dito sa Cebu. Pwede rin po ba ako makautang sa SB Corporation para mapalitan it ng e-trike ang padyak ko? Mula kay ay kanyang pangalan lang ay Kwentong Barbero. Kwentong Barbero naman, pakilagay mo naman ang pangalan mo, di ba? Mamaya na lang para ang tawag diyan ay data privacy. Sige. Okay yan, ina-acknowledge ko. Kwentong Barbero, pakinggan mo itong si Vice President Wally. Go.
0: Sir, hindi po tayo masyadong nagdetalye sa mga requirements, no?
1: Okay.
0: Pero dito po sa nagtatanong, ang ang objective po kasi nitong e-transport loan, katulad po nung nabanggit kong mga ehemplo kanina,
1: oo,
0: yung nag-exist na po na magta-transition to electric vehicle.
1: Mm-hmm.
0: Unfortunately po, ito pong nagtanong, sikat-sikat ay right. Pedicab po ito.
1: Oh, pedicab.
0: Sana po, siya po ay tricycle driver. Kasi po, sa pagkakaintindi po namin, may prangkisa po na binibigay or permit
1: sa
0: ang LGU,
1: sa LGU
0: para mag-operate ang isang tricycle driver.
1: Okay.
0: Kasama po yun sa requirement na hahanapin namin. Kasi po, ang programa ay tumutulong. Gusto nating mag-transition from gasoline or diesel-fired vehicles to electric vehicle. So, at saka po, kailangan pong paintindi po namin, yun nga po, rehistradong mga negosyante or sa anong po ito, operator driver, ang aming gustong tulungan mag-transition. So, unfortunately po, dapat po yung meron na pong existing silang
1: na, ginagawa. Yung sabihin lalo sa transport business. Ay di pa pwede siguro sa ibang ano, ibang programa ninyo.
0: Iba pong programa.
1: Sige nga, pakipayaw lang. Bagitin mo ng konti yung mga pwede nilang mga halimbawa, loan. No, yung pinapautang ninyo na anong iba pa merong...
0: Yung banner program po namin, Kakiko, yung Rise Up. Yan po, multi-purpose loan. Sa kahit ano pong purpose, hindi lang sa pagbili ng electric vehicle, karagdagang kapital, o kung ano man pong tutulong sa negosyo, pwede po sila doon mag-apply. Mm-mm. Ang minimum loanable amount po doon, 30,000 pesos.
1: Okay.
0: Pag microfinancing po, hanggang 300,000 pesos pwede pong mahiram doon.
1: Ayun, kwentong barbero, pa doon mo tingnan na sa puntong 'yon, huwag kang mawala ng pag-asa, baka nalungkot ka bigla. Ay.
0: Marami pa pong ibang programa.
1: Ang mangyayari. Sandi ka lang diha, ha, the kwentong barbero. May pag-asa naman, basta tutok lang, pwede mong, ano bang ba ipitutulong natin na maliban sa pag-uusap natin, punta sila doon sa, magpatulong siya
0: sa DTI,
1: sa DTI Negosyo Center. Upunta ka dyan, ang dami niyan, malawak ang Negosyo Center dyan
0: 1,400
1: sa Cebu.
0: 1,400 in the entire country.
1: Right, oo, malawak yan. Si Paterno Paineira ay ngayon ay nakikinig din, keep up the good work, SB Corporation. Ah, Vice President Wally.
0: Salamat po.
1: Oo, wala kang basher ngayon, muna. Norlito Diaz, maraming salamat, mahal na Pangulo. Alright, yun ang ano, kanilang mga messages dito. Sige lang, shoutout din po pwede doon sa mga nakikinig sa kasalukuyan. Ang aking kausap ay si Vice President Wally Don Calderon para doon sa mga nasa 738 AM at saka nasa 104.3 FM na nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Sa Radyo Publiko. Yan ang palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Okay. So, tuloy natin yung iba ninyong pautang. We have at least 10 minutes pa, Vice President Rawali. Yung mga programa nyo at saka yung innovation dyan sa inyong tanggapan.
0: Ayun, Kakiko, tuloy ko na lang po.
1: Sige po.
0: So, may Rise Up Multipurpose.
1: Rise Up. Okay.
0: Yung katulad po ng e-transport loan na relatively bago pong mga programa. Dahil nga rin po sa crisis, may OFW negosyo loan po.
1: Mm-hmm.
0: Negosyo fund. So, nilaunch din po to ni Sec. Chris para po naman po ang focus o ang target na kliyente nito. Mga OFWs nating napilitang bumalik or pinili ng bumalik dahil sa crisis sa Middle East. Gusto pong magtayo or meron ng negosyo kasalukuyan. Pwede po silang lumapit sa amin at papautangin din po namin for business purposes.
1: So, ganun ang mangyayari nun.
0: Opo.
1: Then, papautang. Itutuloy natin po ang usapang pautang at bayaran. Siyempre, wag lang pautang. Di ba? Mahirap naman po pautang lang. Kailangan i-advocate natin yung umutang ka nga pero kailangan marunong ka rin magbayad.
0: Opo.
1: Oo. Na papaano yan. At saka yung pagtuturo sa financial management. No? Talakayin nga natin ng konti mamaya, Vice President Wally. Dahil merong report tayong tatanggapin mula kay Mary Ann Bastasa. Yung GSM taxi driver na tinakasan ng mga enforcer, nahuli na ng mismong LTO chief. Yan si Asek Marcos Lacanilaw. Sige nga, pakinggan natin ang detalye ng balitang ito. Mary Ann Bastasa.
2: Mary Ann. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Personal na hinuli ni LTO Chief Asek Marcos La Canilao, isang driver ng Green and Smart Mobility o GSM Taxi matapos nitong takbuhan ng mga enforcer na nita sa kanya kahapon sa Panay Avenue, Quezon City. Bati sa ulat, muntik nitong mabangga ang LTO Mobile Patrol matapos biglang lumipat ng linya nang walang signal light. Nang parahin sa halip na huminto ay tinangkapan itong tumakas dahilan para habulin ito ng mobil. Kalaunan ay nahuli rin ng driver at inisyuhan ng temporary operator's permit para sa mga paglabag na reckless driving at disregarding traffic signs. Dahil naman sa insidente ay pinaharap ng LTO chief ang driver sa Intelligence Investigation Division ng LTO Central Office sa May 14 para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa mga kasong administratibo na reckless driving, signals on starting, stopping or turning at improper person to operate a motor vehicle. Inatasan din itong dalhin ang ORCR ng sasakyan at valid franchise sa itinakdang pagdinig. Kaugnay nito ay nakaalarma na ang taxi habang isinailalim na rin sa 90 days preventive suspension ang lisensya ng driver. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mary Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balik po tayo sa ating talakayan, pautang at paniningil. Of course, yung pautang, mga small, medium enterprise ng SB Corporation. It's a small business corporation ng Department of Trade and Industry. Pero, teka, merong nakitang narinig, nakita kaagad na, sige, narito muna ang report ni J. Mark Dagal. Ituloy natin yung report nito. Dahil may magpagsasalisi, umano nung civilian police intel sa Labor Day rally, itinanggi ng PNP. Sige nga, dagdagan mo muna ang balitang yan, the J. Mark Dagal.
5: Report. Hey Mark. Pinabulaanan nga ng Philippine National Police na mayroong civilian police intel na sumalisi at tumalong mano sa mga ralista para manggulo noong Labor Day protest rally. Kaso dito ng buwelta na kilos sa Mayo 1 sa banta ng PNP. Nakakasuhan na ang mga lumalapag sa batas gaya ng pagsusunog ng FEG. Gayun din ang mga nanakit sa mga pulis sa kasagsagan ng kilos protesta. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Ronald Octonio, inagalang naman nila ang karapatan ng publiko sa paglalada sa loobin at papayapang pagtitipo. Subalit, batay sa nakuha CCTV footage sa Manila sa mismong araw ng Mayo 1, malinaw kung paano nagsimula ang tensyon sa isinagawa aktibidad. Itang PNP, inilatag nila ang kaukulang paghahanda sa sigurita bago ang kinasang demonstrasyon para siguruhin mapayapang ligtas sa may daraos ang mga programa. Pakinggan natin ang bahagi na payan.
6: Kitang-kita naman po natin sa CCTV, sa video, kung sino po ang nagsimula ng gulo. Makikita po natin, sabi nga po ni GPNP na pinapasalamatan niya yung ating mga CDM contingents na sa kabila ng pananakit na ginawa sa kanila, hindi sila nag-break the line, hindi nila hinabol yung nang-agaw ng cellphone. Upang nais natin manatili yung kaayusan, kapayapaan ng paggagawa po ng protesta po nila, at ito po ay lahat isasagawa, tinapos na natin po yung activity po.
5: Yan nga din ni Kiriko ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuan. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, si J. Mark Dagal. 10:54 ang oras, makaraming nagtitext dito. Boss, Vice President Wally, po forward ko na lang sa iyo. Bahala ka na. Dahil pagkapautang, talagang gusto madagdag doon sa negosyo. Yung pang negosyo talaga, hindi yung mangungutang lang tapos later on, hindi na magbabayad, babalik na lang, isosoli na lang yung ano, yung unit. Meron bang mga ganun na nangyayari?
0: Yun po ang ayaw po sana namin mangyari. Ang objective po ng pagpapautang para po tuluyang lumago yung umutang sa amin, yung negosyante. Yung may notion po na pag binalik, nagkatuos na tayo. Hindi po ganoon. Kasi ang objective po namin, kaya kami nagpapautang, ay para lumago yung mga nagne-negosyo. Po namin mangyari yun na baka po magkaroon ng appreciation. Wala na akong utang na loob, wala akong utang sa dahil binalik ko naman yung unit. Wag po ganun.
1: Baka utang kalimutan. Wag ganun, ham, nangakabayan. Opo. Kasi ito ay talagang napakababa na nga noong interest. Opo. At pantulong sa paglago ng inyong negosyo. Yun ang isipin palagi ng kayo mismo. Ako nakaka-relate dyan na dapat yung mga utangin nyo pang dagdag, pang para lumago pang inyong negosyo.
0: Hindi po pambili ng iPhone.
1: Hindi pang talpakan, o kaya hindi pang kung ano-ano man. Sige, meron tayong mga 3 minuto para natitira. Saan makukontakt, papaano makukontakt ang SB Corp? Nabanggit mo na kanina, pero i-emphasize lang natin dito sa mga ngayon lang nagbukas ng kanilang mga gadget at nakikinig sa radio at saka television. Go ahead, Vice President Wally.
0: Ayun, sir. Online po kami. Meron po kaming website, yes, www.sbcorp.gov.ph. Nandoon po lahat ng programa. Kahit marami pong time na binigay si Kaki ko ngayon, hindi pa po natin naubos ang karamihan ng programa na yon.
1: Mag part 3, part 4. Kasi alam mo, yung sa public service, pwede nating itulong ito, hindi lang yung para sa pautang, kundi yung advocacia sa financial education. Opo. Yung paano makatulong ang inyong ahensya para hindi lang utang kundi yung pagtitipid, yung paano palaguin. Opo. Ang negosyo nila. That would be all right with us sa public service na ito.
0: Opo.
1: Boss, ha? Sige, isa pang minuto.
0: Ayun, sir. sbcorp.gov.ph. Yes. Meron po kami Facebook page, okay. Small Business Corporation. Makikita nyo po lahat ng mga information tungkol sa aming mga programa. Nandyan din po yung mga video tutorials to navigate the mobile app po.
1: Oo.
0: So, may step by step po kung paano po mag-download ng mobile app, yes. Paano po kayo mag-upload ng mga documents, lahat po ng proseso, meron na pong detalyadong ano doon para mag-guide. Kung wala pa rin, kung kailangan pa rin po, may agam-agam.
1: Oo, yun nga.
0: Pakiramdam, hindi techie.
1: Okay.
0: Yun nga pong nabanggit ko kanina, pumunta sa mga sangay ng DTI, negosyo centers.
1: Yan.
0: Mahigit 1,000 po yan sa buong bansa. Sa bawat probinsya, meron pong opisina ng DTI. Lampas isa ang opisina sa bawat probinsya. May negosyo center. Pwede po kayong magpatulong sa mga kawani ng DTI. Ang tawag po sa kanila, business counselors. Yo. Ibig sabihin, talaga pong nag-guide sila sa mga nagne-negosyo.
1: Lalapitan lang po ninyo, ba? At pagkaroon kayo ng kumpiyansa, tuturuan nila kayo. Alright, nako. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Mukhang umangat yung listenership ng program ko dahil daming nagtitext na gustong umutang sa SB Corporation. Vice President Wally Donga Calderon, thank you. Siya po ang head ng Innovation and Advocacy Group ng Small Business Corporation ng Department of Trade and Industry. Oshay, thank you. Mga kasama, Ijer Roban Malilin, Jomari Raferial, Jovel Lustre, Al Corpus, Tess Ramirez, Christopher Tirambolo, and Glorife Bagon. Ako naman po muli, mga kababayan, sa palagay niyo ba, kaya ako'y nakatulong sa inyo ngayon, nakadagdag sa inyong impormasyon na inyong mapapakinabangan, follow, like, share, imarites nyo yung natutunan nyo ngayong araw na ito. Radyo Publiko Serbisyo, ang inyong kabisyo. At syempre, si Kaki Ko Flores ang nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Ako po si Angelita Valencia, isang karinderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan. Paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang. Pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
2: The eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
4: Ng ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
3: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card. Pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat, President.
8: Salamat.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
9: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. formal nang binuksan ang 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu City. Tensyon sa Middle East, seguridad sa pagkain at enerhiya kabilang sa mga pag-uusapan.
9: Headlines.
13: Mas maraming pamumuhunan inaasahang bubuhos sa Pilipinas sa kabila ng epekto ng Middle East crisis. Sitwasyon ng ekonomiya ng bansa wala pa sa stagflation.
7: Headlines.
12: Pilipinas tatanggap ng 1.5 milyong metriko tonelada ng bigas hanggang 2027 mula sa Vietnam.
7: Headlines.
13: Bawas presyo sa diesel at kerosene inaasahan sa susunod na linggo.
7: Headlines.
12: At lalawigan ng Albay, pinaghahandaan na ang posibleng lahar flow bunsod ng binabantayang bagyo na inaasahang papasok sa bansa.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
12: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Biyernes, May 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
12: Sa detalye ng ating mga balita, umarangkada na ngayong araw ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng pagtitipon, lalo't na harap sa hamon ang rehiyon dulot ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yan, magandang umaga. Nagsimula na nga ang 48th ASEAN Summit dito sa Cebu. At doon sa ginawang opening statement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay sinabi nitong isang defining moment ang mahalagang pagtitipon. Kayong dito maipapakita ang unity o pagkakaisa, lalo na harap ang rehiyon sa uncertainty o kawalang katiyakan dulot ng Middle East crisis. Ay sa Pangulo, itong magandang pagkakataon na magkasama-sama at matalakay ang best approaches o pinakamainam na pamamaraan para matugunan ang epekto ng krisis na nakaka-apekto sa maraming aspeto ng pamumuhay ng mamamayan. Sabi ng Pangulo, kailangang maging tuloy-tuloy ang pagtatrabaho, hindi lamang para sa kani-kaniyang mamamayan, kundi pati na para sa buong ASEAN. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa partisipasyon ng kanyang kapwa mga ASEAN leaders sa summit at kahayagan aniya ito ng kanilang commitment sa partnership o pagtutulungan ngayon na may hamong kinakaharap na dapat tugunan. Pagyan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: It's our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable.
14: Nagulat mula dito sa Cebu para pa rin sa ating patuloy na pagtutok sa 48th ASEAN Summit. Ako naman si Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Tiniyak ng Department of National Defense na regular ang isinasagawang inspeksyon ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness ng ASEAN Philippines National Organizing Council upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa nagpapatuloy na 48th ASEAN Leader Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon kay Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga, lahat ng key areas sa ASEAN Leader Summit ay may nakaantabay na handang tumugon sa anumang pangangailangan bilang bahagi ng paghahanda ng gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga inikot ni na Madriaga ay ang International Media Center kung saan nakalagi ang mga media personnel mula sa buong ASEAN region upang matiyak na nakapwesto ang mga deployed personnel mula sa kanilang komite.
16: Making our rounds just to ensure that everything are in place, that all contingencies are covered, and like the IMC, we're going to put in place a medical team inside this area so that whatever contingencies, medical emergencies, our team would be able to respond immediately. And that concept is being executed throughout the whole island of Cebu to ensure that the ASEAN hosting of the Philippines would be a very success. So all contingencies, mandates, natural, are all covered.
13: Si Defense Undersecretary Ignacio Madriaga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na regional cooperation at people-centered development sa Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA Summit sa Cebu Ayon sa Pangulo, ang pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon ay dapat nakikita at may pangmatagalang pakinabang sa mga tao araw-araw at hindi lang economic targets sa papel. Tinukoy ng punong ehekutibo ang naang mga kasalukuyang programa at proyekto sa ilalim ng BIMP-IAGA framework ay patuloy na lumilikha ng kabuhayan, nagpapabuti ng connectivity at nagpapalawak ng mga oportunidad.
17: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMP-IAGA for present and future generations.
12: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Pilipinas at Vietnam pinalakas ang rice trade agreement. 1.5 na milyong metriko tonelada ng supply ng bigas, sigurado na hanggang 2027 ayon sa Department of Agriculture. Si Merian Bastasa sa ulat.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinagtibay ng Pilipinas at ng bansang Vietnam ang kooperasyon nito sa sektor ng agrikultura at kalakalan sa isinagawang bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pulong ni na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lê Minh Hung kasama ang ilang opisyal ng dalawang bansa tinalakay ang pagpapalawak ng agri-trade at pagtutulungan para sa matatag na supply ng bigas kabilang sa napagkasunduan ang isang taon na rice supply arrangement na aabot ng 1.5 milyong metriko tonelada hanggang April 2027 para matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa bansa. Napagkasunduan din ang presyo ng $450 kada metric tonelada para sa DT8 rice. Punto ni Secretary Chu Laurel, mahalaga ang tuloy-tuloy na supply na ito ng bigas mula Vietnam dahil ito ang paunahing pinagmumula ng imported rice ng bansa sa gitna na rin ng tumataas na demand at banta ng panibagong El Nino. Makatutulungan niya ang kasunduan ito para mapatatag pa ang presyo ng bigas sa merkado at mapalakas ang food security ng Pilipinas. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na makakabalik ang Pilipinas bilang isa sa mga best performing economy sa Southeast Asia pagkatapos ng Middle East crisis. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ito ay batay sa pagtaya ng International Monetary Fund o IMF na posibleng lumago sa 5-7% ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Dagdag niya, tiwala rin ng PEZA na patuloy ang pagpasok ng mga mamumuhunan sa Pilipinas sa sandaling humupa ang tensyon sa gitnang silangan.
19: We see the resilience of the Philippine economy able to bounce back from a crisis, and we are encouraged by the latest report of IMF even saying that once the crisis is resolved, assuming it's going to be shortly, Philippines is even expected to grow by 5.7% by 2027. Yeah. And so we will be able to retain our status as one of the best performing economies in the region.
12: Ang pahayag ni PEZA Director General Tereso Panga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Maglalagak pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas ang isang Spanish multinational conglomerate na may kaugnayan sa infrastructure at renewable energy. Ayon kay Acciona Managing Director Ruben Camba, kabilang dito ang pamumuhunan sa onshore wind at offshore wind power at pagtatayo ng energy data center sa susunod na taon. Ngayong taon, may renewable energy projects na ang Acciona sa Luzon at solar farm projects sa Visayas.
20: We can offer the construction of the data centers with our construction business, and we can even do later on the wrap up with the facility service as well. So we can offer all these things along with the capital that we inject into the project.
13: Si Acciona Managing Director Ruben Camba.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Nananatiling malakas ang interes ng Japanese investors sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang epekto ng Middle East crisis. Ayon kay SMBC Manila Branch Managing Director and Country Head Hiroyasu Kanda, bagamat may hamon bunsod ng tensyon sa gitnang silangan, nakaantabay ang business strategy ng Japan para mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, nakikita rin ng banking sector ang matatag na interes ng mga dayuhang investors pagdating sa renewable energy.
21: In terms of the renewable energy sector, I believe as a bank, foreign investors shows a very strong interest in the renewable energy sector recently. I believe that potential due will be increased soon.
12: Si SMBC Manila Branch Managing Director and Country Head Hiroyasu Kanda.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Ikinatuwa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pananatiling positibo ng kalagayan ng labor market ng bansa. Kumpiyansa ang DOLE na magpapatuloy pa ang magandang record na ito mula sa pinakabagong ulat mula sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot sa 49.7 na o 0.07 na milyong Pilipino ang may trabaho, katumbas ng 95% employment rate. Naitala naman sa 63.3% ang labor force participation rate, habang nasa 5% ang unemployment rate. Ayon sa kagawaran, patuloy ang pagisikap ng pamahalaan na palawakin ang oportunidad sa trabaho at isulong ang inclusive growth. Tiniyak din ng kagawaran na ipagpapatuloy nila ang pagbibigay ng disenteng hanap buhay, magpapalakas ang workforce skills development programs at pagsuporta sa sustainable livelihoods ng mga Pilipino.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Gross international reserves ng Pilipinas umabot na sa $104.1 billion nitong Abril 2026. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Naitala sa $104.1 billion ang gross international reserves ng Pilipinas noong katapusan ng Abril 2026. Ayon sa paunang datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ipinapakita nito na nanatiling matatag ang panlabas na pananalapi ng Pilipinas at may sapat na panangga laban sa posibleng epekto ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Ayon sa ulat, ang kasalukuyang antas ng GIR ay katumbas na humigit kumulang na 6.9 na buwan na pag-aangkat ng mga produkto at pagbabayad para sa mga serbisyo at pangunahing kita. Sapat din ito upang matugunan ang nasa 3.8 beses na panandali ang utang panlabas batay sa residual maturity. Binubuo ang GIR ng mga foreign denominated securities, foreign exchange at iba pang reserves asset kabilang ang ginto. Mahalaga ang mga reserbang ito upang matiyak na may sapat na dolyar ang bansa para sa pag-aangkat, pagbabayad ng utang panlabas at pagpapanatili ng katadagan ng halaga ng piso laban sa pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado. Nagsisilbi rin ang GIR bilang proteksyon laban sa mga panlabas na economic shocks at tumutulong upang mapanatili ang kumpiyansa ng mga investors sa ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Thailand at Cambodia kasunod ng trilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit. Magugunitang lumala ang alitan ng dalawang bansa noong 2025 at nauwi sa bakbakan dahil sa pinag-aagawang border areas malapit sa ancient Khmer temple sites. Sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN chair, sinabi ni Pangulong Marcos na nagkasundo ang dalawang bansa sa ilang hakbang para marisolba ang alitan sa border.
1: Although they have both reaffirmed their importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement.
13: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Tiniyak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipinong nais umuwi na ng bansa, partikular na mula sa gitnang silangan. Ayon kay Cacdac, nasa mahigit 9,000 overseas Filipino workers ang napauwi na ng pamahalaan at posible pa itong madagdagan dahil may mga Pilipino pa ring nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal na maraming nakalatag na programa ang gobyerno tulad ng livelihood programs, job fairs, mga pagsasanay at benepisyo mula sa mga social protection institutions tulad ng SSS at Pag-ibig Fund.
22: Repatriation flights will continue. Among others, yung sa Kuwait. Kasi di ba napapabalita na meron pa rin kumbaga dumadami yung mga nagnanais na umuwi sa state of Kuwait.
12: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nakikipagnegosasyon ng Italy sa Pilipinas para sa bagong bilateral labor agreement. Ayon kay Italian Health Minister Orazio Scilacci, nais ang kanilang bansa na mag-recruit ng libo-libong kwalipikadong nurse sa gitna ng kakulangan ng healthcare workers sa Italy. Anya, inaasahan nilang malalagdaan ang nasabing kasunduan bago matapos ang taong kasalukuyan. Kasalukuyan ng pinag-uusapan ng ilang ahensya ng gobyerno ang panukalang draft agreement. Kapag nalagdaan, ito ang magiging kauna-unahang government-to-government labor deal sa health professionals sa pagitan ng dalawang bansa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na nakatutok ang pamahalaan sa lagay ng 38 tripulante na nakasakay sa MV Hondius. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa maayos na kalagayan ang mga nasabing Pinoy seafarer at nananatiling walang sintomas ng hantavirus. Dagdag pa ni Kakdak, may mga ilang protocols na kailangang sundin upang maialis ang mga ito sa barko at makauwi na sa Pilipinas.
2: They are okay, and the situation on board under the circumstances ay maayos ang sitwasyon nila. Pero yun nga, di ba? Nadanas na rin natin nakaraan nung COVID itong sitwasyon na ganito eh. It is still best for them to be out of that ship and home. But having said that, there are protocols na kailangan din natin i-observe.
12: Ang pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Alas 11:20 ang ating oras, magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang sandali.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko!
8: Nang

0: koleksyon sa gitnang silangan.
1: Wala pa naman tayo sa sitwasyon ng stagflation. Kasi ang stagflation po, kombinasyon na stagnation. Sabi na stagnation, hindi lumalago yung ekonomiya. In other words, yung economic growth is either close to zero or negative. E sa ngayon naman po, nasa 2.8 pa rin. Above zero pa rin. May paglago pa rin, kaya lang magta.
0: Ang tinig ng ekonomistang si Michael Batu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Big time rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sigurado na taas presyo sa gasolina. Asahan naman ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ng Department of Energy na posibleng may malaki ang bawas sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon nga kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, na posibleng pumalo sa 9 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 12 pesos naman ang posibleng itapyas sa kada litro ng kerosene. Pero bad news naman para sa mga gumagamit ng gasolina, dahil posible naman ang 2 pesos na taas presyo sa kada litro nito. Ayon pa kay Abad, malaking epekto sa big time rollback ang pag-arangkada ng P-stock sa pagitan ng Amerika at ng bansang Iran.
5: Mataas daw ang chance na rollback ko tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
4: Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tatapusin na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang lahat ng payout activities para sa PUV drivers pagsapit ng Mayo 20. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, magpapatuloy din sa Mayo 11 ang payout para sa Transport Network Vehicle Service drivers, motorcycle taxi drivers at delivery riders sa Metro Manila. Muli namang dadaan sa mabusising data cleaning ng DSWD ang listahan ng driver beneficiaries ng mga TNC bago ang special payout sa susunod na linggo. Kasabay ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa National Capital Region, magpapatuloy din ang payout sa iba pang PUV drivers sa labas ng Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakakatanggap ng cash aid matapos ang pulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Company sa NCR. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, na pagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
6: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong potential. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the TNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
3: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Paiigtingin pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kautusan nito sa mga distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection ng linya ng kuryente ng mga consumer na bigong makabayad. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Dagdag pa ng opisyal na una na rin nilang naipatupad ang ganitong hakbang tuwing mayroong malakas na bagyo o iba pang sakuna at nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
7: Kung sa mga inaingay ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente, ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon. Ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman namin ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at kuwota yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.
0: Yan ang pahayag ni

0: ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hindi pa rin lusot sa kaso ang drivers ng isang sedan na sangkot sa pinakahuling insidente ng gas and run sa Quezon City kamakailan. Ito ay kahit pasumuko na ang naturang driver 3 araw matapos makuna ng kanyang pagtakas mula sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, desidido ang tauhan ng Uni Oil na sampahan ng staffa ang sumukong driver. Tutulong din anya ang Quezon City Police District o QCPD sa pagkansela ng lisensya ng driver sa Land Transportation Office o LTO, lalo't may kinasangkutan din itong reckless driving case noong Oktubre ng nakalipas na taon. Batay anya sa ulat ng QCPD, humingi ng tawad ang lalaki at idinahilang nakalimutan nito magbayad dahil nakikipagtalo siya sa kanyang misis habang kausap ito sa cellphone habang nagpapakarga. Aabot sa 1,500 pesos na halaga ng gasolina ang tinakasang bayaran ng suspect.
3: Ang sila ay nagpapakarga ng gasolina at siya ay nakikipagtalo sa cellphone, ang depensa niya base sa binigay niya kagabi ay naibigay niya na raw yung card niya, nakapagbayad na raw. Pero ito naman ay lumalabas contrary sa report ng gas attendant na siya ay hindi pa nakapagbayad ng siya. Tinanggap lang po yung kanyang apology pero itutuloy po yung kaso na estafa laban sa nasabing
2: suspect. CPNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sinampahan na ng reklamo ng Department of Energy sa Department of Justice si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa kabiguang makapagatid ng kuryente ng Solar para sa Bayan Corporation na siya ring itinatag ni Leviste. Personal na inihain ni Energy Secretary Sharon Garin ang nasabing reklamo. Ayon sa DOE na kompromiso ang energy security ng bansa, lalo ngayong nasa gitna pa naman ng krisis at napakamahal ang singil sa kuryente. Dawit din sa reklamo ang iba pang opisyal ng SPSB at Solar para sa Bayan Holdings Corporation dahil sa umano'y paglabag sa Revised Public Service Act. Wala rin umanong record na nakakuha ang SPSB-SPBC ng mga kinakailangang permit o nagbigay ng kuryente sa mga benepisyaryo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, posibleng bukas ng gabi o Linggo ng umaga, pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang isang tropical storm may international name na Hagupit. Kapag pumasok ito sa bansa, ay tatawagin itong Kaloy, ang 3rd bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon sa PAGASA, posibleng humina ang tropical storm at maging tropical depression o low pressure area kapag pumasok sa PAR. Gayunman, inaasahang magpapaulan pa rin ang tropical storm o cyclone sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas mula Lunes hanggang Martes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga disaster asset ng Philippine National Police pinaghahanda na habang papalapit ang bagyong may international name na Hagupit. Si J. Mark Dagala para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghahanda ng Philippine National Police, particular na kanilang emergency response teams para sa papalapit na bagyong may international name na Hagupit. Batay sa datos sa PAGASA, inaasang papasok sa Philippine Air Responsibility ngayong weekend ang naturang bagyo at papangalanan nitong Kaloy. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Natates Jr., kanya nang inatas ng mga kinaukulang unit ng pulisya na tapusin ang kanilang deployment plans at bantayan mabuti ang galaw ng bagyo. Layo nito na tiyakin na kaligtasan ng publiko at mabilis na ang kanilang magiging pagtugon sakaling kailanganin. Paalala ng PNP sa mga residenteng nasa at-risk o mapanganib na lugar, manatiling naka-alert at sundin palagi ang abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinaghahandaan na ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang posibilidad ng lahar flow, punsod ng binabantayang bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. Ayon kay APSEMO Chief Oscar Robert Cristobal, patuloy ang kanilang pagmonitor sa sama ng panahon at patuloy rin ang kanilang paalala sa mga residente na maging handa at alerto. Pagitiyak naman ni Cristobal sa publiko na nakahanda ang lahat ng kanilang assets at manpower, gayon din ang mahigpit na ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling maganap ang lahar flow.
5: Standby na po lahat ng likas natin just in case na kailanganin natin maglikas ng mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa may paanan ng Delta na mayon, and then lahat ng LGU, especially those around the foot of Mayon. Re-ready talaga natin, and even us dito, naka-ready lahat ng equipments natin, manpower.
2: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Ginobatan Albay kaugnay pa rin ng naging epekto ng ashfall na dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoko, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoko, bukod kasi sa problemang dala ng ashfall sa mga water sources ng Ginobatan, ay sumabay pa ngayon ang epekto ng tanginit na lalong nagpanipis sa kanilang reserba ng tubig.
6: Kailangan namin ng tubig kasi since yung resource namin is, to be honest, ngayong summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong ito nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So, sabi ko, ang pinaka, isa sa pinaka-immediate na need ng ano is mineral water, bottled water.
0: Yan po ang panawagan ni Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDP sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Sa ngayon, may nakadeploy na anyang water trucks para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa mga evacuee. Humingi na rin ng tulong ang kagawaran sa Department of Health o DOH para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
7: We're currently discussing how to retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po o ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation again to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the.
2: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpadala na ang Department of Health o DOH Bicol ng mahigit 3.6 million pesos na halaga ng medical supplies at logistical assistance sa lalawigan ng Albay na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DOH Bicol, simula pa noong Enero ay ipinatupad na nila ang replenishment plan kada unang linggo ng buwan. Ipinadadala ang medicine supplies sa evacuation camps at rural health units habang mayroon ding jerry cans at health kits. Nasa 67 human resources din ang ipinadala sa mga evacuation camp. Samantala, nagtatag ang DOH Bicol ng fast lanes at ipinatutupad ang no balance billing strategy sa lahat ng ospital sa Albay para sa mga apektadong bakwit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Walang patid ang ipinatutupad na agricultural interventions ng Department of Agriculture Region 5 sa mga apektado mag-asaka at agri-sector workers ng aktibidad ng Bulkang Mayon at nangyaring ashfall. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Luvela Guarin, papalo sa 398 million pesos na halaga ng farm inputs ang ipamamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga mag-asaka. Na ipamahagi na rin ang iba pang agri-interventions tulad ng laminated sacks, sprayers at feeds o pakain sa livestock raisers. Sa ngayon, pumalo na sa 13 million pesos ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Daraga.
8: Karamihan kasi sa amin intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya. Mga bibig, mga fertilizer, and hindi pa po ngayon maibibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture, like yung PCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwedeng na-insured po. na mga crabs.
2: Si DA Bicol spokesperson Lovella Guarin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ibang usapin, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo. Sa mahigit 180 boto ang papabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa one-third ng Kamara ang papabor sa plenary voting, ay umaasa pa rin silang lalagpas ito ng mahigit 200 boto. Pinatunayan na kasi aniya ng dalawang nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.
9: We're hoping, no, that the best result would be as much as even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no, that's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no, when evidence actually was really presented, no, and examined as to their veracity and in the determination of probable cause.
0: Ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa ibang mga senador at suwestyon pa lang sa ngayon. Pinaliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng Impeachment Manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusan sa impeachment trial na kahalintulad ng papel ng Court Administrator. Gayunman, ipinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipapatupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager. Pag-aaralan pa rin anya kung kailangan pang amyendahan ang rules para maipatupad ito.
10: Pinag-iisipan ko ba? Wala pa, exist a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings, di ba? Parang to make sure that the proceedings are orderly. So it's really more administrative than anything. Kailangan pang isama sa rules yun and then ma-adapt.
2: Yan ang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ikinatawa ng Commission on Elections ang turnout ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gagalapin sa Setyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng paglalaba ng posisyon sa halalan ay mayroon ng kandidato na nagpahayag ng pagnanais na tumakbo. Sa unang dalawang araw pa lamang aniya ng filing ay halos nakasunod na ang 16 na political parties. Dagdag niya, gagawin ng COMELEC ang kanilang bahagi para sa isang transparent o bukas na halalan. Ayon pa sa opisyal, agad nilang susuriin ang mga certificate na ito at sa mga susunod na araw ay makakaasa ang mga botante na nakapost na sa website ng komisyon ang mga COC.
11: 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomply na, pati na rin po yung mga sektor. May inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpa-file dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito. Sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy.
0: Ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Wellness tourism, patok sa mga turista sa Pilipinas. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Patok sa Pilipinas ang wellness tourism o mga biyaheng nakatuon sa relaxation, health at mental wellness. Katunayan noong 2024 umabot ng $3.28 billion ang halaga ng wellness tourism market sa bansa. Panayam ng Radyo Magazine kay Lulhetas Hanging Garden Spa Marketing Director Ramon Marinha, sinabi nitong kapansin-pansin ang pagdami ng mga turistang naghahanap ng spa resort, wellness retreat, nature destinations, iba pang health-focused travel experiences.
13: Nagkaroon tayong observation ngayong mga tourists natin, whether they are local or foreign, especially yung mga balikbayan natin, kasama sa itinerary nila or one of the must-dos of their vacation while they are here in the Philippines. Philippines ay makapag-experience of something that will really give them great treatments that will relax them.
12: Sa datos ng Department of Tourism, patuloy na nadaragdagan ang mga DOT-accredited health and wellness establishments sa iba't ibang rehiyon bilang tugon sa lumalaking demand ng wellness travel. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, 2026 National Prisaa Games sa Hataw sa Bacolod City. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Aabot sa 12,000 student athletes mula sa 17 regions ang muling magpapasiklaban sa 2026 National Private Schools Athletic Association dito sa Bacolod City, Negros Occidental. Isang makulay na seremonya ang formal na magbubukas ng palaro bukas ng hapon sa Panaad Park and Sports Complex bago maganap ang kompetisyon mula May 10 hanggang 15. Karamihan sa delegates ay nakarating na sa kanilang mga billeting quarters at naghahanda na rin para sa athletic parade bago ang opening ceremonies. 22 sports ang lalaruin sa magkakaibang lugar dito sa City of Smiles, kabilang na ang centerpiece sports na athletics at swimming, gayon din ang dance sport, weightlifting, boxing, volleyball, basketball at football. Susubukang idepensa ng SOC Sargent o Region 12 ang titulo nito sa Seniors Division matapos makamit ang kanilang unang kampiyonato noong isang taon sa Tuguegarao na mag-uwi ng 128 gold, 104 silver at 55 bronze para sa total na 287 medals. Pakay naman ang Western Visayas o Region 6 na mapanatili ang korona sa Juniors Division nang humakot ng 243 medals mula sa 99 golds, 71 silvers at 73 bronzes. Isa sa mga matatagumpay na produkto ng Prisaa ang kauna-unahang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics na si Heidelyn Diaz Naranjo. Mula rito sa Bacolod City, Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:46 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Luzon. 4.9 million pesos na halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob ng PCIC Region 2 sa mga corn farmer sa Cagayan. Mula Radyo Pilipinas Tuguegarao, naritong ulat ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Mahigit 4.9 million pesos na halaga ng indemnity claims ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Region 2 sa mahigit 400 magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cagayan nitong Huwebes, Mayo 7. Nakatanggap ng bayad pinsala sa mga nasira nilang pananim, karamihan ay mga mais, dulot ng kawalan ng ulan, ang kabuuang 428 magsasaka mula sa Alcala, Amulong, Peña Blanca, Solana, Tuguegarao City, Enrile at Igig. Ayon sa PCIC, layo ng indemnity assistance na tumulong sa mga nagpasigurong magsasaka na makarecover mula sa pagkalugi dulot ng natural calamities at iba pang hindi inaasahang pangyayari na labis na makakaapekto sa produksyon maging sa pangkabuhayan ng mga ito. Hinihimok naman ngayon ang ahensya ang mga magsasaka na patuloy sa pagpapasiguro o pag-avail para sa crop insurance coverage para maprotektahan ang kanilang mga investment at mapabuti ang kanilang katatagan laban sa climate-related risks at farming uncertainties. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Baling tayo sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas, Bontoc. PUV driver na benepisaryo ng AX program ng DSWD, nagpahayag na pasalamat sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Sa balitang yan, mula kay Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Pastor Agustin Fayon Carlos na isa ring isang public utility vehicle driver ng Barangay Maligong, Bontoc, Mountain Province, Narota sa kanyang natanggap na AX mula sa DSWD nitong araw ng Huwebes. Ayon sa kanya, gagamitin niya ang 5,000 pesos sa panggasolina ng kanyang sasakyan at para rin sa kanyang pamilya. Si Carlos ay isa sa mga recipients ng public utility vehicle na AX na aabot sa humigit 100 sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulabanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa Katimugang Luzon, pagtaas ng produksyon ng palay na itala sa Mimaropa Region. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nakapagtala ang Mimaropa Region ng 5.5% pagtaas ng produksyon ng palay sa unang quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong taon ng 2025 batay sa pinakahuling tantiya ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa pabalid ni Regional Rice Focal Person Ronald Degala, ang pagtaas ay bunsod ng paglaki ng area harvested o lawak ng naaning sakahan. Nakatulong din anila ang pinaigting na implementasyon ng mga programa sa pagpapalay, kabilang paggamit ng hybrid seeds at makabagong pamamaraan gaya ng regenerative farming at drone-assisted farming, pagpapalakas ng clustering at consolidation, at pagpapaunlad ng irrigation sa tulong ng National Irrigation Administration. Idinagdag pa nila na nakaambag din dito ang pag-engganyo sa mga magsasaka ang suporta sa pamimili ng ani mula sa NFA at Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa mga kasamahan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa, hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus, kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes, Kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
3: ASEAN remains as the only viable institution that can hold the center, as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
21: Tunay ngang ang pagkakaisa, ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga balita sa Visayas, bagyong hagupit. Walang direktang epekto sa ginagalap na 48th ASEAN Leaders Summit sa lalawigan ng Cebu. Magbabalita si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Nilinaw ng UST Pag-asa Visayas na hindi nakakaapekto sa ginaganap na 48th ASEAN Leaders Summit ang binabantayang bagyo na may international name na hagupit na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Weather Specialist Jomer Eclarino, mananatiling maaliwalas ang panahon sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong araw kung saan nagtitipon ang mga delegado mula sa 11 member states ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Paliwanag ni Eclarino, ang naranasang pag-ulan kahapon sa Metro Cebu ay bunsod ng low pressure area na nalusaw kagabi at wala nang anumang epekto sa bansa ngayong araw. Samantala, patuloy ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa buong lalawigan ng Cebu kaugnay pa rin ng ASEAN Leaders Summit. Nasa 10 temporary closure ang isasagawa ngayong araw sa ASEAN Lane sa Lapu-Lapu City bilang araw na gaganapin ang pormal na pagtitipon ng lahat ng heads of state ng 11 member nation. Makakaapekto din ito sa mga pasahero ng Mactan Cebu International Airport kung kaya ay inabisuhan na rin ang mga pasahero na maagang pumunta sa paliparan upang maiwasan ang aberya sa kanilang mga scheduled flights. Nakatakdang umuwi sa kanilang mga bansa ang karamihan sa mga delegado mamayang gabi habang may iilan na magpapaiwan upang lumibot sa mga tourist destinations sa Cebu at karatig lugar sa Visayas. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
24: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
24: News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, DILG Eastern Samar nagsagawa ng final inspection sa FMR o Farm to Market Road Project sa San Julian, Eastern Samar. Sa balitang yan, ang magdadala sa atin si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Nagsagawa ng panghuling inspection ng Department of the Interior and Local Government o DILG Eastern Samar sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit para sa natapos na proyektong infrastruktura sa Barangay Kasuroy, San Julian, Eastern Samar. Ang proyekto ay isang farm-to-market road o FMR na pinunduhan sa ilalim ng Fiscal Year 2023 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU at ipinatupad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Eastern Samar na may kabuang pondo 5 milyong piso. Matatagpuan ng kalsada sa loob ng bahagi ng barangay may layong humigit kumulang 10 minuto mula sa National Highway at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga magsasaka at residente patungo sa pamilihan, paaralan at iba pang pangunahing serbisyo. Pinanguna ni Engineer Marjorie Capones ng DILG Eastern Samar Engineering Office ang validation upang matiyak na natapos ang proyekto ayon sa aprobadong plano at espesipikasyon bago ito ituluyang i-turn over sa komunidad. Ayon sa DILG, bago may sakdoparan ng proyekto ay naharap sa malaking suliranin ang mga residente lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa hindi maayos na kondisyon ng kalsada at kawalan ng maasahang tawiran sa mga lugar na madalas bahain. Sa pagkumpleto ng Farm to Market Road, inaasahang magiging mas madali at ligtas ang biyahe ng mga residente kabilang ng pagdadala ng kanilang mga produkto at pag-access sa mahalagang serbisyo sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas. Pilipinas Radyo Publiko, Borongan.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: News Nationwide.
0: Dumako tayo sa Mindanao. Department of Agriculture Caraga pinalalawak ang programa ng Sagip Saka Act. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: Report.
5: Talakay sa sinagawang orientation ng Department of Agriculture Caraga ang mahalagang provision ng Sagip Saka Act or Public Act 11321, kabilang ang direct purchasing program kung saan maaaring direktang bumili ng produktong agrikultural ang mga national government agency at local government unit mula sa mga magsasaka at mangingisda. Ipinaliwanag din ng mga kinatawan mula sa National Program Management Office Sagip Saka at AMAS ng DA Central Office ang proseso ng accreditation sa pamamagitan ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System upang matulungan ang mga samahan na mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto. Isinagawa ang dalawang araw ng aktibidad sa Surigao City kasama ang mga agribusiness coordinator ng iba't ibang LGU sa rehiyon. Para sa Bang Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 8, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: News Nationwide.
23: News Nationwide.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
2: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ni Pangunong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu kaninang umaga. Sa welcome ceremony, tinanggap ng Pangulo at ni First Lady Liz Araneta Marcos ang mga leader ng ASEAN member states sa Mactan Expo sa Cebu City. Sa mensahe ni Pangulong Marcos Jr., binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga leader at delegado ng ASEAN sa pagdalo sa kabila ng mga hamon at krisis na kinaharap ng kani-kanilang bansa. Anya, mahalaga manatiling matatag ang samahan ng ASEAN sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East at iba pang pandaigdigang sulirani na nakakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng rehiyon. Kasunod dito ay nagpulong ang ASEAN leaders para sa 48th ASEAN Plenary para sa mas malawak na pagtalakay sa mga prioridad kabilang ang economic resilience, pagpapatatag at pagtutulungan ng rehiyon. Binibigyan din sa plenaryo ang nagkakasundong commitment ng mga bansa para sa mga estratehiya, pagkakaisa at paghahatid ng konkretong resulta na magbibigay benepisyo sa mga komunidad ng ASEAN region. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang pagpupulong kasama ang mga leaders mula sa bansang Brunei, Indonesia at Malaysia. Layo ng pagpupulong na palaguin pa ang kooperasyon ng mga bansa sa East Asia. May report si Jesse Atienza ng PTV Cebu.
4: Nagsama-sama ang apat sa mga leader ng mga bansang nasa Silangang Asya. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinagawa ang Special Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia and Philippines East Asian Growth Area o mas kilala sa BIMP Iagas Summit. Espesyal ang pagpupulong na ito dahil nakatutok ito sa mas maliit at malapit na regional economic cooperation mula sa apat na bansa. Sa kanyang mensahe, binigyang din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng patuloy na kooperasyon at inclusive growth ng apat na bansa.
5: As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIMP Iagas Vision 2035 and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
4: Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang paglikha ng karagdagang hanap buhay sa mga kababayan, pagpapalakas ng connectivity at pagpapalawak ng oportunidad, lalo na sa East Asia.
5: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMP Iagas for present and future generations. Thank you, and I wish you all a productive and inspiring summit.
4: Iilan lang ito sa mga mahalagang pagpupulong na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Secretary Perez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Ale, po, maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita at magkaroon tayo ng pagkakataon na magpulong-pulong at may share naman ng Anti-Red Tape Authority ang kanyang mga ginagawa, programa, inisiyatibo, lalo na sa celebration natin itong buwan ng May, yung Ease of Doing Business Month.
3: Okay. Sec, una po sa lahat, ano po yung mga paghahanda o mga aktibidad na isasagawa sa EODB o dito sa Ease of Doing Business Month ngayong taon?
6: Nag-umpisa tayo last Monday during the flag raising, sabay-sabay po yung mga government agencies, local government units incorporating the celebration of the month of May as the Ease of Doing Business Month during their flag raising ceremony. Tapos marami po tayong activities this week. Kahapon po, nagkaroon tayo ng World Bank Business Ready Report. Meron pong dumating na official from the World Bank. In-update po natin ang mga government agencies and our stakeholders doon sa ating plano na ma-improve pa yung ating ranking sa Annual Doing Business Survey. Ito po ay ginanap natin sa GSIS. Pasalamat po tayo kay President and General Manager Vic Piloso sa pagbigay ng facilities ng conference room ng GSIS na libre. Hindi po tayo siningil dahil alam niyo cost saving po tayo, energy emergency. Hanggat maaaring makasave tayo, ginagawa po natin ito. No? And then this coming Sunday, meron po tayong ARTACPO or fund run sa Tomas Morato, Quezon City. Kasama po natin ang Quezon City government through the able support of Quezon City Mayor Joy Belmonte. At inibita po natin yung mga kasama natin partner agencies and private stakeholders. At excited po dahil marami po ang nag-register. Pero dahil ito po ay gagawin sa isang open space sa Tomas Morato, open ito po for the public. Pero yung iba, bibigay po natin mga freebies ay can only last so much so as the supply lasts. And then nationwide, through our 8 regional field offices, we will have our grant AODB fair. Meron po tayo sa Iloilo, sa Cebu, sa Pagadian, sa Davao City, sa Cagayan de Oro, ito ay Baguio City, sa La Union po at sa Pampanga. At ito po ay inimbita natin yung mga agencies na doing frontline services kagaya ng LPO, NBI, PNP, local government, yun lahat ng even DFA, no, na ang ating mga kababayan ay magkakaroon ng time one day kung saan lahat po ng ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng kanilang servisyo on part. At then meron din po tayong grand orientation the different dates mentioned earlier, signing of agreements with the provincial governor regarding our provincial one-stop shop. At then May 26 po yung ating Philippine Good Regulatory Principles Awarding Ceremony. And then May 22, ito po yung ating holding ng ARTA anniversary. This will be our 8 years of existence at we are proud to present our accomplishments during the event.
3: Alright, Sec, well, siksik pala ang inyong aktibidad ngayong buwan. Pero dito po sa usapin po ng mga ahensya na binabantayan niyo po ngayon, ng ARTA po, dahil po sa mataas na bilang ng reklamo at sa daming reklamong natatanggap po nila. Ano-ano po yung mga ahensyang ito? At sapat po ba ang kapangyarihan at manpower ng ARTA para tugunan po ito?
6: Hindi ko po masabi na talagang sapat, pero ginagawa po natin lahat ng paraan na magkaroon ng mas mabilis na servisyo. At meron po tayong 8 regional field offices na tumutulong dito. Meron po tayong mga ARTA champions, no, sa pamamagitan ng mga Chambers of Commerce chapters ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. We empower, capacitate them, give them orientations regarding the ease of doing business law. At we also capacitate them to receive complaints para yung ating mga kababayan, kung meron po silang reklamo at gusto nila gawing physical, they can submit it through the local offices of the Chamber of Commerce. Pero meron po tayong 8 regional field offices at meron po tayong online platform. Hindi na po kailangan pumunta sila physically para sa ARTA offices para magreklamo. They can either call using our hotline 12782 o kaya yung 8888 kasi meron tayong Memorandum of Understanding with the Presidential Complaint Center. Meron din po silang pagkakataon na mag-email sa complaints@arta.gov.ph o kaya they can talk to Tala, our virtual assistant, 24/7.
3: Okay. And Sec, paano po tinutugunan ng ARTA ang reklamo hinggil po dun sa mga fixer sa mga tanggapan ng gobyerno. May plano po ba magsagawa ng surprise inspections o lifestyle checks laban po sa mga sangkot sa red tape at fixer operations? O kaya mabibigyan pa kaya natin ng solusyon na tuluyang matanggal itong mga fixer na ito?
6: Yung ARTA po, kasama yung ating regional, 8 regional field offices, meron po tayong ginagawang surprise inspection, saka regular inspections, whole year round po ito, para to check on their compliances with ease of doing business law, particularly on the citizen charter requirements. At meron din po tayong campaign against fixers, no? Pag meron po tayong natanggap na reklamo, ina-actionan po kagad natin dito, nakikipag-ugnayan tayo sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation for us to conduct entrapment operations. At pagdating naman po sa pag-resolve ng mga complaints natin natatanggap, meron po tayong nilabas na circular which requires all government agencies saka local government units to set up their own committee on anti-red tape. So, tuwi po tayo mga katanggap ng reklamo or complaint or any concern at all, ipinapasa po natin ito within 24 hours ahensya through their Committee on Anti-Red Tape. At dun po, mabilis ang resolution. Pag hindi na-actionan, or kung na-resolve, we will ask the complainant kung gusto pa niyang i-pursue, kung kahit na nasagot na yung kanyang reklamo, or kung hindi, ay i-refer natin ito sa Investigation, Enforcement, and Litigation Division ng Legal Department ng ARDA para magkaroon ng formal investigation. At doon na po, i-require natin yung respondent na mag-submit ng counter affidavit. And from there, our findings and recommendations will be forwarded to the Ombudsman at saka sa Civil Service Commission. Depende po sa salary grade ng concerned or respondent government official or employee.
3: Sec, para po sa kaalaman ng publiko, no, normally po ba gaano po katagal bago ma-resolve ang isang reklamong inihahain sa ARTA? Gaya nga po ng mga proseso na banggit ninyo. At ano po yung mga kaakibat na parusa sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno na mapapatunayan lumabag sa ease of doing business law?
6: ARTA is walks its talk, no? We lead by example. We follow strictly the 3720 standard processing time, no? Pag may reklamo, within 3 working days, ipinapasa po kagad natin ito sa concerned agency patungkol doon sa reklamo at through their Committee on Anti-Red Tape. At kadalasan po, karamihan ng mga nire-refer natin dito ay nare-resolve na at the level of the agency Committee on Anti-Red Tape. Kaya pag ito po ay na-resolve, tinatanong natin yung complainant kung gusto pa rin ba niyang ituloy o hindi. Kasi kung na-resolve naman, karamihan naman dyan, ay di ayaw nang ituloy. So, we declare the case closed. Ngayon, pag gusto ng complainant tuluyan at ni-refer natin niya sa ating Investigation, Enforcement, and Litigation Division, doon magkakaroon ng formal investigation. Mabigat po ang parusa, kaya mabilis po ang response at action ng mga concerned agency at LGU. Pag first offense pa lang po ay 6-month suspension kagad, no? Pag second offense, dismissal from service, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from service, fine of 500,000 to 2 million, imprisonment of 1 to 6 years. But if the offense, even if it is first offense, if the offense involves a fixer, no? Even if it is a first offense, the penalty for the second offense will apply.
3: Okay. Sec, may mga kasong naisampan na po ba laban sa mga empleyado o opisyal dahil sa reklamo na tanggap ng ARTA ngayong taon? At kung ikukumpara po natin yung bilang, mas bumaba po ba yung bilang ng mga kasong naisampa kumpara sa mga nakaraang taon?
6: Marami na po tayong naisampa na kaso over the years. Pero last year po, nakasecure tayo ng conviction. No? Tatlong LTO employees ang convicted. Of course, this is still subject to appeal. Tapos dalawa po, isa taga Philippine Statistics Authority, saka yung isa po ay taga National Center for Mental Health. Yung ating pong kaso na ni-refer sa Civil Service Commission involving the National Center for Mental Health, in-affirm po ito ng Civil Service Commission. Nais ko pong i-explain, no? Yung mandato po ng ARTA pag nakareceive po kami ng complaint, no, at nag-mature into an investigation, whatever findings that we have, recommendatory lang po tayo sa Office of the Ombudsman pag ang employee or official is a presidential employee, meaning salary grade 26, above salary grade 26, no, 26 and above, or below salary grade 26 sa Civil Service Commission. But if the offense involves both administrative and criminal, meaning merong imprisonment, may fine, regardless of the salary grade, ang jurisdiction po nito ay sa Office of the Ombudsman.
3: Okay. Sec, may nakikita po ba kayong pagkukulang sa pagpapatupad ng Citizens Charter sa ilang ahensya? At ano po ang hakbang na ARTA para po mabawasan yung mabagal na proseso sa mga frontline services ng gobyerno?
6: Karamihan po na natin natatanggap ng mga reklamo ay regarding non-compliance with the provisions of the Citizens Charter. Like for instance, delay in the processing of application within the declared processing time by the 3-7-20 working days in the Citizens Charter. Failure to act, no, on the application within that standard processing time. Failure to attend to the applicant during office hour, or imposing a requirement or fee that is not provided for in the Citizen Charter. Yan po ang karamihan talagang nagiging basihan o ground ng complaints na natatanggap ng ARTA.
3: Okay. Sec, ano naman po masasabi nyo sa pananaw ng ilan nating mga kababayan na normal na lang daw ang red tapes sa ilang tanggapan ng gobyerno?
6: Hindi po totoo yan. Ang Anti-Red Tape Authority ay isang ahensya ng gobyerno under the Office of the President. At mabilis po umaksyon ang ARTA. Sa katunayan nga po, over the years that we have received the complaint, these are more than 28,000, about 99% po ito ay considered resolved na, no? At ito po ay pwede nilang subukan pag sila po ay merong reklamo o may complaint against the ahensya at nagbabiolate ng Citizen Charter requirement. Minsan nga po, sabihin lang nila na i-arta namin kayo. Mabilis kagad ang response ng ahensya. Kaya sa katunayan nga po ay

0: Madami reklamo kasi mas mabilis na ngayon magreklamo. They can either call our hotline 12782, email us at complaints@arta.gov.ph, or talk to Tala. At Tala, mas mabilis po pag kausap nyo si Tala dahil she can speak and understand 17 dialects including Filipino and English at 24/7 po ito. At patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga Chambers of Commerce at maganda po ang feedback at in fact meron tayong mga natutulong ang mga kumpanya na pagalimbawa meron silang problema sa isang LGU, minsan isang sulat lang po galing sa akin reminding the barangay captain or the mayor ay isang reminder lang po ay sumusunod yung barangay captain na to at even the mayor. No? Dahil dun po natin nakikita na yung lawak ng impluensya ng anti-retic authority dahil we are proud of our accomplishments because we are under the office of the president at ang direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay for all government processes and services to be streamlined. In fact, in the latest the message of the president to our 2025 accomplishment report, ni-recognize po ng mahal na Pangulo ang mga accomplishments natin, yung that we are making strides towards improving bureaucratic efficiency in the country. At sa pakikipag-ugnayan po natin sa DICT, through their EGOV PH, si Tala po ay integrated na dito sa EGOV Super App, sa EGOV Kiosk. Pwede po silang hindi na kailangan pumunta sa ahensya physically, they can click on the EGOV Super App of the DICT. Doon po available yung citizen charter ng lahat ng ahensya ng gobyerno, pati po yung mga LGUs. Pwede po silang magsampa ng reklamo using that EGOV Super App. Pwede din silang mag-access sa aming website. At doon po, nandun yung guide paano magsampa ng reklamo.
1: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority. Thank you, sir. Samantala, end of school year 2025 to 2026 assessment ng DepEd, ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Yes, magandang tanghali rin po sa ating lahat, lahat na nanonood, nakikinig. Good afternoon po and thank you for the invitation po.
1: Kung sa pagtatapos po ng school year 2025 to 2026, ano po ang assessment ng House Committee on Basic Education and Culture sa naging takbo po ng klase ngayong taon?
2: Pero unang-una, ano, napakaraming reforms na napasok ang ating Department of Education. Marami po dyan, hindi kaagad-agad natin makikita yung resulta noon, pero ang importante, nag-umpisa na po at itong darating na academic calendar, mas marami pa pong reforms ang gagawin. Kaya natutuwa tayo at hopefully ano, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating mga reforms kasi yun naman ang kailangan talaga para masigurado natin ang kalidad ng edukasyon.
1: And kung may mga adjustments po bang inirekomenda ang DepEd batay po sa assessment ngayong school year, lalo-lalo na po sa learning gaps pagdating sa reading, math, at science?
2: Yes, ang totoo po niyan, ano, ongoing naman po yung mga reforms na nagaganap. Ang sinasabi rin natin sa Department of Education ay dapat mas agresibo pa po tayo kasi nakikita pa rin natin, marami pa rin po tayong mga readers na tinatawag na medyo emerging leaders pa lang, medyo nandun pa rin po sa, hindi sila grade level. So kailangan po mapaabot natin to 100% or at least 95% yung ating grade level readiness, lalong-lalo na sa reading at sa mathematics. At doon po, ano, nakita natin may mga panalo na rin. Dahil sa reforms, medyo umaabante na siya. Pero kulang pa rin po yung pace dahil meron pa rin mga naiwan pa rin po.
1: Okay. And kung sa usapin naman po ng teacher's welfare, ano po ang assessment ninyo sa kalagayan ng mga guro ngayong school year at ano-ano pa po yung kinakailangan suporta para sa kanila?
2: Sa teachers po natin, ano, nakita natin yung batas na ating pinasa, yung Teacher Career Progression Law. Nakikita po natin, nagbubunga na po yan ngayon. Maya't maya, nakikita po natin na meron mga nag-oath of office na na-promote ng mga teachers. Kung maalala po ninyo, Dati, maraming

0: teachers, hindi naman lahat, ano? Pero marami ang teachers noon dahil sa mga requirements ay nagre-retiro sila, teacher 1 pa rin. Mag-uumpisa ka teacher 1, magre-retire ka teacher 1. Sa dahil po dito sa ating teacher career progression law ay medyo na-rationalize natin, na sinabi natin sa DepEd, irrationalize na yung mga requirements. At ang gusto po natin, sa totoo lang, walang teacher na mag-retire na teacher 1 pa rin. Ang gusto natin, napakahirap po ng trabaho ng ating mga guro. Ang gusto natin naman po ay makompensate sila properly sa hirap na ng ginagawa nila. Pangalawa po, ano, nagkakaroon tayo ngayon ng mga curriculum revisions. Dahil po dito, medyo talagang sa totoo lang, mahirap po ito para sa ating mga guro. Pero alam rin natin ang totoo, compared sa napakaraming subjects and competencies, pabawas na po yan. Kaya hindi lang makakatulong yun sa ating mga estudyante, pero sa ating mga guro.
1: Okay, tama po yan, dahil sila yung tumatayo yung pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Pero ito, Kong, sa inyong pananaw po, ano-ano po ang pinakamalalaking hamon na kinaharap ng DepEd ngayong school year, particular po sa usapin ng learning gaps, kakulangan sa silid-aralan, at maging sa kalidad ng edukasyon?
0: Ang pinakamatinding challenge talaga, no, na dinaanan at dinadaanan pa ngayon ng mga ating mga guro, ng ating mga estudyante, ay sa totoo lang, ano, yung dami ng numero ng subjects, yung dami ng numero ng ating mga competencies. Ngayon po, unti-unti, binabawasan na po yan. Nagfo-focus na po ang ating Department of Education doon sa tinatawag na reading comprehension or functional literacy. Kailangan ang bawat bata ay grade level ready ang pagbabasa nila, at yung mathematics rin po nila ay dapat to date sa kanilang grade level. Kasi imagine po, no, marami, as you grow progress po from grades 1 to 12, yung mga binabasa po, pahirap ng pahirap, mas komplikado. Yung mga math problems, challenges, mas nagiging komplikado rin yan. Eh kung yung basics pa lamang ay medyo kulang na, talagang napaka-challenging yan. Hindi lang para sa estudyante, pero para sa guro rin. Kaya ngayon na, inaayos na yung curriculum, inaayos na yung competency, binabawasan po ito para naka-focus lang sa functional literacy. Kailangan reading comprehension, math grade level readiness. Nakikita po natin, umeepekto na po ang kalidad ng edukasyon natin. Gumaganda na po.
1: And dun nga po sa kalidad ng ating edukasyon. With this being said po, na binabawasan na nga po yung mga subjects dahil sobrang ang dami, how do we make sure na hindi po makakompromiso yung quality ng edukasyon?
0: Actually po, ang kalidad ng edukasyon, hindi po yan sa numero ng subjects. Pero may kita po yan kung ang bata po, ang learner natin, ay nakakapagbasa at naintindihan niya yung binabasa niya sa tamang baitang. Ibig sabihin po, kung grade 3 ka, yung reading comprehension mo dapat grade 3. Kung anong pinapabasa sa isang grade 3 na learner, dapat nababasa niya at naintindihan niya. E sa ngayon po, nakita naman po natin base sa mga international assessment, kahit yung mga nakaraan na ating mga local assessment, nakikita po natin hanggang grade 12, medyo malaki yung agwat ng mga learning gaps, malaki. Yung iba po, nasa grade 4 na. Pero yung reading comprehension nila, grade 2 pa lang. E imagine po, paano yun? Yun po yung pinaka-importante sa kalidad ng edukasyon. Ang kasama dyan yung mathematics, grade level ready. So pag binawasan man ang subjects, binawasan man ang competencies, ang malaga, nakatuto dun sa tinatawag na functional literacy. Reading comprehension, grade level ready, math grade level ready. Kasi po, pag marunong ka ang Pilipino po matalino, lalo ng ang batang Pilipino, pag naturuan natin ng basics na reading comprehension, meaning naintindihan yung binabasa, on their own po, he or she, nagbabasa na po sila, natututo sila sa kanilang sarili, at yung teknolohiya magagamit ng tama.
1: Okay. Kong, kumusta naman po ang implementasyon ng revised school calendar at iba pang adjustments na ginawa ng DepEd ngayong taon? At paano po natin masasabi na epektibo po ito kapwa po para sa ating mga estudyante at mga guro?
0: Sa totoo po, no, itong 3 semesters na gagawin nila ay ilulunsad pa lamang itong June 8 mag-uumpisa. So alam natin po sa umpisa niyan, magkakaroon talaga ng tinatawag na birth pains or growing pains. Pero alam rin po natin bakit nag-shift to 3 semesters ang Department of Education. Dahil ang sinasabi nila sa atin, ang sinabi ng EDCOM 2 sa DepEd, parang hindi tayo maabot ng 200 instructional days. Eh di ba, ang kailangan po at least 200 instructional days, yun talaga yung sinasabi ng mga dalubasa. So, ang sagot dito ng Department of Education, kasi meron tayong mga natural calamity, mga bagyo. Pag may bagyo, no classes. Pag ginamit na evacuation center ang school building, no classes. Pag merong holiday, national o local, again, no classes. Pag merong mga DepEd activities, katulad yung mga elimination round ng palarong pambansa, festival of talents, iba-iba pa, no classes rin yun. Pwede pumapasok sa paaralan pero wala sa classroom. Kaya ang sabi ng DepEd, gagawin nating 3 semesters. Sa 3 semesters, may pagitan na 2 weeks in between any semester. Dito po, ilalagay po natin yung mga controllable po nila, yung mga elimination round ng palarong pambansa, yung elimination round ng Festival of Talents, para hindi na mabawasan ang number of instructional days sa loob ng classrooms. Importante kasi po yun eh, na nasa classroom ang bata, ang teacher, at may lesson plan na tinuturo. Pero kung masyadong maraming no classes, ay o kaya pahintuhin to, dun po nawawala yung momentum, dun po nawawala po yung kalidad ng edukasyon.
1: Okay. Kong, can you share with us sa paghahanda po para sa susunod na school year, ano po yung mga pangunahing rekomendasyon ng inyong komite sa DepEd para po mas mapabuti pa ang sistema ng edukasyon dito sa ating bansa?
0: Alam niyo po, yung 2 committee meetings ago, sinabi natin sa Department of Education, ang importante, kalidad ng edukasyon. Meaning, reading comprehension. Reading. Marunong magbasa yung bata dun sa grade level niya. Naintindihan niyo yung binabasa niya at math. Sinabi natin sa kanila, alam natin ang totoo. Dahil sa education system natin, medyo talagang merong mga learners na nahuli. Hanggang senior high school nga po. May datos na nagpapakita na merong hindi reading grade level readiness po hanggang senior high school. Ang sinasabi natin sa DepEd, mas agresibo po tayo. Dapat nagpo-pull out na tayo ng mga estudyante. Kunyari, grade 4 siya. Ang grade reading comprehension niya, grade 2. I-pull out na po natin sa klase sa grade 4. Turuan natin, tutukan natin para makahabol siya. Pero grade 4 pa rin siya. Kasi end of the day po, kung papasok man yung learner sa kalang klase pero hindi niya naintindihan yung binabasa niya, sayang po, walang kalidad ng edukasyon yun. Kaya ang payo po natin, mas aggressive dito sa pagsisigurado na meron tayong grade level reading comprehension and math grade level aptitude.
1: Alright. Kong, mensahe nyo na lang po sa ating mga magulang, estudyante at mga guro para nga po dito sa paghahanda para sa school year 2026 to 2027.
0: Unang-una, maraming salamat sa ating mga estudyante, guro at mga magulang. Nakita po natin na kahit na yung ating curriculum ay nire-reform, ay tumutulong po sila at nakita po natin interest lang nila ay masigurado na matuto yung kanilang mga anak, kanilang mga estudyante at merong kalidad ng edukasyon. Alam natin sa marami pa rin challenges dahil yung mga reform bago pa lamang at may mga bagong reform na ilulunsad. Alam natin may birth pains yan, growing pains yan, pero basta magkakasama tayo, tutukan lang po natin. Pag may nakita tayong hindi tama, ituro natin agad para makorek, ma-adjust yun. Ang importante, lahat tayo tungo lang sa isang objective, which is quality of education.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Thank you, Kong. Sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Special Trilateral Meeting kasama ang Cambodia at Thailand. Sa tulong nito, kapwa nangako ang dalawang bansa na isusulong nila ang kapayapaan. Nagkasundo sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charn Virakul na ayusin nila ang kanilang gusot sa pamamagitan ng dialogo. Sa nasabing pulong din ay nagkasundo ang dalawang leader na magpatupad ng tigil putukan hanggang sa Hulyo, kung saan tatayong observer ang Pilipinas. Una nang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na dapat nakasulbahin ng mga miyembro ng ASEAN ang kanilang problema sa mapayapang pamamaraan. Kapwa umaasa ang tatlong leader na tuluyan ng mananaig ang kapayapaan at masunod ang pandaigdigang batas. Samantala, nagkaroon din ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hang. Binigyan din ng dalawang leader ang kahalagahan ng 55 taong anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam, kasabay ang pagpapakita ng kumpiyansa na magbibigay daan ito para sa mas matibay na kooperasyon, lalo na sa usapin pangkalakalan at ekonomiya. Sa usapin ng agrikultura, nagkasundo ang dalawang leader na bumuo ng pamatagalang rice trade mechanism para matiyak ang stable na supply at mapalakas ang food security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Natalakay din ang pagpapalawig sa kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam sa pagtugon sa transnational crimes o partikular na sa scam hubs at human trafficking. Samantala, pagpapatupad ng price caps sa bigas at monitoring sa presyo at supply ng basic commodities, ating pag-uusapan kasama si Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Attorney, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali din po sa inyo at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang tanghali po sa ating lahat.
1: Attorney, una po sa lahat, ano po ang update natin sa inaasahang pagpapalabas ng kautusan na nagtatakda po ng price cap sa bigas?
2: Meron po tayong koordinasyon ngayon. Of course, na-approve na po yung rekomendasyon ng National Price Coordinating Council as to the imposition po ng price cap na 50 pesos po para po sa imported na bigas. Yan po ay naaprubahan at nairekomenda po natin nito pong April. At ngayon po ay nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa Office of the Executive Secretary dahil to po ay nasubmit na natin. At yun nga po, nagkaroon na po ng direktiba na maghanda na sa pagpapatupad nito dahil anytime soon po ay ilalabas na po ang executive order kung saan po iaprubahan na po na ating presidente ang pag-impose nga po ng price cap sa imported po na bigas.
1: Okay. Attorney, sa inyo pong pag-iikot at pag-monitor sa mga pamilihan, kumusta po? Marami po ba ang mataas ang benta ng bigas? At hinggil po dyan, ano po ang hakbang ng DA sa ganitong sitwasyon habang wala pang price cap?
2: Base po sa ating daily price monitoring, ano po, ang prevailing price po ngayon ng imported rice ay nasa 57. Pero meron po tayong nakikita at namamataan na mga maabot po ng 65 pesos per kilo ang imported na bigas. Iba naman po syempre yung panantayan natin o yung prevailing price para po sa local na locally produced. Medyo mas mataas po talaga ng konti ang locally produced. Pero po ang gusto po sana nating lagyan talaga ng parang regulasyon o pag-control ay yung pong ating imported. Dahil nga po kung tutuusin, nakikita po natin tayo ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa ating mga importers, rice importers. So ang nakikita po nating presyo niyan dapat ay hindi ho dapat lalagpas yan ng 50. So yun po yung ating nakikita na pinapaigting natin yung monitoring, tinatanong po natin yung mga retailers bakit po umaabot ng ganun. Ang sinasabi naman po nila ay dahil nga po sa pagpasapasa, no, hindi po sila direktang kasing nakakabili sa mga wholesaler, sa mga lalo na po dito sa mga nagbebenta po dito sa may Bulacan, sa may Manila, yung kung saan po yung mga wholesalers natin. So kumbaga yung pagpasapasa po, yun po yung nakakaapekto dun sa retail price kung bakit kung medyo mataas yung ibang retailers. Although may mga retailers naman po na tayo ay nakikita na umaayon naman. Katulad nga po dito, meron tayong sa pakikipagtuluan nga po dito sa FTI and PPI po na mga kaalyado po ng Department of Agriculture, meron po silang mga imported brands na binibenta na nasa 48 pesos. So yun po ngayon yung pinapakalat at para pong mabalanse po yung ibang mga imported na bigas na medyo tumataas po ng mahigit 50 yung kanilang pagbibenta dahil nga po kailangan magkaroon po ng alternatibo o meron pang opsyon yung ating mga mamili na mas mura kaysa po yung mga yan nga yung maibang brands na medyo mas mataas.
1: Okay. Ito pong price cap, Attorney. Ano po ang aasahan ng mga consumer kapag ipinatupad na po ito? At paano rin po binabalansin ng pamahalaan na hindi mawawalan ng kita syempre yung mga retailers kapag naipatupad na po ang price cap sa bigas?
2: Well, nakikita natin pag naipatupad po natin ang price cap, inaasahan natin na magkakaroon po ng mas kontrolado at mas abot kayang presyo ang bigas para sa ating mga consumers. Ano, syempre kung kung mabibigyan to ng implementasyon. Hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no? Penalty pag ikayo po ay hindi sumunod. So, mas nakikita po natin na mas susundin po ito at the same time po, mas mararegulate po natin yung presyo dito sa imported na bigas.
1: Okay. Attorney, may mga inihayag po ang ilang senador na posibleng may nananamantala sa sitwasyon. Ngayong may national energy emergency kaya pumataas ang bentahan ng bigas sa pamilihan. Paano po ito tinutugunan sa panig po ng DA?
2: Meron po tayo mga enforcement and regulatory agencies na talagang tuloy-tuloy po ang pagbabantay at pagtitingin po ng presyo. Lalo-lalo na po kami ngayon sa Department of Agriculture. Kami po ay puspusang nakikipag-ugnayan. Lalo-lalo na po yung mga involved dito sa importation ng imported na bigas. Ano po? Tinitignan natin yung presyo, tinitignan natin magkano ba dapat pag pupunta na po siya sa mga retailer. So nakikita po talaga natin na kumbaga, dun sa 50 peso po na price cap, meron na po talagang kita doon lahat ng mga value chain implementers o mga kasama stakeholders po natin dito sa pagbebenta po ng imported na bigas. So, ang ginagawa po natin, tayo yung iniigpitan po natin yung monitoring at the same time nga po ito pinupush po talaga natin yung paglalagay ng price cap para po talagang mas malagyan ng ngipin yung implementation natin ng presyo. Dahil nga po, kumbaga, yung pong in between ng sila retailer po kasi lagi yung nakakausap natin eh. Siyempre, mga retailer natin na naiintindihan din naman natin na kapag magkano po yung kuha nila, konti lang naman po yung kanilang pinapatong. So, yung pong mga nasa in-between, yun po yung gusto sana nating makapture. Yun po ang medyo malungkot dahil hindi po lahat nare-regulate yung aspetong yan, yung mga nasa gitna na yan. So, yun po yung gusto sana natin na mas paigtingin pa yung regulation sa kanila. At the same time, ito nga po yung sa price cap, definitely it will help control nga po yung ating presyuhan nitong mga nagtataasan pumbilihan, lalo-lalo na po dito sa imported na bigas.
1: Okay. And Atty. Linawin natin, hindi lang po ito dito sa mga pampublikong pamilihan, sa mga palengke, kundi maging po sa mga pribadong pamilihan gaya ng mga grocery at supermarket na mga nasa mall. Tama po?
2: Apo, yan po ay i-implement natin. Although, ipe-prepare pa po natin yung guidelines, dahil iba rin po kasi yung ang rules or yung pagpepresyo po ng mga groceries as to yung, ito lalo-lalo na sa bigas. Pero definitely po, makikipagtulungan po tayo with DTI sa ating mga law enforcement agencies para po sa mas maayos na pagpapatupad po nitong price cap.
1: Atty. Kaugnay naman po sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad po ng liyempo at carrots. Ano po ang hakbang ng DA tungkol po dito?
2: Well, aside from yung mahigpit na po nating pagbabantay ng mga presyo ng mga bilihing ito, meron pong direktiba sa atin na kung saan po lalagyan po natin na pinag-aaralan ngayon yung paglalagay ng price cap din dito sa pork, whether imported or local po. Pero sa liyempo, liyempo lang naman yung tinitignan natin na lalagyan ng price cap. So, nasa 380 po yung tinitignan natin na presyo. Pag sa imported naman, 300 po yung tinitignan natin. Aside from that, yung carrots din po tinitignan natin na maglalagay po tayo ng price cap. Nasa 100 po per kilo ang tinitignan natin na price cap. At the same time, meron pa pong isa si palm oil. Tinitignan din po natin na maglagay dyan ng price cap up to 90 pesos. So, yan po ngayon yung ginagawa natin. Before po kasi natin yan i-implement, kailangan meron po tayong mga masusing pag-aaral at pakikipag-ugnayan with the whole value chain stakeholders. So, yung ating mga producers, yung ating mga logistic providers, retailers, manufacturers, yun po yung ating mga kakausapin para ma-ensure po natin yung ating paglalagay po ng price cap ay acceptable naman sa kanila. At syempre, kasama po natin dito ang iba pang mga ehensya ng pamahalaan, katulad po ng DTI, ang ating PNB, of course, yung ating mga regulatory bodies din po, para po masiguro natin na lahat po ay involved at alam po nila yung magiging epekto po nitong paglalagay natin ng price cap dito sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin.
1: Alright, Attorney, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, kaugnay nga po ng mga hakbang ng Department of Agriculture para maibsan po ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis na nagdudulot din po ng pagtaas sa presyo ng bilihin.
2: Ayun po, nagpapasalamat lagi naman ang Department of Agriculture sa suporta po ng ating mga kababayan, ang ating mga mamimili. Ipinapangapo po namin, talaga naman puspusan din po ang aming paggawa. Lalo na ito ay under the directive po of our President, Pangulong Bongbong Marcos. Buong puwersa po, hindi lamang ang DA, kumbaga lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay nananatiling nakatutok at gusto po namin lahat sana ng mga yung epekto ngayon ng krisis ay matugon natin. Siyempre, pagdating po sa Department of Agriculture, gusto po natin sapat ang supply at abot kaya po ang presyo ng ating pagkain. At lalo-lalo na po dapat ang ating magsasaka at ang mangingista, hindi po dapat kumbaga maapektuhan yung kanilang kita. At syempre, yun naman po talaga ang ating ginagawa through policies at mga recommendations po sana natin, na hindi lang po para sa ating mga consumers, sa ating mga mamili, pero para na rin po sa ang ating magsasaka na siya naman pong food heroes natin. At dapat po ay talagang mampanatili natin ng supply at abot kayang presyo ng bilihin. Yun lamang po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Thank you, Attorney. Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Abangan sa Larigadon Live!
4: Ano ba ang mandato ng NBI kumpara sa CIDG, ang mga police agencies?
5: Yung mga syndicated crimes, yung malalaki pong na krimen, corruption, kasama rin po dyan.
3: Tutok na sa Largadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV.
6: Nagsimula sa maliit na pangarap.
7: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
6: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
7: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
6: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
8: ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries.
9: Dahil sa ASEAN, negosyong na tutulungang lumago.
10: For our next food crawl.
11: Oh my goodness! Moose nga yung nagagawa.
12: Hey, sir! Bako!
13: I'm your food buddy, Joshua Garcia, ang kasama ninyo sa another exciting Chibugan.
11: Sarap, no?
12: Sarap!
13: It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 na umaga.
14: Is it sweet?
11: No, it's not.
12: OH.
13: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, PNP response at assistance sa mga apektado ng Mayon Ashfall. At ipag-uusapan kasama si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Tino, Public Information Officer ng Albay Police Provincial Office. Colonel Tino, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes po, sir. Magandang tanghali din po and sa lahat ng nagsusubaybay po ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Ma'am, una po sa lahat, ano po ang naging agarang aksyon ng Albay PPO matapos po ang ashfall at ito pong pyroclastic density current o PDC event mula po dito sa Mayon Volcano?
1: Yung efforts po na ginawa ng ating kapulisan, lalo-lalo na po sa Albay PPO, na deploy po tayo ng yung tinatawag po ng programa ng ating RDA na yung Disaster Emergency Assistance Response po na mag-augment po sa mga affected nating municipalities.
0: Okay.
1: Yun po yung unang mga kapulisan. Then, nakita naman po siguro ninyo yung assistance na nag-road clearing po and flashing operations po ng ating mga kapulisan kasama po yung mga volunteers natin and yung mga constituents mismo ng affected na lugar.
0: Okay. At sa ngayon po, ano po yung mga security measures ang ipinatutupad ng PNP para po maiwasan itong looting at iba pang krimen na sa mga iniwang kabahayan? Tuloy-tuloy po ba ang pagpapatrol ng ating mga tauhan sa mga iniwang tahanan?
1: Yes, sir. So far, may mga tayo po nakatalaga doon na mga sa border control point po. Meron po tayong nakadeploy doon ng mga kapulisan sa lahat. Sa walo po kasi yung na-declare natin na munisipyo na affected ng pag-uso ng bulkan. And doon po sa mga munisipyo na yun, may mga kanya-kanya po tayong deployed na mga pulis sa tinatawag po nating border control point. Sila po yung nagbabantay sa ating mga sa lalo-lalo na yung mga constituents po na bawal po talaga silang pumasok doon sa tinatawag nating 6 kilometer permanent danger zone. So wala pong mga nakakapasok doon.
0: Okay.
1: And yung mga kapulisan naman na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
0: Okay, pero kumpirmahin na natin, Colonel, na wala naman po naitala na untoward incident o panluloob dun sa mga kabahayan na naiwan. Tama po?
1: Yes po, so far wala po tayong recorded na ganyan pong pangyayari. Okay. And sana po sa mga sumunod na wala din talagang mangyari.
0: Okay, Colonel, paano po ang coordination natin ng ito po, ng Albay PPO sa mga lokal na pamahalaan, sa mga LGUs, DSWD, BFP, at iba pa pong ahensya upang mapabilis ang relief operations at assistance sa mga apektadong residente?
1: So po yung ang relief operations naman po kasi is talagang bumabagsak muna sa mga kanya-kanyang LGU. So ang LGU naman at ang ating mga kapulisan katuwang po ng ibang law enforcement agencies ay naka-standby lang po tayo doon para tumulong lalo-lalo na po sa pag-distribute po ng ating mga relief goods para sa ating mga constituents para maayos po ang pagbigay natin ng maayos, orderly and yung safe yung ating mga constituents sa pag-receive ng kanilang mga ayuda.
0: Okay. We understand na mahalaga po ang responsibilidad ng ating mga kapulisan para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa kapaligiran dyan po sa Albay. Pero paano naman natin pinoprotektahan yung kalusugan at kaligtasan ng ating mga tauhan, ng ating mga frontliner na nasa ground operations araw-araw?
1: Yes po. So far po, yung ating po kasi mga kapulisan is bago naman i-deploy ay may mga kanya-kanya, may mga briefing orientation muna tayo. So, siyempre kung lang ang ating mga i-deploy na personnel ay tinitingnan natin kung capable ba siya or not. Kasi kung may karamdaman din po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapulisan, priority din po natin yun. So, may mga naka-standby po tayo, mga kapulisan, yung mga matitikas at walang karamdaman. So, yun po ang priority natin na i-deploy.
0: Okay. Maliban po sa kanilang pagiging healthy or pagiging fit na magtrabaho, may sapat po bang protective equipment tulad ng N95 masks, goggles at iba pa po mga gear?
1: Yes po, sir. Meron po tayo. And kahit naman po dito sa atin sa regional office, sa pamumuno po ng ating regional director, ay nagbibigay po sila ng mga protective gear, yung gas mask, yung facial face mask sa ating mga kapulisan. And aside po dyan, may binibigay din po tayo sa ating mga constituents na mga face mask and gas mask po.
0: Okay. And sa pagpapatuloy po ng alert status ng Mayon, may nakaabang po ba na augmentation forces at contingency measures ang Albay PPO kung sakali man po wag naman sana ay lumala pa itong sitwasyon?
1: Yes po, palagi po tayo mayroon naka-standby na mga kapulisan para if mag-worse po ang ating bulkang Mayon. And aside po dito sa amin sa Albay PPO, ay nandiyan po ang regional office para mag-augment ng deployment sa atin. So nakaantatabay din po palagi ang standby yung kasurog din ng region.
0: Colonel? Alright, mukhang naputol ang linya ni Colonel Tino. Walang dato. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Tino, Public Information Officer ng Albay Provincial or Police Provincial Office. Samantala, sa ibang balita, tiniyak ng Department of Energy na patuloy nila ang pinabibilis ang pagpapaunlad ng renewable energy para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na petrolyo at masiguro ang energy security. Ito ang payag ni Energy Secretary Sharon Garin matapos kilalanin ng Asian Development Bank o ADB ang Pilipinas bilang isa sa leading energy responders sa buong Asia-Pacific region. Ayon sa ADB, ito ay dahil sa mabilis at komprehensibong tugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nararanasang oil market disruptions dulot ng tensyon sa Middle East. Kabilang sa mga naging pagtugon ng pamahalaan ay ang fuel assistance para sa mga driver, magsasaka at mangingisda. Gayun din ang pansamantalang pagsuspende ng excise tax sa liquefied petroleum gas at kerosene. Ayon pa kay Secretary Garin, ang pagkilalang ito ay patunay na hindi lang tumugon ang bansa, kundi ginawa itong prioridad ang pagprotekta sa mga mamimili laban sa pabago-bagong presyo ng langis. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
4: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
10: 103.
2: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF na tayo. Thank God it's Friday once again, May 8, 2026. Kamusta na po kayo ngayong araw ng Biyernes? Pa-weekend na naman tayo. Scheduliva po dito naman sa programa para sa kalusugan. Ang ating opisyal na manggagamot sa programa, makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon, si Dr. Claro Cayanan. Pabatiin na natin agad. Hi, Doc. Sa magandang hapon.
11: Sa magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Isang magandang hapon po sa inyo lahat.
10: Mm-hmm. Diretso na agad tayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Doc, itong ang second week of May ay observance ng Safe Motherhood Week na layon ay ipromote ang kalusugan ng mga nagdadalang tao, tamang nutrisyon para sa kanila at ang ligtas na panganganak. At espesyal din ang buwan na ito dahil ipinagdiriwang natin ang Mother's Day. Yan ay sa Linggo, May 10, panahon para parangalan ang pagmamahal, sakripisyo at katatagan ng ating mga nanay. Pero kasabay ng pagdiriwang, mahalagang pag-usapan ng ilang seryosong kondisyon na maaring magbanta sa kalusugan at maging sa buhay ng isang nagdadalang tao kung hindi agad matutukoy at maaagapan. Isa na rito ang ectopic pregnancy, isang kondisyon na maaring hindi agad mapansin dahil minsan ay kahawig lang ng normal na early pregnancy symptoms. Pero maituturing na medical emergency kapag napabayaan. Kaya ngayong hapon, ay bibigyan linaw natin ano nga bang klase ng pagbubuntis ito, ano ang mga unang senyales na dapat bantayan, sino ang mas mataas ang risk na makaranas nito, at higit sa lahat, paano natin mapoprotektahan ang kalusugan ng mga ina sa ganitong sitwasyon. Diyan lang uli kayo at panigurado, marami na naman kayong mapupulot sa ating usapan ngayong hapon. Right, Doc?
11: Tama ka dyan, Jed, at utang natin ang lahat ng mga kung ano man ang meron tayo ngayon at kung ano tayo ngayon, sa paghirap, ito'y sa hirap ng pagdadalang tao nung tayo ay isinilang. Ano? Kaya dapat maintindihan natin kung ano yung mga komplikasyon na dulot ng pagbubuntis at mabigyan natin ng halaga yung kalusugan ng ating mga nanay.
10: Mm-hmm. Sige, Doc. Umpisa na muna natin sa pamamagitan ng pag-alam. Ano nga ba itong ectopic pregnancy at bakit ito itinuturing na isang medical emergency?
11: Oo. Unang-una, yung ectopic pregnancy ay nangyayari ito pag nagbubuntis pa lang. Ano, kung saan yung fertilized egg ay hindi nakakapit sa loob ng matres, kundi sa ibang bahagi. Ang pinakakaraniwan nga nito yung fallopian tube, ano? And siyempre, dahil maliit na tube lang ito, kung dito napunta yung fertilized egg, lalaki ng lalaki ito hanggang pumutok, ano? Kapag pumutok ang fallopian tube, maaaring magkaroon ng matinding internal bleeding na pwedeng ikamatay at hindi at kung hindi maagapan, kaya itinuturing itong medical emergency.
10: Mm-hmm. Ayun. Doc, anong pagkakaiba nito sa miscarriage o dun sa mga nakunan?
11: Yes, yung miscarriage naman o nakunan, ang pagbumuntis ay nasa loob ng matris pero hindi nagpatuloy. Sa ectopic pregnancy ni mismo, yung mali mismo yung pinagkapitan ng pagbubuntis dahil sa labas ng matris ito nangyari. Ano? Parehong may pagdurugo at pananakit. Pero mas mataas ang panganib ng matinding pagdurugo sa ectopic pregnancy.
10: Mm-hmm, ayun. At tama ba, Doc, na hindi lumalaki yun dyan kapag ectopic pregnancy?
11: Yes, hindi lumalaki ang tiyan kapag ectopic pregnancy. Karaniwan po, hindi gaanong lumalaki ang tiyan. Pero lalo na sa early stages dahil hindi normal ang paglaki ng pagbubuntis. Pero pwedeng magkaroon pa rin ng mga sintomas ng pagbubuntis. Gaya ng delayed menstruation, breast tenderness, o pagsusuka.
10: Mm-hmm. Doc, sinasabi na pwedeng tumaas yung risk ng pagkakaroon ng ectopic pregnancy kung may history ng pelvic infection, dumaan sa surgery, o nagkaroon ng dating ectopic pregnancy. Tama ba yun, Doc?
11: Oo. Kapag nagkaroon ng pelvic infection, o kaya surgery sa fallopian tube o sa abdomen, o dating ectopic pregnancy, maaaring magkaroon ng peklat o bara dun sa fallopian tube. Kaya nahihirapang makarating sa matris yung fertilized egg. Kasi remember, pag nag-meet ang sperm at saka yung viable na egg, ano, magkukos ito talaga ng growth, ano. Kaya kapag ito ay nagbara dun sa fallopian tube, dun na siya lumalaki hanggang sa pumutok dahil maliit lang yung espasyo dito.
10: Mm-hmm. Sinasabi rin, Doc, na nakakaapekto din daw yung paninigarilyo o edad ng babae sa pagtaas ng risk na magkaroon ng ganitong klase ng pagbubuntis. Totoo rin ba, Doc?
11: Oo, nakakaapekto rin yan. Ano? Ang paninigarilyo ay nakakaapekto sa galaw ng fallopian tube. Mas tumataas din yung risk habang tumatanda ang babae, lalo na lampas na ng 35 years old. Ano? Kaya mabuti na rin na alam natin ang mga bagay na ito para mapagplanuhan ng mas mabuti yung pagbubuntis.
10: Mm-hmm. Doc, ano naman yung koneksyon ng mga sexually transmitted infections o yung mga STIs na sa pagtaas ng risk ng ectopic pregnancy?
11: Yes, pagdating naman sa malaki talaga yung role ng mga sexually transmitted infection. Ang connection nito ay mataas talaga na magkaroon ng risk ng pelvic inflammatory disease. Kasi nga yung STI maaring magdulot ng PID or pelvic inflammatory disease na nakakasira dun sa fallopian tube. Ano, kaya kapag nasira ito, pag naghilom siya o kan nagkaroon ng infection, naghilom ito, usually nagkakaroon ng pagbabara.
10: Mm-hmm. Doc, paano naman nagkakaroon ng pelvic infection? Parang parang masasabi natin na medyo rare, ano? Yung ganong klase ng kondisyon o common din siya?
11: Yung mga sexually transmitted infection kasi common talaga na mag-cause ng mga inflammation ito, lalong-lalo na dun sa fallopian tube. Kaya yung mga ordinary nga na urinary tract infection, pwede talagang mag-lead dito, lalong-lalo na kung severe. Ano? Kung kaya yung mga ganitong klaseng infection, hindi ito pinagwawalang bahala. At lalong-lalo na kung nataon ito dun sa pag-meet ng fertilized egg with the sperm. Pag nangyari ito, syempre magkakaroon ng risk yung travel ng fertilized egg papunta dun sa matres kung saan dapat ito lumaki.
10: Mm-hmm. Pag-usapan na natin, Doc, yung sintomas. Pwede ba mapagkamalan lang na UTI, appendicitis, o simpleng kabag sa umpisa ang ectopic pregnancy?
11: Oo, lalong-lalo na sa umpisa. Ano? Maaring banayad lang yung mga sintomas tulad ng pananakit ng isang side ng puson. Pwedeng magkaroon ng spotting, nahihilo yung pasyente, o pakiramdam na parang may kabag. Kaya minsan napagkakamalan itong UTI, appendicitis, or simpleng dysmenorrhea. Ano? Kaya yung mga sintomas nito, pwede talaga silang mag-mimic. No? O gaya ng sabi nga nila, ano? Ito yung mga differential diagnosis when it comes to yung mga ectopic pregnancy.
10: Mm-hmm. Ayun. Ito Doc, kung meron spotting o pananakit ng puson habang buntis, kailangan ba dapat magpatingin agad o obserbahan muna?
11: Oh, kung may spotting, bukod dun sa mga usual na pregnancy symptoms, mas kahina-hinala kapag may mga yung mga sintomas na kagaya ng mga sumusunod. Ano? Halimbawa, mayroong isang pananakit sa isang side ng puson, nagkaroon ng spotting, okay, pagdurugo, okay, matinding hilo o panghihina, okay, yung iba nananakit yung mga balikat, ito ang mga sintomas na hindi dapat baliwalayin. Ano? Kaya, halimbawa, pag naiiba kasi yung normal o early pregnancy symptoms sa pagkakaroon ng ectopic pregnancy. Eh. So, at the outset, halos parehas lang sila. Kaya lang, nagde-delineate lang as soon as the fertilized egg o yung nandun sa fallopian tube, nag-grow na nang nag-grow yan on a day-to-day.
10: Mm-hmm. Doc, paano naman nalalaman kung may ectopic pregnancy ang isang pasyente? Ano yung mga papel ng ultrasound at blood test sa pag-diagnose nito?
11: Oh, pinagsasama-sama yung history ng pasyente, yung physical examination, yung mga pregnancy test, blood test, at saka ultrasound para makita kung nasa loob ba ng matris ang pagbubuntis o wala. Ano? So, yung papel ng ultrasound at saka mga iba't ibang blood test para ma-diagnose ito, unang-una, yung transvaginal ultrasound. Ito yung pangunahing paraan para makita kung may pagbubuntis sa loob ng matris o sa fallopian tube. Ikalawa, yung blood test naman, lalong-lalo na, yung beta-human chorionic gonadotropin. Ano? Ito yung tumutulong para makita kung normal ang pagtaas ng pregnancy hormone.
10: Mm-hmm. Ayun. Kapag ka na-diagnose na may ectopic pregnancy, ano yung mga posibleng gamutan, Doc?
11: Oo, depende sa lagay ng pasyente. Ano? Kung maaga itong nade-detect at hindi pa pumutok, maaaring gamutin ang mga ito gamit ang gamot na methotrexate para matunaw ang abnormal pregnancy tissue. Pero kung malaki na, pumutok na o unstable ang pasyente, ito'y kailangan na ng operasyon.
10: Mm-hmm. Ayun. Anong klaseng operasyon, Doc, ang ano dito? Ang isa sa ilalim yung pasyente para din bang dumaan siya sa isang cesarean section, yung nanay?
11: Ay, hindi naman ito kadalasan. Ano? Maraming ectopic pregnancy ang naooperahan gamit yung tinatawag nating laparoscopy lang or keyhole surgery. Ano?
10: Mm-hmm.
11: Maliit lang ang hiwa kumpara sa cesarean section. Pero kung emergency at madami ng bleeding, maaring mas malaking operasyon yung kinakailangan.
10: Ayun. So, major operation na, Doc, ang gagawin sa pasyente.
11: Yes, oo, kasi kailangan nilang makita kung saan-saan talaga. Kung yung bleeding kasi gusto nilang malaman kung saan nanggagaling. Ano? And the only way to find that out is to open it up na mas malaki kumpara dun sa laparoscopic surgery.
10: Mm-hmm. Sige, Doc, pag-uusapan pa natin ang tungkol dito sa ectopic pregnancy. Magbibigay muna ng ilang paalala ang ating himpilan.
8: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit, at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
13: Nagpabala ang Department of Health sa panganib ng paninigarilyo at vaping, lalo na sa kabataan. Parehong may nakaka-addict na chemical ang sigarilyo at vape na nagdudulot ng cancer, sakit sa puso at pinsala sa baga. Noong 2023, lumabas sa isang survey na may 1 milyong kabataan ang naninigarilyo o nagbibape. Ayon din sa pag-aaral, mahigit 8 milyong tao ang namamatay bawat taon dahil sa tabako at may higit 15 milyong adult smokers sa Pilipinas. Hindi ligtas ang vape at hindi rin ito madaling tigilan. Ang totoo, kapalit ng pansamantalang saya ay pangmatagalang pinsala. Iwasan ang paninigarilyo at vaping. Piliin ang malusog na buhay.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap. Tandaan ang mga tips
14: para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
15: Yan, handog sa ating kabataang Pilipino. Nagbibigay ito ng bagong kaalaman at karanasang tunay na panalo. Sa programang ito, mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pangarap para sa bansa. Nauhubog ang mga kabataang magiging leader na may malasakit sa rehiyon at kapwa. Mas nakikilala rin ng mga Pilipino ang kultura, wika at tradisyon ng ating mga karatig bansa. At sa pagkakaunawa, mas tumitibay ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN at Asia.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Ang oras po natin, 1:19 ng hapon. At bago natin ituloy yung ating talakayan, papusukin lang natin itong mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Dako tayo sa kinaroroonan ni Raquel Bayan, staggered payment scheme para sa electric bill, walang dapat additional fee ayon sa gobyerno.
2: Radyo Pilipinas. Report.
16: Nilinaw ng Energy Regulatory Commission na wala dapat additional fees o karagdagang bayarin sakaling i-avail ng electric consumer ang staggered payment scheme sa koleksyon ng mga distribution utilities tulad ng Meralco maging sa operasyon ng electric cooperatives. Pahayag ito ni ERC Director Attorney Maria Guinness kasunod ng nauna ng kautosan ng tanggapan na ipatigil muna ang disconnection sa kuryente sa gitna ng daing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente sa gitna pa rin ng nararanasang energy emergency sa Pilipinas. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag na opisyal na kung 1/3 lamang ng kanilang bilang magkakayang bayaran muna, hindi dapat putulan ng kuryente ang isang household. Anya, automatic na ang sistema para dito. Wala nang iba pang kailangang gawin o applyan ng mga consumer para sa pribilehiyong ito. Kailangan lamang anya, mabayaran ang bill ng kuryente kahit sa 3 magkakahiwala na installment o pagbabayad. Mula sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Dako naman tayo sa area ni Mary Ann Bastasa, aplikasyon para sa service contracting program hanggang May 11 na lang ayon sa LTFRB.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nag-abiso, Ched, ang Land Transportation Franchising Regulatory Board, o LTFRB, na hanggang bago maghating gabi ng Lunes na lang o sa May 11, ang tagtanggap nito ng aplikasyon para sa Service Contracting Program o SCP. Ayon sa LTFRB, maaaring magsumite ng aplikasyon ng mga operator sa pamamagitan ng Land-Based Service Contracting Program portal ng LTFRB. Tanging mga aplikasyon lamang na magpapatanggap sa loob ng itinakdang palugit ang maaaring maisama sa evaluation at posibleng mapabilang pa sa programa. Nagpaalala din ng LTFRB na dapat kumpleto ang mga dokumentong isusumitin ng mga aplikante dahil hindi na matatanggap ang mga aplikasyon matapos ang deadline. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Mula naman sa kamera. Ilang mambabatas bumuwelta kay Dr. Tony Liachon sa mga panawagan nito laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Bumuwelta si Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin sa ginawang panawagan at pakikisawsaw ni Dr. Tony Liachon na magbitiw sa pwesto sa Executive Secretary Ralph Recto. Tinawag ni Garin na maling pag-atake, ingay politika at malayo sa mas mahirap na tungkulin ng pagbabalanse ng buwis, pondong pangkalusugan at ayuda para sa mahihirap na Pilipino ang panawagan.

0: Dagdag pa niya kulang umano sa konteksto ang mga pahayag ni Lechon at mas madaling magpa-viral kaysa maglatag ng konkretong solusyon na hindi sisira sa pambansang budget at hindi magpapabigat sa mga mahihirap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Dako naman tayo sa Maynila, COMELEC nagsasagawa na ng pagsisiyasa sa mga viral video na umano'y vote buying ni Batangas Representative Leandro Leviste noong nakalipas na eleksyon sa ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ted, nakarating na sa Commission on Elections sa COMELEC ang viral video ng umano'y vote buying ni Batangas Representative Leandro Leviste. Batay sa kumakalat na video, makikita online si Leviste na nakatayo habang may hawak na pera at inaabutan ng mga nakapilang maraming bilang ng mga tao. Sa isang hiwalay naman na video, sakong bigas ang ipinamimigay mula sa animoy kampanya ni Leviste. Sa mga impormasyon mula sa viral video, nangyari umano ito noong 2025 elections Tanasugbo, Batangas. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaalam na nila ang eksaktong petsa ng nangyari ng pangyayaring umano'y vote buying. Gusto rin nilang malaman kung talagang nangyari ang nabanggit ng mga video noong nakalipas na eleksyon. Sa gayong paraan niya, malalaman nila kung kandidato na ba si Leviste noong panahon na yun noong eleksyon. Sa ilalim naman ng Omnibus Election Code, may kaakibat na parusang pagkakakulong at pagkadiskwalipika na tumakbo sa anumang posisyon ng sinumang politiko na mapapatunayang nasa likod ng vote buying. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat RP Reporters.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Okay, ituloy na natin yung ating diskusyon na ngayong hapon. Kasama pa rin natin si Dr. Claro Cayana, ng ating opisyal na manggagamot sa programa. Hi Doc, isang magandang hapon po uli.
4: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig, manatili lang po tayong nakatutok.
2: Mm-hmm. At ang ating health case nga, ang ectopic pregnancy bilang pakikiisa sa Safe Motherhood Week tuwing ikalawang linggo ng Mayo taon-taon. At kanina, nasagot na natin kung ano bang klase ng pagbubuntis ito, ano ang kaibahan nito sa miscarriage o sa nakunan, sino-sino ang matataas ang tsansa na makaranas nito, ano-ano ang mga palatandaan ng pagkakaroon ng ectopic pregnancy, paano dina-diagnose at paano ang pag-manage nito. Sa iba ko pang tanong, Doc, kasi nga nasabi ninyo na posibleng pumutok itong fallopian tube dahil hindi naman talaga ito yung lugar kung saan tumutubo o lumalaki ang isang fetus. Kung sakaling pumutok ang ectopic pregnancy, tama ba o totoo bang maaring makaramdam ng shoulder pain o matinding pagkahilo yung pasyente?
4: Oh, totoo yan. Ano? Kasi yung shoulder pain, maaring referred pain ito. Ano? Ito yung mga sinyalis ng internal bleeding na umaabot sa diaphragm area. Ano? And nakakaramdam sila ng matinding hilo, pangihina, malamig na pawis o pagkawala ng malay, ano? Mga emergency signs ito na nangangailangan ng agarang ospital, ano? Because at this point in time, maring marami ng blood loss dahil doon sa pumutok na ano na pregnancy na nangyayari doon sa loob ng fallopian tube.
2: Mm-hmm. Pagka ganito na, Doc, ang sitwasyon, gaano kataas ang tsansa ng survival ng isang nagadalang tao?
4: Basta maaga ang maaga itong nakita, maagang naagapan ng halimbawa, nadala mo kagad sa ospital, na diagnose nila ng maayos, maganda naman yung mga chances of survival nila, ano. However, pababa ng pababa itong chances na ito kung halimbawa hindi alam ng pasyente kung buntis ba siya o hindi, ano.
2: Mm-hmm.
4: And syempre tumatagal ito sa loob ng bahay. Kaya iyo syempre hindi nila, dahil nga hindi nila alam na buntis ito, chances are, iniisip nila yung pananakit ng tiyan dahil sa ibang bagay. Pero dahil ito ay tumatagal sa loob ng bahay, ito yung reason kung bakit nalalagay sila sa panganib. And sometimes, it can lead to mortality kapag hindi ito nadala kagad sa pagamutan.
2: Mm-hmm. Ngayon, Doc, kung sakaling yun nga makasurvive yung pasyente rito.

0: gano'ng katagal naman yung physical at emotional recovery matapos itong ectopic pregnancy? Ilang buwan yung aabutin?
1: Oh, kasi medyo may konting kasamang depression ito, ano, kalungkutan, ano. Kaya yung mga physical recovery, maaring isang linggo, depende kung gamot o operasyon ang ginawa, ano. Pero yung emotional recovery naman ng iba, may ilan na mabilis makarecover, pero mayroon ding dumaraan sa matinding lungkot, no, yung anxiety o trauma dahil dun sa pangyayari. Mahalaga yung suporta ng pamilya dito, tsaka yung counseling kung kinakailangan. Ano? Kasi nga, lalong-lalo na dun sa mga first-timers na nagbubuntis, no? Tapos ectopic pregnancy pa. Or yung matagal na silang nag-aantay na mabuntis sila, naging ectopic pregnancy pa. Ano? So parang sobrang kalungkutan naman yata yung nangyayari kapag ganito.
0: Mm-hmm. Yung looking forward ka na, lalo nga talaga matagal ka na nag-aasam o excited ka na dahil unang baby mo nga, tapos biglang ganun pala yung mangyayari. So talagang pwedeng mauwi sa ano, sa kumbaga yung depression or yung pagbaba ng iyong emosyon. Ito naman doc, kapag natanggal na yung fallopian tube dahil sa ectopic pregnancy, kasi nga doon nga doon nga tumutubo yung fetus imbis na doon sa uterus. Pwede ba bang magbuntis yung babae naturally?
1: Oo, posible pa rin basta maayos at healthy yung natitirang fallopian tube, ano? At ovary, syempre. Marami pa rin kababaihan na nagkaroon ng successful pregnancy pagkatapos ng isang ectopic pregnancy. Maaring-maari po ba yun?
0: Mm-hmm. So, ilang taon, Doc, ang dapat antayin bago magbuntis uli kapag nakaranas ka ng ganito? Kasi syempre, kailangan pa rin na pagpahingahin yung reproductive system sa pangyayari. Pero syempre, kumbaga merong optimal time na tinatawag para mas maganda talaga ang maging kakahinatnan ano, ng pagbubuntis ng isang babae.
1: Oh, hindi naman kailangan magbilang ng taon, ano? Kadalasan pinapayuhan na maghintay lang ng ilang buwan, depende sa gamutan.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay, ito naman doc. Ano yung mga dapat gawin ng isang babae para nagka-problema yata tayo doon sa linya ni doc, ano? Nawala siya. Okay doc, andyan pa ba kayo?
1: Yes.
0: Ayan, sige doc, pakituloy na lang yung inyong ano, sagot. Naputol pala yung linya.
1: Hindi naman kailangan taon, ano, kadalasan pinapayuhan na maghintay ng ilang buwan, depende dun sa gamutan, ano. Pero kung methotrexate yung ginamit, madalas nire-recommendang maghintay lang ng mga 3 months lang bago muli magbuntis.
0: Mm-hmm. Doc, ito, ano yung mga dapat gawin naman ng isang babae bago magbuntis uli kapag ka nagkaroon na ng history ng ectopic pregnancy?
1: Kailangan magpatingin muna sa OB-GYN, ano, para masuri yung reproductive health. Kasi kailangan matiyak muna na magaling na yung katawan, ano? Umiwas sa mga vices, no, kagaya ng smoking. Tapos gamutin agad ang anumang infection, ano, at magpa-early ultrasound agad kapag muling nag-positive yung pregnancy para kahit pa paano, meron na tayong observation, meron tayong sapat na check-up. Siyempre, yung chances natin na maagapan ang mga komplikasyon nandiyan na, ano, kaysa naman dun sa ipinagwawalang bahala natin.
0: Mm-hmm. Ayun. Doc, pwede pa bang maiwasan itong ectopic pregnancy? Halimbawa, ilang linggo nang delayed yung babae, ano, o inaasahan nang nag-expect na siya na buntis. Pwede pa bang maiwasan lalo't nagkaroon na siya ng history ng ectopic pregnancy?
1: Hindi lahat ay napipigilan, ano? Pero makakatulong yung mga sumusunod, ano? Pag-iwas dun sa mga sexually transmitted infection, yung mga safe sex practices, pagtitigil dun sa paninigarilyo, maagang paggamot sa mga pelvic infections, at saka yung regular check-up, ano? Itong mga bagay na ito, kahit pa paano, pwedeng makatulong. Pero kung talagang magkakaroon ka ng ectopic pregnancy, wala kang magagawa. Ano? Pero gaya nga ng nabanggit ko, pwedeng makatulong yung mga bagay na nabanggit ko.
0: Mm-hmm. Doc, meron na nagpapatanong dito. Positive po ako sa pregnancy test pero may kaunting spotting at pananakit sa isang side ng puso. Normal lang po ba ito o kailangan ko nang magpatingin?
1: Oh, hindi lahat ng spotting ay delikado, no? Pero dahil may one-sided pain, mas mabuting magpatingin na kagad dun sa mga obstetrician, gynecologist natin, or sa emergency room para masigurong hindi ito ectopic pregnancy, ano? So, huwag hintayin lumala ang sakit o lumala yung pagdurugo. Kailangan meron tayong gawin dito.
0: Mm-hmm. At isa pang tanong, Doc, first pregnancy ko po at ilang linggo pa lang pero madalas akong mahilo at sumasakit ang lower abdomen ko. Pwede kayang senyalis na ito ng ectopic pregnancy?
1: Oh, posible, pero hindi ibig sabihin ay ectopic kagad. Ano? Maraming normal pregnancies ang may mild cramps at saka nahihilo. Ano? Pero kung malakas o isang side lang ang masakit, ano? May spotting o lumalala ang hilo, kailangan magpatingin ng magpatingin na tayo kaagad dun sa mga pinagkakatiwalaan nating OB-GYN. Kasi the earliest na ma-diagnose natin ito and the earliest na malalapatan natin ng lunas. So yung mga complications may iwasan natin.
0: Mm. Sa kabuuan, Doc, ano na lang ang maiiwan ninyong mensahe sa ating mga kababaihan at siguro maging sa kanilang pamilya na rin patungkol dito sa ating pinag-uusapan ngayong hapon ang ectopic pregnancy?
1: Oh, ang mensahe ko dito, no, unang-una, huwag baliwalain ang kakaibang pananakit o yung tinatawag nating pagdurugo, no, lalo na doon sa early pregnancy, ano. Hindi lahat ng sintomas ay simpleng normal lang sa pagbubuntis, ano? Mas mabuti siguro kung magpatingin ng mas maaga dahil yung ectopic pregnancy hindi pwedeng maagapan, ano? At maligtas yung buhay ng ina kapag na-detect ito kagad, ano? So, hindi rin ibig sabihin na nagkaroon ka ng ectopic pregnancy, hindi ka na magkakaroon na ng successful na pregnancy, ano? Maaring-maari pa rin po yan, ano? At siguro umiwas tayo dun sa mga risk factors, ano? Kagaya ng mga sexually transmitted infection, yung mga safe sex practices, tumigil tayo dun sa mga vices, magpagamot tayo kapag meron tayong mga pelvic infections, ano? At magkakaligtaan na magkaroon tayo ng regular check-up sa ating mga pinagkakatiwalaang mga OB-GYN. Ito po si Dr. Claro Kayanan, hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: Maraming salamat, Doc Claro, at hanggang sa muli, ingat kayo. Okay, meron po tayong 35 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Sa punto naman na ito, ay kuha tayo ng update, ano, patungkol ito sa ginaganap na 48th ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ito naman ay may kaugnayan sa ASEAN Summit Retreat na dinadaluhan pa rin ng mga ASEAN leaders. Sa balitang yan, na ibibigay sa atin direktamente mula sa Cebu, si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, kapatid.
3: Kapatid, magandang hapon. Tuloy-tuloy pa rin yung serya ng pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Cebu. At narito siya ngayon sa may Lapu-Lapu City. Sapagkat sunod-sunod din yung kanyang mga aktividad. Puro meeting. Kanina pang umaga. Nagsimula sa kanina ng maagang-maaga, mga alas 9. Ito pinangunahan yung welcoming ceremony. Pati yung opening ceremony ko saan ay nagbigay siya ng kanyang opening ceremony statement. At kasunod noon, kapatid, ay dumiretso na agad ang Pangulo sa 48th ASEAN Summit Plenary. Pero ngayong oras na ito, ay ang dadalawa naman ng Pangulo yung tinatawag na 48th ASEAN Summit Retreat. Yung pagkakaiba nito doon sa plenary, ay medyo mas formal yung sa plenary. Itong ASEAN Summit Retreat, nagkakaroon ng mas informal at closed door na pagsupulong ng mga leader ng ASEAN para pag-usapan yung mga mahalagang issue na pinataharap ng ASEAN. Hindi ito kasing formal nung naunang pagsupulong na kanina, yung tinatawag natin yung plenary session, kaya mas malaya silang nakapagpapalisan noong pananaw. Nagkakaroon ng parang mas malapit yung kanilang distansya sa pagkakaupo. Kanina, nakita ko na dito sa monitor, dito sa International Media Center, yung setup, medyo mas malalapit yung mga ASEAN leaders sa kanilang mga pwesto. Kaya masasabi natin ito kayong pagkakaiba. Ang ASEAN Summit Retreat kumpara doon sa ASEAN Summit Plenary. Karami kong pinag-uusapan dito, kapatid Nagset, sa retreat session, just the same, yung mga isyong pansiguridad at political sa rehiyon, yung mga nagaganap sa region, at siyempre yung mapag-uusapan din, panigurado, yung crisis sa Middle East. Dito sa ating nakikita sa monitor sa IMC, sa International Media Center, kanin-kanina lamang ay kausap ni Humphrey Benalama at Justin Yeo, yung ilang miyembro ng gabinete. Ang nakuha ko, si DSW Leading Secretary Alex Gatchalian, nandun din at po si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, at ganun din si DFW Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo. Nakapwesto na actually ang pangulo kanina, nakita ko na rin dito sa aming monitoring sa IMC na nakapwesto na yung mga ASEAN leaders. Mukhang anytime ay magsisimula itong ASEAN Summit Retreat. At inaasahang tulad ng dati, inaasahang magkakaroon ng kanyang opening statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sapagkat tatandaan natin, kapatid na Chen, ang Pilipinas ang umahawak ng chairship para sa ASEAN 2026. Yung 48th Summit, kasalukuyan nagaganap ngayon, pero yung 49th ASEAN Summit, dito lang gagawin, pero yan ay sa buwan naman ng November, kapatid na Chen.
0: Mm-hmm. Ayan, so hanggang November, no? Hanggang November activities ng ASEAN dito sa Pilipinas.
3: Oh, yung 49th ASEAN Summit. At meron pang mga nakalinyang activity actually ang Pangulong Marcos eh. Pagkatapos ito, meron siyang isang bilateral meeting, hindi ako nagkakamali. So lumalabas na sa kabuuan, magkakaroon siya ng, o nagkaroon siya, magkakaroon pa lang ng dalawang bilateral meeting. Nauna na yung kahapon doon sa Prime Minister ng Vietnam. At pagkatapos doon yung trilateral meeting, maganda ibinungan nung kapatid na church sapagkat nag-misto lang tagapamigitan eh si Pangulong Marcos para magkasundo yung Thailand at saka ang Cambodia na sa napakatagal na panahon ay merong hindi pagkakaintindihan. Pero nang magitan si Pangulong Marcos at kahapon nga nagkaroon ng commitment yung dalawang bansa, Cambodia at saka Thailand, mag-uusap sila at magtatrabaho yung kanilang foreign ministers para mapag-usapan, maplansya yung kanilang dagay yung pag-uusap. Mm-hmm. So, loaded pa ang Pangulo hanggang mamayang gabi pa ito.
0: Mm-hmm. Talagang busy-busy no ang ating Pangulo, lalo nga dito sa pag-host natin ng ASEAN Summit.
3: Totoo yan, kapatid Nachin. Oo, totoo yan. Pagka ganitong mga okasyon, national events, usually wala talagang tulugan. Maswerte na lang tayo sapagkat iba yung pagka nagpunta ka ng halimbawa, ginawa yung ASEAN sa ibang bansa, lalo na pagka medyo malalayo sa Amerika o sa ilang pang mga lugar kahit dito sa ASEAN, pero iba yung time zone, medyo mahirap. Yun na lang ang medyo Consuelo de Bobo, kapatid natin eh.
0: Mm, okay.
3: Hawak natin yung araw, yung oras.
0: Oh, akala ko hawak natin ng beat eh. Okay, sige.
3: Yun ang sasabihin ko sa amin, hawak natin ng beat.
0: Oo, okay. Hawak natin ng beat. Okay, so tabena natin ano, yung mga susunod pang mga schedule ng ASEAN Summit kung saan kabilang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Kapatid, siguro babalik tayo mamaya as soon as magsimula na itong ASEAN Summit Retreat. Ang tingin natin, puputulin din ito. Opening statement lang ang Pangulo pagkatapos, magpupulong na sila informally. Mm-hmm. Kapagkat yun nga, yung pagkakaiba ng Summit Retreat doon sa plenary, mas medyo informal ito. Para lang silang magkakabarkada na mag-uusap-usap.
0: Okay, so, sige. Maganda yan, masaya yan. Mm. Sige, kapatid.
3: Timbre tayo dyan, mamaya. Wala pa rin dito sa Cebu para sa ating patuloy na pagtutok ng 48th ASEAN Summit Ako naman si Alvin Balduzar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Alvin Baltazar, na nagatid sa atin ng pinakahuling kaganapan mula dyan sa Cebu, kaugnay nga ng 48 ASEAN Summit. Okay, 43 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ituloy na natin. Narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Department of Health, Bicol, nag-deploy ng karagdagang tulong sa mga evacuee dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nananatiling nakataas ang code white status ng Department of Health, Bicol Center for Health Development kasunod na nagpapatuloy na alert level 3 sa Bulkang Mayon at pagbuga nito ng pyroclastic density current o PDC. Ayon kay Aurora Teresa Daluro, head ng Public Health Preparedness and Response Unit ng DOH Bicol. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pag-download ng 4 million pesos na pondo sa pamalampalanawigan ng Albay para sa dislodging o paglilinis ng mga septic tank. Regulating ani ang nagsasagawa ng water testing sa mga pinagkukunan ng tubig sa mga evacuation center upang matiyak ang kaligtasan ng mga evacuee. Nag-deploy na rin ang rapid health assessment teams sa mga bayan ng Ginubatan at Kamalig habang naipamahagi na ang mga gamot at iba pang logistic assistance sa mga apektadong lugar. Aabot naman sa 229 na psychosocial interventions kabilang na stress debriefing, art therapy, mga laro at pamimigay ng snacks ang isinagawa para sa mga evacuee. Sa tala ng DOH Bicol, mahigit 3 milyong piso na ang halaga ng logistics at naipakilos para sa mga apektadong munisipalidad sa Albay at mga partner agencies. Samantala, nakatanggap din ng Albay Provincial Health Office ng 6,000 face mask mula sa DOH Bicol upang maprotektahan ang mga residente laban sa health risk, dulot ng ashfall at iba pang panganib mula sa bulkan. Nagpasalamat naman ng Albay Provincial Health Office kay DOH Bicol OIC Regional Director Maria Rosa Rempilio sa patuloy na suporta at tulong para sa mga kalusugan at kapakanan ng mga Albayano. Para sa Bagong Pilipinas, Palapiin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Bontoc Municipal Health Office para Celis patuloy na nagasagawa ng TB caravan at puro kalusugan sa mga liblib na lugar. Sa balidang yan, ihatid sa atin ni Donalyn Cawis Balio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ang Municipal Health Office o MHO ng paraselis ng tuberculosis o TB caravan at puro kalusugan sa Barangay Bantay upang maghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga residente. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang libreng chest x-ray, medical consultation, yakap registration, pharmacy at dental services. At nagsagawa rin sila ng information and education campaign. Nakiisa rin sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan gaya ng MSWDO at Population and Development Office na nagbigay ng mahahalagang impormasyon hinggil sa kanilang mga programa at serbisyo. Ayon sa LGU, bahagi ito ng kanilang kampanya upang mailapit at makarating ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente na nasa malalayong lugar. Magpapatuloy ang TB caravan at puro kalusugan sa iba pang barangay sa mga susunod na linggo bilang bahagi ng pinaigting na Health Outreach Program ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Kompletong pagbabakuna sa mga bata patuloy na itinataguyod sa La Union. Sa detalye mula kay Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas. Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Upang patuloy na may taguyod ang tama at kompletong pagbabakuna sa mga bata, nagdaos ang Provincial Government of La Union o ng PGLU sa pamamagitan ng Provincial Health Office ng Search for the Batang Elio Protectado 2026, bakuna ay kompleto. Ayon sa pamahalaang panalawigan, layunin din ng aktibidad na mapatibay ang kaalaman ng komunidad hinggil sa mga vaccine preventable diseases sa pamamagitan ng lamang educational platform. Dumalo sa aktibidad ang mga batang kalahok na kumatawan sa mga local government units sa lalawigan. Kinoronahan bilang batang Elio Protectado 2026 ang kinatawan ng City of San Fernando na si Riley Ann Cabulang, habang first placer ang representative ng Bayan ng Burgos na si Franco Jack Alaway. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Ogo, Department of Health, Eastern Visayas, hinikayat ang mga ospital at health offices na aktibo makilahok sa Safe Motherhood Week 2026. Si Aljon Malot sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan ang Department of Health, Eastern Visayas, Center for Health Development o DOH, EVCHD, sa lahat ng DOH-retained hospitals, provincial, city at municipal health offices, gayon din sa mga partner health facilities sa rehiyon na aktibong makiisa sa pagdiriwang ng Safe Motherhood Week 2026. Sa inilabas na public advisory, binigyang diin ng DOH-EVCHD ang mahalagang papel ng mga health facilities sa pagpapalakas ng maternal at newborn health services upang matiyak ang ligtas na pagbubuntis, panganganak at pangangalaga sa ina at sanggol. May temang kalidad ng pangangalaga sa ina, kalusugan ng sanggol may garantiya, layunin ng taunang pagdiriwang na palawakin ang access sa komprehensibong maternal care, kabilang ang maayos na antenatal check-ups, ligtas na panganganak sa mga health facility at tuloy-tuloy na postnatal care services. Hinihikayat ng DOH ang mga ospital at lokal na tanggapan ng kalusugan na magsagawa ng iba't ibang aktibidad tulad ng community advocacy campaigns at health education sessions upang mapataas ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng maternal health. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Kunin naman natin ang report ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas. Kalbayog, libreng serbisyong medikal, ipinagkaloob sa mga bedridden senior citizens sa Kalbayog City, Samar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nakatanggap ng libreng konsultasyon at health assistance ang mga bedridden senior citizens sa lungsod ng Kalbayog, Samar sa pamamagitan ng Care Impact Mass Distribution Activity. Nagtulungan ang City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang magbigay ng libreng serbisyong medikal tulad ng check-up, pagsusuri ng sintomas, pagreseta ng gamot at health education para sa pamilya ng mga benepisyaryo na mahagi rin ng Care Impact upang masuportahan ang pangangailangan ng mga nakakatanda sa nutrisyon, kalinisan at araw-araw na pag-aalaga. Samantala, nagsagawa ng assessment ang mga social worker sa mga benepisyaryo upang ma-refer sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para makatanggap pa ng karagdagang medical assistance at libreng gamot. Bahagi ito ng Monumental Wellness Program ng LGU Kalbayog na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga vulnerable o mahihinang senior citizens sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: At mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, may hatid na balita si Sheriff Timhar, kaso ng dengue, heatstroke, posibleng dumami ngayong El Nino ayon sa Department of Health, Northern Mindanao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Posibleng dumami ang kaso ng dengue, heatstroke at iba pang sakit dahil sa nagbabadyang El Nino ayon sa Department of Health o DOH Northern Mindanao. Sa pahayag ni DOH-10 Non-Communicable Diseases Cluster Head Dr. Tristan Jedaya Labitad, sinabi niya na maaaring magdulot ang matinding init at kakulangan sa malinis na tubig ng heatstroke, hika, cholera at iba pang sakit dahil sa El Nino. Aniya, patuloy namang minomonitor ng kagawaran at mga local na health unit ang sitwasyon upang maagapan ang anumang pagtaas ng kaso ng sakit sa mga komunidad. Nagbabala rin ang DOH na maaaring dumami ang kaso ng dengue dahil sa hindi maayos na pag-iimbak ng tubig na posibleng pamugaran ng lamok. Pinayuhan din ang publiko na uminom ng sapat na tubig, umiwas sa matinding sikat ng araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Panatilihing malinis ang paligid at agad magpakonsulta kapag may nararanasang sintomas. Matatanda ang naglabas ng abiso ang DOST Pag-asa noong April 22, kaugnay sa posibleng mas matinding init at tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa dahil sa nagbabadyang El Nino, partikular sa kalagitnaan ng 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
9: Ako po si John Michael from Iligan City. Nakikisa pa ako sa energy conservation po natin dito sa pamahalaan ng ating gobyerno. Kung gabi, kailangan nating i-unplug yung mga outlet po natin para mas makasave po tayo sa energy po. And then, yung ano lang, yung kailangan lang po talagang like sa refrigerator, kung pwede, ano, pinaalan natin yung numbers ng ano natin, yung sa refrigerator para medyo mas buwasan yung kuryente. So appliances, like sa TV, electric fan. So pagkatapos natin gumamit, huwag natin hayaan na naka-off lang yung TV kasi may power pa yan. So kailangan talaga nating i-unplug yung TV natin para mawala talaga yung power ng TV.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Dagdling Kaalaman.
10: Knowledge in a snap. Nagbabala ang Department of Health sa panganib ng paninigarilyo at vaping, lalo na sa kabataan. Parehong may nakaka-addict na chemical ang sigarilyo at vape na nagdudulot ng cancer, sakit sa puso at pinsala sa baga. Noong 2023, lumabas sa isang survey na may 1 milyong kabataan ang naninigarilyo o nagbibape. Ayon din sa pag-aaral, mahigit 8 milyong tao ang namamatay bawat taon dahil sa tabako at mahigit 15 milyong adult smokers sa Pilipinas. Hindi ligtas ang vape at hindi rin ito madaling tigilan. Ang totoo, kapalit ng pansamantalang saya ay pangmatagalang pinsala. Iwasan ang paninigarilyo at vaping. Piliin ang malusog na buhay.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Dagdling Kaalaman. Knowledge
11: in a snap. Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
12: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng 1 beses sa 1 linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
13: Serious concern sa ASEAN, sabi ng Pangulo, ang naging labanan sa pagitan ng US, Israel kontra Iran na mas pinalala pa ng mga retaliatory attacks. Kasama din sa binigyan din ng Pangulo ang masiguro ang katatagan ng food security sa gitna ng epekto sa trade and transport na nag-ugat sa pagsasara ng Straits of Hormuz. Kailangan ay sa Pangulo na makalikha ng mga kapasidad upang matiyak at mananatiling malakas ang food system sa rehiyon. Kasama din sa 3 prioridad na binanggit ng Pangulo ay ang paniniguro sa kaligtasan ng Asia National saan mang bahagi sila ng mundo naroroon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: Time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity. Second, we must work together to stabilize food security. Third, we must uphold the safety of ASEAN nationals.
13: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Pagpapaabot ng tulong medikal sa middle class at mahihirap, pabibilisin ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinalakay sa Malacañang ang mga hakbang upang maiwasan ang mahabang pila, paulit-ulit na requirement at gambak na papeles sa paghingi ng medical assistance. Ito ay kay Executive Secretary Ralph Recto ay bahagi ng layunin ng Marcos Administration na pabilisin ang pagpapaabot ng medical assistance sa middle class at sa mga may hirap. Sa pulong sa palasyo, pinag-usapan ang tungkol sa mas maayos na implementasyon ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patient Program. Sa pamamagitan ng mas malawak na paggamit ng digital platforms, mas mapapabilis ang serbisyong pangkalusugan sa bawat pamilyang Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal. Ayon kay Recto, layunin ng administrasyon na gamitin ang teknolohiya upang gawing mas mabilis, mas transparent, at mas makatao ang paghahatid ng serbisyong publiko. Dapat anyang tiyakin ng DOH na ang programa na pakikinabangan hindi lamang ng mahihirap, kundi pati na ng mga pamilyang nasa middle class upang maramdaman ng lahat ang benepisyo ng buwis na kanilang iniaambag sa bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: DILG, kumpiyansa na makakakuha ng Interpol Red Notice ang Pilipinas laban kay dating ako, Bicol Party List Representative Saldi Co. May live report si Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yasa Omar, kumpiyansa si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na makakakuha ang pamahalaan ng Interpol Red Notice laban kay dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Sa pulong balitaan sa kapihan ng Samahang Plaridel sa Maynila, sinabi ni Rimulya na bagamat natatagalan ang paglabas ng Red Notice o International Warrant laban kay Co., may hanggang araw pa bago maproseso ang kanyang aplikasyon para sa asylum sa France. Ipinaliwanag din ni Rimulya na nang matanggap nila ang impormasyon hinggil sa pagkakaditine kay Co sa Prague dahil sa expired ng Philippine passport, 6 oras pa lamang ang nakalilipas. Naditine si Co ng 36 hours at nakalaya naman makalipas at 72 hours. Ayon kay Rimulya, naunahan lamang sila ng mga abogado ni Co. Sa kabila nito, hindi pa anya nawawalan ng pag-asa ang pamahalaan na mapapanagot si Co na kasalukuyan ay nasa France. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Resolusyon para kilalanin ang pagkakahirang sa Pilipinas sa Subcommittee on Human Element, Training and Watchkeeping ng International Maritime Organization o IMO, inihain sa Kamara. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Itinutulak ni APEC Party List Representative Sergio Dagoog ang panukalang Emergency VAT Stabilization Mechanism para maibsan ang epekto ng sunod-sunod na oil price hikes sa mamamayan. Nanawagan din si Dagoog sa Development Budget Coordination Committee o DBCC na agarang pag-aralan ang mekanismo upang mabigyan ng targeted at temporary relief ang publiko nang hindi naapektuhan ang fiscal stability ng bansa. Sa kanyang privileged speech, iginiit ni Dagoog na hindi na simpleng usapin ang mahal na gasolina na kinakaharap ng mga Pilipino kundi survival na mismo ng mga tsuper, mangingisda, magsasaka, commuters at ordinaryong pamilya. Anya, habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa digmaan at global crisis, lumalaki rin ang kinukolektang VAT ng gobyerno. Dahil dito, layo ng Emergency VAT Stabilization Mechanism na kolektahin lamang ang orihinal na target na buwis sa at gamitin ang windfall taxation para bawasan ang VAT sa langis. Narito ang pahayag ni APEC Party List Representative Sergio Dagoog. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
3: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
1: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
3: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
1: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
3: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
4: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
6: Miss Philippines!
3: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
1: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
3: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
1: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
25: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nagkikisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pagpamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahin ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
21: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
24: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
21: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
26: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
27: Sa biyahe. Ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
28: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
27: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pop.
23: publiko
29: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
0: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
5: Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
29: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Magandang hapon, kumusta po kayo ngayong araw ho ng Biyernes, May 8, 2026? Sa ngalan po ni Miss Jamie Quinto, ako si Tess Ramirez. Makakasama po ninyo sa isang oras na paghahatid ng impormasyon at mga napapanahong balita dito lamang po sa inyong programa na One Trabaho. Antabayanan din po ang nagaganap na 48th ASEAN Summit and Related Meeting sa Cebu na sa kasalukuyan ho ay dinadaluhan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tuklaman po kayo dito sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Napapakinggan din po sa 104.3 FM, napapanood sa Facebook, YouTube at telebisyon. Sa TV Plus Channel 3 and Affordabox Channels 45 to 49. Alam po ninyo bilang pagpupugay sa mga tinaguriang lingkod bayani, isasagawa ho sa May 12, araw yan ng Martes, ang 2026 Gawad Lingkod Bayani Regional Qualifiers Awarding Ceremony ng Philippine Service Commission, National Capital Region. At kaugnay po niyan ay ating kikilalanin ang isa sa mga pararangalan. Siya po ay kasalukuyang Director 4 ng National Academy of Science and Technology, Philippines. Si Ms. Luningning Samarita Domingo, makakasama po natin siya via Zoom. Gandang hapon po, Director Ning, at congratulations po ha sa inyong pagiging 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier ng Civil Service Commission, ma'am.
6: Magandang hapon sa iyo, Ms. Tess, at sa iyong mga taga-subaybay. At maraming salamat sa iyong pagbati. Nakakalugod namang malaman na kinikilala ang aming serbisyo ng gobyerno. Salamat sa iyo.
5: Talaga po, saludo po kami sa mga kagaya nyo. Director Ning, ilang taon na po ba kayo, ma'am, sa serbisyo publiko?
6: Mga 41 plus years na. Magre-retire na ako next year.
5: Malapit-lapit na, ma'am, ano po. At sa kasalukuyan nga kayo yung director ng isa sa mga attached agencies po ng Department of Science and Technology. Ano-ano po, Director Ning, yung mga naging trabaho nyo bago nyo narating yung posisyon na yan?
6: I start from sa baba. I work sa Technical Panel for Agricultural Education sa UPLB kasi doon ako nag-graduate, doon ako naganap ng trabaho. As a writer ako na employed doon. And then after that, nag-work ako sa National Nutrition Council of the Philippines at writer din ako, kinuha nila. And then na-employ ako permanent position sa National Academy of Science and Technology. Science researcher ang position ko, writer din. And then from there, nag-start ako pataas.
5: Yun. Excuse me, Director Ning, ha? Pansamantala po natin puputulin po muna itong programa para bigyang daan ang kilos pampanguluhan, ano? Yung ating ASEAN Summit. Babalikan po namin kayo, ma'am, ha? Dakuan po muna natin, mga kaibigan, ang kilos pampanguluhan.
29: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Sa Cebu Province, si Alvin Batasar. Alvin.
2: Dito sa Bacolong Pwede na naman sa Sino, dito sa 48.
8: Your Majesty, Excellencies, distinguished colleagues, delegates, and friends, welcome to the retreat of the 40th ASEAN Summit. We strive very hard to find us a nice location. It is actually a non-denominational chapel that is used for weddings, and I hope that the spirit of romance will imbue our discussions. We gather at a time of uncertainty, a time when events far beyond our region remind us once again of how deeply interconnected we are. Neither distance nor partnerships alone insulate any nation from the ripple effects of conflicts halfway around the world. In an increasingly connected world, instability in one part of the globe will quickly reverberate across supply chains, financial markets, and the daily lives of our people. We have seen firsthand the vulnerability of our nations to external factors, the domino effect of oil supply disruptions on the various sectors of our countries has affected how we conduct business, how we work, how we live. And while the impact may differ from country to country in ASEAN at present, there is no denying that this disruption will have an impact on the future. Even if the tensions de-escalate in time, the damage to critical infrastructure, to vital systems, and trust in general will continue to be felt for years to come. But this is something that we have foreseen. In ASEAN 2045, our shared future, we recognize that major power rivalries, supply chain disruptions, and resource security will test our region. While these difficulties continue to pose as challenges requiring effective and innovative responses to secure the future of ASEAN and its peoples, they also present inherent opportunities to achieve the resilient, innovative, dynamic, and people-centered ASEAN community that we envision. It is therefore critical that we, as the leaders of the ASEAN nations, ensure that the concrete steps towards achieving these goals are supported and enacted. Consistent with the Philippines ASEAN chairship theme of navigating our future together, we have identified strategic priorities to translate our vision into action. Through the integrated Lead, Sail, Rise framework, we have aligned three community pillars into a coherent strategy. LEAD reinforces a rules-based and resilient political security community. SAIL drives an integrated and innovative-led economic community. RISE promotes a people-centered and inclusive socio-cultural community. Together, the framework translates ASEAN's long-term vision into mutually reinforcing actions on peace, prosperity, and people empowerment. This morning, we had a candid and productive exchange on the challenges before us. We spoke extensively about the importance of ensuring regional energy security and resilience, stabilizing food security in the face of external shocks, and regarding the safety and welfare of our nationals that we need to safeguard, some of whom live and work far from home. These are no longer abstract concerns. These are immediate responsibilities that call for foresight, coordination, and concrete and collective action. During the retreat, let us discuss how we can navigate this uncertain future together. The recent crisis is a stark reminder of how vulnerable our economies remain to sudden shifts in the international order, and consequently, the global economy. A few weeks' worth of disruptions will take years to be corrected, testing not just our governments, but also our communities. May this afternoon's exchange give us an opportunity to reflect on how we can move forward, not only in how we respond to immediate disruptions, but in how we can strengthen our institutions, maximizing existing mechanisms, and effectively implement action plans so that future shocks do not become future crises. Consistent with the strategic priorities of the Philippine Chairship of ASEAN and in line with our theme, Navigating Our Future Together, I am certain that the discussion from our retreat will help us lead, sail, rise ASEAN together for our region, our peoples, and most importantly, for our future. Your Majesty, Excellencies, we shall now proceed to our exchange of views on regional and international issues, particularly on 1. ASEAN's capacity to manage and mitigate the impacts of oil supply disruptions and price volatility, as well as 2. The lessons learned from the recent geopolitical crisis. May I now call on our incoming chair, His Excellency Prime Minister Lawrence Wong, to deliver his intervention. Prime Minister.
9: Thank you. Thank you, Chair. Your Majesty.
2: Yes. Yan ang naging bahagi ng statement ni Pangulong President Ramon Jones dito sa 48 ASEAN Summit Retreat. Ginawa ito kapatid natin sa chapel. Isang bias na chapel. Yes, Beth?
5: Yes, Alvin. Go ahead.
2: Oo, oh, ang pinupunto rin dito ng Pangulo, no, wala nung nabanggit na kanina no, sa mga nauna ng kanyang statement ay mag-tipipuntipin sila sa panahon ng uncertainty o kawalang kapiyakan. At nakita yung domino effect sa supply at nakita natin kung paano niya mabuhay ang mamamayang unsod na nag-aganap o naganap na destruction, pagkasira ng infrastruktura at iba pa. Pero meron na niyang natukoy na mga estratehiya na pwede ma-apply at ito ang lead, sail, at saka rise. Pinalakay na niya nila yung mga challenges at mula dito ay na-determine nila na pwede na maging kaparaanan para kahit para ay ma-exam itong efekto ng nagaganap na Middle East crisis. Mag-navigate at doon sa tema natin na navigation for the future ay kinakailangan talaga maplano ang pinamurasan sa gitna ng sabi ng Pangulo sa ating chief bunso ng nangyayaring crisis sa Middle East. Ang kinakailangan ang gawin ngayon para mag-move forward, paano palalakasin ang mekanismo at yung mga institusyon para hindi maging future crisis itong epekto ng pangyayaring bulo doon sa Middle East. Babalik tayo kapatid tapos. Maya-maya lamang at nagkakaroon na sila ng pulong, tuloy-tuloy na pagpupulong at ang babayan na natin kung ano yung magiging resulta itong 48 ASEAN Summit Retreat na pinamumulahan pa rin ng Pangulong Pilipinas ng Marcos. Nagulat mula dito sa Cebu, Alvin Bandesarado, Pilipinas, Radyo.
29: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Maraming salamat sa iyo kasama nga Alvin Baltazar. Yan po mga kaibigan ng ilan lang sa mga kaganapan kaugnay po ng paggunita o pagdaraos po nitong 48th ASEAN Summit and related meetings dito sa ating bansa. Tayo po yung host country ngayon ha, ngayong 2026 ang Pilipinas. Sa napakahalagang okasyon na yan.
29: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: 2:21 na po ng hapon at this time balikan na natin si Director Luningning Martin. O Luningning Samarita Domingo, ayan. Sabi na tawag. Siya po ang 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier ng Civil Service Commission, mga kaibigan, at kasalukuyang Director 4 ng National Academy of Science and Technology Philippines. Director Ning, maling magandang hapon po.
6: Magandang hapon uli sa iyo, Tef, at sa mga taga-subaybay mo.
5: Yan. At ma'am, dun sa mga hindi po masyadong familiar ha, dun sa NAST DOST, ano po yung main function nito as a government agency po?
6: Ang National Academy of Science and Technology ay isang ahensya atat sa Department of Science and Technology. Nagbibigay kami ng pagkilala, recognition to top scientists in the country. So nagbibigay kami ng awards sa mga scientists, and because we have the scientists with us, for life ang membership nila, ay kami ay binigyan din ng mandato na magbigay ng advice sa presidente ng Pilipinas at sa kanyang gabinete. And we also have the function to have linkage abroad. Meron kasing mga academies of science also abroad,

0: parang a year ago, binigay din sa amin ang mandato ng scientific career system para yung mga scientists natin na nagtatrabaho sa gobyerno ay mabigyan ng karampatang insentibo para hindi sila umalis at magpunta sa ibang bansa para doon magtrabaho. Yun.
1: Opo, kasi talagang yan ay isa dun sa pinoproblema natin, di ba? Yung pag-alis dito sa bansa ng mga dalubhasa, yung mga magagaling na siyentista. At talagang hindi madaling humubog, ma'am, eh, ng career scientist. Kaya sa inyong palagay, paano pa po yung kinakailangan ng bansa para makalikha pa po tayo ng mas marami pang career scientist, Director Ning?
0: Kailangan lang malaman ng mga researcher scientist ang mga benepisyo kung sila ay magiging maa-under ng career scientific career system. Kailangan maipamalita yun sa kanila, ma-mentor sila, alam nila kung paano i-compute ang points nila para maging career, kasama sila sa career scientist system. Tapos, kailangan din syempre may mga tamang facilities and laboratory sila at nakapag-aral sila, masteral, PhD, para masama sila sa sistema kasi may requirements yung system.
1: Mm.
0: Yun ang kailangan nila. So, mga, parang it's talagang kailangan total approach para sila ay ma-maintain dito. Para ka nagpa-aral ng anak, alam mo yun. Tapos, gusto mo mapabuti siya. And therefore, you have to supply him with all the necessary things that you think he will need in order for him to grow well. Parang ganun yun.
1: Ma'am, alam nyo, may mga nakikinig sa atin na marahil ang gusto nila o pangarap nilang maging sa kanilang buhay ay maging isang scientist, di ba? Pero may mga misconceptions din, like yung sabi nila, baka tatanda ka na lang dyan sa profesyon na yan, o kaya hindi mapapansin yung mga ginawa mo. Kayo po bilang director ng NAST, paano nyo po kinokorek yung ganung mga misconceptions po?
0: Kami may programs na NAS. Di ba, recognition nga eh. Umiikot kami sa buong Pilipinas. We bring with us the scientists. And they talk. Ini-encourage yung dun sa mga elementary, high school, senior high. Ini-encourage sila to pursue careers in science. Yun namang nasa careers na in science, ini-encourage sila to do more research work and paano sila makapag-publish, paano sila makakuha ng research grants. And then, yun namang mga nasa sistema na, nasa government na, ay yan, yung scientific career system, yun ang dinadala naming programa. Tinuturuan silang may mentoring program kami, kaya may second day siya. Tinuturuan talaga face-to-face, one-on-one. Tinuturuan sila paano i-compute para maka-reach sila ng certain points na kailangan ng sistema. Yun ang ginagawa namin. So,
1: ninyo, Director,
0: we bring the scientists with us.
1: Mahihikayat, na kunin yung ganitong lumusong sa kurso na related dito sa pagiging isang scientist. Ano po, ma'am, yung itinuturing yung malaking hamon naman sa pagtupad ng tungkulin po bilang isang public servant?
0: Alam mo, usually, pondo yan, diba? Madami kang gustong gawin sa buhay, kulang naman ang pondo, tapos kailangan mo ng mga tao. So yun ang nagiging talagang hamon ng nasa gobyerno. Kaya at saka yung isa pa, although kinokorek na nila, yung sa procurement system. Kasi kapag nasa science and technology ka, hindi pwedeng tingi-tingi ang bili mo ng mga bagay-bagay. Tapos, halimbawa, ang isang opisina, so much lang ang kailangan chemicals. Kailangan sasama-samahin mo. Eh, yun ang nagiging mahirap. Sinosolve sana yun doon sa procurement na kung saan ang aming opisina din sa tulong ng mga S&T fellows namin at mga scientists ay nadidiscuss ang mga issues na yan. Tapos ang isa pang issue, yung syempre, developing country tayo, yes, doon sa more developed na andun yung mga factory at saka suppliers ng mga kailangan ng mga scientists natin, doon ka bibili, yung sistema ng ating procurement, yun ang mahirap. Yun ang kailangan solve natin at tinatry namang solve nila. Thank you.
1: Yun. At sa tagal

0: po ninyo, Director Ning, ano, sa pagsaservisyo, ano po yung ikinukonsidera nyo naman na pinakamalaking tagumpay po na inyong nagawa, Director Ning?
1: Aba, so tagal ko sa servisyo. Ako yung nag-start sa National Academy of Science and Technology. Sa 10 tao lang kami, kasama ako at yung driver. Ngayon, kami ay 24 na. So, lumaki ang ano, kasi ang sabi ko nga, lean and mean organization, ipakita natin, kaya nating trabahuhin, at yung mga tao, uti-uting maniniwala sa atin, to the extent na pwede na tayong humingi ng projects and programs and pondo para masuportahan yung iba nating dapat gawin. So, yun ang natutunan ko sa gobyerno. You really have to be credible and do the best of what you can in your position as director. Parang ganun ang naranasan ko sa gobyerno.
0: Ayan, talagang mahaba yung karanasan, malaking sakripisyo na yung iniukol nyo dyan, Director Ning, diba, sa inyong profesyon na talagang niyakap para lang makapagsilbi sa bayan. Babalikan po namin kayo, Ma'am Ning, ha? At mga kaibigan, magbibigay daan po muna tayo sa ilang paalaala mula sa himpilan. Magpapatuloy po maya-maya itong programang One Trabaho.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
6: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
7: Ako po ay si Halipas Wiley na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga, lahat na yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati, dalawang motor ginagamit namin, so ngayon, isa na lang ang gagamitin namin. So dalawa na lang kami nag-aangkas po para magpunta dito sa eskwelahan.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Thyroid cancer pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
9: DTI Secretary Maria Cristina Roque.
10: Central to this is the ASEAN Digital Economic Framework Agreement or the DEFA. This is arguably our most ambitious undertaking. When completed, this will form the region's most comprehensive framework for digital trade and digital economy, which is actually very important.
9: Kapag naisa katuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa $2 trilyong ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwalag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia.
3: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: We're back. Isang lingkod bayan na nakatakda pong parangalan ng Civil Service Commission ang tampok natin sa edisyong ito ng One Trabaho. Yung araw ho ng Biyernes. Po si Director Luningning Samarita Domingo. Ma'am, tuloy-tuloy po tayo. Ayan. Ma'am Ning, Director, ano po naman sa inyong palagay yung mga dapat na taglaying katangian bilang isang huwarang lingkod bayan?
1: Kailangan talaga, una, alam mo ang trabaho mo. Pangalawa, pasensyosa ka. At pangatlo, dapat mahal mo ang bayan. Also, syempre, mahal mo ang sarili mo. Mm. Yun ang palagay ko, general statement, para ikaw ay maging huwarang tagapaglingkod ng bayan. Kasi kung mahal mo ang bayan, syempre, gagawin mo yung makabubuti para sa bayan. Syempre, dapat mahal mo din ang sarili mo kasi dapat hindi mo naman masyadong aanuhin ang sarili mo kasi kalaunan, paano ka naman. So, dapat marunong ka mag-balance ng mga bagay-bagay. At yung sabi ko, patience. Kasi ngayon, hindi nakatulad nung unang panahon ang mga empleyado. Nung unang panahon kasi, marunong talagang gumalang yung mga empleyado. Ngayon kasi, siguro dala ng modernong panahon, yung mga ibang empleyado, hindi ko nila lahat, kailangan pagpapasensyahan mo, ahabaan mo ang pangunawa. Yun ang aking masasabi.
0: Okay, lalo ho no, yung mga kabataan ngayon, pero ang sabi nga po nila ang mga scientists daw ano po yung masasabi niyo sa mga scientists dito sa Pilipinas? Director Ning, talagang hindi naman tayo pahuhuli, di ba, sa ibang bansa?
1: Oo. magagaling ang ating mga scientist kahit tingnan mo pa sa mga performance nila at saka sa mga ginagawa nila. It just so happen na may mga research nilang kailangan gawin, kulang nga yung mga sa procurement talaga ang issue nila. Nauunahan sila. Pangalawa, syempre, nadidemoralize sila. Kaya kailangan ang i-retain natin ang good spirit nila, bigyan sila ng magandang insentibo para sila ay manatili sa Pilipinas. Sayang naman ang ipinagpaaral sa kanila at ang ginastos ng gobyerno, lalo na yung mga scholars na nag-work sa government. Sayang naman yung pinag-aral sa kanila. Gamitin natin sila mabuti. Kaya lang, give them the right incentives also for us to retain them. Yun ang ating dapat gawin.
0: That's right. Pero hindi talaga dapat maliitin yung mga scientists sa Pilipinas, Director, sapagkat
1: magaling talaga yung mga yan.
0: Public servant or cabinet official, kagaya ng ating kasalukuyang DOS Secretary, di ba? Si
1: Secretary Renato. Magaling talaga yan.
0: Pinakamataas pa yung kabuang sahod at allowances na kanyang natanggap noong 2025 ayon sa Commission on Audit, di ba, ma'am?
1: I think he deserved it. He's honest enough to get what he should receive. My impression is he's a good person. He loves God and he knows kung ano ang dapat at tama sa kanya.
0: That's right. At Director Ning, before we let you go, ha, ano naman po yung inyong mensahe sa mga nagnanais na tahakin yung profesyon na may kinalaman sa science and technology, Director?
1: Kailangan lang talaga determinado ka. You are determined to be a scientist and to do good and do well on whatever field in science that you would like to go through to. Huwag kang mag-alala kung tungkol sa pag-aaral, sa pera, kasi merong mga scholarships na binibigay ang DOST. Pag kami nga ay nagdadala ng scientist sa iba-ibang places, isinasama ko yung magsasalita tungkol sa scholarships. Kasi marami ng cases na nakita ako, madaming nagiging interested, kulang lang yung pera. So we bring with us somebody to talk about the scholarships. At kapag nasa field ka na ng science and technology, meron din namang mga research grants na pwede mong gamitin for you to pursue yung research na gusto mong puntahan. At saka yung National Academy of Science and Technology. Kung magaling ka talagang scientist, na andyan ang National Academy of Science and Technology, nagbibigay ng awards. Sa mga 40 years below, may award. Kung ikaw na may magaling talagang scientist, ay pwede ka maging member ng NAS. And membership is for life, until death do us part. At kung ikaw ay NAS member at magaling ka, pwede ka maging national scientist. Ang national scientist ay counterpart niya, national artist. At yan ay talagang binibigyan parangal ng kinikilala talaga ng bansa natin. To the extent that kapag sila ay namatay, ang inililibing sila sa libingan ng mga bayani because they are considered hero. So yun ang masasabi ko lang. Go to career path ng science and technology. Makakabuti yun sa inyo at sa ating bansa. Thank you.
0: Very well said. Thank you so much po, Director Ning. At muli, congratulations po. Mabuhay po kayo, ma'am.
1: Salamat.
0: Po mga kaibigan, si Ms. Luning Ning Samarita Domingo, National Academy of Science and Technology Director 4, at kabilang po siya sa 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier ng Civil Service Commission. Yan, talagang saludo tayo sa mga natatanging kawanin ng pamahalaan na nagpapakita ho ng puso sa serbisyo, di ba? Dangal sa tungkulin, kailangan yan eh. At galing sa paglilingkod. Doon na tayong 43 minutes makalipas po ang 2 o'clock.
11: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: Bigay na naman po tayo sa mga mainit na balita. Power supply sa bansa, siniguro ng pamahalaan sa kabila ng umiiral na staggered payment scheme sa bill ng kuryente. Sa detalye, pakinggan po natin si Raquel Bayan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mayroong mga safeguard na nakalatag upang masiguro na hindi maaabuso ang ipinatutupad na staggered payment scheme sa bill ng kuryente sa power supply sa bansa. Ito ang pagsisiguro ng Energy Regulatory Commission Director Attorney Maria Guinness kasunod ng kautosan na ibinaba ng pamahalaan sa mga distribution utilities tulad ng Meralco na wala munang disconnection sa kuryente. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal ng batid nila na dahil sa staggered payments ng consumer, hindi makakakolekta ng buo ang distribution utilities. Dahil dito, pinapayagan na mayroon rin silang installment para sa iririmit nila sa generation companies, transmission companies at maging sa gobyerno.
13: Doon lang sa mga babayarin na staggered din. So, 1:1 yan. Kung hindi naman siya staggered, then mabayaran talaga, ire-remit talaga kaagad. Pero yung mga bills na staggered yung payment, staggered din yung... yun. Kaya nga, merong kailangan na separate accounting process ito para sa mga distribution utilities, para hindi maghalo yung pwedeng kailangan bayaran nila ng buo kaagad doon sa mga suppliers din nila at yung pwedeng nilang bayaran on staggered basis.
12: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balikatan Exercises 2026, formal lang natapos ngayong araw. Pakinggan po natin si J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, formal na nga nagsara ang pinakamalawak na Balikatan Exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, mga kalyadong bansa gaya ng Amerika, Australia, at ang unang partisipasyon mula sa Japan. Sa isang seremonya sa Campo Aguinaldo, tinapos na ika-41 iteration of war games, tampok ang mahigit sa 17,000 mga sundalo. Pakasaysayan ang balikatang ito para sa taong ito dahil sa pagpapaputok ng Tomahawk missile gamit ang Typhoon medium range capability ng Estados Unidos, maging ang Type 88 surface to ship missile ng Japan. Dinala rin sa Batanes at malapit sa Taiwan ang Nemesis anti-ship missile ng US Marine Corps, bagay na inaalmahan ngayon ng China. Pero habang may programa sa loob ng AFP General Headquarters, nagsagawa naman ng kilos protesta sa labas ng nito ang ilang mga progresibong grupo at tangan ng mga bandera na panawagan na tumututol nga dito sa Balikatan na Exercises. Gayun pa man, dito sa loob naman ng kampo ay hindi nakaapekto sa seremonya ang naturang kilos protesta na pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr., AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., at ang mga counterpart nito sa Amerika. Sa kanyang talupati, inanunsyo ni Browner ng target na pagpapalawak ng area of operations ng susunod na war games kasama ang US, Japan at Australia. Binigyan din naman ni US Indo-Pacific Commander Rear Admiral Samuel Paparo na mahalaga ang barkatan para sa depensa ng Pilipinas na umaharap ngayon sa regional conflict gaya ng laban sa China. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
0: Salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, People's Initiative para sa Anti-Political Dynasty Law ay sinusulong ng dapat isa lang movement. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsama-sama ang iba't ibang civil society organizations, religious group at kinatawang akadin para isulong ang dapat isa lang movement na naglalayong maipasa ang isang tunay na anti-political dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative. Layo ng kampanya na tuluyang wakasan ang political dynasty at may sulong ang reforma sa politika sa bansa. Sa isinusulong na genuine anti-political dynasty bill, sakop hanggang 4th degree of consanguinity ang political dynasty, kaya isang pwesto lamang sa national level at isa rin sa local level ang maaaring hawakan ng bawat political family. Isinusulong din dito ang isang full-term pooling of period matapos ang term limit, kaya bawal ang sunod-sunod na paghawak ng pwesto ng magkakapamilyang opisyal. Sa manifesto na nilagdaan ng mga convener, iginit nilang nauubos na ang pasensya ng mga Pilipino sa mga pamilyang umano'y kumokontrol sa paggawa ng batas, pamahala ng pondo at pananatili sa kapangyarihan. Nakiisa naman sa paglulunsad ng kampanya si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at iba pang grupo, kasama na ang grupong Contra Dinastia, Simbahang Lingkod ng Bayan, Clergy for Good Governance. Sa ilalim ng People's Initiative, kinakailangan makakalap ng lagda ang mga ito mula sa 10% ng rehistradong botante sa buong bansa at 3% naman sa bawat legislative district. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Samantala, negosyanteng si Charlie Atong Ang, huling na monitor ng DILG sa bahagi ng Cavite. Si Diane Liar sa kanyang report.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Yan.
16: Yasates, nakalusot sa mga operatiba ng binuong tracking team ng Philippine National Police o PNP ang pinaghahanap na negosyanteng si Charlie Atong Ang sa isinagawang operasyon sa isang lugar sa Cavite. Sa Pulong Balitaan, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rebulla na nang makarating sa kanya ang impormasyon na namataan nga si Ang sa isang lugar sa Cavite nung nakaraang buwan, agad siyang bumuo ng tracker team upang matiyak na walang makapaglalabas ng impormasyon pansamantalang kinumpiska ang mga cellphone ng mga miyembro ng raiding team. Ngunit sa kabila nito ay mabilis sa operasyon, nakalusot pa nga rin itong si Ang. Ayon kay Rimulya, nakagawian na rin umano ni Ang na manatili lamang sa isang lugar sa loob ng 2 araw bago muling lumipat ng lokasyon. Sinabi pa ng kalihim na hindi siya makapapayag na hindi maaresto ang negosyanteng si Ang. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Para sa kanyang huling balitang ihatid naman, mula po sa Radyo Pilipinas, Cebu. Kapulisan sa Lapu-Lapu City, Cebu, nagpaalaala kaugnay ng hindi otorisadong pagtitipon na posibleng makaantala ng hosting ng 48th ASEAN Leaders Summit. Sabihin ko natin si Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas Cebu. Jessa?
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Tas nilinaw nga ng mariing pinaalalahanan ng Lapu-Lapu City Police Office ang publiko dito sa Lapu-Lapu City maging sa buong lalawigan ng Cebu hinggil sa isasagawang aktibidad na posibleng makaantala sa maayos pagsasagawa ng 48th ASEAN Leader Summit sa sabing syudad. Ito ay kasunod ng naiulat na demonstrasyon ng isang grupo ngayong araw sa Lapu-Lapu City kung saan ay ginaganap ang opening program at ang summit plenary sa 48th ASEAN Leaders Summit. Giit ng LCPO, sinumang individual o grupo na magtatangkang labagin ang anumang security protocol ng ASEAN 2026 National Organizing Council ay mahaharap sa kaukulang parusa upang masiguro na magiging matagumpay ang pag-host ng bansa sa pagtitipon ng 11 member states ng Association of Southeast Asian Nation. Kaugnay naman ito, nanawagan ng kapulisan ng kooperasyon at pagtutulungan upang maproteksyonan ang mga delegado, ang mga bisita, mga residente ng Lapu-Lapu City, maging ng Cebu Province at ang general public. Mula dito sa Lapu-Lapu City, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
11: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, Jess Ilanan. At yan po nagwawakas itong edisyong ito ng One Trabaho. Maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Papasalamat rin tayo sa lahat ng ating mga nakatuwang mula sa technical side kay Engineer Joy Timidan, Matet Segovia at Jobel Lustre. Sa produksyon, ang ating mga naging katuwang ay sina Ice Adan at Miss Aisa Agorilia. Muli po sa pangalan po ni Miss Jamie Quinto, ako si Tess Ramirez. Nag-iwan sa inyong lahat ng isang magandang hapon at antabayanan po ang susunod na programa, ang Radyo Siyensya, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
3: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ng commitment sa mga tao ang nilalaman ng BMP-Ayaga Vision 2035 na dapat maramdaman sa kanilang buhay. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Dapat maramdaman sa buhay ng mga tao ang nilalaman ng BMP-Ayaga Vision 2035. Itong binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago sinimulan ang Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-Ayaga Summit. Ay sa Pangulo, hindi lang dapat tingnan ang BIMP-Ayaga Vision 2035 bilang isang roadmap for economic integration, kundi isa rin pangako sa mga tao ng 4 na nabanggit na bansa na mararamdaman ng mga ito ang resulta ng nasabing bisyon sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Pagunin ito'y sinabi ni Pangulong Marcos na lumikha na naman ng magandang epekto ang milestone programs and projects ng BIMP-Ayaga sa pamamagitan ng mga bansang kabilang dito. Sa pamamagitan ito ng paglikha ng kabuhayan, pagpapalakas ng connectivity o transportasyon at pagpapalawak pa ng maraming oportunidad. Ang dapat lang matiyak, sabi ng Pangulo, ay masigurong hindi lang din ito mararamdaman kundi masuste din naman para na rin sa kapakanan ng mga tao mula sa 4 na neighboring countries. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
2: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
1: Pagbabantay sa mga iniwang bahay at ari-arian sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, tinututukan din ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Wala pang naitatalang insidente ng looting o panloloob sa mga iniwang bahay at ari-arian ng mga nagsilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayo. Ayon kay Albay Provincial PIO Police Lieutenant Colonel Luis Atino, ito mismo ang nais panatilihin ng PNP sa lugar. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na mayroong mga pulis na nakadeploy sa bawat apektadong munisipyo sa lugar. Ang mga ito rin anya ang nagpapatrolya o umiikot upang masiguro ang kaayusan sa lugar. Bukod dito, mahigpit anya ang mga itinalagang border control points sa Albay upang matiyak na walang residente ang babalik o makakapasok sa permanent danger zone sa lugar.
5: So far, wala po tayong recorded na ganyan po ang pangyayari. And sana po sa mga sumunod na wala din talagang mangyari. Tinatawag natin kilometer on a permanent danger zone. So, wala pong mga nakakapasok doon. And yung mga kapulis naman na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Emergency VAT Stabilization Mechanism na layong maibsan ang epekto ng oil price shocks, ipinanukala ng Party List Solon. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Itinutulak ni APEC Party List Representative Sergio Dagoog ang panukalang Emergency VAT Stabilization Mechanism para maibsan ang epekto ng sunod-sunod na oil price hikes sa mamamayan. Nanawagan din si Dagoog sa Development Budget Coordination Committee o DBCC na agarang pag-aralan ang mekanismo upang mabigyan ng targeted at temporary relief ang publiko nang hindi naapektuhan ng fiscal stability ng bansa. Sa kanyang privilege speech, iginiit ni Dagoog na hindi na simpleng usapin ang mahal na gasolina na kinakaharap ng mga Pilipino kundi survival na mismo ng mga tsuper, mangingisda, magsasaka, commuters at ordinaryong pamilya. Anya, habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa digmaan at global crisis, lumalaki rin ang kinukolektang VAT ng gobyerno. Dahil dito, layo ng Emergency VAT Stabilization Mechanism na kolektahin lamang ang orihinal na target na buwis sa at gamitin ang windfall taxation para bawasan ang VAT sa langis. Narito ang pahayag ni APEC Party List Representative Sergio Dagoog.
7: I rise today to propose what I call an emergency VAT stabilization mechanism. Simple in principle, but powerful in impact. During extraordinary fuel shocks, the government should collect VAT only on fuel price originally assumed in the budget. Then it should suspend VAT on the excess caused purely by crisis.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, isang Indian national patay matapos pagbabarilin sa Deparo, Caloocan City. May live report si Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Siya sa Omar Nasawi, ang isang 44 taong gulang na Indian national na residente ng North Wind Novaliches, Quezon City, matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng isang motorsiklo na walang plaka sa kahabaan ng Kabatuhan Road, Deparo, Caloocan City, kaninang umaga. Sa report na ibinahagi ni Caloocan Chief of Police Colonel Joey Goforth, nangyari ang insidente bago mag-alas 9 kaninang umaga kung saan natukoy na nakasuot ng long sleeve na kulay blue at shorts na angkas ng motorsiklo. Sa inisyal na impormasyon natanggap ng pulisya mula sa isang saksi na obserbahan na nagbabiyahe ang biktima sa kahabaan ng Kabatuhan Road sa Bagumbong at saglit nga itong tumigil sa gilid ng kalsada kung saan biglang sumulpot itong mga suspect at pinagbabaril ang biktima. Bumulta ang biktima habang tumakbo naman palayo yung mga suspect patungo sa direksyon ng Deparo Road. Nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang 5 cartridge cases, 3 deformed fired bullets at isang bala ng isang kalibre 45 baril. Sa ngayon, nagsasagawa na ng follow-up operation ang mga otoridad sa nasabing insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manumanong inihahanda, kaya matagal dumating.
12: Ng ating walang gutom program.
14: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
15: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
14: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
16: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
14: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
16: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
14: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
18: Taste buds o panlasa sa dila? 10 araw lang nabubuhay? Oo. Ang ating taste buds ay binubuo ng humigit kumulang 50 hanggang 100 espesyal na cells o selula, at ang bawat selulang ito ay hindi permanente, kaya nabubuhay lamang sila ng mga 10 hanggang 14 na araw. Pagkatapos nito ay may mga bagong selula na tumutubo mula sa mga basal cells sa ilalim ng taste bud. Dahil dito, nananatiling matatag at sensitibo ang ating panlasa. Mapaso man ang dila dahil sa mainit na kape o makagat ng aksidente, huwag mangamba dahil tiyak na manunumbalik pa rin ang iyong panlasa.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
19: Tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng 1 beses sa 1 linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-9:00 ng umaga at pagkalipas ng 9:00 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
20: Noong Lunes, May 4, 2026, ang Department of Science and Technology ay pumirma ng kasunduan o Memorandum of Understanding kasama ang Land Bank of the Philippines. Sa kasunduan ito, ang mga DOST-assisted enterprises ay mapapadali ang access sa lending program ng Land Bank. Ang kanilang pondong mahihiram ay kanilang gagamitin sa pag-scale up ng kanilang mga operasyon at pagpapabuti ng produksyon. Sa pares na araw, nagkaroon ng courtesy visits ang kalihim ng DOST si Ginoong Christoph Bawet, ang Resident Representative ng United Nations Development Program o UNDP in the Philippines. Kanilang pinag-usapan ang patuloy na ugnayan ng DOST at UNDP, lalo na sa mga maparating pang proyekto at plano para sa Pilipinas ng dalawang institusyon. Noong Martes, May 5, naimbitahan ng ating kalihim sa Inoblasyon, UP Innovation Summit 2026. Kanya ibinahagi sa pagtitipon kung gaano kahalaga ang gampanin ng mga state colleges and universities at higher educational institutions sa pagpapalago ng innovation ecosystem sa bansa at kung paano nakikipagtulungan ang DOST para maisakatuparan ito. Kinahapon na naman, inilunsad sa Philippine Science High School Main Campus sa Quezon City ang AI Laboratory. Ang AI Laboratory ay kauna-unahan sa PSHS system at kailan pa lamang sa buong bansa. Layon ng AI Lab o Artificial Intelligence Lab na ito na bigyan ng hands-on learning exercises sa AI at machine learning ang mga mag-aaral at mga guro at gamitin ang mga ito sa pananaliksik at inovasyon. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagan. Ito ang DOST Report. Kauna-unahang AI Laboratory sa PSHS system inilunsad na para sa mga estudyante. Para sa kabuuang detalye, may report si DOST TV correspondent Zay Soriano.

0: Opisyal ng inilunsad ang AI Laboratory sa Philippine Science High School o PSHS Main Campus. Ang layunin ng laboratoryong ito ay hindi lang para turuan ang mga estudyante na matuto ng AI, kung hindi para na rin sila mismo ang bubuo ng mga susunod na AI technologies. Ginanap ang launching nitong May 5, 2026 na dinaluhan ng mga educators, tech leaders at iba't ibang media sa bansa. Itinuturing itong kauna-unahang AI laboratory sa buong PSHS system at isa sa iilan pa lang sa buong Pilipinas. Ang proyektong ito ay bunga ng partnership sa pagitan ng Philippine Science High School, Accent Microtechnologies Incorporated o AMTI, at PSHS Foundation Incorporated. Para maisakatuparan ang AI lab na ito, nagbahagi ang AMTI ng mga laptops na mayroon ng AI softwares. Bida sa programa ang mga student-led AI demonstrations kung saan ipinakita mismo ng mga PSHS students ang kanilang ginagawang project sa loob ng laboratorio. Ayon kay Campus Director Rod Alan De Lara, ang milestone na ito ay bahagi ng commitment ng PSHS na ihanda ang mga students sa technology-driven world.
1: Let's dive in and start innovating and experimenting with AI and experiencing it for ourselves. I say, we build a culture of innovation around it, and not just on the teaching and learning side, but also in management and administration.
0: Sa pamamagitan ng AI lab na ito, hindi na lang theoretical ang pag-aaral ng mga bata. Mayroon na silang hands-on access sa high-tech na gamit para mag-experiment sa machine learning at algorithms.
2: This laboratory 4 on a room filled with advanced technology is a thinking space. ESXS has long been home to some of the brightest young minds in the country. But potential still requires the right environment for it. And through this AI laboratory, our scholars now have access to tools once found only in advanced research sectors and leading technology companies. The possibilities with these walls are real, tangible, and ready to be expected.
0: Sa pagbubukas ng AI lab na ito, hindi lang mga computer ang nagbo-boot up, kundi pati na rin ang pangarap ng bansa na maging hub ng inobasyon sa Asia. Layunin ng laboratoryong ito na masiguro ang susunod na henerasyon ng Pinoy scientists ay competitive at handang mamuno sa larangan ng global technology. Patunay na ang agham ay ramdam. Mula sa pag-code ng mga algorithms hanggang sa pagbuo ng mga solusyon para sa kinabukasan, pinatunayan ng mga estudyante ng Philippine Science High School na hindi hadlang ang edad para maging pioneer ka sa teknolohiya. Mula dito sa Philippine Science High School, ako si Zay Soriano para sa DOST Reports.
3: Upang masiguro ng mga teknolohiyang gawang Pinoy ay hindi lamang basta makabago, kundi pasado rin sa international standards, inilunsad ang FITES, isang technology validation system ng bunga ng pagtutulungan ng DOST at CHED. Para sa karagdagang detalye na itong report ni Dave Caragayan.
4: Isa ka bang estudyante, mananaliksik o inventor na naghahanap ng testing and validation center para sa inyong mga makabagong teknolohiya at inobasyon? Yan ang tututukan ng Philippine Technology Evaluation and Standards for Testing o FITES ng Department of Science and Technology o DOST, katuwang ang Commission on Higher Education. Layunin ng FITES na matulungan ang mga Pilipinong inventor na masuri, ma-certify at mailabas sa merkado ang kanilang mga teknolohiya at inobasyon sa pamamagitan ng isang institutionalized system for technology validation.
5: It builds the system that allows Filipino technologies to enter markets, create jobs, and strengthen industries. Essentially, it builds a unified national system of for testing, evaluation, and make sure that standards development are created to make sure that Filipino technologies are not only innovative, but also reliable, safe, and globally competitive.
4: Itatayo naman sa mga piling state universities, colleges at pribadong higher education institutions ang mga testing and validation centers.
6: The testing facilities for PTES are in select universities and colleges. I say select because we have to consider the capability of those universities in terms of faculty, scientists, and researchers that they may have, as well as in terms of the laboratories and infrastructure that are capable of actually subjecting those products for assessment and testing. So we have already a short list of universities, but we still have to discuss those very closely with the Commission on Higher Education and with the universities themselves, because who knows, so they might not just be ready for it, or they might want to have more time for it.
4: Nakaangkla sa international standards ang mga testing and validation centers na itatayo ng FITEST. Maglalaman ito ng advanced laboratories, prototyping facilities at testing equipment na pwedeng mapakinabangan ng mga estudyante, mananaliksik at inventor bago mailabas sa merkado ang kanilang mga produkto o imbensyon. Target ng FITEST na makapagpatayo ng isang pilot center sa susunod na taon. Nitong Marso, formal nang inilunsad ang Philippine Technology Evaluation and Standards for Testing o FITEST sa BISA ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DUST at CHED. Christian Caragayan para sa DUST Report.
3: Mga ka-connect, pag-uusapan naman natin ngayong araw kung paano nagiging Green City of the South ang Camarines Sur. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DUST. Konektado ka.
7: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa bisa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
8: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
9: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
3: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwantong SNT. Mga kunek, we are moving from dreams to reality. Mula sa pagiging isang simpleng coastal municipality, ang Pasaka o Camarines Sur ay mabilis nang naglalayag tungo sa pagiging Green City of the South. Pero syempre, ang transformation na ito ay katuwang ng matalinong paggabay at suporta ng Department of Science and Technology. Kaya naman ngayong hapon, napaka-espesyal ng ating panauhin. He is the man behind the regional strategy, ang architect ng iStart program sa ating rehiyon. Makasama natin ang Regional Director of DUST Bicol Region at ang project leader na si Mr. Romel R. Serrano. Magandang gam, Director Romel.
10: Magandang hapon po sa iyo, Sir Onin, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Radyo Siyensya.
3: Ayan. Director Romel, para sa nagkaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba itong project o goal natin na progressing Pasakao from Coastal Gateway to Green City of the South?
10: Sir Onin, ang DOST Bicol po ay kaisa ng LGU Pasakaw sa pagbuo ng matibay na pundasyon para po sa vision nito na maging isang green city. Layunin namin na tiyakin na ang mga hakbang po tungo sa pag-unlad ay nakabase po sa siyensya at teknolohiya or STI. Andyan po ang iba't ibang programa ng DOST na nakadisenyo para sa iba't ibang aspeto ng komunidad. Una po dito ang iStart. Bilang regional pilot municipality mula pa po noong 2021, ang Pasakaw po, Pamarinisur, ay katuwang namin sa paggawa ng STI-based development plans. Kabilang dito ang modernisasyon gamit ang e-governance sa tulong po ng Pamarinisur Polytechnic College at ang pag-upgrade ng mga pasilidad po gaya ng Green Municipal Hall. Andiyan naman po, Sir Onin, ang ating Community Empowerment through Science and Technology o CEST na nakatuon pa rin po sa pagpapalakas ng mga grassroots at GIDA communities. Halimbawa po nito ang Water Desalination Facility sa Barangay Tinalmud at ang pamamahagi po ng Portasols Solar Drying Trays para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ang inaasahan naman po natin sa Smart and Sustainable Communities Program or SSCP ay matutukan po nito ang urban livability. Ang kaibahan po nito sa iStart ay mas focus ito, Sir Onin. Mas focus tayo sa integrasyon na talaga ang smart technology sa ating mga komunidad. Pagamat trainings at expositions pa lamang po ang nagagawa ngayon sa Pasakaw, we are hoping po na ang SSCP ay magpapatuloy sa tagumpay ng iStart na nasimulan natin sa kanilang munisipyo.
3: Alright.
10: Inaasahan din po namin ang pagpapalawak ng Project Saray para sa precision farming at pagsusulong po nito no ng startup friendly ordinance or Project Reach katuwang ang Bicol University sa Pasakaw. Higit po sa titulong Green City, hangad po natin, Sir Onin, ang holistic na progreso mula digital transparency hanggang sa masaganang ani. Siyempre, sa tulong po ng AGHAM.
3: Ayan. Alright. Director, bago pa paun natin, palalimin pa ang mga usapan tungkol dito sa pagiging gateway to Green City of the South. Ano pag sinabi natin Green City? Ano bang ibig sabihin?
10: Ang ibig pong sabihin nito, Sir Onin, syempre yung ating pong mga ginagamit na mga solusyon para po sa ating mga problema ng komunidad ay maaaring o nakaangkla po sa paggamit ng siyensya at teknolohiya na nag-iingat po or we consider the safety of our environment and of course maximizing energy, minimizing risk. So ito po yung nakasunod sa prinsipyo po ng ating Green City.
3: Alright. Director, isa po sa mga highlights ng 2024, yung pag-adapt ng Pasakaw sa eGov 2.0 Solution Suite. Sa tingin po ninyo, paano nito mababago ang ease of doing business para po sa mga investors na gustong pumasok sa Pasakaw?
10: So yun, inaasahan po natin na itong ating eGov 2.0 ay gagawing digital. Digital po yung ating at interoperable ang ating kasalukuyang manual at paper-filled na sistema. Ito po yung conventional natin, sistema sa LGU Pasakaw. So sa pamamagitan po nito, mas mapapabilis po ang ease of doing business dahil mawawala na po yung ating nakaugulian na manual tracking at mababawasan po ang red tape sa tulong po ng automated processes at isang monitoring portal po para sa mga investors. So bagamat inaayos pa po ang server storage at payment facility ng Treasury, nailatag na po natin ito ang

0: po dito ang strategic potential ng bayan ng Pasakaw kung saan malaki po ang oportunidad na mapalago ang turismo, fisheries at logistics sa tulong po ng teknolohiya. Pangalawa naman po ay ang aktibong suporta mula sa ating LGU. Mamaya po makakausap natin ang punong mayor po, ang mayor po ng ating Pasakaw. Dahil po mahalaga po ang pagiging bukas ni Mayor Tayco at ang at ng local na pamahalaan sa mga programa ng DOST. At higit po sa lahat ng itong dahilan, nakita po namin ang kahandaan ng komunidad at ang kagustuhan po ng mga Pasokenyo na yakapin ang pagbabago para po sa mas inklusibong pag-unlad.
1: All right. Tama-tama po, kapatid. May pulong po kay mamaya with the mayor. Ano po? At nakabili po na napag-isa nyo ang limang malalaking academic institutions. Yung BISCAS, CBSUA, PARSU, CSPC at UNC. Para po sa project na ito, paano po binago ng kolaborasyon ito yung pag-deliver ng serbisyo po ng DOST sa ating mga probinsya?
0: Nakakatuwa nga po, Sir Oni, no? Ito pong kolaborasyon na ito with our state universities and colleges. Ang paikipagtulungan po natin ito sa mga SUCs ay naglalayong bumuo ng isang regional network para sa mas epektibong serbisyo. Sa halip po na one size fits all, ginagamit po natin ang iba't iba po nilang expertise no, mula po sa iba't ibang SUC. Katulad po ng Partido State University na nakatulong natin para sa baseline study sa fish processing. No? Ito po ang kanilang expertise. Ang CSPC naman po ay para sa e-governance at ang Central Bicol State University naman of Agriculture para sa rehabilitasyon ng riverbanks gamit ang bioengineered mangrove vetiver. At ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology or BISCAS naman po para sa green building certification ng bagong municipal hall. Sila rin po ang ating katuwang sa mga capacity building at training sessions upang matiyak po na maayos at nagagamit ang mga benepisyo ng ating mga teknolohiya para sa kanilang kabuhayan.
1: All right. Ang Pasakaw Green Municipal Hall, sir, hindi lang po basta gusali. It's a smart infrastructure. Ano po? Paano po ito magsisilbing model para ho sa ibang mga LGU sa Bicol na nangangarap din po maging smart and sustainable city?
0: Tama ka dyan, Sir Onin muli. No? Unang-una, ang ating Green Municipal Hall ay hindi lamang disenyo, kundi di lang siya designed for climate resilience. Ang pinaka-purpose natin dito ay maging ehemplo ng innovation at green initiatives. Naniniwala po kasi tayo na dapat ang LGU mismo ang nangunguna sa pag-adapt ng mga teknolohiya, kagaya po ng solar power upang mabawasan ang ating pagdepende sa mahal at kung minsan ay unstable na supply ng kuryente.
1: Right.
0: So gusto po nating magsilbing living proof at success story ang munisipyo, ito po yung kailangan nating gawin. No? Sa pamamagitan po ng impact assessment, maipapakita natin, Sir Oni, na ang mga green building technologies ay nagre-resulta sa mas mababang bayarin sa kuryente at tubig. Higit po sa lahat, ang pagiging green ay tungkol sa pagbawas, kapagit ko nga po kanina, ng pressure sa ating natural resources with considering po yung positive impact po nito sa environment na sana po ay mag-inspire sa ating mga mamamayan at karatig bayan na gumawa rin ng kaparehong hakbang.
1: Director, mainit-init pa po ang inauguration ng water desalination facility sa Tinalmud last April. Sa technical side, gaano po kalaki ang naitulong ng reverse osmosis technology para po masolusyonan yung matagal ng problema sa matayam o maalat na tubig doon?
0: Napakaganda po pagkakataon na nabigyan po ako ng opportunity na masamahan po mismo si Mayor Tayco para po i-turn over itong facility nito.
1: Yes, sir.
0: Malaking tulong kasi sa Ronnie, no, ang bagong inaugurated na water desalination facility sa Barangay Tinalmud. So pumunta po kami noong April 16. Sa pamamagitan po kasi ng reverse osmosis, mas magiging abot kamay na ng mga residente ang malinis at ligtas na tubig inumin, no? Pagamat nga po sinalanta ng Bagyong Christine noong 2024 ang construction nito, naging matagumpay naman po ang pagpapatuloy at pagbubukas finally nito ngayong 2026 dahil sa pakikipagtulungan na rin po na po ng LGU. Ngayon, hindi na kailangan tumawid pa, Sir Oni, ng dagat at gumastos po ng 40 hanggang 65 pesos bilhin niyo yan, ng ating mga kababayan para lang po sa inuming tubig. Na nakakatulong na po ito ngayon para maging self-sufficient pa ang ating barangay.
1: Ibig sabihin, so hindi na kayo kailangan bumili pa ng mga galong-galong tubig. Ano po? Dahil sa mga magitan ng pagbukas na ng gripo, tamang-tama at ano na, kumbaga ay malinis na malinis na ang tubig na
0: inuubos. Yes, saka may kamahalan, Sir Oni, no?
1: Yes, sir.
0: Medyo may distansya po po kasi pinagkukunan nila dati ng tubig.
1: Mahal nga yun, sir, kasi dito lang mang sa Metro Manila at

0: sa karating probinsya, mga nasa 25 to 35 ang halaga ng tubig. Pero tamang-tama yan, sir, no? At sa inyong lugar ay libre na ang malinis na tubig sa mga magitan ng ganyang proyekto. Sa mga magitan naman po ng Project Saray at Solar Power Irrigation, hindi na lang basta tsamba yung pagtanim po ng mga magsasaka. Paano po natin sila tinutulungan na maging climate resilient gamit ang satellite data?
1: Itaran po, tama ka Sir Onin, sa pinakabagong flagship program ng BUST kung saan tumutulong po tayo sa ating mga magsasakan. Mm-hmm. Sa pamamagitan po kasi ng Project Saray, gagamit tayo ng satellite data para mamonitor ang kalusugan ng mga pananim at matukoy kung kailangan pa po ba ng tubig o abono nang hindi na kailangang puntahan ng isa-isa pa, no? Mm-hmm. Ang mga bukid. Malaking tulong po itong ating teknolohiyang ito para po din po sa disaster monitoring upang agad makita ang lawak ng pinsala pagkatapos ng bagyo or tagtuyot. Sa tulong din po ng real-time weather station, mas mabilis na at mas exact na nating maibibigay ang payo sa mga magsasaka. Hindi tulad po dati, nasabi mo nga Sir Onin, no? Tsamba-tsamba. Dahil ang teknolohiyang po ito ay open source at libre. Sir Onin, biro niyo yan. Mas madali nating mapapalakas ang food security sa Pasakaw.
0: Alright. Ngayon nakikita na po natin ang bunga ng Pasakaw. May plano na po ba ang DOSTB call na i-replicate itong iStart model sa iba pang bayan sa Camarines Sur or sa buong rehiyon?
1: Definitely, Sir Onin. Kaya lang po, sa ngayon po, technically tapos na ang ating status sa iStart nationwide. Kaya ang focus na po natin ngayon ay transition na ng mga bayan into another program, flagship program po, ng DOST, which is ang ating Smart and Sustainable Communities Program or SSCP. Moving forward, nakikita po natin ang sigasig mula kay Mayor Tayco. Makakausap ulit natin siya mamaya, no? At sa lokal na pamahalaan. Kaya inaasahan po natin na ang Pasakaw ang susunod na makakasama sa ating lumalawak na SSCP network. Ayan. Dahil po yung iStart po kasi ay nakatuon tayo sa preparatory phase o pagbuo ng pundasyon. Sa level po na ito, ang ginagawa pa lang natin ay pag-integrate ng science and technology sa mga local development plans at pagbuo po ng pundasyon para sa mga smart communities. Sa SSCP naman po, bukod sa strategic planning, layunin nito na isakatuparan na ang mga natukoy na STI-based program doon sa iStart. So ito pong ating mga isasagawa na natin yung ating STI-based programs, projects, and activities.
0: All right. Director Romel, baka meron pa kayong gustong pasalamatan or baka may mga hindi pa kami natatanong na kailangan po malaman ng ating mga kaubayan. Nasa inyo po ang pagkakataon.
1: Maraming salamat, Sir Onin. Siyempre, maraming salamat po sa Radyo Siyensya sa pag-imbita po sa DOST Bicol at sa atin pong alihim, Secretary Renato Yusilitum Jr. sa pagbibigay po sa amin ng malawak na platform para maipakita po itong progress ng Pasakaw Camarines Sur gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon. Isang malaking karangalan po na maibahagi ang pag-unlad ng Pasakaw tungo sa pagiging isang lungsod. Nagpapasalamat din po kami sa aming mga katuwang mula sa ahensya ng gobyerno, NGAs, private institutions, hanggang po sa mga state universities at HEIs na siya pong nagsilbing pundasyon po ng siyensya at teknolohiya sa aming region. Siyempre, sa ating mga masisipag na personnel sa DOST Camarines Sur, sa pamumuno ng provincial director nito na si PD Patrocinio Felizmenio. Sila po talaga ang nasa frontline on the ground sa mga projects natin with Pasakaw. Higit sa lahat, salamat po sa LGU Pasakaw, sa pamumuno po ng aming kaibigan, si Mayor Nino Tayco, sa inyong mainit na pagtanggap at pakikipagtulungan upang mailapit ang aming mga serbisyo sa mga pasakay niyo. Makakasa po kayo na ang DOST Bicol ay patuloy na magsisikap upang may siguro na patuloy ang agham naramdam sa buong Kabikulan. Muli po, maraming salamat Sir Onin at sa lahat po ng taga-subaybay ng Radyo Siyensya.
0: Maraming salamat po Ginoong Romel R. Serrano, ang Regional Director ng DOST Bicol Region. Maraming po salamat. Mga ka-connect, pag-uusapan naman natin ang application at epekto ng programa sa Bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino, Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Ngayong tag-init, mahalagang alagaan ang ating balat laban sa init at araw. Gumamit ng sunscreen araw-araw. Pumili ng may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Ayon sa American Academy of Dermatology, nakakatulong ito para maiwasan ng sunburn at skin cancer. Uminom ng maraming tubig, nakakatulong ito para hindi ma-dehydrate ang balat. Maglinis at mag-moisturize. Gumamit ng banayad na cleanser at magaan na moisturizer. At panghuli, magpayong, magsumbrero o humanap ng lilim. Inirekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention ang pag-iwas sa matinding sikat ng araw mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Alagaan ang balat para fresh at healthy buong summer.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
7: ASEAN remains as a own viable institution that can hold the center as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
6: Tunay ngang ang pagkakaisa ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakonek, sa puntong ito bibigyan pugi naman natin ang isang leader na naging katuwang ng mamamayan para maglayag ang pasakaw mula sa pagiging isang simpleng coastal town patungo sa isang modernong smart at green city. Dahil hindi po biro ang maging piloto ng ganito kalaking transformation. Kaya naman katuwan ni OST, pinatunayan niya na ang political will kapag hinaluan ng siyensya at teknolohiya ay nagbubunga ng tunay na kaginawaan para sa bawat Pasakenyo. Kaya naman, makakasama natin ang Mayor ng Municipality of Pasakao, ang ating Partner in Science and Innovation, Honorable Mayor Nino A. Tayco. Maganda ang po, Mayor.
8: Magandang hapon po, Sir Onin.
0: Yes, sir.
8: At sa lahat po na sumusubaybay sa Radyo Siyensya at sa DOST family, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Alam niyo po, Mayor, ang pangalan ko'y Nino rin. Kaya lang eh, medyo malaki ako, kaya ang ninyo ay binaligtad. But anyway, Mayor, ang Pasakaw po kinala bilang summer capital of Kamsur dahil po sa ating mga beaches. Pero ngayon, we are branding Pasakaw as the Green City of the South. Gaano po kahalaga ang role ng science and technology sa vision nyo ito para sa inyong bayan?
8: Sobra pong napakalaking halaga. Actually po, sa lahat ng transformation po natin sa development, talagang ang siyensya at teknolohiya ay nagsisilbi pong backbone ng local government unit. Ano po, lalo-lalo na sa amin, kami po ay nangangarap from Marine Gateway to the Green City of the South. So, mas kailangan po natin palakasin, pabilisin, lalo-lalo na po yung mga serbisyo para sa mga tao, sa komunidad, sa pamamagitan po na sa tulong po ng siyensya at teknolohiya. At kami din dito po, talagang natutuwa po kami sa DOST Bicol, DOST Family, na talaga pong nandoon po na nakaalalay sa amin ano po para po sa pangarap namin na ito na mangyari sa aming bayan. And dahil sa iStart program po, Sir Onin, ay nagkaroon kami, kumbaga naging angkop na po, meron na kaming shared vision para po sa kaayusan at sa development ng bayan ng Pasakaw na talagang dadalhin ng tulong ng siyensya at teknolohiya para po dito sa aming bayan.
0: Mayor, nung pong una ipasok ang mga DOST initiatives, halimbawa po ng iStart noong 2021, ano po naging reaksyon ng mga Pasakenyos? Mahirap ba silang kumbinsihin na yakapin or mag-adapt ng mga bagong teknolohiya?
8: Unang-una po, syempre may agam-agam, may mga tanong sa sarili. Ano po? Kasi alam naman natin yung kasanayan ng mga tao dito po sa amin, makalumang kasanayan, na dating kinasanayan, So ngayon po, meron tayong panibagong programa ng iStart. Ano po, sa tulong din po ng ating mga partner institution, ano po, State University, na dadalhin po dito sa bayan ng Pasakaw. Kaya yung agam-agam nila po, in the long run, ano po, yung habang tumatakbo yung programa ng iStart, ay nakita nila po kung gaano kalaking tulong po sa amin na mas mapagaan po yung karaniwang gawain nila, mas mapadali, lalong-lalo na po dito sa sektor namin kasi yung industry po din namin dito is agriculture, farming, and fishery. So naramdaman po ng mga tao kung ano ang kahalagahan ng sensya, lalong-lalo na po ang mga teknolohiya na talagang kailangan natin lalong-lalo na po dito ngayon sa makabagong panahon. Kaya natutuwa po kami, Sir Onin, na nandito yung iStart program na gumawa ng malaking pagbabago. Ano po, malaking tulong sa amin para maabot po namin ang pangarap namin. Siyempre, of course po, sa tulong po ng mga teknolohiya na dinadala po ng DOST.
0: Nako, tamang-tamang po talaga, Mayor. Ano, pero isa po sa mga programa sa inyong lugar, yung Water Desalination Facility sa Barangay Tinalmud. Ano po bang ibig sabihin o benepisyo nito para sa mga ordinaryong pamilya roon na dati natin kailangan pong bumili ng mahal na tubig?
8: Yes po, Sir Onin. Unang-una po, parang nagtatanong sila, yung lalong-lalo na yung mga taga-barangay Tinalmud, ano ba yung water desalination facility? At nalaman nila po, at ngayon, operational na po yun sa tulong po ng DOST vehicle talaga po, naramdaman nila ang benepisyo, lalong-lalo na dito po sa bayan ng Pasakaw. Nagkaroon po ng pagkakataon at oportunidad ang mga taga-coastal barangay namin po para sa isang ligtas at malinis na inumin tubig na nandoon lang po sa ating lugar. Na nung panahon, sa totoo lang po, ang kanilang inuming tubig galing pa sa spring or deep well na hindi pa sigurado po na malinis at safe para po sa pamilya nila. Ngayon, siguradong-sigurado na po ang malinis na tubig. At compare po before, nabibili pa po yung mga taga-coastal ng Tinalmud sa bayan ng Pasakaw, magta-travel pa po ng bangka, pupunta pa dito, kaya inaabot po as mentioned po ng ating regional director na around 45 to 65 pesos na po yung isang galon ng tubig. So ngayon dito po, abot kamay na po ang presyo. Ano po? Kasi sa ngayon po, meron din tayo pong operational expenses na ginagastos dito. Ano po? Nagpapatakbo po tayo ng isang generator kasi hindi pa po maayos ang supply ng kuryente. So pag meron na po yun, meron na tayong supply ng kuryente. Then plano pa din po natin, Sir Onin, na after 1 year, yung operation po ng water desalination facility ay ibibigay po natin sa barangay Tinalmud. Ano po? So magkakaroon na sila ng economic enterprise. Nakatulong na po tayo, hindi lang po, Sir Onin, sa barangay Tinalmud. Maging mga karatig barangay po na kostalis ng bayan ng Libmanan at Upland Barangay ay nakikinabang na po ng napakalaking programa at benepisyo sa amin. Sobra-sobrang tulong po sa coastal Jida area po kami nagkaroon ng maayos, malinis at ligtas na inumin tubig. So iyan po, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na benepisyo sa pamilya, sa karatig barangay. Nagkaroon pa ngayon, magkakaroon pa ng pagkakataon na magkaroon ng economic enterprise for the first time, I think, Sir Onin, yung barangay Tinalmud dahil po sa water desalination facility na dinala sa amin dito po.
0: Palagi ko na napakaraming mga tao ang mga nagpapasalamat po sa DOST at sa inyo pong pangunguna dyan po sa lokal na pamahalaan. Meron din po deployment ng Porta Sol Trace at Project Saray para sa ating mga magsaka at mga isda. Paano po na bago naman na magamit na ito yung kanilang kitaw income sa pang araw-araw?
8: Tuwang-tuwa po. Unang-una po sa Porta Sola Trace natin po, Sir Onin. Tuwang-tuwa po yung mga fisher folk natin na nanggagaling sa Kalibayan, Kagibang, Kompra, and Bidlayo Fisher Folk Association dahil nagkaroon po sila ngayon ng production na malinis at di kalidad na quality na dried fish. Ano po? Yung Porta Sol Trace po ay talagang nakatulong para maging di kalidad po yung production nila at na ibebenta ng maayos sa merkado na sa tamang presyo. Ano po? So then yung sa farmers naman natin po, yung Bidlayo Farmers Association, Dalupaon at Kitang Farmers Association, so nagagamit din nila po, nagkaroon sila ng maayos na biladan ng palay at taro leaves. Ano po? Na nagagamit talaga nila sa paghanap buhay nila at nagkaroon talaga po ng pagkakataon na madagdagan po ang kanilang income. Meron lang pong napaabot sa atin na yung drying process natin medyo hindi na-reach yung expected nila.
0: Mm-hmm.
8: So I think dahil po sa innovation at pag-aaral pa ng DOST, mas mapapaganda at may improve po yung Portasol trace na binigay po sa ating mga farmers at fisher folks dito sa bayan ng Pasakaw. At yung Project Saray naman, Sir
0: yes,
8: Onin, talagang tama-tama to. Wala nang tsamba. Wala nang patsamba-tsamba. Ano po, meron na tayo weather advanced forecasting. Ano po, na ito yung panahon na dapat magtanim at ito yung panahon na dapat gawin natin ang pagtanim para magkaroon ng magandang post-harvest production dito po ang mga farmers natin. Ano po, kaya natutuwa po kami last March. Nagkaroon po kami ng MOA signing between the DOST and the CBCOE institutions sa bayan ng Pasakaw para palakasin po ang ating partnership na makapaghatid po talaga itong teknolohiya na to na naiiba po talaga. Sigurado po kami, Sir Onin, once na nag-umpisa na po ito, lalago, lalaki po ang ani, ang harvest po ng mga farmers namin. Sigurado wala nang lugi po dahil sa Project Saray ng DOST.
0: All right. Nako, Mayor, magandang-magandang pong balita ho yan na po para sa ating mga mangisda at mga magsaka. Pero sir, malaking tulong rin po ang Starbucks sa mga schools bilang ama ng bayan. Paano po rin yung nakikita ang epekto nito sa pag-aaral ho ng ating mga kabataan, lalo na yung mga nasa malayong lugar?
8: Sobrang tuwa po, sobrang saya nila po. May mga nakakausap ako sa Antipolo Integrated School at sa Sinalmud National High School na mga recipient or beneficiary po ng Starbucks project natin ng DOST. Sabi nila, Mayor, hindi na kami naiiwan. Kahit wala kaming access ng internet, kahit wala kaming signal, just because of the offline digital library na dinala po ng teknolohiya ng DOST, abot kamay nila po ang pag-access lalong-lalo na po sa mga math and sciences materials na binibigay po ng offline na digital library natin. Sabi nila, Mayor, kaya na namin, nakakapagsabay na po kami dahil alam naman po ninyo, Sir Onin, talagang GIDA area talaga po yun ng area na yun.
0: Mm-hmm.
8: And sabi nga po ng iba kasi, we have six upland and six coastal barangays, Sir Onin, dito sa bayan ng Pasakaw. Sabi nga din po nung ibang upland high school, Mayor, sana ma-replicate din to ng DOST yung Starbucks na to dahil para po abot kamay na din ng mga kabataang mag-aaral sa Costales at sa upland barangays ang pangarap nila na makapagtapos at makakuha ng maayos na trabaho sa darating na mga panahon. Sir Oni.
0: Sir, ongoing yung construction ng Green Municipal Hall bukod po sa pagiging climate resilient. Paano ba nito mapapabilis ang serbisyo publiko para sa mga Pasakenyos?
8: Unang-una po, aside sa climate adaptive and climate resilient tayo, Sir Onin, nandito na kami, one-stop shop na po kami. Nandito na lahat ng mga offices namin, nandito na po lahat ng mga serbisyo na makukuha ng bayan ng Pasakaw. Sa pamahalaan ng Pasakaw, nandito na lahat. Ano po, kaya natutuwa po kami sa konsepto na tulong ng DOST at ng iStart project sa amin through the help of the Stitch University po dahil ang architectural design, talagang pinag-aralan po ito din para mabawasan yung mga environmental footprint. Ano po, na talagang yayakap sa ating adikain patungo po sa pangarap natin na maging Green City of the South ang bayan ng Pasakaw. Kaya talagang adaptive and environmental friendly po ang disenyo na to. Meron tayong solar energy integration, meron tayong mga ventilation, water, rainwater collection na talaga pong aangkop doon sa isang pamahalaan na nangangarap na magkaroon po na maging Green City of the South. Dahil alam po natin, Sir Onin, na ang isang municipal hall ay isang muka ng isang bayan.
0: Tama
8: ano po,
0: kayo.
8: Kaya yun po yun, Sir Onin. Kaya natutuwa po ako dito sa aming municipal green building na I think this is the first time municipal green building in the Bicol region, if I am not mistaken po, Sir Onin.
0: Tama
8: and
0: po.
8: Especially sa probinsya ng Camarines, Sir. Kami yata po ang first time na magkaroon ng municipal green building sa tulong po yung konsepto ng iStart project po ng DOST.
0: At dahil, Sir, green city na ang Green City of the South na ang Pasakaw. Ngayong digital na po yung ating mga business at building permits. Ano po ang feedback ng ating mga local entrepreneurs?
8: So malaking impact po to, Sir Odin. Una-una po, mas mapapabilis ang transaction. Mas mapapadali. Lalong-lalo na po yung mga negosyante dito, mag-a-apply ng business permit, building permit. Ano po, talagang mas mapapadali kumpara po sa dating nakagawian natin, yung mga araw na nasasayang. Ang mga negosyante po kasi ayaw masayang yung oras nila, yung panahon nila. Ano po? So dahil sa eGov solutions natin, katulong po ang State University, ano po, ng iStart, ay malaking tulong, mas mapabilis, mas maging epesyente ang servisyo ng bayan ng Pasakaw, paperless na tayo, yung ease of doing business natin po, yung anti-red tape campaign natin, talagang maaalis na po lahat yun. Kaya sa tingin ko po, Sir Onin, talagang lalakas po ang hanap buhay, lalakas ang negosyo. Once na maraming investors ang dumating dahil nakikita nila ang indication namin as being a business-friendly municipality, maraming ma-encourage tayong negosyo, patungo sa kabila po nun, patungo po yun sa pag-asenso ng bayan ng Pasakaw at magkakaroon po ng maraming job opportunity para po sa Pasakinyo. Yun po ang dadalhin sa amin ng eGov program dito po sa amin, Sir Onin.
0: Maraming salamat po, Mayor Ninyo Tayco ng Municipality ng Pasakaw, Camarines Sur, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po hanggang sa mga susunod na pagkakataon po.
8: Maraming salamat po, Sir Onin. Diyos mabalos po. Salamat po sa DOST family.
0: Ayan. Mabalos po. Mabuhay po kayo, mga kaibigan. Si Mayor Ninyo Tayco ng Pasakaw, Camarines Sur, ang ating pong nakapanayam. Mga kunek, oras na para naman ating alamin kung ano ang mga kaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Sa darating na Lunes, magkakaroon ng isang webinar na papangunahan ng PCARD na may pamagat na Flux Tech Philippines, Applications of Carbon Flux Monitoring for Research and Development. Mapanood ito sa Facebook Live ng DOST PCARD Facebook page. Ang DOST ITDI naman may paparating na training course sa Laboratory Quality Management System on PNS, ISO, IEC, 17-025-2017 sa May 12 hanggang 13, ito'y isang awareness training tungkol sa nasabing international standard. Sa parehas na araw, ang DOST FNRI din ay mayroong online training on meal management and safe food handling para sa ating mga DepEd canteen operators. Ang DOST PNRI naman magkakaroon ng hands-on training sa May 15 tungkol sa principles of nuclear power plant operations. Tatalakayin dito nuclear power plant engineering, reactor physics at operational profiles and safety. Maraming salamat po, mga kakunek. Yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kaming samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay niyo mga panood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Muli po, ako inyong kapatid sa Imbabawid, Onin Miranda. Para sa Gahanda Ramdam, ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiwala na magbubukas ng mga oportunidad at mas mapapaigting ang pagtutulungan ng ASEAN sa mga hamong dulot ng krisis sa Middle East. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Dapat magsilbing hamon ang walang katiyakang sitwasyon sa Gitnasilangan para manatiling matatag ang ASEAN sa harap ng epekto ng krisis sa pamumuhay, kabuhayan at buhay. Yan ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng formal na tanggapin ng mga lider ng Timog Silangang Asya sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Sa kanyang talumpati sa harap ng ibang heads of state at mga delegado, sinabi ng Pangulo na umaasa sa kanilang mga pinuno ang kanilang mga kababayan, hindi lang para sa katatagan kundi sa kasigurodohan at pag-asa. Kaya naman ito niya ang pakay ng kanilang pagsasama-sama, pag-aralan ng mga nararapat na gawin, umanap ng mainam na mga pamamaraan at nagkakaisang harapin ng mga hamon ngayon at sa inaharap. Ayon kay Pangulong Marcos, subukan kasi yan sa maraming dekada na hindi nagkakanya-kanya sa panahon ng pagsubok. Kaya naman, kumpiyansa ito na ang pagtitipon ngayon ay magbubukas ng mga oportunidad na magpapaigting ng pagtutulungan. Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kaligtasan ng mga polis na nagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa mga munisipyo na malapit sa Bulkang Mayon, tiniyak ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mayroong mga protective equipment tulad ng gas mask at face mask sa mga pulis na nakadeploy sa mga munisipyo na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Albay Provincial PIO Police Lieutenant Colonel Luis Atino na sinisiguro nilang fit ang mga pulis na mangunguna sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan sa lugar, lalo't ang mga ito rin ang nagpapatrolya upang masiguro na walang looting incident ang magaganap habang wala ang mga residente sa kanilang mga bahay. Ayon sa opisyal, ang binababa nila on ground ay yung mga physically fit o matitikas na mga pulis. Nagkakaroon muna anya ng briefing ang kanilang hanay bago ang deployment upang masiguro na capable ang mga itatalagang pulis. Bukod dito, marami pa anya ang naka-standby for deployment na handang umalalay sa mga kasalukuyang naka-deploy. Ang pagsisiguro ng opisyal kung mayroong karamdaman ng isang pulis, prioridad ng kanilang hanay na unahin ang kalusugan nito.
4: Aside po dyan, may binibigay din po tayo sa ating mga constituents na mga face mask and gas. Bago naman i-deploy ay may mga kanya-kanya, may mga briefing orientation muna tayo. So, syempre kung lang ating mga i-deploy na personnel ay tinitingnan natin kung capable ba siya or not. Kasi kung may karamdaman din po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapulisan, priority din po natin yun. So, ang may mga naka-standby po tayo, mga kapulisan, yung mga matitikas at walang karamdaman. So, yun po ang priority natin na i-deploy.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Abra Solon nanawagan sa mga GOCC upang mag-donate ng hauling trucks para sa agrikultura. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si Abra Representative JB Bernos sa mga government-owned and controlled corporations tulad ng Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation na mag-donate ng hauling trucks at iba pang logistic support para sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Bernos ang panawagan kasunod ng patuloy na suliranin sa kakulangan ng logistic support para sa mga magsasaka, partikular sa transportasyon ng mga ani upang maiwasan ang pagkakasira ng mga ito. Sa isang pagdinig kamakailan sa Senado, sinabi niya DA Secretary Francisco Chu Laurel na nagbibigay ang Department of Agriculture ng logistical support sa mga magsasaka sa pamamagitan ng mga hauling truck na pag-aari ng ahensya. Ayon kay Bernos, maaaring makatulong ang PagCorp, POC, PCSO at iba pang GOCC sa pagpapalakas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng hauling trucks at iba pang post-harvest support equipment sa mga lokal na pamahalaan. Nauna lang nanawagan naman babatas na gawing pangunahing prioridad ng pamahalaan ang agrikultura upang maiwasan ang posibleng krisis sa pagkain dulot ng tumitinding oil crisis. Dagdag pa niya, malaking tulong umano ang pag-donate ng hauling trucks upang mabawasan ang crop spoilage o pagkasira ng mga ani sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

ang linggo. Personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita.

0: Dati oras ang ginugugol sa biyahe. Ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
1: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ang Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas.
7: Kuya, banda ang vape sa ilang mga bansa sa Marcos Jr.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
5: Okay, salamat. Ako po si Beta Arbo Kilit Makling, kasama niyo po dito sa Provincial Information Office. Ang ginagawa po namin dito sa opisina namin, yung kung dati naka-on lahat ng ilaw namin dito sa loob ng opisina namin, ngayon naka-on lang po siya dun sa mga areas na ginagamit po yung ilaw. Pinapractice din po namin ang isang oras na hindi po namin ginagamit dito sa aming local government unit, ang kuryente, kung saan pinapatay po lahat ng kuryente sa opisina namin dito sa Provincial Local Government Unit of Mountain Province. Ang isa rin po ay in-implement po ang tamang paggamit ng ating mga vehicles para nakaka-conserve po tayo ng ating fuel. Ang maganda rin po dito ay nabuksan po ang pag-iisip ng mga kasama natin, mga empleyado, to be more environment friendly and may maging more energy mindful para naman makatulong tayo. Hindi lang po para lang sa ating komunidad, kundi para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat po!
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya na isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
7: Ang malusog na komunidad sa ekonomiya ay may malaking ambag. Kaya, alamin ang mga impormasyong makakatulong sa ating nutrisyon at kalusugan. Samahan sina Tom Alvarez, Dick Cantos, Mayet Balquedra, at Joshua Miguel Suarez at ang mga panauhing eksperto na tatalakay at magpapaliwanag sa mga bagay tungkol sa nutrisyon at kalusugan. Nutrisyon at kalusugan. Tuwing Martes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa Radyo Pilipinas Lucena. Nutrisyon at kalusugan.

0: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ayan. Joshua Miguel Suarez po yung mga kapiling sa ating programa at sa ating technical side, master control katuwang natin si Engineer Robin Celis at sa ating transmitter side kasama po natin si Ate Otoy Evangelista. Ayan. Uy, nasa transmitter si Ate Otoy. Ingat po dyan. Good afternoon. And mga kaibigan, ngayon po sa ating episode, no, baka nagtataka kayo bakit wala yung ating kasundaluhan at bakit nutrisyon at kalusugan yung ating programa. Tayo ay focus muna sa health and nutrition as of the moment dahil syempre ang mandato po ng ating kagawaran ng kalusugan ay i-promote yung ating wellness, di ba? And of course, ngayon po ay panahon ng supplemental immunization activities, kaya naman tayo ay mag-abang-abang lamang doon sa magiging schedule po sa Southern Tagalog ng pagbabakuna sa ating mga chikiting. Kung inyo pong natatandaan, kamakailan ay sinimulan po yung rollout ng immunization para sa measles, rubella and polio dyan sa Mindanao at ngayon naman ay unti-unti na po itong kinakalat sa buong bansa para lahat ng bata ay mabakunahan. Inaasahan namang 4 million na mga kabataan yung mababakunahan dito sa SIA ngayong taon para masiguro po yung safety, yung well-being and of course yung nutrisyon at kalusugan nitong ating mga kabataan. Samantala mga kaibigan, nagsimula na nga po kahapon yung ating 48th ASEAN Summit and Related Meetings. Kaya naman winelcome po ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang ASEAN leader sa Cebu para ho dito, no, na ito ho ay nagmamarka sa pagbabalik ng Pilipinas bilang ASEAN chair na mayroong firm commitment para naman po maisulong natin ang ating rehiyon patungo sa isang maayos, masagana at people-centered na kinabukasan sa ilalim po ng temang Navigating Our Future Together. Ito po ay ano, no, guided ng mga prinsipyo ng ASEAN Unity and Centrality. Ang Pangulo po ay nagsabi or nagbigay ng key priorities ng summit, kasama na po dyan yung pagpapalakas ng enerhiya at seguridad sa pagkain, pagsuporta sa mga magsasaka at MSMEs, pagprotekta sa ASEAN National Overseas, yung mga nasa abroad po nating mga kababayan, at maging yung pag-welcome sa Timor-Leste bilang full-fledged member ng ASEAN community. Narito po ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Today, Cebu welcomes ASEAN leaders to the 48th ASEAN Summit and related meetings. As ASEAN chair this year, the Philippines carries with pride and resolve the responsibility of shaping the future of the region. It has been 9 years since the Philippines last chairs ASEAN. Since then, our region has shown remarkable resilience, overcoming major obstacles and making meaningful progress. But our work is far from over. As we continue to wrestle against an increasingly complex global environment, where prompt and sustained cooperation is crucial. And that is why our theme this year, Navigating Our Future Together, is both timely and necessary. For the Philippines, this is not just a statement, but a commitment that anchors our strategic intent in steering a future that is peaceful, prosperous, and people-centered. We underscore that the only way forward is for ASEAN to remain united, coalescing as a force for good in the region, with ASEAN centrality as our guiding principle. This year, we welcome Timor-Leste as a full-fledged member of ASEAN, a reflection of the continued relevance of regional cooperation and our shared commitment to the ideals of multilateralism. The Philippines, together with other ASEAN member states, will engage in productive dialogue and exchange views on regional and global issues. Mindful of the problems confronting ASEAN peoples today, we will spotlight three main priorities: energy security, food security, and the safety of ASEAN nationals across the world. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs. I will also ensure that ASEAN nationals across the world feel the impact of what we do here in the region. Their safety is equally important, recognizing the contribution of overseas ASEAN nationals in our societies and our economies. As chair, the Philippines will continue to champion the founding ideals of ASEAN: peaceful coexistence, mutual respect, and cooperation for shared benefit. We will continue to stress that as one region, our efforts will truly be effective on the basis of a unified approach and collective vision. Through these actions, we will embrace an ASEAN where its peoples enjoy a secure, peaceful, and stable future. As Cebu takes center stage for the 48th ASEAN Summit, the Philippines warmly welcomes all delegations with the mark of Filipino hospitality, one that is rooted in our rich cultural heritage, shaped by timeless traditions and animated through people's openness and warmth. Para sa bayan, para sa ASEAN. Maraming salamat po sa inyo lahat.
0: Iyan po ang tinig ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa ASEAN Philippines 2026. At punta naman tayo mga kaibigan sa isang sensitibong usapin tungkol po dito sa sinusulong ngayon ng kagawaran ng kalusugan na total ban sa vape products. Minumungkahi po ng DOH na unahin ang pagtanggal ng iba't ibang vape products sa merkado habang hinihintay ang batas sa total ban ng vape sa bansa para maiwasan ang pagkaengganyo ng mga kabataan sa patuloy na paggamit nito. Mariin pa rin sinusulong ng kagawaran ang pagsasabatas ng tuluyang pagbabawal ng vape sa Pilipinas dahil sa negatibong epekto nito sa kalusugan. Sa kasalukuyan, banned na ang vape sa ilang mga bansa sa Asia gaya ng Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar at Timor-Leste. Ngunit sa Pilipinas, nananatiling malaya ang pag-aangkat at pagbebenta ng vape. Dahil po sa komplikadong pagpapatupad ng mga polisiya at regulasyon kaugnay sa paggamit at pagbebenta nito, patuloy na nagkakaroon ng access ang mga kabataan sa vape sa kabila ng mahigpit na polisiya laban dito. Ang total ban ang pinakasimple at pinakatipid na solusyon sa implementasyon ayon sa kagawaran ng kalusugan. Hihimayin po natin yan mga kaibigan, yung usapin po dyan ano. At tayo ay magbe-break muna. Balik po tayo makalipas ay ilang mga paalala dito sa nutrisyon at kalusugan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348, o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, travel documents at visa. Inaayos ng pamahalaan ang kumpletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ika-apat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan napapagod din ang isip.
10: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
9: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
10: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilom.
9: Makiisa sa hashtag Mindful Minute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
11: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin ng mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ang Lab for All, naghatid po ng libreng serbisyong medikal sa mahigit 1,500 uniform personnel at kanilang mga kaanak. Naging makabuluhan po ang Family Day para kay Patrolman Jomar at sa kanyang asabang si Dessa nang dumalo sila sa Lab for All program na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Camp Crame. Kabilang ang pamilya ni Patrolman Jomar sa mahigit 1,500 na mga benepisyaryo na nabigyan ng libreng serbisyong medikal gaya ng physical at dental check-up, gamot sa diabetes, alta presyon at iba pa, HIV testing, TB screening, laboratory tests, ECG, pap smear at x-ray. Bahagi po ang Lab for All program sa patuloy na paglalapit ng serbisyong pangkalusugan sa mas maraming Pilipino, kabilang na po ang mga lingkod bayan at kanilang mga kapamilya. Narito po ang nangyari doon sa Lab for All program sa Camp Crame.
1: Health is wealth. Kasi kapag ano, pag healthy ka, mayaman ka.
2: Nandito at tayo sa Camp Crame sa Quezon City at nandito tayo for the Lab for All activity ng ating First Lady. Full support tayo para tumingin ng over 1,500 patients na mabibigyan ng libreng serbisyo today. Libreng konsulta, laboratorio at gamot. Ang tutulungan natin ngayon ay all the PNP uniform personnel, their families and their dependents. Talagang nagtatrabaho ang ating mga kapulisan para sa ating kapayapaan at mga seguridad. At kailangan naman mabigyan din ang kanilang medical services. So malaking tulong ito kasi nandito na lahat ng serbisyo.
3: Well, yun lang, pangagandang opportunity nga po nito, especially sa mga kagaya namin police officer na hindi laging may oras para magpa-check up. Medyo guilty ako pagdating sa health ko kasi usually nagiging less priority ko to. Kasi hindi nga kami laging may time para pa-check up ng gaya nito ng lahatan, general check up.
1: Masasabi ko po, sobrang ganda ng program na to kasi hindi naman po lahat kayang magpa-check up. Yun nga po, sabi ng asawa ko, yung iba walang time. At yung iba may bayad sa labas, hindi naman po lahat libre. Yung magpapakonsult lang kayo sa doktor sa labas, may fee na po agad, di ba? Minsan 700, 1,500, iba pa po yung laboratory. Eh dito po sa program na to, libre lahat. So wala kami alas binayaran. Tapos libre po ba yung, libre pa yung mga gamot. Health is wealth. Kasi kapag ano, pag healthy ka, mayaman ka. Kasi syempre, wala kang masyadong ipapagamot. Maluwag po sa pakiramdam ko na nalalaman ko na healthy po ako, yung husband ko, yung mga anak ko. Kasi yun lang naman po gusto ko eh. Kasi na healthy kami lahat.
2: Maraming salamat sa ating mga kapulisan, sa servisyo nyo, sa ating bayan. And dito ang Department of Health para supportahan, libre konsulta, libre tuhon, libre laboratorio para sa inyo.
0: Iyan po ang naganap na Lab for All program sa Camp Crame. Ayan. Ang DOH naman po ay, o yung DOH pinasigla Fair, pinarangalan po ng International Gold Award dahil sa innovation in government events. Narito po si DOH Secretary Ted Herbosa.
2: Nanalo ang Department of Health ng Gold Award sa Innovative Programs in Government dahil sa pinasigla activity last October 2025 na ginanap sa Burnham Greens ng Rizal Park. No? Almost 3,000 persons were given the services sa dalawang araw nakapaggawa ng napakaraming serbisyo na nailapit sa ating mga mamamayan. Ito ang mga dapat nating gawin para talagang matuto at maging malusog ang bawat Pilipino. Dito, gumawa sila ng maraming mga booth at saka lahat ng activities ng Department of Health from cancer detection, early screening, may exercise, may gulay from Kadiwa for fresh nutrition, immunization program, at napakaraming naservisyon. Innovation ang ginawa doon sa pinagsigla health fair kasi ang Pilipino mahilig sa piyesta. Yung pupunta na lang sila sa isang bayan, tapos nandoon na lahat, may kainan, may kantahan, may sayawan, may mga palaro. Ganun-ganun ang tema ng ating pinasigla fair. Kahit yung namamasyal lang sa Luneta o Rizal Park, nagpatingin na rin at nalaman ang status So nilagay talaga namin lahat ng serbisyo doon and very creative. Kasi kadalasan ang mga tao pag pumunta sa ospital, sa clinic, natatakot, kinakabahan, baka meron silang sakit. Pero doon, dahil para siyang piyesta, para siyang fair, madaming mga booth, madaming pumipila. Sa mamamagitan itong mga health fair na ganito, sinishift natin yung usapin ng kalusugan mula sa illness o sakit papunta ng wellness o imantena ang iyong kalusugan.
0: Muli po si DOH Secretary Ted Herbosa. Ayan. At napakarami ho ngayon no ng mga kaso ng chronic kidney disease o yung mas kilala sa tawag noon na end stage renal disease. Yan po yung mga napupunta sa pagdadialysis. Yan. So, ang DOH po ay meron ding mga paalala para naman sa mga taong mahihilig kumain po ng maaalat. Umabot na po kasi sa 27 billion pesos ang halaga na binayaran ng PhilHealth para sa mahigit 2 milyong dialysis claims sa unang 6 na buwan pa lamang ng 2025. Sa kasalukuyan, isa sa bawat 3 Pilipino o 36% ng populasyon na may chronic kidney disease o sakit sa bato. Panawagan ng DOH, bawasan ang pagkain ng ultra-processed foods na madalas sanhi ng sakit sa kidney.
4: Uy, aga-aga. Breakfast mo, instant noodles at hotdog. Araw-araw mo yung kinakain.
5: Paborito kasi to. Tsaka, masarap kaya. Gusto mo?
4: Ayoko. Baka mamaya, bato mo naman matamaan yan. Di mo ba alam, mataas sa asin at preservatives yung mga ganyang pagkain. Bahala ka, baka mamaya magka-CKD ka.
5: CKD? Ano naman yun?
6: Ang CKD, o chronic kidney disease, ay isang kondisyon kung saan unti-unting humihina o nasisira ang mga bato. Kaya nahihirapan alisin ang mga dumi o sobrang tubig sa katawan.
5: Ha? Di ba sakit lang na matatanda yun?
6: Ang CKD ay pwedeng tumama sa kahit na sino. Pero mataas ang panganib ng mga taong may diabetes, hypertension at sakit sa puso, may family history ng kidney disease, obese, madalas kumain ng mga pagkaing mataas sa asukal, asin at preservatives, naninigarilyo at nagbe-vape at mahilig uminom ng alak.
5: Wala pa naman ako nararamdaman na ganyan, kaya siguradong wala ako niyan.
6: Saan ka nagkakamali? Silent killer ang CKD dahil madalas wala itong sintomas sa umpisa. Pero maaari mong maranasan ang pamamaga ng mukha, kamay at paa. Madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, pagkawala ng gana sa pagkain at hirap sa paghinga. Kapag napabayaan, pwedeng tuluyang masira ang mga bato at kailanganin ang dialysis o kidney transplant.
4: Naku, nakakatakot pala talaga yung CKD, no? Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yung pagkain ng instant noodles at pancakes.
5: Kaya nga, ayoko din naman habang buhay mag-dialysis. Mamaya pag-uwi ko, pumunta ko ng palengke. Bibili ako doon ng prutas at gulay. Tapos, yun lang din kakainin ko mamayang gabi.
6: Huwag nyo rin kalilimutan na uminom ng 8 to 10 glasses of water, regular na pag-ehersisyo, at pag-iwas sa bisyo. Para ba to ay protektado!
0: Ayan, so mag-ingat po tayo sa ating mga kinakain. Alalahanin po natin yung 8 to 10 glasses a day. At mamaya himayin din natin ng konti yung CKD kasama nung pag-uusap natin tungkol sa total ban ng vaping products. Ayan, babalik po ang nutrisyon at kalusugan makalipas ang ilang mga paalala.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko.
7: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
11: Sa bawat paaralan, sa bawat opisina, sa bawat komunidad, mayroon tayong isang hangarin ang maging ligtas, pantay at may dignidad ang lahat.
12: Ako si Rin Biel Flores, isang estudyante. Gusto ko lang ng respeto.
13: Ako si Marvin Garcia, isang manggagawa. Gusto ko lang ng tamang pagtrato.
14: Ako si Irene, isang magulang. Gusto ko lang ng ligtas na lugar para sa aking mga anak.
11: Kaya't patuloy ang pagsisikap ng ating pamahalaan at komunidad na isulong ang gender development programs upang masigurong walang maiiwan at walang mahapit. Sama-sama nating itaguyod ang ligtas, pantay at makataong lipunan para sa lahat.
7: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
15: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
16: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ano nga ba ang chronic kidney disease o CKD? Ang CKD po ay ang kalagayan o ang sakit kung saan ang iyong mga bato, yung bato po na isang tao, yung kanyang kidneys, ay unti-unting nawawala ng kakayahang mag-alis ng dumi at likido mula sa iyong dugo. So hindi na po nakakapag-filter yung ating kidney nung mga kinakain natin, nung mga tinitake po natin na inumin man yan, solid food at iba pa. Ibig sabihin yung salt, yung MSG, yung lahat po ng impurities ay hindi na naaalis sa ating katawan. Kaya naman pag nangyari yan, yung mga nakakapinsalang dumi at likido po ay nagsisimulang maipon sa ating katawan na nagiging sanhi naman na hindi magandang pakiramdam. Bagamat walang lunas ang CKD, wala po siyang definite cure. Ano po? Makakatulong ang gamutan na mapabagal ang paglala nito. Kontrolin ang mga sintomas at hayaan kang mabuhay na matiwasay at mas matagal. Ang CKD po ay nakaapekto sa parehong mga bato sa parehong oras, habang ang katawan naman ay may dalawang bato upang tumulong sa pagsala ng dumi. Ang isa ay hindi po backup para sa isa pa. Sila ay nagtutulungan para linisin ang katawan, at kapag na-diagnose na mayroong CKD, nangangahulugan na ang parehas na bato ay apektado at hindi na ma-filter ng maayos ang dumi at likido mula sa katawan. Paano ba natin malalaman kung posibleng mayroong CKD ang isang tao? Pwede kasi nating hindi napapansin yung mga sintomas hanggang yung CKD ay nasa advanced stage na o yung stage 3 to 5. Ito po yung dahilan kung bakit ang sakit na sa bato ay tinutukoy bilang isang tahimik o silent condition. Ang mga sintomas po ay kadalasang hindi tiyak at maaaring mag-iba sa bawat tao dahil ang mga bato ay may kakayahang mag-adjust sa pagkabawas ng function nito. Ang mga sintomas po ng CKD ay maaaring hindi maramdaman hanggang sa hindi na maibabalik sa dati ang pinsala nito. Kumbaga, irreversible na. Doon palang lalabas yung sintomas. Kaya naman kung meron pong medical condition, halimbawa diabetes, hypertension, na naglalagay sa iyo sa panganib sa CKD, malamang nagagamit ang iyong doktor ng mga pagsusuri sa ihi at dugo upang suriin ang presyon ng dugo at regular na suriin ang paggana ng bato. Matutupo tayong higit pa dito sa CKD sa mga susunod pong mga minuto. Pero, eto ho kasi, no, generally, ako kasi ay merong personal experience, mga kaibigan, sa chronic kidney disease dahil yung aking mother, no, ay CKD patient. Siya po ay nito-nito lang, no, biglaan yung kanya. So, ang CKD po kasi, sabi nung aming doktor, no, Dr. Objanella, hi Doc, ay lagi kong kakwentuhan kasi si Doc pag nasa dialysis kami. Anyway, ang CKD po kasi ay dalawa ang main cause, no, usually bukod dun sa pagkain, bukod dun sa lifestyle, alam na natin yan, yung hypertension at diabetes. So usually yung mga nagiging pasyente na nagda-dialysis, sila yung hindi naman mahilig sa maalat, pero meron na silang sakit, meron na silang comorbidity. Halimbawa, yung mother ko, hypertensive talaga siya simula noong bata pa. So, hindi na regulate ng maayos, kumbaga hindi siya nagamot noong bata pa ng agaran. Kasi may maintenance lang siya eh, pero hindi siya nagtitake ng mga, or hindi siya nagpapacheck up regularly, hindi siya umiinom ng mga mararaming gamot, ganyan. Kasi handled naman, may maintenance naman. So, kumbaga, doon sa taas ng presyon ng kanyang dugo, sa lakas ng flow, sa sobrang bilis, no, nung pagdaloy nung dugo dahil nga sa mataas na blood pressure, ay doon nasira yung kanyang kidney. So, yun yung naging cause. Pero, yun ay nalaman namin na medyo hindi ganun ka-common na hypertension yung cause. Pero it happens. Pero yun yung main two, ha? Hypertension and diabetes. Yung diabetes naman, yan ang pinaka-common. Kasi, hindi rin hubiro yung diabetes dahil maraming nagiging komplikasyon dahil dyan. At idagdag mo pa na ang gamot sa diabetes ay kadalas hindi maganda para sa bato. Yun. So, alam nyo ba na meron pong mga gamot na hindi pwede para sa mga CKD patient? Hindi ho pwede sa kanila yung mga basta-basta mag-over-the-counter medicine. Kailangan po inaaral pa ng mabuti kung yung gamot ba na yon ay pwede para sa kanilang kondisyon. Kaya naman, yung mga doktor, talagang nag-uusap po sila. Yung nanay ko, meron siyang cardio, meron siyang nephro. Yung nephro po, yung sa, ano, no, sa kidney. So, nag-uusap pa sila kung pwede ba tong gamot na to, pwede ba yung ganyan. Kasi hypertensive nga eh, tapos may CKD. So, mga ganun bagay po, no, napaka-komplikado. Halimbawa, ang pain reliever sa isang CKD patient ay hindi pwedeng kahit ano. Meron lamang silang isang uri ng gamot na pwede. Ang tawag po doon ay tramadol, no? So, yung kasing tramadol, hindi siya dumadaan sa kidney. Yan ay dumadaan sa liver. So, ibig sabihin, safe po siya para sa isang CKD patient. Samantalang, isang tulad ko naman na merong damage yung atay o yung liver, hindi naman pwede sa akin yung tramadol kasi dadaan siya sa liver. Hindi rin pwede sa akin yung mga mefenamic acid, yung mga medicol, yung mga ganun po, ano, yung mga malalakas na pain reliever. Ang pwede sa akin, yung mga cetirizine, dumadaan naman sa bato, sa kidney. So, kumbaga, may mga ganun pala na nalalamang mga condition, ano. And kadalasan, meron din namang mga kaso na lumalala po yung sakit dahil nagsa-self-medicate. Nabanggit nga natin, no, na hindi ho pwedeng basta-basta uminom ng gamot yung mga ganitong klaseng pasyente dahil meron po yung mga dadaanan, may mga proseso yung gamot na yan, may mga pupuntahan pong kumbaga internal organs. Kaya very careful po dapat sa pag-inom ng gamot at lahat ay dadaan dapat sa ating mga doktor. So ano ba yung tinatawag nating stages o yugto ng pangmatagalang sakit sa buto o chronic kidney disease? Yan po ay lumalala sa paglipas ng panahon at meron siyang 5 stages. Depende sa kung gaano pa kaektibo sa kasalukuyan o kaepektibo sa kasalukuyan ang mga bato sa pagsala ng dugo. Yung tinatawag po nating glomerular filtration rate o GFR ay nagpapahiwati kung gaano kahusay gumana ang iyong mga bato. Yung GFR po ay kinakalkula gamit ng kombinasyon ng mga input kabilang dyan yung edad, kasarian at nationality o lahi. Pati na rin po yung antas ng creatinine ng iyong dugo. So kung naririnig nyo ho, yung inyong mga nanay, lola, anako, ang taas ng creatinine ko. Yan ho yun. Yan ho yung, kumbaga, sa madaling pagkakaintindi, no, yung salt sa katawan o yung sa alat. Yan ho yung ano, excess na dumi na hindi na ho nasasala noong kidney. Kaya tumataas yung creatinine. So, ibig sabihin, kapag yung GFR ay less than 90, yan ho ay stage 1 na ng CKD. Pag 60 naman to 89, stage 2. Kapag 30 to 59, stage 3. 15 to 29, stage 4. At less than 15, yan na po yung stage 5. So, ang pwede rin kung sa creatinine, dapat kasi 1 lang yan eh. Dapat hindi siya tataas ng 1 yung creatinine. So, kapag tumaas ka na ng 1, stage 1 na po yan. Kapag tumama ka na sa 4, yung mother ko noon, nag-4 siya noong unang confinement niya. That was stage 4 already. Tapos, nakalabas siya, nakapaggamot siya, umukay siya. Pero 1 week lang, nag-stage 5 siya kaagad. So, ganun kabilis. May mga tao naman na nasa stage 3, stage 4 na, tumatagal ng taon, gamutan lang. Pero ano kasi, depende. Meron din kasing hindi mo maaalis din yung psychological effect na kapag nalaman mo na meron kang sakit, nalaman mo na meron kang ganito palang klase na chronic disease, ay dun lumalala, no? Dahil naiisip siguro, nasistress. So meron ding mga ganong factor. So maganda po na tayo ay informed sa ganitong klaseng mga sakit na very common sa ating mga Pinoy. Dahil ang CKD, diabetes, hypertension, yan ho yung mga leading causes of sicknesses sa ating mga Pinoy. Bago tayo magtapos sa ating programa, mga kaibigan, narito muna yung ilang mga sintomas para ma-check nyo. Oo, baka mamaya meron na pala. Kapag stage 3, yun nga lang, stage 3 kasi yung may ano, no, yung merong definite na symptoms, yung meron ka nang nakikita na palatandaan na meron ng CKD ang isang tao. Pero minsan ha, may cases po na stage 1 or stage 2, nangingitim yung paa. Yun ho yung ano, no, isa sa mga pinaka-common din na signs, nangingitim yung body parts o kaya po ay namamanas o yung nananaba, lumalaki na parang may tubig. Yan ho yung tawag. So, yun yung mga easy to spot at pinakamadalas, yan yung pinakaunang nagmamanifest. Pero pag stage 3, common po dyan yung pagkapagod, pamamaga o pamamanas ng paa at kamay, pagbabago sa kulay ng dumi at o kulay at dami ng ihi. Kasi kapag CKD patient ka, hindi ka na masyadong nakakaihi. So less less yung pagsi-CR, less yung ano, meron ding iba na hirap na talaga silang makabanyo, no, or makaihi. So meron silang catheter para makatulong sa kanila. Nandyan din po yung cramps or pamumulikat na very common sa CKD patients kasi yan yung ano, no, manifestation nung dumi sa kanilang katawan. So nagka-cramps dahil nga naiipon. And then yung pagkatinambalat, nabanggit natin yung pangingitim kanina, kasama din yan. At kawalan ng gana sa pagkain dahil naman po sa pagtaas ng kanilang potassium sa katawan. Yung potassium, tumataas naman yan sa pagkain ng dairy food, nung mga ice cream, gatas, cheese, butter, yan, dairy products po. Ang mga sintomas po na yan ay hindi nangyayari sa lahat o pare-pareho, no? At sa isang oras lamang lumilitaw. Pwede po yan paunti-unti, over time, habang lumalala yung chronic kidney disease. At paano ba yung gamutan pag stage 3? Merong mga enzyme inhibitors, may ARBs, merong sodium glucose cotransporter, marami yung klaseng mga gamot. Kaya hanggat sa maaga ay sana makita agad, maiwasan at maagapan kasi may kamahalan din po ang gamot sa chronic kidney disease, lalo na doon sa later stages kapag hindi pa naman dinadialysis. Halimbawa, meron kasing gamot na nagkakahalaga ng more than 300 pesos isa. Tapos 3 times a day siya kailangan. So kulang-kulang, isang gamot pa lang yun ha. 1,000 a day na kaagad. E paano yung iba pang mga gamot? So ganun ho siya kadugo na gamutan. Pero syempre, hindi naman ho lahat ng ending ay dialysis. Pero wag ho nating iisipin. Dati kasi may stereotype na kapag nag-dialysis ang isang tao, end of life na. Wala na. Tapos na. Hindi ho ganun. Ang dialysis, sabi nga ni Doc Objanella, ay coma. Hindi ho ito tuldok. Ito ho ay kuwit. Ibig sabihin, meron ka pang next chapter, may next sentence pa. Dahil ang dialysis po, hindi siya cause of death. Yung iba kasi, inaakala nila na, ay, naku, yung tsuhin ko, nag-dialysis, namatay. May mga ganun kasing kwento eh. Pero ayon sa mga doktor, yun daw yung mga kaso na too late na, na nakapagsimula ng dialysis at hindi na kinaya nung kanilang katawan yung gamutan, yung hatak kasi ang tawag eh, hinahatak ng machine yung dugo, sinasala, tapos binabalik. Yun ho yung stressful para doon sa mga medyo matanda na, may mga sakit, o kaya ay masyado nang late doon sa stage ng CKD, saka pa lang sila pumayag magpa-dialysis, so bumibigay na. Pero habang maaga, maganda ho na masimulan yung ganong treatment kung talagang yun ang kailangan para ho hindi na umabot pa sa point na nahihirapan yung pasyente. Ayan, so talk with your doctors. Huwag tayong matatakot magpa-check up. Marami hong programa ang pamahalaan para po makapag-entertain ng ating mga inquiries about our health. Meron po tayong yakap program ng PhilHealth. Meron tayong konsulta. May online konsulta din po tayo. May Z-benefits kapag po na-confine. At marami pang iba. Sana po ay meron kayong mga napulot na impormasyon at syempre mahikayat kayo na makapagpa-check up, makapagpatingin para humaagapan na anumang sakit na pwedeng dumapo sa atin. Alagaan po ang ating kalusugan para ang ating kinabukasan ay mas maganda, mas malinaw at syempre mas punong-puno ng pag-asa. Para po sa ating palatuntunan, Joshua Miguel Suarez inyong nakasama ngayong hapon. Sa ating technical side master control, nandyan si Engineer Robin Celis at sa ating transmitter side si Ate Otoy Evangelista. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
5: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat,
1: President. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
10: Sapang budget natin.
11: Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Alim na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok dyan sa live stream na to, team live o replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ika-111 episode ngayong ikawalo ng Mayo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
13: Hello! Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa
12: Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.
13: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pita ng inyong mga radyo sa AM band.
12: At syempre, sabayan din tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, live din tayo via FB pages ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran na mahigit 5 million followers na and still counting.
13: Pataas ng pataas, no? Yes. Galing. Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
12: At syempre, dahil Mother's Day na sa darating Linggo, no, batiin po muna natin ang ating mga ina, nanay, mami, mamu, mother ng
13: Happy Mother's Day!
12: Ayan, happy Mother's Day sa mama ko. Ayan,
13: siyempre sana, rin.
12: Huwag kang pasayo.
13: Huwag pasaway, mother. Siyempre, happy Mother's Day din po sa mama ko, Mama Bing, and sa mother-in-law ko, si Mama Annie.
12: Yes, at siyempre, sa boss natin, kay Yusek Goddess Hope Libiran, happy Mother's Day.
13: Happy
12: Mother's Day din po sa ating Director Vicky Pasis Apasible, Miss G. Datoy, Crisanta Frias, at sa lahat po ng inang kasama natin sa DBM, at siyempre po, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sa inyo pong mga ngiti at pag-aruga, ay nabubuo po yung mas matatag po na pamilya at mas maliwanag na kinabukasan, kaya mabuhay po ang lahat ng mga nanay.
13: Kaya ngayong hapon din, makakasama natin mamaya ang content creator na frugal nanay na si Mrs. Marjorie Masongsong.
12: Alamin natin yan, Pao, kung bakit nga ba frugal nanay yung tawag sa kanya, tuklasin kung paano niya pinaplano ang kanilang budget sa pagkain ng kanilang pamilya, pati na rin ng iba pa nilang gastusin.
13: Ayun, dumako muna tayo sa ating balitang DBM, narito na ang ating
12: budget news.
9: Usapang budget natin, budget news.
12: Siyam naman ito makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpalabas po ang Department of Budget and Management sa pangunguna po yan ni Secretary Rolando Rolio Toledo ng 43.180 billion pesos upang masiguro po ang tuloy-tuloy at agarang paghahatid ng tulong pinansyal, suporta sa pagkain, pensyon at mga programang pangkabuhayan para po sa milyon-milyong Pilipinong nangangailangan. Alisunod po yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinadaan po ang pondo sa Department of Social Welfare and Development na nakalaan upang maipagpatuloy ang mga mahalagang social protection interventions at pabilisin po ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang pinaka-apektado ng patuloy na sitwasyon ng ekonomiya. Binigyang diin po ni DBM Secretary Rolly na malinaw ang direktiba ng Pangulo na walang delay, walang bottleneck, at kapag tulong para sa tao, dapat mabilis, diretso at nararamdaman ito kaagad. Iginit rin ng kalihim na hindi ito basta numero sa budget, kundi pagkain sa mesa, ayuda sa oras ng pangangailangan at seguridad para sa mga senior citizen. Kaya tinitiyak ng DBM na ang pondo ay agad maipadadala kung saan ito pinakakailangan. Gagamitin po ang pondo para sa mga programa kasama ang Protective Services for Individuals and Families in Difficult Circumstances, Supplementary Feeding Program, Social Pension for Indigent Senior Citizens at Sustainable Livelihood Program.
13: Ipinisenta po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT microsite sa isang press briefing kasama ang Malacañang Press Corps or MPC sa Maynila noong ika-30 ng Abril 2026 upang isulong ang transparency at mapalawak ang access sa mga serbisyo ng pamahalaan sa gitna ng epekto ng sigalot sa Middle East. Sa ilalim ng pamumuno ni DBM Secretary Rolly Toledo, layunin ng microsite na palakasin ang transparency, pag-ibayuhin ang maayos na pag-access sa mga programa ng pamahalaan at bigyang kapangyarihan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng malinaw, maaasahan at madaling gamitin na impormasyon hinggil sa mga pangunahing serbisyong saklaw ng UPLIFT Initiative. Pagbibigay diin ni Yusek Libiran, ang UPLIFT ay nakabatay sa isang simpleng ideya na ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na malaman sa malinaw at tapat na paraan kung ano ang ginagawa ng kanilang pamahalaan at kung paano nila na-access ang mga serbisyong ito. Binuo sa pagtutulungan ng Presidential Communications Office or PCO at ng DBM, ang UPLIFT microsite ay isang platformang naglalayong panatilihing may sapat na kaalaman, konektado at suportado ang bawat Pilipino.
12: 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, sa iba pa nating mga balita, good news po at congratulations kay Secretary Rolly Toledo. Dahil ginawaran po ng pagkilala si DBM Secretary Rolly Toledo bilang Outstanding DBM Secretary ng Public Attorney's Office sa 9th Mandatory Continuing Legal Education Grand National Convention noong ika-4 ng Mayo 2026 bilang pagkilala po sa kanyang di matatawarang dedikasyon sa serbisyo publiko. Sa kanya pong mensahe, tiniyak po ni Secretary Rolly Toledo na patuloy po nasusuportahan ng DBM ang misyon ng PAU sa pagbibigay po ng libreng serbisyong legal sa mga Pilipinong nangangailangan. Pagbibigay din ni Sec. Rolly, we share the same belief na walang Pilipinong dapat na maiwan, lalo na po sa pagdating sa katarungan at kaisa ang DBM sa pagsusulong ng isang lipunang makatarungan, makatao at may malasakit po sa bawat isa. Pinangunahan ni Chief Public Attorney Persida B. Rueda, Attorney Rueda Acosta ang paggawad po ng parangal kay Sec. Toledo at sa iba pang mga awardee. Nakibahagi rin po sa programa si First Lady Luis Araneta Marcos. Isang lingkod bayan na naglaan po ng 38 taon na sa DBM, ibinahagi po ni Sec. Toledo na ang pagkilalang ito ay hindi lamang po para sa kanya, kundi para sa bawat masipag at dedikadong kawani ng ahensya.
13: Sa iba pang mga balita, nagsagawa ang Philippine Coast Guard Auxiliary or PCGA ng donning, oath-taking at awarding ceremony para sa mga opisyal ng Department of Budget and Management sa pangungunan ni Secretary Rolly Toledo bilang pagkilala sa kanilang mahalagang serbisyo at dedikasyon sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Kabilang po sa pinarangalan sina Undersecretary Gades Hope Libiran, Assistant Secretaries Diana C. Camacho Mercado, Ramon Vicente Asuncion at Andrea Celine Magtalas, at ang Head Executive Assistant na si Mr. Robin Gumasing. Samantala, manunumpa at formal na ginawaran bilang bagong PCGA officers sina Director Glenn Miranda, Philip Jeffrey David, Cherry Bravo, Mark Louis Martin at Maricor Bakyal, kasama si Assistant Director Libertine Cagang Guanzon. Higit pa sa isang bagong tungkulin, ang pagkilalang ito ay sumisimbolo po ng panibagong paninindigan sa paglilingkod sa bayan at patuloy na pag-aambag sa pagbuo ng mas matatag na bansa.
12: 14 minuto makalipas ang 5 ng hapon sa ating pong panghuling balita ngayong hapon na ito, nagsagawa po ang Department of Budget and Management ng orientation training para po sa mga bagong technical staff ng ahensya upang paghusayin po ang kanilang kaalaman sa pagbuo po ng DBM position paper at pakikibahagi sa mga pulong at pagdinig tungkol po sa panukalang batas at executive issuances noong 27 ng Abril 2026. Sa mensahe po ni DBM Secretary Rolly Toledo na ipinarating po ni Assistant Secretary and Chief of Staff Andrea Celine Magtalas, hinikayat niya ang kapwa lingkod bayan na aktibo pong makibahagi sa mga talakayan at ibahagi po ang kaalaman mula po sa kanilang tanggapan at rehiyon. Binigyang diin po ng kalihim ng pagbabatas ay hindi kailanman produkto ng isang tanggapan lamang. Ito ay bunga ng sama-samang pag-iisip, disiplinadong pagsusuri at tapat na dialogo. Layunin po ng aktibidad na mas mapalalim ang pag-unawa ng mga empleyado sa kahalagahan ng komento at rekomendasyon ng mga iba't ibang bureaus, services, offices o BSOs bilang batayan po sa paggawa ng mga dokumentong may kinalaman sa legislative process, lalo na po sa paghubog ng mga panukala, pagsusuri ng mga patakaran at pagsuporta sa mas matibay na policy development at decision making ng ahensya. Nakibahagi rin po sa aktibidad si DBM Undersecretary at Functional Group Head ng Legal and Legislative Group. Ano ba? Legislative.
13: Kaya mo yan.
12: Janet B. Abuel, Director Tisha M. Baraan, Director Rosemary Ragala at iba pang kawani ng ahensya. At yan po kabuuan nating budget news ngayong hapon.
13: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas at Presidential Communications Office.
14: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa, hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus, kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes, kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
17: ASEAN remains as the only viable institution that can hold the center, as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
16: Tunay ngang ang pagkakaisa ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.

0: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
1: Yes, nakatuto ka ba sa Facebook? Ayan. Happy birthday pala sa aking, belated happy birthday sa aking Insan Cedric Tolentino. Happy birthday,
0: happy
1: Pinsan.
0: Happy birthday, Pinsan.
1: Okay, Pinsan na din. Ikaw, baka may babatiin ka.
0: Batiin na lang natin ang ating kasamahan ngayon. Siyempre, na-miss ko to tayong nandito si Nicole, ang ating photographer.
1: Hindi mo nami-miss yung isa, si Tyrone.
0: Si Ty, nami-miss ko rin si Vinny Ty.
1: Vinny.
0: Ayun, samantala, alam nyo bang may apat na phases ang government budget cycle?
1: Meron ba? Yun. At ngayong hapon, alamin natin kung ano-ano ang mga yan at talakayin ang unang phase sa ating budget cycle series. Oras na para sa ating Budget 101.
2: Hello, Budget Peeps! Alam ba ninyo na may apat na phases ang government budget cycle? Ito ay ang budget preparation, budget legislation, budget execution, at budget accountability. At ngayon, ating alamin ang pinakauna sa apat na phases na ito, ang budget preparation phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Alam nyo ba na ang bawat phase sa isang budget cycle ay nag-overlap, kaya simultaneously itong nagaganap sa loob ng isang fiscal year? Nagsisimula ang budget cycle sa budget preparation phase. Bilang hudyat ng pagsisimula ng phase na ito, nag-i-issue ang Department of Budget and Management o DBM ng budget call sa mga ahensya ng gobyerno, mga state universities and colleges or SUCs, at mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. Naglalaman ang budget call ng mga expenditure priorities ng pamahalaan para sa isang fiscal year, macroeconomic assumptions, fiscal parameters at iba pang guidelines, procedures at prescribed forms ng DBM sa pagbuo ng kani-kanilang mga agency budget proposals at pati na rin ang submission deadline na dapat sundin ng mga nasabing ahensya. Ang bawat budget proposal ng ahensya ay dapat maglaman ng mga program, activities and projects or PAP, kabilang ang mga kinakailangan personal services, maintenance and other operating expenses, capital outlays, at iba pang gastusin na kailangan para sa pagpapatupad ng mga naispondohang programa, proyekto, at gawain ng ahensya. Sa pagbuo ng total proposed budget, ginagamit ang two-tier budgeting approach o 2TBA upang suportahan ang strategic decision-making at masiguro ang mabuting pamamahala ng budget ng bayan. Sa pamamagitan nito, hiwalay na ine-evaluate ang Tier 1 at Tier 2 components ng budget proposal ng bawat ahensya. Masusing pinag-aaralan ng DBM ang bawat agency budget proposal dahil sa dumadaan pa ito sa serye ng technical budget hearings kung saan iniimbitahan ang mga bawat ahensya na i-present ang kanilang budget proposal at para na rin alamin kung ang pondong sinumite ng isang ahensya ay feasible, reasonable, at aligned sa mga prioridad ng pamahalaan. Matapos ang serya ng budget hearings, masusing ini-evaluate ng DBM ang mga agency budget proposal bago ito isama sa National Expenditure Program or NEP. Ang NEP ay isinusumite ng DBM sa ating presidente na siya rin sinusumite ng presidente sa Kongreso.

0: Buhay na lubhang apektado ng pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo, pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Itogon Benguet ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga tsuper. Ayon kay Itogon Mayor Bernardo Aclin, 2 milyong piso ang pondo para sa fuel subsidy mula sa Quick Response Fund ng munisipyo.
1: Kasi may plano po ng munisipyo sa Sangguniang Bayan at sa opisina na may parang subsidy po na ibibigay namin within this coming pagpasok po ng eskwela. Para makapagbigay tayo ng tulong po sa mga driver at sa kayong mga constituent. Lahat ng biyahero po ng Itogon. Kaya sabi ko silang pakicheck na lang kung ilan sila.
0: Sa tala ng Planning and Development Office ng munisipyo, aabot sa mahigit 250 driver at operator ang mabibigyan ng ayuda.
2: Yung amount kasi hindi pa finalized, pero ginawa natin yun ng computation, so magmi-meeting muna sila and then they would agree so how much yung ibibigay sa mga operators, driver operators sa Itogon.
0: Samantala, hiniling ng alkalde sa mga tsuper na ibalik na sa minimum fare ang pamasahe at huwag nang singilin ang 16 pesos na voluntary fare ng mga pasahero dahil unti-unti namang bumababa ang presyo ng langis.
1: Sana yung pamasahe na itinaas nyo, papabaan ninyo para hindi mahirapan ang mga commuter po natin.
0: Dayan Monica Tukay, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
3: Plano ng ilang senador na iparepaso ang pagpatupad ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na isabatas ng 2021, inaulat ni Bernard Ferrer.
4: Pinarerepaso ng ilang senador ang implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o Coco Levy Fund. Kasunod ito ng mga ulat na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ramdam ng mga magniniyog ang inaasang benepisyo mula sa batas. Sinabi ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairman Francis Kiko Pangilinan na kailangang masigurong tumutugon ang nasabing batas sa tunay na pangangailangan ng mga magniniyog sa buong bansa.
5: May ideya tayo sa lawak at lalim ng problema ng pagnunyog at ng mismong Coco Trust Fund. Gusto nating bigyang solusyon ng mga ito. Pero malinaw at diretso ang tunay na batayan ng pag-uunlad natin ay hindi lang kung magkano ang nagastos, kundi kung magkano kalaki ang naitulong nito sa success ng pamamahala at epekto sa pangkaraniwang magdunyog.
4: Ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ay nilagdaan bilang batas noong February 2021. Layunin ito na magpatupad ng mga reforma sa industriya ng niyog at iyakin ang wastong paggamit ng trust fund. Gayunman, hanggang sa kasalukuyan, nananatiling isa ang mga magniniyog sa mga sektor na kinakailangan pa rin bigyan ng mas malaking pansin at suporta. Dahil dito, iginit ni Senador Risa Ontiveros na hindi makakamit ng Pilipinas ang layuning maging top coconut exporter sa mundo kung hindi maiaang at ang kabuhayan ng mga maliliit na magniniyog. Sa katunayan, nalampasan na ang Pilipinas sa mga karatig bansa tulad ng Indonesia, Vietnam at Thailand pagdating sa farm yield, scale and competitiveness, export strategy at value creation sa industriya ng niyog.
6: May ilang provision at mekanismo sa implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na baka kailangang tignan at amyendahan, lalo na kung ang kita at oportunidad ay hindi pa rin agad nararamdaman ng ating mga magnunyog. Gaya halimbawa sa diversification at replanting.
4: Iginit naman ni Senator Erwin Tulfo, dapat iakin ang direktang partisipasyon ng mga magniniyog sa paggamit ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund para makabuo ng mahalagang programa para sa kanilang sektor.
7: Ang pondong ito ay hindi para sa ilang opisyal, hindi para sa mga politiko, at lalong hindi para maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang pondong ito ay para sa mga magniniyog, para maiangat ang kanilang kabuhayan, mapalakas ang industriya ng niyog at mabigyan sila ng dignidad at oportunidad.
4: Samantala, suportado ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga panukalang amyenda sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na layong palawakin ang mas maluwag na paggamit at alokasyon ng pondo nito. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: Formal nang pinatibay ang partnership sa pagitan ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at People's Television Network. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang BARM-MSSD at ang inyong PTV para mapalakas ang ugnayan ng dalawang ahensya at mas mapalawak ang pagpapalaganap ng mga impormasyon, programa at serbisyong makakatulong sa mga mamamayang Bangsamoro sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Binigyan din sa MOA signing ang kahalagahan ng mas pinatatag na ugnayan ng media at pamahalaan sa mas maayos at mabilis na paghahatid ng mga programa at serbisyo para sa publiko. Mahalagaan nila ang ganitong uri ng kooperasyon para mas maabot ang mga komunidad, lalo na ang mga nangangailangan ng agarang impormasyon at social services sa rehiyon ng Bangsamoro.
1: Signing the MOA today, we reach out to a bigger world with a view of expanding our horizon. In doing so, our program Bangsamoro Muna, MSSD at Your Service, will have the backing of the Philippine Government's People's Television Network, PTV Davao, using its Facebook page with 604,000 followers and its YouTube channel with almost 20,000 subscribers. Information dissemination through these platforms allows us to share our work to more people, thereby allowing more insights and feedback thereon, triggering enhancement, innovation, and policy development.
2: Today is a significant milestone in our journey towards a more informed and inclusive nation. On behalf of the People's Television Network, it is my distinct honor to enter into this partnership with the Ministry of Social Services and Development of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
3: Today is a meaningful milestone for both MSSD BARM and PTV. Around 4 months ago, when your team visited our Mindanao Media Hub in Davao City, our initial talks about collaboration began. At that time, we shared ideas, explored possibilities, and discussed how we could work together to better serve the people through responsible and meaningful broadcasting.
4: Nalusaw o nag-dissipate ang low pressure area o LPA sa Mindanao pero magpapaulan naman ang easterlies o yung hanging silangan, particular sa northeastern section nito. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi ng Palawan at sa Mindanao sa ilang parte ng Zamboanga Peninsula, BARM, Cotabato at sa Sultan Conarat. Samantala, ang bagyong hagupit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay posibleng pumasok na ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng gabi. Tatawagin sa kanyang lokal na pangalan, Bagyong Kaloy. Ayon sa update ng PAGASA, posibleng humina na sa kategoryang Tropical Depression habang nasa loob ito ng PAR at tuluyang hihina bilang low pressure area sa araw ng Martes o sa Miyerkules. Hindi na ito tatawid o nakikitang lalayo at lilihis rin mula sa Luzon at Visayas. Pero asahan pa rin ang pag-ulan dulot ng outer rain bands ito as early as Monday ayon sa PAGASA, particular sa silangang bahagi ng Samar at dito rin sa Dinagat Islands. Ngayon, silipin naman natin ang beach weather forecast for this weekend. Paalala po muli, para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kumaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanood.
5: At patangan sa aming pagbabalik, tatlong linggong balikatan 2026, matagumpay na nagtapos.
0: Probinsya ng Albay, naka-alerto sa posibleng pagdaloy ng lahar.
5: At pamahalaan, buo ang tiwala na mahuhuli at may uuwi sa bansa si dating Congressman Zaldico. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Da dati-dati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
7: Ang ating walang gutom program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
6: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
9: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
6: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
9: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
6: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
10: Salamat, President.
11: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nakatuon sa pagdepensa sa Pilipinas ang Balikatan Exercises 2026 na formal lang nagtapos ngayong araw matapos ang tatlong linggo ng pagsasanay. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Sampun ng Maverick air-to-ground missile mula sa FA-50 jet ng Philippine Air Force ang decommissioned Philippine Navy vessel BRP Magat Salamat na nagsilbing target sa joint maritime strike ng Balikatan Exercises kahapon sa Paway, Ilocos Norte. Pinuntirya pa ito ng general purposes bombs na inilaglag ng A-29 Super Tucano aircraft ng PAF. Kalaunan ay lumubog ang barko na layunin ng isinagawang pagsasanay. Bago nito, pinaputok din sa Balikatan ang Tomahawk missile mula Tacloban City Airport gamit ang Typhoon mid-range capability ng US sa kauna-unahang pagkakataon kung saan nasa pool ang target na nasa Laura, Nueva Ecija. Nagpakita din ng lakas ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan sa unang deployment nito sa Pilipinas na nagpalubog sa decommissioned Philippine Navy vessel BRP Quezon sa isa pang maritime strike event. Ang mga aktibidad na yan, muling binatikos ng China, partikular ang paggamit ng Japan sa kanilang armas na anilay remilitarization, bagay na binueltahan ni Defense Secretary Guillermo Teodoro.
3: Nakakapagtaka na galing sa China yon, na diktadurya. Tapos, gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Pero uulitin ko, ang sinasabi ng China, wala naman nakikinig at naniniwala. Number two, wala silang pakialam to. I mean, ano pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran.
2: Nagtapos na ngayong araw ang tatlong linggo ng Balikatan Exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na ayon sa US Indo-Pacific Command ay nakatuon sa pagdepensa sa Pilipinas kasama ang mga katuwang na bansa na nilahukan ng 17,000 sundalo at may direktang partisipasyon ng Japan, Australia, New Zealand, Canada at France.
4: Balikatan 2026 marks a strategic evolution from a bilateral exercise to a full-scale, multinational mission rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines. This growth reflects the dangerous security environment we live in, and it also requests the sovereign choices of partner nations.
2: Dagdag ng US Indo-PACOM, ang mga bantang nararanasan sa rehiyon ay dahil sa agresyon ng isang kapitbahay na nakikita sa West Philippine Sea at buong South China Sea.
5: We see that backed up with force, and I think that we see signs all around us that we're living in a dangerous environment, and there are neighbors who have excessive claims and territorial disputes. These are direct threats to the sovereignty, the prosperity, freedom of the Republic of the Philippines.
2: Naging oportunidad naman ng Pilipinas sa Balikatan ngayong taon na makita ang kakayahan ng mga ginamit na armas na target ding magkaroon ng Armed Forces of the Philippines.
6: Although we have, of course, our allies and partners, but we first have to rely on ourselves first. So we have plans of procuring more of the missile systems that we saw recently used here in the Balikatan exercise. That is the future direction of the Armed Forces of the Philippines as we modernize our capabilities.
2: Palalawigin ang mga susunod na Balikatan exercises na bubuksan sa mas marami pang bansa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Nauwi sa engkwentro ang ikinisang operasyon ng PNP-HPG Task Force Limba sa Caloocan matapos bumunot ng baril ang isa sa mga sospek. Anim ang arestado at isa naman ang sugatan na napagalamang dati palang pulis. Narito ang ulat ni Ryan Lisigues.
8: Oopsie.
0: Matapos makumpirma ang target, agad na patakbo ang mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas.
8: Dumapa ka, yumuko ka. Verifying ka, yumuko ka.
0: Ang kanilang target, ang grupo na nasa likod ng iba't ibang modus sa Caloocan City. Ayon kay PNP spokesperson Police Lieutenant Tanay Malang, isang buwan isinilalim sa surveillance ang grupo.
9: Malaking grupo itong natugis ang PNP HPG dahil yung kanilang area of operation, hindi lang dito sa National Capital Region, even sa 4A and dito nga sa Region 3. Yung mga nabanggit nating cases ay sila halos or grupo or talagang sila po mismo din yung halos na gumagawa nito pong mga karumal-dumal po na kriminal.
0: Nag-ugat ang operasyon matapos magpositibo ang intel-driven operation kung saan lolooban sana ng nasabing grupo ang isang bahay ng vlogger. Pero ang di nila alam, napapalibutan na pala sila ng mga pulisa sa kalagitnaan ng kanilang operasyon. Nakatunog ang isa sa mga suspek sabay bunot ng baril.
10: Ano ang napasok dito pare?
11: Sir, mula sa sumagay ng
10: OPRG.
0: Dahil dito, napilitan ang operating team na magpaputok ng baril kung saan tinamaan sa tuhod. Ang isa sa mga suspect na kalaunan ay napag-alam ang dating pulis na nakatalaga sa NCRPO.
9: Na-dismiss noong 2023 for a grave misconduct. Itong pulis na ito no, ay hindi din natin talaga din sukat akalain na after niya mag-dismiss for a certain case, ito yung kanyang papupuntahan.
0: Limang mga suspect na pawang armado ng baril ang agad na aresto, kabilang ang isang babae na sangkot sa birthday cake modus sa Quezon City. Naaresto din ang kanilang team leader na nagsilbing lookout habang isinasagawa ng grupo ang pagnanakaw.
9: Yung ginagawa po nila no, no last dito nga sa Novaliches na kung saan magpapakilala ko no, na staff ng isang LGU unit galing daw kay Mayor at magbibigay ng cake. And afterwards, pag nag-open ng gate itong ating kababayan, that's the time nararansakin nila yung pinakaloob.
12: Sa mataong lugar na ito dito sa Caloocan City, nagpang-abot yung mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas at ang mga suspect na ito na sinasabing sangkot sa iba't-ibang modus dito sa Caloocan City. At kabilang nga sa naaresto kanina ng mga otoridad, ang tumatayong team leader. At kabilang pa sa mga nakuha sa kanila, itong sasakyan na ginagamit daw sa kanilang mga modus at itong iba't ibang kalibre ng mga armas na ginamit kanina. Kung kaya't muntik lang mauwi sa shootout ang operasyon.
0: Todo tanggi naman ang mga narestong suspect.
13: Hindi naman po ako nakaano po.
14: Saan naresto? Saan lugar ka naresto?
13: Yan po.
14: Saan sa bahay?
13: Yan po sa labas.
14: Ang ginagawa mo sa labas?
13: Sumakay po ang sasakyan dahil alis na po kami.
14: Saan pa kayo galing?
13: Doon po sa kayat, pinsan po ni Ayang.
0: Inaalam na rin ang PNP HPG kung may iba pang kasamahan ang mga suspect.
9: Una, sa rentang ice cream, pagkakuha ng rentang sasakyan, gagamitin na yan para paggamit sa ibang krimen.
0: Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: Mahigpit na nakatutok ang mga otoridad ng Albay sa posibleng lahar dahil sa dami ng mga naipon na volcanic deposits mula sa Bulkang Mayon. Mahigit 400 pamilya ang posibleng ilikas kung mangyari ito. Inulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas.
1: Mapanganib ang naipong volcanic debris at ang nakabara sa Miisi Binaan Channel sa Albay. Yan ang babala ng FIVOX matapos ang pagdali ng pyroclastic density current o uson mula sa Bulkang Mayon nitong Sabado. Ayon sa FIVOX, umabot sa 5.4 na kilometro mula sa crater ng Mayon ang PDC patungo sa bahagi ng Miisi Binaan River sa bayan ng Daraga. Paliwanag ng ahensya, delikado ang mga naipong volcanic deposits dahil maaari itong biglang sumabog bunsod na nakakulob na init na 500 degrees Celsius. Dagdag pa ng FIVOX, posible ring magdulot ang nakabarang debris ng pagbabago sa direksyon ng daloy ng tubig o channel diversion at mapanganib na lahar lalo na kapag nakaranas ng malakas na pag-ulan at mga apektadong lugar. Kaya panawagan ng FIVOX sa mga komunidad at barangay officials na malapit sa Bulkang Mayon agad na i-report kung may napansin kakaibang daluyan ng tubig sa kanilang lugar. Sa kuhang drone video ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, makikita ang makapal na kulay abong volcanic debris na tumabon sa dating luntian at matubig na bahagi ng green lava area na ikinasira rin ng pananim at kabuhay ng mga magsasaka. Dahil dito, mahigit 400 pamilya ang posibleng ilikas bunsod ng lahar deposits sa Miisi Gully.
2: Of course, nakatutok doon yung ating mga ahensya, specifically for warning. Ano? Kasi ayun nga, maulan tayo, may maraming tayong bagyo, so yun ang ina-assure natin, pati yung mga farmers nila, magkaroon ng assistance tayo. Initially, ang sabi sa amin ni Daraga, mga nasa around 405 families yun, ang kailangan alisin in case magkaroon ng lahar. If di ako nagkakamali, yun ang pahahindi ko noon.
1: Ang provincial government naman ng Albay, inalerto na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Daraga at mga barangay sa banta ng lahar at pagdali ng volcanic deposits, particular sa barangay Miisi. Posible kasi makaapekto ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa Bicol Region sa susunod na araw.
3: Dapat magmatag kita, dapat bantayan ka, and we have to call the attention of the municipalities and the barangays nearby. Kasi dahil pwede magpurug-purug dito eh. Because almost 5 million metric tons ang yaon dyan. Buwi na ba sa may Miisi? It's pinailing ka na baga. Kaya bako sa kaya takot ka, but we have to be realistic. Dapat mag-preempt na kita kung pwedeng mangyari. Kaya I call the attention of the mayor, si Mayor Vic, as in sa mga tao niya, na mag-meeting sa aga para i-discuss yan.
1: Muli namang ipinaalala ng FIVOX na bawal pumasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Apela ng ahensya sa publiko at mga lokal na pamahalaan maging alerto at handa sa posibleng paglikas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Patuloy ang paghahatid ng serbisyong medikal ng Health Department para tugunan ang pangailangan ng mga apektadong residente ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Inaulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
4: Malaking kaluwagan sa pang-araw-araw ng pangangailangan ni na Ate Liza ang regular na supply ng tubig dito sa Evacuation Center sa Barangay Bariw, Kamalig, Albay.
5: Sobrang importante po sa akin kasi ngayon nagkukulang po sa supply po ng tubig. Kaya yung ano po, medyo nahirapan po kami ngayon po. Thank you so much po sa sinasupply mo kayo ng maliit na tubig po.
4: Bukod sa mga nakatalagang water tanker, may filler bag din sa evacuation center na kayang lagyan ng 5,000 litro ng tubig araw-araw. Ang malinis at inuming tubig na yan dito sa evacuation center ay atid mismo ng Philippine Red Cross. Para matiyak ang kaligtasan ng mga bakwit na apektado pa rin ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, sinamantala na rin ni Ate Liza ang libreng check-up at gamot ng Department of Health sa itinalagang medical station. Malaking pasasalamat niya dahil tuloy-tuloy ang pag-aalay ng pamahalaan sa kanila.
5: Maraming salamat po sa mga naipaabot po yung tulong para po sa amin. Nandito kami sa evacuation center po.
4: Samantala, namahagi rin ng Philippine Red Cross na mga face mask sa mga bayan ng Kamalig at Ginobatan matapos ang ashfall mula sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Ang patuloy na pag-aalalay ng pamahalaan at ilang organisasyon ay tugon sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang atensyon ng kalusugan ng mga internally displaced persons na direktang apektado na nagpapatuloy ng aktibidad ng bulkan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, J.M. Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mas may pakialam na sa usaping politikal ng bansa ang publiko. Ito ang ipinapakita sa pinakahuling survey ng Okta Research. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
7: Basta hindi ka bumoto ayon sa ebidensya, talagang nagbubulag-bulagan ka na.
8: Hindi lang Senado ang huhusga, kundi maging ang taong bayan. Sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay former FEU Dean Attorney Mel Santa Maria, aniya, papantig ang tenga ng publiko at maaaring pagmula ng public steer kung isa sa walang bahala sa paglilitis ang mga ilalatag na ebidensya.
9: Kami po, we will go into trial confident that we will be able to present evidence to the senators for them to convict the Vice President.
8: Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, kapag lumusot sa Kamara ang Articles of Impeachment, inaasahang bubusisiin sa Senate trial ang bank accounts at income tax return ng BISE na mabibigat aniya na ebidensya na ibangga sa AMLAC reports at sa SALN nito.
9: Hindi ho tamang sabihin na kaya ho ginagamit lang po ito para sa political strategies no against opponents. Kasi kung wala naman ho talagang ginawa, wala akong papapanagot eh.
8: Ayon naman sa research analyst si Professor Guido David, ipinakita lamang ng naging resulta ng nakaraang Okta Research Survey na maraming Pilipino ang may pakialam sa proseso ng impeachment.
10: I don't deny that she still has considerable support. But I think some of that support has already eroded because of these recent proceedings that we're monitoring.
8: Samantala, sinagot naman ni Ridon ang mga kumekwestiyon na tila ang vice-presidente lamang ang pinapalagot na opisyal ng gobyerno.
9: Accountability mechanisms outside of impeachment, tuloy naman yun eh. Kasi for example, at the level of the ombudsman, may mga nakasalang pong mga kaso laban sa lahat ng sangkot sa flood control corruption at the level of the House and at the level of the Senate. So, hindi po yung totoo na it is just VP Sara that is being singled out.
8: Inaasahang pagbobotohan na sa plenaryo sa Kamara ang Articles of Impeachment sa Lunes kung saan kinakailangang makakuha ito ng at least one-third o hindi bababa sa 106 na boto para ma-transmit sa Senado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
11: Sinagot ng Malacanang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtaas ng unemployment at utang ng bansa. Ayon sa palasyo, tila hindi updated ang vice-presidente sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan dahil mas pinipili nitong hanapan ng butas ang gobyerno. Kita naman anya nito ang pagtatrabaho ng pamahalaan, lalo na ang Pangulo na kasalukuyang abala sa pagtanggap ng mga world leaders sa 48th ASEAN Summit, hindi katulad ng vice na kasalukuyang nagbabakasyon sa The Hague. Binigyan din pa ng Malacanang na normal lamang sa bansa ang magkaroon ng utang na ginagamit para sa mga programa para sa mga nangangailangan.
12: Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa family at sa mga ghost projects noon ng build.
0: Tiwala ang pamahalaan na mahuhuli at mapapauwi sa Pilipinas ang pugante at dating Ako Bicol Partners Representative Zaldy Co. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
13: Tinutugis man ng batas sa Pilipinas, marangyang namumuhay sa ibang bansa ang dating mambabatas at puganting si Zaldy Co. Ayon kay DILG Secretary Jinte Grimulya, nananatili sa isang high-end property na isang exclusive district sa Parisico. Pero bagamat nananatiling madulas sa batas, tiwala pa rin si Grimulya na mahuhuli rin at mapapabalik sa bansa ang pugante para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Kaugnay nito, inamin ni Grimulya na siya ang nagbigay ng impormasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naaresto na si Ko sa boundary ng Czech Republic at Germany. Ang impormasyon ay galing mismo sa Bureau of Immigration and Deportation. Giit ni Remulla, 36 na oras na nakulong si Ko dahil sa paglabag sa immigration law.
14: Yes, immediately nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate. Yung military attache, pinadala rin namin. But, nahuli ang padala natin ng abogado.
13: Sa ngayon, umaasa ang Pilipinas na maaprubahan na sa lalong madaling panahon ang Interpol request ng pamahalaan sa France. Mas mahirapan ani ang bansa na mapauwi si Ko kung maaprubahan ang asylum request dito sa France bago pa ilabas ang Interpol notice.
14: Dahan-dahan sila, tatawa-tawa dyan. Seryoso ako sa ginagawa ko. Diba? Kung tawanan nila ako, may paglalagyan sa akin yung pareho ngayon mo. Hindi talaga ako papayag na hindi matapos to hanggang mahuli ko sila.
13: Samantala, muling iginiit ni Remulla na nananatili pa rin sa bansa ang negosyanteng si Charlie Atung-Ang na isinasangkot sa kaso ng missing sa Bungeros.
14: Agad-agad nag-organize kami ng strike team kung nasaan siya. Pagdating namin, nakaalis na. We acted very fast as we could. Pero full force ng CIBG, I think, 300 yung raiding team namin na pumasok sa lugar. Pero wala na pala.
13: Habang ngayong linggo naman, inaasahang ilalabas ang desisyon sa asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Vienna, Austria. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Para sa mga batang 90s, mapapanood na sa big screen ang reunion movie ng sitcom na Home Along the Riles sa Hunyo. Samantala, dumalo at rumampa naman ang mga miyembro ng Blackpink sa Met Gala 2026. Narito ang ulat.
15: Pakabuga na naman ngayong taon sa Met Gala 2026. Isa sa mga inaabangan ng kauna-unahang pagkakataon na magkita magsama ang mga miyembro ng Blackpink sa naturang red carpet gala this year. Itong May 4, si Jennie, Jisoo, Lisa at Rosé ay kanya-kanyang rumampa sa Met Steps para ipakita ang kanilang stunning looks para sa temang costume art. Si Jennie ay dumating in her Chanel ensemble. Habang si Jisoo na first time sa Met Gala ay nakasuot ng Dior. Glowing naman si Lisa sa kanyang custom-made Robert 1. Habang si Rosé ay all dazzling sa kanyang Saint Laurent ensemble. Habang hiwa-hiwalay silang rumarampa, nais ko naman silang magkakasama sa gabi at kumuha rin ng isang bathroom selfie na pinost ni Jisoo. Mukhang fabulously happy ang naging reunion ng Blackpink. Ito naman ang isa pang reunion na kaabang-abang sa big screen. The comeback is real. Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy-drama reunion movie. Inirelease ng Riles Production ang unang teaser ng upcoming reunion movie na Home Along the Riles, The Reunion. Sa official na Instagram account ito, ipinapakita ang production company ang teaser na nagsisimula kay Nova Villa na gumanap bilang Azon na nagluluksa para sa yumaong si Kevin na ginagampanan ng yumaong comedy king na si Dolphy. Ang iba pang miyembro ng cast na nagbabalik para sa kanilang mga karakter ay sina Claudine Barreto, Boy to Kizon, Gio Alvarez, Vando, Smokey Manaloto, Maybelline de la Cruz at Dan Cruz. Sa direksyon ni Boy 2, tampok din sa reunion movies sina Sita Astals at Pepe Herrera. Batay sa 90s sitcom Home Along the Riles, mapapanood ang pelikula sa June 17, Father's Day, bilang parangal sa King of Comedy, Dolphy. At yan ang latest sa Ulat Showbiz.
0: At bago po tayo magtapos, ay nais namin bigyang daan ang isang mahalagang panawagan sa pamilya, kaibigan o kakilala ni Alfredo Acosta Arino, 65 years old. Si Alfredo po ay kinukup ng pamilya Bolo ng Quezon City nang matagpuan siyang naninirahan sa kasada noong 2024. Malungkot po namin ipinapaalam na siya ay sumakabilang buhay na noong March 3 dahil sa acute myocardial infarction. Sa ngayon ay pansamantalang nakalagak po ang kanyang labi sa Kaagapay Funeral Home habang hinihintay na makumpleto po ang funeral assistance mula sa Social Services Development Department. Sino man po nakakilala sa pamilya ni Alfredo ay pwedeng makipag-online kay Ms. Jameka Fernandez ng Office of the Senior Citizens Affairs sa OSCA Quezon City na nasa City Hall. Pwede rin pong tumawag sa 8988-4242 local 1104 o sa 0949-736-1227.
6: Atin pong maiita balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
11: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At hanggang sa Lunes, ako po si Diane Kerea ng inyong Pambansang TV para sa
11: Bagong Pilipinas.
16: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
17: Ng ating walang gutom program.
16: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
18: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
16: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
19: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
16: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
19: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
16: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
20: Salamat, Presidente. Okay, damo, salamat.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahim papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa...
0: Matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda ng Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin
1: ang gutom program.
0: Kaya malinaw

0: ginawang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
1: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
2: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
2: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang

0: Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasaimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence, in dialogue with myself to rediscover the meaning of life, in dialogue with others to move together in harmony with all, and in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po naming niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At iyon yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay malaking benepisyo sa kalusugan ng puso? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad, kahit sa ganitong simpleng

0: Simpleng paraan ay nakakatulong upang mapababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood pressure at cholesterol. Tumutulong sa calorie burn at maayos na metabolismo na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng stress at nakakatulong sa mabuting mood na nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Sapat na ang simpleng brisk walking sa inyong paligid o treadmill. Ang susi ay palagi itong gawin ng 30 minuto bawat araw.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Middle East crisis. Binigyan ang DND ng Pangulo na kailangang masiguro ang katatagan ng food security sa gitna ng epekto sa kalakalan at transportasyon na nag-ugat sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Kasama din sa tatlong prioridad na binanggit ng Pangulo ay ang paniniguro sa kaligtasan ng ASEAN nationals kung saan mang bahagi sila ng mundo naroroon.
4: Time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity. Second, we must work together to stabilize food security. Third, we must uphold the safety of ASEAN nationals.
3: Sa gitna naman ng talakayan na ginawa ng ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit patungkol sa energy security, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na napag-usapan ang isang ideya upang matiyak ang supply ng langis ng ASEAN member countries. Ito, ayon kay Pangulong Marcos, ay ang pagkakaroon ng regional stockpile o shared energy sa rehiyon na kahalintulad sa ideya para magkaroon ng fuel reserve sa rehiyon. Sinabi ni Pangulong Marcos na magkakaroon ng fuel reservoir na paghahatian ng ASEAN member countries sa panahon ng pangangailangan. In principle, agreed ang ASEAN member countries ayon sa puno ehekutibo, ngunit kailangan pang mabuo ang isang framework. Ito'y upang matukoy kung paano ang hatian, sino ang uunahin at masagot ang iba pang katanungan.
5: Beyond that is the reserve, so that we have something in reserve. And when something like this happens, a war happens, trade route like the Strait of Hormuz is closed, and with all the attendant effects, we have somewhere to immediately run to for emergency supply.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, ideya sa pagkakaroon ng Maritime Center na magsisilbing dulugan ng maritime concerns na itatatag sa Pilipinas na pagkasunduan ng ASEAN leaders ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltasar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Sa gitna ng talakayan na ginawa ng ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit patungkol sa energy security ay pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napag-usapan ng isang ideya upang matiyak ang supply ng langis ng ASEAN member countries. Ito ayon kay Pangulong Marcos ay ang pagkakaroon ng regional stockpile o shared energy sa region na kahalintulad sa ideya para magkaroon ng fuel reserve sa rehiyon. Sabi ni Pangulong Marcos, magkakaroon ng fuel reservoir na paghahatian ng ASEAN member countries sa panahon ng pangangailangan. In principle ay agreed ang ASEAN member countries ay sa punong ekotibo, ngunit kailangan pang mabuo ang framework. Ito upang matukoy kung paano ang hatian, sino ang uunahin at masagot ang iba pang katanungan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: But beyond that is the reserve, so that we have something in reserve. And when something like this happens, a war happens, trade route like the Strait of Hormuz is closed, and with all the attendant effects, we have somewhere to immediately run to for emergency supply.
6: Nag-ulat mula sa Cebu, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:10 ng umaga, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas malalim na regional cooperation at people-centered development sa Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area o BIM-IAGA Summit sa Cebu. Ayon sa Pangulo, ang pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon ay dapat nakikita at may pangmatakalang pagpakinabang sa mga tao araw-araw, hindi lang sa economic targets sa papel. Tinukoy ng Puno Ekotibo na ang mga kasalukuyang programa at proyekto sa ilalim ng BINC Payaga Framework ay patuloy na lumilikha ng kabuhayan, nagpapabuti ng connectivity at nagpapalawak ng mga oportunidad.
4: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BINC Payaga for present and future generations.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balitang ASEAN pa rin, nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Thailand at Cambodia kasunod ng trilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit. Magugunitang lumala ang alita ng dalawang bansa noong taong 2025 at nauwi sa bakbakan dahil sa pinagagawang border areas malapit sa ancient Khmer temple sites. Sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN chair, sinabi ni Pangulong Marcos na nagkasundo ang dalawang bansa sa ilang hakbang para maresolba ang alitan sa border.
7: Intangible benefits because we're looking at mid-term and long-term benefits as well.
3: Samantala, nagkasundo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung na magtatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. Sa gitna ito ng target na masiguro maging matatag ang supply at palakasin ang kooperasyon sa seguridad ng pagkain ng dalawang bansa. Tinalakay rin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon na may kinalaman sa pagtugon sa transnational crimes, kabilang ang mga online scams sa mga scam hub at human trafficking. Napag-usapan din ni Pangulong Marcos at Prime Minister Hung ang pagpapalalim ng ugnayan sa larangan ng turismo. Binigyang diin ng dalawang leader ang kahalagahan ng 50th anibersaryo na ugnayang bilateral ng Pilipinas at Vietnam. Nagpayag din sila ng kumpiyansa na magsisilbi itong daan tungo sa mas matibay na kooperasyon, partikular sa larangan ng kalakalan at ugnayang pang-ekonomiya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay na pag-host ng Cebu ng 48 ASEAN Leaders Summit, malaking tulong sa pagpapakilala ng Cebu sa buong mundo. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ang ulat ni Angeli Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Malaking tulong sa pag-angat parang Cebu ang kakatapos lang na 48th ASEAN Leaders Summit na isinagawa sa Lapu-Lapu City. Ayon kay Jason Murata, officer in charge ng Cebu City Public Information Office, naging matagumpay ang pagsasagawa ng malaking pagpupulong ng mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN dito sa Cebu. Aniya, nagpapakita lamang ito

0: mga bansa.
1: It was a very successful one, and we're looking forward to the effects and the benefits that we will be getting in terms of economy, in terms of tourism. Peters are here, and it's an honor to have Cebu as the host place for the conduct of the ASEAN. The ASEAN Summit is a good start. It shows that Cebu can host big events. We have the facilities, we have the infrastructure, and of course, we have the manpower.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, malaki ang paniniwala ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco na maraming oportunidad ang mabubuksan ng pagiging host ng Cebu sa 48th ASEAN Leaders Summit. Ayon kay Soco, bukod sa mga malalaking events sa hinaharap, malaki ang papel ng matagumpay na ASEAN 2026 hosting sa mga business opportunities at investment dahil sa kumpiyansa ng mga mamuhunan sa kakayahan ng mga Cebuano. Hindi rin lingid sa kaalaman aniya na nakinabang ang mga hotel and resorts sa Cebu dahil sa mga delegadong dumayo sa lalawigan na malaking tulong sa mga negosyo maging sa mga empleyado ng hospitality industry.
4: Intangible benefits, because we're looking at mid-term and long-term benefits as well. No? So we expect that Cebu being the international stage will bring about interest in terms of business, in terms of tourism, and in terms of prospects, no, for other activities that we will need in the future.
3: Yan ang payag ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaking oportunidad para sa ekonomiya ng Pilipinas ang hatid ng ginanap na 48th ASEAN Summit ayon sa isang eksperto. Sa panayam ng programang Global na Tayo, iginiit ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na malaki ang pakinabang ng bansa sa pag-host nito ng naturang regional gathering. Aniya, isa sa mga pangunahing agenda na tututukan ay ang seguridad sa supply ng enerhiya na isang critical na usapin para sa mga kasaping bansa, lalo na ngayong mayroong krisis sa Middle East. Sinabi pa ni Ricafort na nagsilbing tamang venue ang Cebu para sa mga talakayang ito dahil sa laki ng potensyal na market sa rehiyon. Bukod sa kalakalan, mahalaga rin aniya magiging unified stat o nagkakaisang paninindigan ng ASEAN pagdating sa mga areas of cooperation.
5: Pagdating din sa food security, no? Kasi nandiyan din yung biggest sources natin ng bigas na imported, no? Pag kinakailangan. Like yung pag during the lean season, yung Vietnam nandiyan, yung Thailand nandiyan. At tapos yung trade din, yung mga free trade agreements, no? Kasi been able to also maximize our free trade agreements, yung supply chains natin, yung da-diversify natin yung exports natin, palawigin yung palakihin pa yung market for our exports. Ito, malaki kasing market din yung fellow ASEAN and Asian countries.
3: Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, balita sa ibayong dagat, Estados Unidos at Iran pinaratangan ng isa't isa sa paglabag sa ceasefire agreement. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinakusahan ng Iran at Estados Unidos na lumabag sa ceasefire agreement matapos targetin ang kanilang oil tanker patungo Strait of Hormuz. Bumelta naman ang Iranian military spokesperson sa pagsagawa ng U.S. airstrike sa mga civilian areas tulad ng Bandar Kamir, Sirik at Isla ng Kashim. Sa ulat ng Deutsche Welle, tinawag ni U.S. President Trump na love tap lamang ng U.S. sa Iran ang pag-atake. Ibig sabihin, limitado lamang sa saklaw at hindi nangangahulugang ibabalik ang maluwakang digmaan. Nilinaw nito na patuloy pa rin ang ceasefire at peace talk na intercept ng U.S. military ang pag-atake ng Iran sa kanilang tatlong naval ships sa Strait of Hormuz. Samantala, sinabi naman ng Defense Ministry ng United Arab Emirates na na-intercept nila ang mga ballistic missiles, cruise missiles at drone ng Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na 7 Pilipinong seafarers ang sugatan matapos tamaan ng airstrike ang container ship na MV San Antonio habang bumabagta sa Strait of Hormuz. Sa programang Global na Tayo, ibinahagi ni Olalia na 4 ang nagtamo ng minor injuries at ligtas na sila. Anya ang 3 naman ang nasa intensive care unit o ICU na nagtamo ng matinding

0: tunog sa balat at nakalanghap ng usok o gas inhalation dahil sa pagsabog. Binigyang diin ni Olalia na walang nasawi sa insidente at kasalukuyang binibigyan ng atensyong medikal ang lahat ng mga biktima. Anya, nakipagpulong na ang DMWs, employer at manning agency ng mga seafarer upang masiguro ang kanilang kaligtasan at tulong para sa kanilang mga pamilya. Dagdag ng Migrant Workers Undersecretary, patuloy ang monitoring ng ahensya sa mga natitirang crew na nasa loob at labas pa ng barko sa naturang strategikong daluyan ng tubig.
1: Doon sa pito na seafarers po, apat po doon ay minor injuries lang at safe na. Tatlo po sa kanila ay naka-experience ng medyo malubha, no? Dahil sila po ay nagkaroon ng severe burns, no? May mga konpo sila paso at saka gas inhalation gawa noong drone attack, no? So tatlo po sa kanila ay nasa ICU pero sila po ay binabantayan at may ulat naman at may monitoring ang ating ahensya at yung kanilang employer.
0: Yan ang pahayag ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipino na is umuwi na ng bansa, partikular na mula sa gitnang silangan. Ani Kakdak, na sa migit 9,000 overseas Filipino workers na ang napauwi ng pamahalaan. Anya, posible pa itong maragdagan dahil may mga Pilipino pa rin nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, maraming nakalatag na programa ang gobyerno tulad ng livelihood programs, job fairs, mga pagsasanay at benepisyo mula sa mga social protection institutions tulad ng SSS at Pag-ibig Fund.
3: Repatriation flights will continue. Among others, yung sa Kuwait. Kasi diba napapabalita na meron pa rin kumbaga dumadami yung mga nagnanais na umuwi sa state of Kuwait.
0: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakda.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, patuloy na nakatutok ang Department of Health sa sitwasyon ng Hanta virus na nasa ibang bansa. Sa ngayon, nakadaong MV Honduras sa Canary Islands sa Spain kung saan nakasakay ang ilang pasahero na may contact sa Hanta virus, kabilang dito ang 38 Pilipino. Ayon kay DOH Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, merong tayong mga laboratorio na may PCR machines na ginamit din noong pandemic. Tatlong institusyon din ang merong election microscope na may kakayahang matukoy ang virus. Bukod dito, patuloy ang pagtutulungan ng DOH at Bureau of Quarantine sa pagbabantay ng mga borders upang hindi makapasok sa Pilipinas ang virus. Ang Bureau of Quarantine ay patuloy din ang koordinasyon sa kanilang counterparts sa ibang bansa. Base sa pinakauling ulat, tatlo sa mga nakasakay sa cruise ship ay namatay at isa ang nasa ospital.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:23 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:24 ng umaga, aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakatatanggap ng cash aid. Ito ay matapos ang pulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Company sa National Capital Region. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, na pagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD spokesperson ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
10: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong potential. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the PNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
0: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Energy Regulatory Commission o ERC pansamantalang sinuspinde ang koleksyon ng GEA Oil para mapagaan ang singil sa kuryente. May report si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEA Oil sa billing ng Mayo at Hunyo upang makatulong sa pagpapababa ng gasusin ng mga consumer sa kuryente sa gitna ng inflation at pandaigdigang economic pressures. Sa inilabas sa abiso ng ERC, hindi muna kokolektahin ang GEA Oil rate na katumbas ng 3.7 sentimo kada kilowatt hour para sa lahat ng consumer sa buong bansa. Saklaw nito ang mga distribution utility, retail electricity suppliers at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon sa ERC, sapat pa ang kasalukuyang pondo ng GEA Oil Fund na nasa humigit kumulang 466.49 million pesos para masuportahan ang bayarin ng mga renewable energy developers habang suspendido ang koleksyon. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na layunin na hakbang na balansihin ang pagsusulong ng renewable energy at ang pagprotekta sa mga consumer laban sa pagtaas ng gasusin sa kuryente. Nilinaw din ng ERC na hindi maapektuhan ng suspensyon ang pagpapatuloy ng Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Magsasagawa naman ng panibagong pagsusuri ang ERC sa Hunyo 2026 upang matukoy kung maaari pang palawigin ang suspensyon ng koleksyon depende sa kalagayan ng pondo at kondisyon ng merkado. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, paitingin pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kautusan nito sa distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection sa kuryente ng mga consumer na bigong makabayad ng kuryente. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Gines, ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Dagdag pa na opisyal, nauna na rin nilang naipatubat ang ganitong hakbang tuwing mayroong malalakas na bagyo o ibang sakuna at nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
12: Kung sa mga hinaing ngayon ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente, ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon pag ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman lang ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at kuwota yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.
0: Yan ang payag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Gines.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Good news sa mga motorista, kinumpirma ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOEOIMB na magkakaroon ng magkahalong galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOEOIMB Director Rino Abad, namumuro na ang big time price o rollback sa diesel na posibleng matapyasan ng 9 na piso kada litro habang tumataginting na 12 pesos naman ang posibleng ibawas sa kerosene. Asahan naman anya ang higit sa pisong dagdag sa kada litro ng gasolina. Dagdag ni Abad, nangangahulugan ito na sa susunod na linggo ay posibleng mas bumaba na ang presyo ng diesel kaysa gasolina.
13: mataas daw ang chance no na rollback po tayo sa diesel and kerosene, may konting increase na sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
0: Yan ang tinig ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, hinggil sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, humiling ang abogadong si Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC na magbitaw bilang counsel ng dating Pangulo. Ito ay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga. Sa kanyang sulat sa ICC, sinabi ni Kaufman na dapat hanggang Marso 31, 2026 lamang siya magsisilbi bilang counsel ni Duterte. Anya, sinabi ni Duterte na nais niyang kumuha ng bagong abogado bilang paghahanda sa trial phase ng kanyang kaso. Hindi muna pinangalanan ni Kaufman ang bagong abogado, pero sinabi niya na handa at payag ang kapalit na abogado na magsilbi sa dating Pangulo. Dagdag ni Kaufman, dadalo ang bagong abogado sa status conference ng kaso ni Duterte sa Mayo 27. Nakatakdang idaos sa ICC sa mga susunod na buwan ang paglilitis sa dating punong ehekutibo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyong inihain ng abogadong si Manalces Carpio na naglalayong pigilan ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Sa limang pahinang kautusan na may petsang Mayo 6, 2026, sinabi ng QCRTC Branch 81 na wala itong jurisdiction upang hadlangan ang kapangyarihan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Tinanggihan din ng korte ang hiling ni Carpio para sa writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D. III, House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervie Luistro at Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo sa mahigit 180 na boto ang pabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa one-third ng Kamara ang pabor sa plenary voting, ay umaasa pa rin silang malalagpasan ang 200 mark na boto. Pinatunayan na kasi ng dalawang nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.
15: We're hoping that the best result would be as much as even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no, that's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no, when evidence actually was really presented, no, and examined as to their veracity and in the determination of probable cause.
0: Si Tingog Party List Representative Jude Asidre.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa ibang mga senador at suhestyon pa lang sa ngayon. Pinaliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng Impeachment Manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusa sa impeachment trial na kahalintulad ng papel ng isang court administrator. Gayunpaman, pinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipatutupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager. Pag-aaralan pa rin aniya kung kailangan pang amyendahan ng rules para maipatupad ito.
16: Pinag-iisipan ko ba?
17: Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero, tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings, di ba? Parang to make sure that the proceedings are orderly. So it's really more administrative than anything. Kailangan pang isama sa rules yun and then ma-adapt.
0: Yan ang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga, bagamat nananatili pa rin ang malakas na suporta ng ilang Pilipino kay Vice President Sara Duterte, hindi rin naman maikakaila ang naging malaking pagbaba ng bilang ng mga supporters ng Vice Presidente. Ayon kay Octa Research Group Fellow Dr. Guido David, malaking dahilan ng nasabing pagbaba ng bilang ng supporters ng pangalawang pangulo ay ang mga pagdinig kaugnay ng impeachment complaint kay Vice President Duterte na nagdadawit dito sa iba't ibang anomalya. Sa pagtaya ng Octa, nasa 20-30% na lang ngayon ng populasyon ng bansa ang bilang ng supporters ni VP Sara.
16: I don't deny that she still has considerable support. But I think some of that support has already eroded because of these recent proceedings that we're monitoring. So as we mentioned earlier, 50 million yung reach ng mga posts on social media that shows that she there were billions in her account. So that parang tumatatak yun sa mga tao.
0: Yan ang pahayag ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido Dabi.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kumpiyansa sa Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na makakakuha ang Pilipinas ng Interpol Red Notice laban kay dating Congressman Saldico. Ayon kay Remulla, kumpiyansa rin siya na mailalabas ang red notice bago makakuha ng asylum si Ko mula sa France. Dahil dito posibleng maibalikan niya ang pamahalaan sa bansa si Ko habang nakabinbin pa ang asylum application nito. Paliwanag ni Remulla, tanging pag-asa ng Pilipinas na maibalik si Ko sa bansa ay ang maaprubahan ang kanilang red notice application sa Interpol na noong September 2025 pa nakabinbin. Aminado naman ang Interior Secretary na wala siyang anumang detalye o impormasyon kung bakit nakabinbin pa rin ang nasabing red notice.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala nang naniniwala pa sa sinasabi ng China kasunod ito ng mga pagpuna nito sa isinasagawang balik o sa isinagawang balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa. Maranda ang maging ang pakikilahok ng bansang Japan sa balikatan 2026 ay pinuna rin ng China. Hirit pa ng kalihim, dapat bago mamuna ang China ay tignan muna nito ang sarili nitong bakuran na malinaw na halimbawa ng sinasabi nitong diktadurya.
18: Nakakapagtaka na galing sa China yon na diktadurya na ang militar nila panupil ng kanila mismong mga tao tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Ang sinasabi ng China, wala naman nakikinig at naniniwala. Itong mga mensahe na ito para sa sarili nila, linlangin ang sarili nilang mga kababayan.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sasailalim na sa masinsinang verifikasyon ng Commission on Elections o COMELEC ang mga Certificate of Candidacy mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pangungunahan ng COMELEC Law Department ang verification process at aalisin ang mga hindi kinakailangang impormasyon upang maingatan ng data privacy ng isang kandidato. Matapos ito ay pag-aaralan ng COMELEC and BANG ang COC at kapag nakumpirma ay maaari itong maipost sa website sa susunod na Biyernes o sa May 15. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, layo nito na makilala ng mga botante ang mga kandidato habang inoobserbahan ang diwa ng transparency. Sakaling may makitang problema sa COC, sinabi ni Garcia na mayroong 5 araw ang kandidato para umapela.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, ikinatuwa ng Commission on Elections ang turnout ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gaganapin sa Setyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng paglalaba ng posisyon sa halalan ay mayroon ng kandidato na nagpapahayag ng pagnanais na tumakbo. Sa unang 2 araw pa lamang anya ng filing, halos nakasunod na ang 16 na political parties. Sila anya sa COMELEC ay gagawin ang kanilang bahagi para sa isang transparent o bukas na halalan. Ayon sa opisyal, agad nilang susuriin ang mga certificate na ito at sa mga susunod na araw, magkakasa ang mga botante na nakapost o makakaasa ang mga botante na nakapost na sa website ng komisyon ang mga COC.
13: 16 ng political parties ay nakapaghalos, nakakomply na, pati na rin po yung mga sektor, eh may inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpa-file dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito, sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy.
0: Yan ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Executive Clemency mula sa Pangulo, hili ng nanay ni Mary Jane Veloso ngayong Mother's Day. Detalye sa ulat ni DK Serate.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Naging emosyonal ang nanay ni Mary Jane Veloso habang nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ang kanyang anak ng Executive Clemency. Ginawa ang muling panawagan 2 araw bago ang Mother's Day. Iginiit ni Ginang Silya, biktima lamang ng human trafficking at inosente ang kanyang anak sa mga paratang. Si Mary Jane Veloso ay hinatulan ng bitay dahil sa drug trafficking at nakulong sa Indonesia ng halos 15 taon. Pero dahil sa pagsusumikap ng pamahalaan, nakumbinsi ang Indonesia na ibigay ang kustudiya ni Veloso sa Pilipinas noong December 2024 matapos mapirmahan ang practical arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Kanina, nagpunta ang pamilya Veloso at mga taga-suporta sa Supreme Court para umapila na palayain na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Attorney Cathy Paguban, isa sa mga abogado ng pamilya Veloso at pinuno ng NUPL Women's and Children Committee, na kung pagbibigyan ang petisyon, maaari umanong mapalaya si Veloso bilang isang legal na opsyon kung walang ipagkakaloob na executive clemency. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
21: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
22: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Proto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay, Governor Noel Rosal, walang tigil ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang pagsasaayos sa mga lugar na labis na napinsala ng ASHPO. Binigyang D&D ni Rosal ang inilaang pondo ng Department of Labor and Employment para sa TUPAD program na nagkakahalaga ng 100 million pesos para sa mga apektadong residente. Papalo naman sa mahigit 6,000 pamilya ang may kinabang sa financial assistance mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
5: Pinatawag niya, pinasok niya, pinauna niya yung Albay. I'm so thankful. And meron pa tayo yung na-mention niya, yung Dole. Tupad. Meron pa siya, 100 million plus peto. Kung ito, ah, nandiyan na yung pera. Kaya punahin tamo na yun sa Monday, maabot daw Secretary Gatsan yan, ma-release na tayo. Maswerte sa mga paraumata. Dapat 4,000, tin-extend ko yung mga iba pang na-damage, 6,411.
0: Yan ang pahayag ni Albay Governor Noel Rosal.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Wala pang naitatalang insidente ng looting o panloloob sa mga iniwang bahay at ari-arian ng mga nagsilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayo. Ayon kay Albay, Provincial Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Luisa Tino, ito mismo ang nais panatilihin ng PNP sa lugar, kaya naman mayroon ng mga pulis ang nakadeploy sa bawat apektadong munisipyo sa lugar. Ang mga ito na rin anya ang nagpapatrolya o umiikot upang masiguro ang kaayusan sa lugar. Bukod dito, sinabi ni Tino na mahigpit ang mga itinatalagang border control point sa Albay upang matiyak na walang residente ang babalik o makakapasok sa permanent danger zone sa lugar.
23: Wala po tayong recorded na ganyan pong pangyayari. And para po sa mga sumunod na wala din talagang mangyari. Kasi natawag natin 6 kilometer permanent danger zone. So wala pong mga nakakapasok doon. Okay. And yung mga kapulisan na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
0: Yan ang pahayag ni Albay Provincial Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Luisa Tino.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDP sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Sa ngayon, may nakadeploy na aniyang water trucks para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa evacuees. Dagdag ni Dumlao, humingi na rin ng tulong ang DSWD sa Department of Health para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
24: We're currently discussing how to retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po, ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation, again, to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the
0: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kinabatan Albay, kaugnay pa rin ang naging epekto ng ashfall na dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Kinabatan Albay Mayor Gemma Onghoko, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoko, bukod kasi sa problemang dala ng ashfall sa mga water sources ng Kinabatan, sumabay pa ngayon ang epekto ng tag-init na lalo nagpanipis ng kanilang reserba ng tubig.
2: Kailangan namin ng tubig kasi since yung resource namin is, to be honest, na yung summer medyo nag-deplete yung level na water level. Lalo pa itong ito nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So, sabi ko, ang pinaka, isa sa pinaka-immediate na need ng ano is mineral water, bottled water.
0: Yan ang payag ni Kinabatan Albay Mayor Gemma Onghoko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR binabantayan ng epekto ng ashfall sa pangisdaan sa Bicol. May report si Ray Ferrer.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Wala pang ulat ang mga lokal na pamahalaan sa Albay hinggil sa pinsala sa sektor ng pangisdaan dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy ang kanilang monitoring sa posibleng epekto ng ashfall sa mga katubigan at aquaculture area sa lalawigan. Nagbabala rin ang BFAR sa mga mangisda at aquaculture operators sa epekto ng volcanic ash tulad ng pagbaba ng kalidad ng tubig at pinsala sa mga isda at istruktura. Bilang pag-iingat, pinapayuhan ang pansamantalang paghinto ng operasyon ng mga aqua farm sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Magsasagawa rin ng water quality testing sa mga ilog at karagatan para ligtas ang sitwasyon. Kasama rin sa monitoring ang kalagayan ng mga isda sa loob ng 8 kilometrong radius mula sa bulkan. Inagaandaan na rin ng BFAR ang posibleng relokasyon ng mga alagang isda sakaling itaas sa Alert Level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, walang patid ang ipinatutupad na agricultural interventions ng Department of Agriculture Region 5 sa mga magsasaka at agricultural sector workers na apektado na nangyaring ashfall dulot ng aktibidad sa Bulkang Mayon. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Lovelia Guarin, papalo sa 398 million pesos na halaga ng farm inputs ang ipinamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga magsasaka. Anya na ipamahagi na rin ang iba pang agri interventions tulad ng laminated sacks, sprayers at feeds o pagkain sa livestock raisers. Sa ngayon, sinabi ni Guarin na pumalo na sa 13 million pesos ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Kinabatan, Kamalig at Daraga.
7: Karamihan kasi sa aming intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya, mga bihig, mga fertilizer, and hindi pa po ngayon mabibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture, like yung PCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwedeng na-insured po na mga crops.
0: Yan ang pahayag ni Department of Agriculture Region 5 spokesperson Lovella Guarin.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinihintay na lamang ng Department of Agriculture ang ibababang Executive Order o EO ng Malacanang para sa pagpapataw ng price cap sa mga imported na bigas. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na una nang naaprubahan ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos price cap para sa kada kilo ng imported na bigas. Nakikipag-ugnayan aniya sila sa tanggapan ng Executive Secretary lalo't na isumite na ang rekomendasyong ito. Una na nilang sinabiha ang paghahandaan na ang implementasyon dahil anumang sandali maaari nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang EO. Ayon pa sa opisyal, sa oras na mailabas na ang kautusan, magkakaroon ng controlled at abot-kayang presyo ng imported na bigas para sa consumers.
8: kung mabibigyan to ng implementasyon. Hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan eh, kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umapela si Abralon District Representative JB Berno sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs na mag-donate ng hauling trucks para makatulong sa mga magsasaka. Ito ay matapos aminin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pagdinig ng Senado na limitado pa rin ang kapasidad ng Department of Agriculture sa pagbibigay ng logistics support gamit ang kanilang mga hauling truck. Ayon sa mambabatas, bukod sa mga ambulansya, maaari ring mag-donate ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng mga truck at iba pang kagamitan para sa post-harvest support. Malaking tulong anya ito upang mabawasan ang pagkasira ng mga ani dahil sa kakulangan sa transportasyon at logistics. Binigyang diin din ni Bernos na kailangan gawing prioridad ng pamahalaan ang agrikultura upang maiwasan ang crop spoilage at posibleng krisis sa pagkain sa bansa.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pa ang balita, hindi pa nararanasan ngayon ng Pilipinas ang stagflation. Ito ang sinabi ng ekonomistang si Michael Batu kasunod ng pagpalo ng inflation sa 7.2% noong Abril bunsod ng epekto ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Batu na mayroon pa rin paglago ng ekonomiya ng bansa, subalit mababa lamang. Dagdag ng ekonomista, pinangambahan namang tumaas pa ang inflation kapag nagpatuloy ang tensyon sa Middle East.
9: Wala pa naman tayo sa sitwasyon ng stagflation. No? Kasi ang stagflation po, kombinasyon na stagnation. Sabi na stagnation, yung hindi lumalago yung ekonomiya. So in other words, yung economic growth is either close to zero or negative. E sa ngayon naman po, eh, nasa 2.8 pa rin. Above zero pa rin. May paglago pa rin, kaya lang maliit lang, 0.8%.
0: Yan ang tinig na ekonomistang si Michael Batu.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling malakas ang interest ng Japanese investors sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang epekto ng Middle East crisis. Ayon kay SMBC Manila Branch official Hiroyasu Kanda, bagamat may hamon ng bunso ng tensyon sa gitnang silangan, nakaantabay ang business strategy ng Japan para mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, sinabi ni Kanda na nakikita rin ng banking sector ang matatag na interes ng mga dayuhang investors pagdating sa renewable energy.
10: In terms of the renewable energy sector, I believe as a bank, foreign investors shows a very strong interest in the renewable energy sector recently. I believe that potential deal will be increased soon.
0: Si SMBC Manila Branch official Hiroyasu Kanda.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PESA na makababalik ang Pilipinas bilang isa sa best performing economy sa Southeast Asia pagkatapos ng Middle East crisis. Ayon kay PESA Director General Tereso Panga, ito'y batay sa pagtaya ng International Monetary Fund o IMF na posibleng lumago sa 5-7% ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Anya, tiwala rin ng PESA na patuloy ang pagpasok ng mga mamuhunan sa Pilipinas sa sandaling humupa ang tensyon sa Middle East.
11: We see the resilience of the Philippine economy able to bounce back from a crisis, and we are encouraged by the latest report of IMF even saying that once the crisis is resolved, assuming it's going to be short-lived, Philippines is even expected to grow by 5.7% by 2027.
12: Yeah.
11: And so we will be able to retain our status as one of the best performing economies in the region.
0: Yan ang payag ni Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maglalagak pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas ang isang Spanish multinational conglomerate na may kaugnayan sa infrastructure at renewable energy. Ayon kay Acciona Managing Director Ruben Camba, kabilang dito ang pamumuhunan sa onshore wind at offshore wind power at pagtatayo ng energy data centers sa susunod na taon. Ngayong taon, may renewable energy projects anyang Acciona sa Luzon at solar farm projects sa Visayas.
4: who can offer the construction of the data centers with our construction business, and we can even do later on the wrap-up with the facility service as well. So we can offer all these things along with the capital that we inject into the project.
0: Yan ang pahayag ni Aksyon na Managing Director Ruben Camba.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, 5% ang discount sa piling pangunahing bilihin para sa seniors at PWDs o persons with disabilities, ipatutupad sa ilalim ng Joint Administrative Order number 24-02. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Para sa mas abot kayang bilihin, makakakuha na ng 5% special discount ang senior citizen at PWD sa piling pangunahing bilihin. Alinsunod ito sa Joint Administrative Order number 2402 ng DTI, DA at DOE. Aabot sa 125 pesos kada linggo ang diskwento. Katumbas ito ng hanggang 2,500 na halaga ng produktong para sa basic necessities and prime commodities. Samantala, hindi naman maaaring ipunin ang hindi nagamit na diskwento. Ayon kay Senior Trade Industry Development Specialist Shirley R. Vasquez ng Department of Trade and Industry, ipapatupad ang no double discount rule, kung saan isang discount lang na mas pabor sa mamimili ang gagamitin.
15: Kung ang membership card ay binayaran o may subscription fee, hindi na ang kupon no double discount. Sa ganitong kaso, maaaring mag-avail ng senior citizen o person with disability ang parehong statutory discount at membership loyalty card discount. Subalit po ang membership card po ay libre. Lamang, umiiral po dito ang no double discount rule.
12: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ako si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa ating balitang sports, Alex Ayala umusad sa round of 32 ng WTA Italian Open matapos talunin si Wang Xinyu ng China. Mula Sports Radio 918, may ulat si Tim Tapales.
16: Dito muna ni Filipino tennis star Alex Ayala si Wang Xinyu ng China para umusad sa round of 32 ng 2026 WTA 1000 Italian Open gabi ng Biyernes sa Rome, Italy. Nagdala ng 6-4-6-3 win ang top Filipino netter kontra sa kanyang Chinese rival sa kanilang ilang beses na pagtatagpo. Makakaharap bukas ni Ayala sa round of 32 si world number 2 Elina Rybakina ng Kazakhstan para sa pwesto sa last 16 ng kompetisyon. Mula Sports Radio, ako si Tim Tapales, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong araw ng Sabado, May 9, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Shirley Bumatayo, Engineer Jabel Lustre at Engineer Arnel Villamor, gayon din sa ating PBS News Division, sa katauhan naman ni Tommy Reyes at sa ating PBS Engineering Division, sa katuwang natin si Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 7:01 ng umaga.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. kaya matagal dumating.
13: Ng ating walang gutom program.
25: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
18: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
25: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
19: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
25: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
19: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
25: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
20: Salamat, President.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
22: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
27: Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
21: Bukbong dagat ng Pilipinas.
28: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
21: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
28: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
21: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Magandang araw, Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, ikasyam ng Mayo, 2026. At kayo'y nakikinig sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, radyo publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Apprentice Seaman Ryle Andrew Ocasi, Philippine Navy, ang maghatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
1: At ako naman po si Seaman First Maribel Flores, Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
0: Ang oras po natin ay 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At dumako na tayo sa mga headlines ng ating balita.
1: Civil Military Operations Group Philippine Navy nakiisa sa simultaneous bloodletting activity sa Naval Combat Engineering Brigade Multipurpose Hall, Fort Bonifacio, Taguig City.
0: Marine Battalion Landing Team 8 at US Marines nagsagawa ng community outreach program para sa mga mangingisda sa Paway, Ilocos Norte.
1: Marine Battalion Landing Team 8 nagpakitang gila sa counter-landing live fire exercise sa Kulili Point, Barangay Masintok, Paway, Ilocos Norte.
0: Marine Battalion Landing Team 10 nakiisa sa kabataan kontra droga at terorismo campaign sa Barangay Bago, Abulog, Cagayan.
1: Pilipinas at US Marines nagsagawa ng humanitarian outreach sa Itbayat at Ivana, Batanes.
0: Naval Forces Central nakiisa sa send-off ceremony ng ASEAN Summit 2026 Securitas Group sa Mactan Shrine, Lapu-Lapu City, Cebu.
1: Joint Task Force Sinaya nagsagawa ng shipboard tour para sa mga reservists, ROTC ng Philippine Army at Boy Scout Surigao del Norte Council sa Basilisa, Dinagat Islands.
0: Naval Forces Eastern Mindanao natimbog ang 2 milyong pisong halaga ng hindi dokumentadong sigarilyo sa karagatan ng Governor Generoso, Davao Oriental.
1: Western Mindanao Naval Command nakumpiska ang smuggling na tabako na nagkakahalaga ng 18,800,000 piso sa Zamboanga City.
0: AFP katuwang ang mga kaalyadong bansa nagsagawa ng multinational maritime operation sa West Philippine Sea.
1: Philippine Navy pinamalas ang kakayahan sa anti-submarine warfare katuwang ang mga kaalyadong bansa sa Balikatan Exercise 41-2026 sa West Philippine Sea.
0: Marine Battalion Landing Team 8 nakiisa sa pagdiriwang ng Fiesta ti Baybay Panagyaman 2026 sa Barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte.
1: Philippine Navy at mga kaalyadong bansa nagsagawa ng high-intensity gunnery exercise sa West Philippine Sea.
0: Philippine Navy nagsagawa ng pre-sail brief at orientational synchronization para sa multinational maritime events sa Balikatan Exercise 41-2026 sa Naval Operating Base, Subic, Zambales.
2: Ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: At dumako na tayo sa mga detalye ng balita. Nakiisa ang Civil Military Operations Group Philippine Navy sa simultaneous bloodletting activity bilang bahagi sa nalalapit na anibersaryo ng 128 ng hukbong dagat ng Pilipinas. Isinagawa ang aktibidad sa Naval Combat Engineering Brigade, Multipurpose Hall, Fort Bonifacio, Taguig City. Binigyang diin ng nasabing aktibidad ang mas malawak na misyon ng Philippine Navy sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino, hindi lamang sa pagbabatay at pagtiyak ng seguridad sa karagatan. Ipinakita rin ito ang mahalagang papel ng hukbong dagat bilang isang organisadong puwersa na patuloy na tumutugon sa pangangailangan ng bansa sa depensa, habang aktibong nakibahagi rin sa pangangalaga ng buhay at pagpapatibay ng kapakanan ng mga komunidad.

0: layunin ng aktibidad na kilalanin at pasalamatan ang mahalagang papel ng mga mangingisda sa pagpapaunlad ng kabuhayan, lokal na ekonomiya at seguridad sa pagkain ng bansa. Sa kabila ng pansamantalang epekto ng mga pagsasanay ng militar sa ilang komunidad, muling pinagtibay ng magkatuwang na puwersa ang kanilang patuloy na suporta, pakikipag-ugnayan at malasakit sa mga mamamayang apektado ng mga aktibidad. Sa pamamagitan ng makabuluhang outreach activities at pagbibigay ng tulong, kinilala ng mga kalahok sa aktibidad ang katatagan, sipag at dedikasyon ng mga mangingisda habang higit pang pinatatatag ang ugnayan at kooperasyon sa lokal na pamayanan. Binigyan diin ng MBLT-8 at mga kaalyadong pwersa ang kanilang kahandaan sa operasyon at patuloy na pangako sa pagsusulong ng kapakanan at seguridad ng mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
1: Ang oras natin na ay 16 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga at tayo po'y magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Sa ASEAN, ikaw ay secured. Dahil sa tatlong haligi na pinapanatili ang kapayapaan at ugnayan sa rehiyon at kapitbahay nating mga bansa, nagtutulungan ang bawat kasapi sa ASEAN sa pagbabantay ng karagatan at pagharap sa sakuna. Sa pagkakaisang ito, mas nagiging matatag ang pagkakaibigan ng mga bansa at napapanatili ang kapayapaan lalo na sa West Philippine Sea na madalas may tensyon at pangamba. Sa pamamagitan ng mga pulong tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF at ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, mas tumitibay ang usapin sa seguridad, napapalakas ang depensa ng bansa laban sa panlabas na panganib at problema. Malaking tulong sa Pilipinas ang pagiging kasapi ng ASEAN para sa ating ekonomiya. Dahil sa mas bukas na kalakalan, mas madaming paraan upang kumita. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, mas madali ang bentahan at palitan ng mga produkto tungo sa maayos na hanap buhay at kaunlaran ng ating bansa. Hindi lang sa kalakalan, dumadami rin ang puhunan at tumitibay ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa matatag na ugnayan at samahan. Bunga nito, mas napauunlad ang mga imprastruktura at tuloy-tuloy na pag-asenso ng mamamayan. Sa tulong ng ASEAN, mas matatag ang ekonomiya at mas maliwanag ang ating kinabukasan at pag-asa. Malaking tulong din ang mga scholarship at training ng ASEAN handog sa ating kabataang Pilipino. Nagbibigay ito ng bagong kaalaman at karanasang tunay na panalo. Sa programang ito, mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pangarap para sa bansa. Nauhubog ang mga kabataang magiging leader na may malasakit sa rehiyon at kapwa. Mas nakikilala rin ng mga Pilipino ang kultura, wika at tradisyon ng ating mga karatig bansa. At sa pagkakaunawa, mas tumitibay ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN at Asia.
4: Ako po si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente.

0: sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Isa na namang karangalan para sa Pilipinas. Kinilala ng Michelin Guide ang bansa bilang isa sa most exciting food destinations ngayong 2026. Ayon sa Department of Tourism, kabilang ang Pilipinas sa 16 na piling food destinations sa buong mundo, tampok ang Manila at Cebu. Sa pamamagitan ng pagsasama ng tradisyonal at makabagong teknik sa pagluluto ng mga lokal na chef, patuloy na umaangat ang lutuing Pilipino at nakakamit ang matagal nang nararapat na pandaigdigang pagkilala. Patunay ito na ang lutuing Pilipino, mula tradisyonal hanggang moderno, ay patuloy na umaangat at kinikilala sa buong mundo.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Andar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas.
6: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: At tayo po ay nagbabalik. Dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. At sa pagpapatuloy ng balitaan, nagsagawa ang Marine Battalion Landing Team 8 sa pamamagitan ng 4th Marine Brigade ng fire positioning bilang paghahanda para sa counter-landing live fire exercise kaugnay ng Balikatan Exercise 4126 sa Kulili Point, Barangay Masintok, Paway, Ilocos Norte noong nakaraang Sabado. Layunin ng aktibidad na matiyak ang wastong pagtatalaga at pagkaayos ng mga fire sector upang magkaroon ng epektibong coverage at koordinadong pagtugon sa mga simulated threat kasabay ng pagpapalakas ng kahandaan sa operasyon at fire discipline ng mga kalahok. Kasabay nito, nagsagawa rin ng kahalintulad na paghahanda ang mga kaalyadong puwersa sa kanilang mga lugar upang higit pang mapatatag ang interoperability at pinagsamang kahandaan sa operasyon. Sa pamamagitan ng nasabing aktibidad, ipinalakas ng Marine Battalion Landing Team 8 ang kakayahan nito sa pagsasagawa ng coastal defense operations bilang suporta sa maritime security at katatagan sa karagatan.
11: Bumbong dagat ng Pilipinas.
12: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
11: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
12: 738.
13: Nakiisa ang Marine Battalion Landing Team 10 sa ilalim ng 4th Marine Brigade sa Kabataan Kontra Droga at Terorismo. Programa na idinaos nitong Lunes hanggang Miyerkules sa firing range, Barangay Bago, Abulog, Cagayan. Aktibidad ay isinagawa sa pagkikipag-ugnayan sa pamahalaang bayan ng Abulog sa pangunguna ni Municipal Mayor Honorable Angeli Vargas at ng Philippine National Police, Abulog. Nagsilbing motivational speaker si Lieutenant Colonel De Los Santos, Philippine Navy Marines, commanding officer ng MBLT-10, kung saan binigyang diin niya ang mahalagang papel ng kabataan sa pagbuo ng bansa at sa kampanya laban sa illegal na droga. Bahagi rin ng programa ang mga lectures tungkol sa kamalayan sa West Philippine Sea at isang basic life support session na naglalayong palawakin ang kaalaman ng kabataan sa usaping pambansang seguridad, bigyan sila ng kayang magligtas ng buhay at patatagin ang katatagan ng komunidad.
11: Buong dagat ng Pilipinas.
12: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
10: Samantala, nagsagawa ang Marine Battalion Landing Team 10 ng 4th Marine Brigade kasama ang 3rd Marine Littoral Regiment ng United States Marine Corps ng Humanitarian Outreach Program na nagbahagi ng gift packs at jersey sa mga residente ng Barangay Santa Rosa, Itbayat at Barangay Radiwan, Ivana Batanes. Kasabay ng pamamahagi ng tulong, isinagawa rin ang friendship basketball game kung saan magkasamang naglaro ang mga Marines at mga sibilyan. Bukod dito, nagsagawa rin ng static display na nagbigay ng karagdagang maipakilala sa mga sibilyan ang kakayahan, kagamitan at tungkulin ng Marines habang pinapalakas ang ugnayan ng militar at mamamayan. Layunin ng aktibidad na mapataas ang moral, maisulong ang mabuting ugnayan at patatagin ang relasyon ng mga tauhan ng militar at ng komunidad. Sa kabuuan, ang mga naturang aktibidad ay lalong nagpatibay ng tiwala, kooperasyon at ugnayan sa mamamayan ng Batanes.
11: Bumbong dagat ng Pilipinas.
12: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
13: Nakiisang Naval Forces Central sa send-off ceremony ng Task Group Central Visayas bilang suporta sa Asian Summit 2026 na ginanap sa Mactan Shrine, Lapu-Lapu City nitong Sabado. Bahagi ito ng pagmamarka sa pag-deploy ng mga security at emergency response teams na inatasang magtiyak sa kahandaan at seguridad ng nalalapit na regional event. Dinaluhan ng mga miyembro ng Committee on Security, Peace and Order at Emergency Preparedness and Response ang seremonya na nagpakita ng pinagsamang pagsisikap ng iba't ibang ahensya para sa pagpapanatili ng kaligtasan at kahandaan sa operasyon sa panahon ng ASEAN Summit. Bukod dito, nakibahagi ang NFC sa koordinasyon at suporta sa seguridad sa dagat at baybayin. Ipinakita rin ng mga tauhan nito ang profesionalismo at maayos na pagtupad sa tungkulin sa pakipagtulungan sa iba't ibang ahensya. Sa kabuuan, pinalakas ng partisipasyon ng nasabing sektor ang kanilang mandato na tumulong sa pagpapanatili ng pambansa at rehinal na pagkatatagan sa pamamagitan ng pagsusuporta sa mga security framework para sa mahalagang international na aktibidad. Naging mahalaga at organisadong hakbang din ang send-off upang mas mapagtibay ang koordinasyon ng mga unit bago ang aktual na deployment.
11: Buong dagat ng Pilipinas.
12: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
10: Samantala, mainit na tinanggap ng Joint Task Force Sinaya sa pamamagitan ng Task Force Seahawk at Task Group Dinagat si Honorable Nilo P. Demere Jr., ang gobernador ng Dinagat Islands. Sa kanyang pagbisita, sakay ang BRP Tausug LC-308 nitong Sabado bilang suporta sa Reservist Mustering at Integration Training. Kasama ang delegasyon mula sa Basilisa, Dinagat Islands, nasaksihan ng gobernador ang mga aktibidad na nilahukan ng 45 reservists at 37 ROTC cadets mula sa 1505th Community Defense Center, 15th Regional Community Defense Group, Reserve Command, Philippine Army, at ipinikita rin ang static display at rubber boat operation demonstration ng BRP Tausug bilang pagpapakita ng kakayahan ng JTF Sinaya at kahalagahan ng integrasyon at kahandaan ng Reserve Force. Bukod dito, isinagawa rin ang hiwalay na shipboard familiarization activity para sa Sea Scouts sakay ng BRP Tausug nitong linggo. Ayon sa nasabing barko, mainit din na tinanggap ang 60 senior scouts, 19 na support staff at 13 adult leaders mula sa Boy Scout of the Philippines, Surigao del Norte Council. Iba't ibang shipboard activities ang isinagawa kung saan nasaksihan ng mga kalahok ang kakayahan ng Navy at mga karaniwang proseso at operasyon sa barko. Nagbigay rin ito ng praktikal na kaalaman sa maritime operations at sa mahalagang papel ng naval assets sa pagprotekta sa maritime domain ng bansa, kasama ang disiplina at kahandaan sa dagat. Ang aktibidad ay bahagi rin ng programang suportado ng pamahalaang panlalawigan ng Dinagat Islands na layuning palakasin ang kabataan sa pamamagitan ng edukasyon at hands-on learning. Patuloy ang JTF Sinaya sa pagsusulong ng seguridad sa karagatan at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at youth organizations bilang suporta sa pambansang depensa at kaunlaran.
11: Bugbong dagat ng Pilipinas.
12: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
13: Isang joint maritime patrol na isinagawa ng Naval Task Force 71 sa pamamagitan ng Naval Forces Eastern Mindanao, katuwang ang PNP Regional Maritime Unit 11, ang nagresulta sa nasabat ng isang motorbangka na may dalang humigit kumulang 52 milyong pisong halaga ng hindi dokumentadong sigarilyo sa karagatang sakop ng Governor Generoso Davao Oriental. Ayon dito, nagsagawa ng routine maritime patrol na mataan ng magkatuwang na sektor ang isang kahinahinalang motorbangka na hinasa humigit kumulang 8.5 nautical miles hilagang kanluran ng poblasyon Governor Generoso. Bandang alas 7 ng gabi, hindi tumugon ang naturang sasakyan sa Standard Maritime Challenges Procedures kaya't agad itong nilapitan at isinailalim sa Visit Board Search and Seizure Operation. Nagkumpiska sa operasyon ang 1,246 na master cases ng hindi dokumentadong sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 52 milyong piso. Lumabag ito sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act of 2016, kugnay ng Executive Order No. 245 na nagtatakda ng regulasyon sa pag-import at pag-export ng produktong tabako. Natukoy ang sasakyang MV Bukal na lula ng 7 Pilipinong crew. Sa investigasyon, lumabas na pagmamayari ito ng isang Latip Saipol at nagmula umano ang kargamento sa Hulo, Sulu. Matapos maharang, hinatak ang barko sa Captain Ferranil Pierre Naval Station Felix Apolinario sa Panakan, Davao City. Doon isinagawa ang imbitaryo at dokumentasyon ng mga nakumpiskang kontrabando sa pangunguna ng mga kinaukulang ahensya. Ang barko at mga nakumpiskang sigarilyo ay sinuko sa BIR Revenue Region No. 19 habang ang mga tripulante ay nasa kustodiya ng PNP para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ipinakita ng operasyon ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya sa pagpapatupad ng batas sa karagatan at paglaban sa smuggling.
11: Bugbong dagat ng Pilipinas.
12: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
10: Samantala, nasabat ng Western Mindanao Naval Command ang 2 magkakahiwalay na pagtatangkang pagpuslit ng tabako sa karagatan sa loob ng 1 linggo na nagresulta sa pagkumpiska ng mga ilegal na produktong tabako at mga sasakyang pandagat na may kabuuang tinatayang halaga na 18,840,132 piso at 78 sentimo. Unang na-intercept noong 26 ng Abril ang MV Dayang Jana na lulan ng humigit kumulang 50 master cases ng hindi dokumentadong sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 7,571,000 piso. Sumunod naman nitong linggo ang isa pang motorized bangka na nahulihan ng 73 master cases ng iba't ibang illegal na produktong tabako na may halagang 11,000,000 piso. Ang lahat ng mga naaresto ay ipinalam ang kanilang mga karapatan at dinala sa Naval Station Romulo Espaldon para sa kaukulang dokumentasyon. Ang mga nakumpiskang produkto at sasakyang pandagat ay isinuko sa Bureau of Customs Port of Zamboanga para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act No. 12022. Ayon sa Western Mindanao Naval Command, ang mga operasyong ito ay patunay ng patuloy na mahigpit na kampanya ng Philippine Navy laban sa smuggling at sa pangangalaga ng maritime domain at ekonomiya ng bansa.
14: Hukbong dagat ng Pilipinas.
15: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
13: Nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines, katuwang ang United States Armed Forces at mga partner nations na Japan Maritime Self-Defense Force, Australian Defense Force at Canadian Armed Forces ng multinational maritime event mula 20 ng Abril hanggang 1 ng Mayo taong kasalukuyan sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Balikatan Exercise. Isinagawa sa operasyon ang iba't ibang coordinated maritime activities tulad ng communication checks, photo exercise, anti-submarine exercise, gunnery exercise, air defense exercise, deck landing qualifications, search and rescue exercise, maritime cooperative activity at replenishment at sea. Layunin ng mga ito na palakasin ang interoperability at kahandaan sa operasyon ng mga kalahok na puwersa. Ipinakita ng multinational maritime event ang isang patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas at mga kaalyado nito upang palakasin ang kooperasyon at katatagan sa rehiyon. Patuloy namang ipinapaunlad ng AFP ang kakayahan nito sa pagprotekta sa soberanya at interes sa karagatan habang isinusulong ang isang rule-based international order.
14: Hukbong dagat ng Pilipinas.
15: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
10: Sa karagdagang balita, ipinamalas ng Philippine Navy katuwang ang mga kaalyadong bansa ang kanilang kakayahan sa anti-submarine warfare at pinagsamang operasyon na matapos matukoy at masubaybayan ang isang subsurface contact sa West Philippine Sea bilang bahagi ng multinational maritime events ng Balikatan 41-2026 mula 20 ng Abril hanggang 1 ng Mayo taong kasalukuyan. Natukoy ang isang subsurface contact sa isinagawang anti-submarine warfare exercise ng multinational maritime events na nilahukan ng BRP Antonio Luna at BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy kasama ang JS Ikazuki ng Japan, HMAS Toowoomba ng Australia, HMCS Charlottetown ng Canada at USCGC Midget ng Estados Unidos. Ipinakita ng aktibidad ang pinalakas sa nakandaan at koordinasyon ng mga kalahok sa pagtugon sa iba't ibang hamon sa karagatan habang pinagtitibay ang kooperasyon at pagsunod sa international law. Binigyan diin din ng Philippine Navy ang patuloy nitong pagpapalakas ng kakayahan sa maritime operations bilang bahagi ng pagpapanatili ng seguridad sa soberenya at katatagan sa rehiyon.
14: Hukbong dagat ng Pilipinas.
15: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
13: Nakiisa ang Marine Battalion Landing Team 8 sa pamamagitan ng 4th Marine Brigade sa pagdiwang ng Fiesta Tibaybay Panagyaman 2026 nitong Webes sa Barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte. Bilang bahagi na aktibidad, nagsagawa ang MBLT 8 ng West Philippine Sea Information Drive upang palakasin ang kamalayan ng publiko sa seguridad, sa karagatan, integridad ng teritoryo at pambansang soberanya. Nagkaroon din ng static display ng mga kagamitang militar at mga serbisyong pangkomunidad tulad ng libreng blood pressure check at libreng gupit para sa mga residente. Ipinakita ng partisipasyon ng sektor ang patuloy nitong layunin na patatagin ang ugnayang sibilyan at militar at ilapit ang mga serbisyo, impormasyon at aktibidad ng pakipag-ugnayan ng mga pamayanang baybayin.
16: Bugbong dagat ng Pilipinas.
17: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
10: Samantala, nagsagawa ang Philippine Navy katuwang ang mga kaalyadong bansa ng high intensity gunnery exercise bilang bahagi ng multinational maritime event phase ng Balikatan Exercise noong 26 ng Abril taong kasalukuyan sa West Philippine Sea. Ang nasabing exercise na nagsilbing pangunahing bahagi ng maritime operations ngayong taon, sinubok ang kakayahan ng mga kaalyadong pwersa na i-synchronize ang iba't ibang weapon system gaya ng 76mm naval guns, close-in weapon system at .50 caliber machine guns laban sa mga simulated surface threats. Ipinamalas din ang ehersisyo ang pinagsamang pwersa ng iba't ibang bansa. Nanguna ang Philippine Navy frigates na BRP Antonio Luna at BRP Miguel Malvar. Katuwang nito ang USS Ashland at USCGC Midget ng Estados Unidos, JS Ikazuki ng Japan Maritime Self-Defense Force, HMCS Charlottetown ng Canada at HMAS Toowoomba ng Australia. Bukod sa live fire drills, nagsagawa rin ang task force ng advanced tactical maneuvering at komunikasyon. Ang matagumpay na sabayang pagtama sa mga target ng iba't ibang platform ay nagpakita ng mataas na antas ng interoperability ng ika-75th anibersaryo ng US-Philippine Mutual Defense Treaty.
16: Bugbong dagat ng Pilipinas.
17: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
13: Nagsagawa ang Philippine Navy sa pamamagitan ng Naval Task Force 80 sa ilalim ng Naval Defense Command ng Operational Synchronization at Pre-Sail Brief para sa multinational maritime events. Sa Naval Operating Base Subic noong ika-21 hanggang ika-23 ng Abril taong kasalukuyan, pinangunahan ang aktibidad ni Captain Ryan L. Bakabak, Philippine Navy GSC, Commander NTF 80, at US Navy Captain John Baguet, USN, Commander Destron 7, na naglatag ng koordinasyon para sa final na operational alignment ng mga naval asset na lalahok sa maritime phase ng Balikatan Exercise. Dumalo rin sa briefing ang mga kaalyadong bansa mula Japan Maritime Self-Defense Force, Australia, Canada at France. Tinalakay dito ang mga pag-synchronize ng multilateral maneuvers, standardizing communication protocols at integrating advanced sensors at weapon systems upang matiyak ang maayos na interoperability sa maritime operations. Ipinakita rin sa taong ito na aktibidad ang patuloy na pagpapatibay ng matagal ng ugnayang Pilipinas-Estados Unidos, kasabay ng lumalawak na partisipasyon ng mga kaparehong bansa sa Indo-Pacific. Mula sa pagiging observer, naging aktibong kalahok na ang mga counterparts sa iba't ibang maritime activities bilang suporta sa regional security. Sa kabuuan, pinalakas ng partisipasyon ng Philippine Navy ang bilateral at multilateral na ugnayan sa mga kaalyado at partner nations na nagsusulong na sama-samang pagpapanatili ng seguridad at katatagan sa Indo-Pacific.
10: Ang oras sa buong Pilipinas ay 44 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
18: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggastos sa araw-araw.
19: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
20: Ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: From PBS,
27: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Bugbong dagat ng Pilipinas.
33: Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan.
10: At tayo po'y nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, inanyayahan po namin kayong tunghayan ang isang audiovisual presentation na inanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin nating lahat.
34: The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. Have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
35: Philippine Navy, they are heroes for me.
36: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future.
0: the Philippine Navy.
13: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy na isinasagawa ng Navy Personnel Management Center ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
10: Kinakailangan na ang mga aplikante ay may tamang educational background, physical and mentally fit, at may magandang moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at 2 valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa 5 talampakan, kinakailangan ng NCIP certification.
13: Bukas ang recruitment process at hinihikayat ang mga interesadong aplikante na bisitahin ang official na Facebook page ng Navy Personnel Management Center para sa mga update at detalye tungkol sa aplikasyon.
10: Kasalukuyang isinasagawa ang ng Navy Personnel Management Center ang recruitment activities upang dalhin ang oportunidad sa pagiging sundalo ng Philippine Navy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening kabilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
13: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang NPMC Annex, Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center.
10: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
32: Bumbong dagat ng Pilipinas.
33: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
10: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Maambrosio Quiz Peleta, Philippine Navy. Huya, sir!
13: Sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa atin pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programa.
10: Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, the Apprentice Seaman Ryle Andro o kasi Philippine Navy, nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
13: At ako naman po, Seaman First Maribel A. Flores, Philippine Navy, na nagpapaalala, anumang uno sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod ng mga programa,
10: maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines! Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas!
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. kaya matagal dumating.
0: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
4: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
12: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
14: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
11: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
14: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
15: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
14: Mas mabilis na ang benta ko.
16: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
17: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
18: Sa panahon ng

0: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
1: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
1: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
3: Great day, mabuhay mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Welcome sa nag-iisa at walang katulad na programa para sa artificial intelligence, ang The AI Talks with the Voice Master. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, ang inyong gabay sa mundo ng artificial intelligence, the Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez. At ngayong araw na ito, ha, hindi po ito ordinaryong episode. Hindi ito tungkol sa tools lang, hindi tungkol sa negosyo lang. Ito ay tungkol sa hinaharap ng buong sangkatauhan at higit sa lahat ang papel mo bilang isang Pilipino sa mundong iyon. Alright, ito po ang AI Talks with the Voice Master. Season 4 na po tayo. Episode 87. Ayan.
4: Wow.
3: Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon, ang labing mga posibleng kinabukasan ng mundo sa mundo ng AI. Ayan, ha. At ito ay isishare ko sa inyo, mga kaboses, mga ka-AI. Yan. Ito ang episode na hindi lang dapat pakinggan ng mga tech people. Dapat itong marinig ni nanay, ni tatay, ng mga estudyante, mga teacher, ng OFW, ng mga negosyante, ng mga driver, ng mga voice talent, yan, ng mga freelancer, ng mga lahat ng mga Filipino. Kasi alam nyo bakit? Ang AI hindi lang usapang pang programmer yan sa Silicon Valley, no? Na kung saan doon tayo nang galing nitong mga nakaraang buwan. Hindi na lang ito laruan ng mga mayaman, hindi lang ito app sa cellphone. Ang AI ngayon ay parang kuryente noong unang panahon, no? Noong una kasi, alam nyo, may mga taong takot sa kuryente kasi nga marami namamatay dyan, di ba, pag hinawakan mga kuryente ka. Tsaka may mga nagsasabing delikado yan, may mga nagsasabing hindi yan kailangan. Pero ngayon, kapag walang kuryente, ewan ko lang, di ba? Umabuhay kayo, parang tumitigil ang mundo ninyo, tumitigil ang buhay. Ganyan din ang AI. Sa una, parang uso lang, parang bagong app lang, no? Pang-edit lang ng picture, paggawa ng captions. Pero alam nyo, sa likod niyan, may mas malaking tanong. Saan tayo dadalhin ng AI? At ang mas mabigat pa, sino ang magdidesisyon ng future natin? Tao ba? Gobyerno ba? Big tech companies ba? O AI mismo? Okay? By the way, mga ka-AI, alam nyo, galing ako sa US at sa Canada. No, alam nyo yung mga past episodes natin, nakita nyo naman, di ba? Kung saan ako nag-broadcast. Sa New York, di ba? Sa Silicon Valley, sa San Francisco, di ba? Kasi may bahay kami doon, sa Daly City. Ayan. Naglakbay ako sa sa Los Angeles, sa Las Vegas, sa Chicago, Toronto, Montreal, sa New York, sa Denver, Colorado, San Francisco, especially sa Silicon Valley, no? Alam nyo, hindi ito simpleng tour lang. Para itong pagpunta sa isang kusina kung saan niluluto ang future ng mundo, no? Alam nyo, sa Silicon Valley, nakita ko kung paano ginagawa at ginawa, pinabilis at pinalawak ang AI. Grabe doon, grabe talaga kung alam nyo. Nagpunta pala ako sa Google, sa Facebook, sa Apple, at Amazon, at kung saan-saan pa. Doon mo mararamdaman na ang AI hindi na coming soon. Uy, nakasakay pala ako ng mga Tesla, ng mga Cybertruck, ng mga iba't ibang electric car.
4: Wow!
3: Pansinin nyo yung boses ko, sobrang familiar sa inyo, di ba? Sobrang nagkalat na. Ito kasi yung goal ko at vision ko, gamitin yung boses ko. Pero ito ang hindi dapat kalimutan, ang boses ay hindi lamang tunog. Ang boses ay identity. Kapag mali ang Filipino AI voice mo, hindi lang pronunciation ang problema. Kultura ang maapektuhan. Halimbawa, ang salitang mahal, pwedeng sabihin love, pwede rin sabihin expensive. Kung mali ang intonation, mali ang meaning. Kasi, alam mo yun, kung mali ang emotion, nawawala ang puso. Kung mali ang accent, hindi na siya tunay na Filipino. Kaya kailangan na may Filipino voice experts na tulad ko, no? May Filipino voice data, ethical voice cloning, may consent, may tamang bayad, di ba? May protection sa mga iba't ibang tao. Dahil kung hindi, ang future ng Filipino voice ay gagawin ng ibang marunong makinig sa tunay na boses ng Filipino. Hindi tayo kulang sa talento, hindi tayo kulang sa creativity, hindi tayo kulang sa diskarte. Pero minsan, kulang kasi tayo sa access eh, lalong-lalo na mahalang AI, mahalang internet, mahalang computer. Kulang tayo sa training. Kulang tayo sa confidence. Kulang tayo sa sistema. At ito ang masakit. Kapag hindi tayo gumalaw ngayon, hindi dahil mahina tayo, kaya tayo maiiwan. Maiiwan tayo dahil hindi tayo naghanda ng pang birthday ko. Ay, by the way, malapit na pala ang birthday ko. Sa May 7. O, diba?
4: Wow!
3: Ano bang date tong broadcast? May 2. Ayan. Parang bagyo. Hindi mo mapigilan ang bagyo, pero pwede kang maghanda.